0: Total yun naman ang nasa puso mo, di ba? Burden na nilagay ng Lord, di ba?
1: Yes. And shout out pala kanino? Sa Phil Rads.
0: Ay, hello po. Sa PCEC. Yan. Ako'y, yan ang relief arm.
1: Ako'y kasama sa VORD.
0: VORD ka ba doon?
1: VORD.
0: Are you VORD? O sige. Eto kanina may tanong ko sa Pag-asa tungkol sa bakit nga kaya tagal-tagal na nitong ulan-ulan na ito. So, kumuha tayo talaga ng eksperto.
1: Okay. Ayan,
0: mula sa Pag-asa DOST, si Ma'am Rosalie Pagulayan. Nasa linya na po natin ngayon. Ma'am Rosalie, magandang umaga po. Ma'am Oyi!
2: Hey, hello po, Miss Heidi. And of course, Attorney Belica.
1: Good morning
2: magandang, po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang maulan at makulimlim na umaga po sa inyo at sa atin po mga tagapakinig.
0: So, ma'am, ano po bang explanation? Bakit kaya tagal-tagal po nitong mga ulan natin na naranasan po? Bagamat sabi po kanina nung ating weather forecaster sa Pag-asa, ang Agosto naman talaga ay panahon ng habagat.
2: Mm-hmm. Yes po. Opo. Year in, year out, ito po yung marami talaga po tayong bagyo, no? At yun po yung mga bagyong ito, yun po yung nakakapagpa-enhance ng ating pong habagat, no? Opo. So, talagang ito po, given na po yan, year in, year out na ang July, August, and sometimes nag-extend talaga siya ng September, meron po tayo pa rin mga bagyo hanggang October. Sometimes December, may mga Christmas typhoon.
0: Yan. So, yan. So, ma'am, bilang isang talagang seasoned hydrologist, ano, ano po ang mga napansin po ninyong changes kung ikukumpara po natin nung mga bata pa kami ni Pastor ni...
1: Kailan lang naman yun?
0: Oh, nung mga bata pa tayo, ma'am.
1: Two years ago.
0: Sa nararanasan po nating klase ng mga ulan po ngayon at habagat?
2: So, actually, ma'am, kung titignan po natin ang historical records,
0: yes,
2: from Pag-asa, no? So, kung makikita natin po ay halos, ang pag-ulan po kasi is very variable siya in time and space. So, kahit po wala po talagang yung magkaparehas na magkaparehas, pero kung titignan po natin yung records, if I may siguro
0: go
2: mention
0: ahead,
2: one, opo, noong 1972,
0: Hindi pa kami pinapanganak.
2: Opo, hindi pa tayo, wala
0: pa tayo
2: pinapanganak,
0: Ma'am Oyi.
2: No? So actually, 1972, from July hanggang August, I think, during that time, based on records po, ay umulan po sa Pilipinas ng almost 40 days.
0: Wow.
1: Uy.
2: Opo. May record po tayo to prove that. So
1: okay.
2: Yun po, ano? So kung titingnan po natin yung mga pag-ulan, yung mga iba-iba po yung nararanasan natin, pero ang isa pong sigurado ay meron po talagang mga malalakas na pag-ulan during this time of the year.
0: Noong 1972, yan. Ma'am, sa record natin, araw-araw to, 40 days umuulan.
2: Yes.
0: Saan po?
2: Yes po, ma'am.
0: Saang bahagi ng Pilipinas?
2: Actually, ma'am, ang talagang po ay ang Central Luzon.
1: Okay.
2: So kaya po ang nangyari nung after nagkaroon po ng parang aerial survey, so ano yung naging impact nitong 40 days na pag-ulan, ay nakita po nila yung Pampanga at saka yung Agno River Basin. Those two river basins were divided by yung tinatawag po nating basin divide. O yun po yung mga matataas na kabundukan na nagde-divide po dito sa dalawang basin na ito. No? Pero ang nakita po nila during that aerial survey, ay ito po ay para siyang isang malaking water world. So parang hindi mo na makita saan yung Pampanga, saan yung Agno. Alam naman po natin ang Central Luzon during that time ay siya po yung kinoconsider na rice granary of the Philippines. Kaya napakalaki po ng impact na yan sa atin.
0: Mayroon po bang sumunod na historical record?
2: Ma'am, wala akong ma-remember na ganun kalakas.
0: Mm-mm.
2: Pero marami po kasi yung mga yung na-enhance ng habagat.
0: Mm-mm.
2: Napakarami po. Siguro year in, year out, hindi ko lang ma-mention kung anong. Pero isang ma-mention ko, I think it's 2014 nung na-enhance po yung habagat ay bahang-baha naman po yung probinsya ng Bulacan.
0: Mm-mm.
2: So, yung mga ganun po, no? Marami po. So, ngayon siguro ay medyo nababawasan na po yung lawak ng pagbaha kasi meron naman din pong initiatives ang ating government, even yung local government units, para po mabawasan yung extent ng pagbabaha within their provincial domain or jurisdiction.
0: So magmula po nung 1972, bago lang po magtanong si Pastor, ni hindi na naulit yung parang nagmistulang Water World ang Pampanga?
2: Wala na po. Wala na po siyang ano, wala na siyang mga naging ganong ano, wala nang naging ganong kaganapan.
0: Okay.
2: And actually, ma'am, ano po, no, yung pagbaha na yon, if I may add also, that was immortalized through a stamp. I think nagkaroon siya ng stamp to highlight that pagbaha.
1: Okay. Mamoy, ang para siguro sa mga tao nagtatanong, kasi lagi natin naririnig Habagat, Amihan, no, at alam nga natin na ito yung Southwest Monsoon na tinatawag. Ano ba yung mga special characteristic at bakit ho nagdadala ng matagal at mas prolonged na ulan ang hanging habagat po?
2: So ito po kasi ang characteristic po kasi ng hanging habagat, ito po ay mainit tsaka basa. So wet po talaga siya. So marami siyang moisture. Kaya ito po ay pagka tumama po sa kalupaan. Meron po kasi tayong tinatawag sa hydrology na yun pong orographic precipitation. So pag tumama po ito dito sa mga kabundukan. Ito po ay southwest. Ang hangin po ay pinapangalanan na gas kung saan po siya galing. Okay. So ang southwest po ay galing dito sa from the equator dahil po dun sa ikot ng mundo, yung hangin ay nade-deflect. So yung galing sa baba ng equator, pag cross niya, nade-deflect siya into a southwest direction. So dadaan po siya dito sa karagatan ng West Philippine Sea. So ang hangin po, nakukuha niya yung characteristic kung saan siya dumadaan. So nakukuha niya yung moisture. Kaya po pag tama dito sa mga kabundukan, nito pong say Caraballo, Zambales Mountain Range. So nagkakaroon po ng yung tinatawag nating orographic precipitation. Kaya kung mapapansin po ninyo, pagka ganito pong panahon, saan ang maulan? Dito sa western section because of that yung pong characteristic ng southwest, tapos tumama siya sa atin pong mga landscape. So region 1, La Union, Pangasinan, Zambales, ano pa to, Bataan, Metro Manila, anong tawag dito sa baba? Mindoro. Yan po yung mga notorious na nagbabaha kung southwest monsoon.
1: Okay,
2: kaya so, yan po yung makikita po ninyo. Pero pagbaliktad na northeast, medyo dry na po dito. Hindi sila masyadong affected kung may northeast, pero itong eastern side naman po ang nakakaranas po ng mga malalakas ng pag-ulan. So pag na-enhance yung northeast.
1: So ito pong ano po natin, itong nararanasan ngayon, ito po ay galing sa southwest na sinasabi po natin. Ano po? Pero maaari din ang habagat, minsan nagagaling, maaari din siyang southwest, maari din siyang mangyari na galing din sa east po, no? Na nakabaliktad na naman at tinatamaan naman yung mga nasa kabila. Ano po? So ito po
2: yung Opo, sir. So siguro sir kung sa eastern, yun naman po yung hangin na northeast,
1: yung Amihan po. Yung
2: Amihan. Yes po.
1: Amihan.
2: Yan. Medyo malamig, pero pag meron pong bagyo dito sa eastern section, yan po naman yung naghahatak din ng pwede pong mga moisture na makakapagpaulan naman po dito sa eastern section.
0: Pero Ma'am Oyi, ganyan na talaga yon ever since the world began, bago pa tayo naging familiar sa climate change.
2: Yes po, Ma'am. Actually, those are actually yung Amihan at saka Habagat, ano po yan, reversal of winds. Base po doon sa mga meron po kasi mga drivers yan, yung mga anong tawag dito, yung interaction po ng lupa at saka po nung karagatan. So yan po yung mga drivers. Isa po sa nagda-drive, bakit po tayo merong mga reversal of winds.
1: So ulitin ko po yung ating lesson sa araw na
0: ito. Science.
1: Kasi ini-imagine ko talaga, Ma'am Oyi, no? So ang habagat po, ito yung nanggagaling sa area nung tinatawag natin parang West Philippine Sea area. Kasi opo, west niya, no? Southwest siya. So, opo, sa ilalim paakyat, no? At papasok dito sa area nga ng Zambales, no? Yung, at ang hangin, ang karakteristik niya ay mainit at mamasa-masa. So, kapag tumama po siya sa ating mga kabundukan, eh, ito na yung nagdadaan po, nagdudulot na po ng ating patuloy na pagulan. Pero, sa kabila naman is yung amihan. Ito naman yung galing sa area ng mga Pacific. Tama po ba yun?
2: Actually po, ito po ay galing sa Siberian, yung sa medyo taas. Kaya po malamig. Opo. Okay. Ngayon, Pasco pag feels. Nag-join, yes po, Pasco feels, ano, ito yung na-enjoy natin. At dito naman sa medyo baba, mainit, kaya po nagkakaroon din tayo ng isang weather system. Ang tawag po doon ay yung pong shear line or dating frontal line system. Kung saan ito po ay salubong naman nung mahangin na malamig at saka yung mainit na hangin galing po dito sa tropics. So pag nagkaroon doon sa pinaka boundary po niya, ito po yung tinatawag na ano naman, na front or shear line ang tawag. So ano po, no, napaka pinagpala natin sa dami po ng mga weather system, no? Kaya po kung titingnan natin ang tropics ay napaka-agitated nung kanya pong atmospheric condition. Okay. Ang dami pong mga weather system that are sometimes occurring simultaneously talaga siya. So, di ba po ba, pagka meron pong bagyo, nahahatak po niya or na-enhance yung southwest monsoon. Kasi lahat po ng hangin ay going towards the low pressure area.
1: Yan. Okay. So, kaya pala mainit kasi yung sinasabi area ng equator, sa Paakyat. So, pero ito pong yung amihan po ay anong mga period ng
0: taon.
1: Normally po ang amihan. Ito po yung malamig. Tama po ba?
0: Parang gusto mo na talagang mag-Burmans, ha? Ide-defrost na nga si Mariah.
1: Oo nga. Tsaka si...
0: Nakadungaw na si Jose Marichan.
1: Opo.
2: Ano po, from southwest, nagkakaroon po tayo ng konting... yung meron po yung transition period.
1: Okay.
2: So, normally po, August... October, yan po, no, nasa transition period tayo bago po siya mag-amihan talaga, November, December. So hanggang the following year, minsan po nag-extend siya hanggang March, February, March, okay, then transition konti going to our yung tinatawag nating summer season.
1: Yung
2: tag-init yan, naman ha? Natin.
1: Yun pala yun. So, yung panahon na malamig nung nakaraang itong earlier this year, yun yung amihan period.
0: Yes. Okay. Yan. Pero, ma'am, siguro ito last question ko na, ma'am Oyi. Eh, di ba may severe El Nino tayo ngayon?
1: Yan.
0: Parang lalo pa pong nalilito kami.
2: Ayun po, opo. Medyo ano talaga, no, ang hirap pong ipaliwanag, opo, no, sabi ma'am ng pag-asa, may El Nino. Tapos sinasabi, strong, magiging very strong. Kasi yun po yung nakikita ng mga climate models na niraran po ng ating pong mga climatologist, no? So malaki po yung chance na magiging super or rather strong El Nino ito pong darating po na last quarter of the year. Pero bakit ba tayo inuulan, ano? So tandaan po natin, kahit po nandun po tayo sa period ng El Nino, nandun pa rin naman po yung mga weather system na nangyayari po sa atin. Hindi po ito mawawala kasi talagang ito po ay parte na talaga nung parang climate natin dito sa Philippines. So ang nagiging ano lamang po, ang nagkakaroon lamang po ng pagbabago, ito po doon sa mga rainfall pattern, minsan yung dami ng bagyo, pero nandyan pa rin po yung mga prevailing weather system. Yun lamang po. So siguro ma'am, para kayo makarelate, ano, 2009, may kamalayan na tayong lahat siguro.
0: Yes, ma'am. 2009 po. Nagtatrabaho na po kami noon.
2: So that was that was a strong El Nino, 2009. Anong meron tayo noong 2009?
1: So, Ondoy.
2: Yes, Ondoy. We have Pempeng, we have Kedan. So ang lalakas po ng mga bagyo na to. So overwhelming yung kanyang po mga rainfall. So the following year, ano po yung nangyari?
0: 2010.
2: 2010, nagkaroon po tayo ng, I think, Pag-asa po declared yung drought.
3: Uh-oh.
2: Spell, dry spell, yeah. At nagkaroon po tayo ng drought. That also set the record for the lowest elevation of Angat Dam at 155 something. Mm-hmm. 155 yung elevation niya. That was the lowest. And yet, na-attain po yung, na-reach po yung lowest elevation na yan after the El Nino episode.
3: Mm-hmm.
2: So, okay. Sumabay po yung nag-drought, ano? Of course, dumating po yung summer months. So, talaga pong wala pong magre-replenish ng atin pong mga reservoirs kasi wala po talaga tayong pag-ulan during that time. El Nino. Nag-peak yung El Nino during that months, April, May, June, or April, May. Then, naka-declare po tayo noon time na yon ng dry spell, ng drought. Then, nung nagkaroon ng July, nagkaroon po ng pag-ulan pero hindi pa po siya hindi pa po naka-recover yung Angat Dam. At na-reach lamang po niya, hanggang sa na-reach niya yung pinakamababa at naka-recover lang siya noong panahon po ng August 2010. So, yung mga ganun po, no? So, wala pong magkaparehas na El Nino. Although, yun po yung isa sa very glaring na impact. Mababawasan po yung may reduction ng pag-ulan. Minsan, meron pong years na talagang konti lamang po yung bagyo. Meron naman po na talagang, kahit na konti, minsan malalakas naman.
0: At may panahon yan naman na nakukumpleto ang alphabet.
2: Yes, so, meron pong year na sumobra.
0: So, kinulang pa talaga.
2: Year na 32 po yung bagyo. That was 1993.
0: Ah, talaga.
2: 32 po yung bagyo natin.
0: Kinulang ang alpabeto na.
1: Paano pa ganun? Paano pa ganun, ma'am?
0: Uli, ma'am?
1: Balik ulit sa...
2: Yes po. Balik ulit sa A. Meron po tayo nung tinatawag na auxiliary namings.
3: Mm-hmm.
2: So, pag na-reach na si Z, balik sa A, doon sa auxiliary na po tayo kukuha.
0: Ma'am, ito na lang dahil sa pakikinig namin sa inyo at sa panahon na rin ngayon, talagang na-emphasize yung very vital role ng pag-asa, diba? DOST sa atin. At part, napakuhusay ng ating mga weather specialist, kayo po mga hydrologist at mga kaugnay po ng mga profesyon, Pero at par na ba yung parang mga equipment po natin? Or meron din ba tayong parang sinusubaybayan din po from international na mga kagaya nyo po para mas maging precise yung atin pong mga ulat na ibinabahagi po sa publiko?
3: Yeah.
2: So magandang tanong yan, Mama, no? Bilang a country na palagi po tayong binabagyo, so talaga pong kailangan po nating mag-invest doon po sa ating mga facilities, monitoring facilities, kasi number one, nagbabago po ang panahon, nagkakaroon na po ng yung tinatawag nating pagbabago ng panahon, changing climate that changes everything, rainfall pattern, dami ng bagyo, lakas ng bagyo, no? So yan po ay sinasabayan din naman po ng technology. So meron pong yung World Meteorological Organization, so sila po yung patuloy na nag-encourage na magkaroon po talaga ng mga innovations, innovative, mga technological advances para po masabayan itong mga pagbabago ng panahon na ito, no? So ang pag-asa naman po ay talagang, or ang Pilipinas po ay nilalayon po natin na talagang magkaroon po tayo naman ng ganong mga technology para makasabay din po tayo. At masasabi ko naman po that the Philippine government is really looking at this need ng atin pong National Met Hydro Agency. So meron din po tayo at par naman din po tayo when it comes to radars. We have yung tinatawag na S-band, X-band. So ang lamang po nito is yung lawak ng kanila pong na mo-monitor, no? Meron na rin po tayo diyan, and we have collaborative undertaking with other Met agencies para po ma-share yung mga satellite po sa atin.
0: Nice.
2: Pero ang PhilSA po, yung Philippine Space Agency, sila po yung talagang nag-i-spearhead para po magkaroon po tayo nung mga nung sarili natin ding satellite. Although we are malayo pa po tayo, pero at least ay nasasabayan po natin ito pong pagbabago po na ito, no?

0: natamaan na rin ng mga bagyo. At ano ho nagiging dahilan po dyan?
1: So, actually sir, kung titingnan din po natin, ano, base po doon sa lokasyon ng ano po, wala pong nabubuo ng bagyo dati.
0: Okay.
1: Doon sa 10 degrees north, 10 degrees south, something to that, okay, ano po, no? Pero ang isa po sa nag-break dyan, if nyo ma-remember nyo po yung 2011, Sendong, that devastated, heavily devastated, ito pong area po ng Mindanao, particularly yung Cagayan de Oro. So yun po, no, isa po yun sa, then naging sunod-sunod na siya. 2011, we have Sendong, 2012, we have Pablo, so that devastated, yeah, naman din, ito pong area po ng Davao. Davao, no?
2: Okay.
1: So ang ano po, no, isa rin po 'yan sa pinag-aaralan din po ng pag-asa, kasi po parang ganun po kasi yung trend. Mm-hmm. If I may add na rin po siguro from 1970 hanggang I think 2000 or 1990.
2: Mm-hmm.
1: Isa lamang po ang bagyo na tumama sa Mindanao.
0: Oh. Wow.
1: Opo, isa lamang po, climatologically speaking. So ngayon parang nagkaroon Binta, that was 2017.
2: Mm-hmm.
1: Binta. Tumama, okay, po ito sa area po ng Mindanao.
2: Alright.
1: No? Ang laki ng pagbaha din po sa area ng Cagayan de Oro.
2: Okay.
1: So siguro part po ito ng mga tinatawag natin siguro global warming, climate change, or okay, kung ano po yung pero patuloy po yung pag-aaral natin on, okay, on that aspect kasi, mm-hmm, nga po bakit ganun? Kasi dati ang nakaka-apekto po na weather system for Mindanao ay yun pong IPCC, mm-hmm, low pressure area, pero hindi po nagiging bagyo. Pero ngayon, meron na po rin silang bagyo.
2: Ayan. Oh, okay. Ma'am, salamat for patiently sharing sa lahat sa amin dito.
0: Opo.
2: Ang inyo pong expertise, mas naliliwanagan na po kami, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. God bless you.
1: Siguro, ma'am, opo, siguro isang positive na lang po siguro. I'll be quick on this, ano, dahil po dito sa mga pag-ulan na naranasan natin. So, nakaka-recover na po yung Angat Dam.
2: You
1: so
2: know
1: from
2: that.
1: Its,
0: yeah,
1: opo, from its lowest elevation noong July 25 up to now August 10, kanina pong alas 7. Yun pong kanyang elevation ay nasa 169.93, so almost 20 meters na yung itinaas niya from
0: praise
1: that
0: God
1: period. So those are the positive aspect naman
2: may
1: of
2: blessing
1: having this bagyo and of course the southwest monsoon.
2: Mabuhay po
0: okay
2: kayo, Ma'am
0: salamat
2: Oye.
0: Salamat po. Mabuhay po
1: salamat
0: kayo.
1: Salamat din po. Salamat po.
2: Ang ating expert dami sa larangan ng hydrology.
0: Dami kong natutunan.
2: Oo nga eh. Ako, bukod dun sa tennis, 101. May mga natutunan. Tungkol sa mga amihan.
0: Pero saan ba laban? Sa Canada,
2: Toronto.
0: Diba
2: Toronto?
0: Okay.
2: Okay.
0: So hindi sila abutan ng hindi pwede ma-cancel yung laban.
2: Bago lang tayo dumako sa ating prayer time na sa Zoom, si Pastor Joey Umali ay nag-anunsyo na rin ng ating Senado na postpone ang trial today. Yung impeachment.
0: Okay.
2: So wala
0: okay
2: muna. Kasi nga work from home arrangement ang gobyerno. Dahil nga din dun sa memo na nilabas ng Malacanang. Okay, so magandang umaga, Bishop Joey Umali.
0: Good morning po.
3: Good morning pa rin kahit na maulan at malaki ang baha dito sa aming lugar.
2: Bishop, baha ba sa atin? Baha ba yung bahay namin? Pakiikutan nga po.
3: Yung the Page 3, di ka naman Page 3, di ba?
2: Page 6 po ako, wala po. Yan. Pakiikutan nyo na. Inutusan pa. Hindi pa kami nakauwi.
3: Dito sa atin, sa Malolos, mayroong mga lugar na baha. Siyempre, makalatik na bayan, Kalumpit, Punoy, Paumbong, yan po yung mga, marami ng mga barangays na talagang lubog ngayon.
2: Ingat po.
0: Okay. Pero buti naman, Bishop, kayo ay ligtas naman po dyan sa inyo pong lugar.
3: Oh, by the grace of God, ligtas naman yung lugar namin ni Ate Heidi rito.
0: Okay.
2: Opo. Bishop, manalangin po tayo dahil mukhang dito po sa amin ano sa Pasig medyo makulimlim pa rin po ang kalangitan and for sure marami pa rin pong mga kababayan natin ang hinahamon ngayon ng panahong ito.
3: Yeah. Sige, tayo po ay

0: Manalangin. Banal namin Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Diyos ng kalikasan na may kapangyarihang mag-utos maging sa bagyo, habagat, malakas na ulan, na huminto. Dalangin namin dakilang Diyos na by your grace and mercy ay huminto na ang malakas na pag-ulan, bunga ng habagat at ang patuloy na pagbaha sa mga mabababang lugar dito sa mga probinsya at maging sa Metro Manila. Dalangin namin dakilang Diyos ang aming mga kababayan na naapektuhan na ng mga pagbaha. Silang mga nasa evacuation centers o yung mga nagpasyang manatili sa kani-kanilang mga tahanan. Dalangin namin ang inyo pong pag-iingat sa aming mga kababayan. Pangunahan po ninyo ang aming gobyerno sa pamagitan ng DSWD at ng mga local government units na mabilis na maiparating in a very efficient manner ang mga relief goods para sa aming mga kababayan. Salamat sa inyong continuing provision, lalo na po sa DSWD, na marami na silang na-stock na mga relief goods upang tumugon sa mga ganitong panahon ng emergency. Banal namin Diyos, dalangin namin ang lahat po ng mga nasa panahon ng difficulties ngayon. Nawa ay manatili pong mulat ang kanilang pananaw sa kapaligiran. At higit sa lahat ay manatili ang pagtitiwala po sa inyo at pagtitiwala sa isa't isa. Sa ganito nawang panahon ng kalamidad, matagpuan niyo po kaming mga Pilipino na nagkakaisa. Wala nang kulay politikal, kundi lahat ay maging kulay ng pag-asa, ng pagtulong, ng pagmamalasakit. Tulungan niyo po kami na sa mga ganitong panahon ng kalamidad ay lumutang ang aming katangian na aming minana sa aming mga ninuno, ang diwa ng malasakitan at bayanihan. Tigilan po ninyo, banal namin Diyos, sa mga ganitong pagkakataon, ang mga taong magtatangkapang magsamantala upang hindi makadagdag sa problema ng aming bansa. Panginoon, umaasa po kami na sa darating na mga araw ay magliliwanag na by your grace and mercy upang ang aming mga kababayan ay makabangon, ang mga negosyong nahinto ay muling magsimula, ang mga nagtatrabaho ay makabalik sa kanilang trabaho, at ang mga estudyante sa kani-kanilang mga paaralan. Salamat dakilang Diyos na ikaw ay nananatiling Diyos ng Pilipinas. At dumadalangin kami na sa ganito pong panahon ng kalamidad ay lalo niyo pong ipakita sa amin ang inyong kapangyarihan at ang inyong pagmamahal. Pangunahan din po ninyo ang mga nasa media katulad po ng DZS upang makapagparating ng mga tamang impormasyon sa aming mga kababayan. At makatulong ang mga tamang impormasyong ito upang makarating sa gobyerno ang tunay na kalagayan ng aming mga kababayan. Ito po ang aming dalangin at ang aming pag-asa. Hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Thank you, Bishop Joey. Ingat kayo dyan, ina Ate Digna at ang ating mga kabarangay.
2: God bless po.
1: God bless you.
2: Okay. Yan na lamang.
1: Pasensya sa SOFW, medyo humiram tayo ng ilang minuto, pero mga kaagapay, unahin nating piliin ang ating kaligtasan.
2: At tayo po'y manatili sa ating mga tahanan at mga panahon na rin siguro maganda na makapag-bonding ang mga pamilya kung nandoon sila sa kanila pong mga tahanan. So keep safe tayong lahat at sa bawat crisis at kalamidad, ang ating panalangin at pananampalataya
1: ang iyong ating maging unang tugon. So sa pangalan po ng ating buong team, kami po ang inyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
2: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica. At keep safe po tayong lahat. God bless.
1: Ingat ka agapay at pagpalain ka ng Panginoon.

0: Pisho, publicum action. Unang tugon. Sir Pisho, publicum action ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Paa, tuhod, huwag nang paabutin sa balikat at ulo ang baha. Tara't maghanda. Narito ang ilan sa mga dapat tandaan habang bumabaha. Kung hindi kinakailangan, para sigurado huwag lulusong, magmaneho o lalongoy sa tubig baha. Sa oras na kailangang sumugod at lumusong, siguraduhing nakasuot ng sealed na sapatos o bota at magdala ng stick para matansya ang iyong dadaanan at maglinis ng katawan pag-uwi. Piliin ang mga lugar na iyong pupuntahan at iwasan ang mga malalalim at saradong daanan, maging ang mga nalaglag na kable ng kuryente. Laging maging updated sa mga balita para sa pagpaplano ng buong pamilya sa gitna ng kalamidad.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan.
4: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS.

0: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay August 10, pangalawang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
1: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayang Dagat at sampo ng kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW-FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
2: Serbisyong OFW. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
0: Dito nga sa Mag-abroad ay di biro, nais nating may bahagi ang iba't ibang factors sa pag-decide kung dapat nga bang makatrabaho o magtrabaho sa ibang bansa para sa pagkataguyod ng ating pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro, no? Bago po tayo dumako sa ating diskusyon ngayon, no? We're praying na maging safe yung ating mga kababayan dahil po sa habagat, sa LPA, na ito po ay apektado ang maraming lugar, no? May pagbaha and all that. At maging dito sa Laos po, medyo tumataas na yung level ng tubig sa Mekong River, and I hope that yung mga kababayan po natin will take the necessary precaution, at kung meron mga binigay na mga warning o paalala ang mga local governments, ay tayo po ay makipag-cooperate. Ayan po ay para sa ating ikakabuti.
1: Amen. And right now, we're going to talk about last week was very interesting sa Usapang Pera. And right now, we're going to go to part 2 of ating Usapang Pera. But if you weren't able to join us last week, medyo mag-recap po muna kami, ano. Pero before we recap, we hope that everyone is safe there kasi may dalawa po kaming anak that are still in the Philippines plus our son-in-law. And sila po ay nakatira sa condo. Kaso, grabe po yung ano, grabe rin yung anong tawag nito, yung tulo sa kanilang condo, ano, grabe yung tulo. And so kailangan lang natin I hope that everyone is safe. Sila po ay naglakad going somewhere and biglang yung umbrellas daw nila talagang bumaliktad, yung kanilang umbrella. So yun nga, I hope that everyone is safe dyan sa Philippines right now.
0: Yeah, and also I know of some churches who have canceled the kanilang service, no?
1: Yes.
0: Katulad yung Grace for Families, sila po yung na-cancel dahil sa safety ng kanilang mga kongregasyon. While yung others naman, because of the location, sila po ay nagpatuloy. So, Milly, tayo ay magkaroon ng konting review kung ano ang pinag-usapan. So, ngayon po ay part 2 ng Usapang Pera at konting review nung part 1.
1: Okay, nung part 1, we briefly talked about na masyadong maraming tao daw ang humihingi ng pera dahil sila ay walang savings, dahil sila ay may utang, dahil yung lifestyle nila nag-inflate, pinag-usapan rin natin yun, ano? And so, and last but not least, yung family expectations, yung laging bago yung rubber shoes. Actually, yung rubber shoes, hindi na ngayon masyadong mahal ngayon. Or, well, depende sa branda, no? Pero ang pinakamatindi is, laging kailangan bago yung telepono. Kailangan lagi yung latest model, kumbaga, or sinasabi nila na yung mga classmates daw nila, bakit bago na yung, ano, bago na yung model. So, so yun ano. So yung problema ng mga OFWs, hindi naman yung income pero yung stewardship nitong income na to, no?
0: Yeah, totoo, no? For example, na yung lifestyle inflation. Kung tayo po ay konting increase ng ating salary, nag-iba na po yung ating lifestyle. Dati we buy yung medyo mumurang phone, ngayon high-end. Kailangan bang high-end talaga? Uh-huh. Kailangan bang bago talaga, no? Mas malaking TV, mas malaking bahay, mas malaking sasakyan, branded clothes. And alam niyo po, no? One of the gifts na meron po kami dito sa ano dito sa local church na international, no, na attended by so many. Maraming tao po dito ay actually I head ng mga different organizations. Pero kung kasama mo sa church, para bang simpleng-simple yung kanilang itsura, yung kanilang dating. Tapos, mamalalaman pala na siya pala yung head dito, head noon. And para bang there is no need for them na ipakita na talagang yung sila ay very, very successful na. And in fact, siguro, kung i-compare natin yung sweldo nila sa normal na OFW, siguro easily times 10, times 20, times 30, or even times 50 yung kanilang kinikita. Pero very simple po yung kanilang ano buhay at hindi po sila nag-change masyado ng lifestyle.
1: Yes, and yun nga, yung marami sa OFWs natin, sila yung ATM ng pamilya. So lahat ng emergency sa kanila, yung kung pwede naman gawa ng paraan locally, hindi nila nagagawa ng paraan dahil masyado silang nakasalalay.
0: Alalay.
1: Nakande.
0: Parang sila nakadepende lang.
1: Oo. dun sa nag-work abroad, ano. Ngayon, yung ano, helping definitely is biblical. Pero siguro something that we were not able to stress. Na pag tayo ay nag-enable irresponsibly, irresponsibly, ito yung hindi na helping. Ngayon, siguro, I'd like to go deeper into that before we go on to part two. Ano. So what is the difference between helping and what is the difference between enabling? Siguro you can...
0: Yeah, siguro tulong dahil may emergency, may urgent. Mm-hmm. Pero enabling, na hindi na sila nagtatrabaho, umaasa na lang na para bang kung mawala tayo, mawala na rin yung buhay nila. Kumbaga, when we enable, we actually we remove from them the ability to work. Sila'y dumiskarte sa buhay. Kaya nga, minsan yung mga tao na galing sa hirap, iba dumiskarte sa buhay. Iba yung kanilang drive. Ano? So, we should ask ourselves, are we really investing sa buhay ng tao? Tumutulong ba tayo? O tayo po ay nag-e-enable? Or are we helping them have a negative behavior na utang ng utang, hingi ng hingi? No? Siguro another one is debt cycle na lagi pong umuutang. Kami po ay nasa Laos for 2 years na tayo dito, no? We've been Laos for 2 years na. Ang dami po dito ang may utang at ito po hindi lang sa Laos at ito ay common din sa labas ng Laos, ibang bansa sa Pilipinas. At siguro gusto ko rin itackle yung issue ng nagpapautang, no? And we have to look at the scripture na pag tayo po ay umuutang, tayo po ay nagiging alipin, no? Ito sabi ng Proverbs, the borrower is a servant to the lender. At kung ikaw ay nasa business na nagpapautang, you have to look at the scripture. At anong sinasabi ng scripture? Na mas maganda nga tumulong ka, no? Tumulong ka, and we should be very careful on how to handle money because money can be a master. Pero po ang reminder ng scripture, maging alipin po natin yung pera. At kung tayo po ay malaki yung utang natin sa buhay, yung ating freedom, no? Freedom to help, freedom to tithe, the freedom to have better options in life, ito po ay epektado.
1: Okay. And then fourth is yung lack of savings na it's also a reason for number three, ano, yung debt. Kung tayo ay may lack of savings po, every time an emergency happens, lagi tayo mangungutang. So kung may anything unexpected, kung mawalan tayo ng trabaho. I think nakwento rin natin na yung isa nating friend dito nawalan siya ng trabaho for 1 year. And hindi ko nakita na nag-change yung kids nila were still in the same school. May tutor pa rin yung mga anak nila, may music lessons pa rin. Hindi nga alam ng music teacher nila na walang trabaho yung tinututuran niya for a year. Mm. And this is because may savings po yung misis na hindi rin alam nung mister. So na-shock rin yung husband niya na sila ay naka-survive ng ganun katagal dahil may savings si Mrs. Na ganun.
0: Kaya,
1: So, yeah.
0: And siguro something that we really have to work on na tayo po ay merong savings, especially for emergency. Something na kami po ni Sister Millie ay before we were really struggling, kasi may budget po tayo. Then all of a sudden, may biglang gastos, pagkakasakit, or something happened, nasiraan yung kotse, or whatever. May hahatakin ba tayo, o credit card, o utang tayo? Eh, hindi po maganda yun, no? Another one is long-term plan, no?
1: Mm.
0: Ano ba yung what will happen kung uuwi na ako ng Pilipinas? Or kung bigla ko mawalan ng trabaho, mag-iba yung economy ng bayan, o yung need for my skills eh hindi na in demand. Ito ay kinuha na ng AI, no? What happens after retirement, no? So, sabi nga na we said last Monday, no? What happens, ano, without a destination, every road looks acceptable. Mm. So, dapat po tayo ay merong direksyon na dapat nating gawin, no? So, we have to remind ourselves that God owns everything. Ang ibig sabihin noon, lahat, we are not owners, we are simply managers.
1: Oo, and yung work is worship. So, sometimes, ang inisip natin na ministry is pag tayo pumunta sa work, pag tayo pumunta sa church, na yun lang ang ministry. But work is actually also ministry for us. Diba?
0: Okay. So tayo po ay nasa part 2 ng ating diskusyon. And kung kayo po ay merong papel, merong kayong ballpen, no? Eh dapat ito po ay meron tayo. Kasi for example ngayon, hopefully kayo po ay hindi tatamaan ng baha. Pero let's say tinamaan kayo ng baha. Kayo ay nasira yung bahay niyo. O nasira yung sasakyan niyo. Eh, ikaw ba ay merong hahataking pera, di ba? Or let's say yung area mo, medyo hindi na maganda yung sitwasyon and you want to move. Meron ka na bang pang 2 months advance, 1 month deposit? Or wala ka nun? Alam niyo po, please take note of this. Stewardship matters more than income.
1: Mm.
0: You can be making 50,000 a month, 100,000 a month, or 500,000 a month, or maybe you're making just minimum ka lang, less than 20,000 a month. Stewardship matters more than income. Tayo ay merong kilala dito na yung kanyang sweldo ay sakto lang, pero merong pang deposit, pang advance sa kanyang
1: sa gym,
0: sa kanyang rental sa bahay, sa kanyang gym. Wala siyang utang, no? While iba naman,
1: Nagsusupport rin sa tatay niya sa Pilipinas.
0: Yeah, at
1: diba?
0: Iba naman, malaki yung kinikita, pero parang gipit, no? Lagi, di ba? So, so napakahalaga. Ang sabi po ng Luke chapter 16, verse 10, faithfulness begins before abundance, no? Kasi ang sabi po ng iba ay if I earn more, I'll save. Usually, hindi po. Ang mahalaga, tayo po ay merong magandang habits, no? So, good habits matter more than a bigger salary. At nakita ko to, na may mga tao, sakto lang yung kanilang kinikita. We have a friend, di ba, sa Australia na yung income nila, sakto lang, a little bit over, pero ganda ng pagkahawak nila ng kanilang pera. And you can be making so much more, and yet hindi magandang habits. So, bili dito, bili doon. Eh, nauubos din naman.
1: Oh, actually, sinasabi mo na good habits matter more than a bigger salary. One time, sumama kami sa isang Christmas, parang hindi naman caravan, pero there's this couple sa Ilocos na namimigay sila ng groceries sa lahat, halos lahat ng communities dun sa Ilocos. Ano, hindi po sila politika. Tapos nalaman namin kasi tapos sa minds namin ay dahil kasi ang yaman niya kasi ang yaman na po nung couple na yon. Tapos nalaman namin na even when they were newly married na wala pa sila masyadong income ay nagbibigay na sila sa communities and so parang God bless them so that they could give more. And ito yung sinasabi natin na ang good habits. If you save, even if you have little, then you'll save even more when you have much.
0: Yeah.
1: Diba?
0: So, another principle na dapat ating panghawakan ay contentment is wealth.
1: Mm.
0: Na mas mahirap po na makuha yung contentment to. Contentment with where you are right now, the job that you have, whether you are an engineer, you are a CEO, o ikaw ay expat, o diplomat, o ikaw ay household worker, is there contentment? Sabi po ng 1 Timothy chapter 6, verse 6, godliness with contentment is great gain. Kasi may mga tao na wala masyado, pero they're so happy with life, no? Nung ako po ay isang batang pastor pa sa aming Bible study, isa pong umaaten ng aming Bible study na I was a very young pastor. Ako po ay nag-preach sa talagang yung sa grahe, sa bahay namin doon sa Farview, sa Fairview, no? Na usually we start with a testimony and usually people will share. Pero ang lagi na una ay si Mang Chody. Si Mang Chody yung lagi magtataas ng kamay. If I will ask, sino po may testimony? Siya po ay lagi magtataas ng kamay. Una po, ang trabaho niya nung dati ay talagang wala pa masyadong bahay sa Fairview, no? Siya po ay nagtatanim ng petchay. He lives alone. Wala po siyang running water. Yung kuryente niya po, walang kuryente. Siya po ay gumagamit lang ng gasol. He's all alone and very simple yung life niya. And yet, pag time of testimony, he will be the first one who will always raise his hand. So, anong meron? Eh, contento po siya sa buhay. Kaya nga, contentment is wealth, no? Contentment is not laziness. It is not wrong to believe for a bigger salary for, kung pastor ka, a bigger church or a bigger house. Hindi po. Pero if we are always looking forward, how can we enjoy the present? No? Mm-hmm. So it is freedom from endless comparison. So dapat ihinto po natin yung comparison.
1: Okay, and yung principle number 5, yung sinasabi natin lagi is, hindi ang pera ang evil, kundi yung love of money. So, yung money itself, it's neutral, ano? It can be used for good, it can be used for bad. Pero pag tayo ay mahal na natin ang pera, it makes a terrible God. Which reminds me, na one time, we were in church and another totally different church, ano? And I just heard someone, parang he began his testimony by saying, "Oh, did you know that Elon Musk is now the richest man on earth?" And I don't know, the way that it was said, parang medyo something twisted in my stomach na parang sinabi ko, bakit parang yung money yung napunta sa spotlight? Kundi, you know, we should highlight things like, in my perspective, kailangan ang hinahighlight po natin ay yung generosity, yung our faithfulness. And God's, not only our faithfulness, pero God's faithfulness to us. And because God is faithful to us, this is why we can be generous to others, because God has been so, so generous to us, diba?
0: Principle 6, give first. And may nakausap ako na isang tao na he's doing a bit good in life, ano. Tapos, ang sabi niya, "Pastor, medyo struggle pa ako sa pagbibigay sa Panginoon." Sabi niya, parang hindi ko pa kaya yung 10%. Sabi ko, actually nga sa New Testament, it's more than 10%. It's actually generosity. Sabi po sa Proverbs 3:9, honor God with your wealth, no. People would say, "I will give kung I have more." And nakita ko po yung mga tao po, it's not about having more. It's all about recognizing na lahat ng sa atin ay sa Panginoon. So we should be able to give kung saan talaga dapat ibigay. Because actually, the rest of the 90%, sa Panginoon pa rin yan eh. No? We would like to honor God sa kung ano meron tayo. And in fact, people have actually moved beyond the 10%, because in the New Testament, it's actually more than 10%. And in the New Testament, in one of my research, na ang actual giving nila is not just 10%, it's more than 20% yung kanilang giving. So we have to honor God with our wealth. No? And siguro bago tayo magkaroon ng break, ano ba yung isa pang bagay na dapat nating pag-usapan?
1: Pero mamaya na natin to siguro ito-thresh out. Yung leave an inheritance, kailangan daw meron tayong pamana sa ating mga anak. Hindi po sana utang yon yung ipapamana natin. Pero yun, leave an inheritance. And we'll go into, there's a biblical verse for this. So
0: Tayo muna po ay magkakaroon ng maikling break makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: Servisyong OFW. Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
3: Alam mo bang mayroong kabuo ang 130 wika ang mga isla ng Pilipinas? Subalit, ang nakakalungkot ay 4 sa mga ito ay nanganganib ng maglaho o malimutan. Halimbawa na lamang nito ay ang mga wikang Altamanobo, Calamansig at Manide. Oh, alam nyo ba yon? Ako rin hindi eh, kapag nawala ang isang wika. Ibig sabihin nito, mawawala rin ang mga makabuluhang tradisyon at karunungan na nakakabit sa wika. Para ma-preserve, naglunsad ng kauna-unahang program para sa language revitalization sa Pilipinas, kung saan katutubo ang nagtuturo ng wika, kultura, kanta at sayaw.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Dollars!
5: Pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
4: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
5: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan, kung saan-saan lang ginagastos.
4: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
5: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating ipinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
4: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
5: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
4: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
5: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
2: Himpilang.
6: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Babalik ang serbisyong OFW dito ng sa 702 DCS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Kanina ay napag-usapan natin na dapat tayo po ay mag-iwan ng inheritance. Of course, maganda yung inheritance na we leave a good character, a good legacy sa ating mga anak and the people that is important in our lives. And at the same time, ang sabi rin po ng Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance.
1: Okay. Actually, it's a longer verse, ano? It says here na a good person leaves an inheritance for their children's children. Mm-hmm. So, hindi lang dapat sa mga anak natin. And sinabi mo nga, ano, paminsan that's the excuse of other people na I'm going to leave them a good name, that's more important, I'm going to leave them with a lot of good characters, which is also very very important, ano. Pero we have also seen that the Bible has so many verses about money, kasi ang relationship natin with money is also very similar to our it has shown na that also speaks of our relationship with God. So parang if we're all always operating on a concept of lack, laging kulang, then siguro hindi natin na-feel na God can provide for us, diba? So this is also very telling. And so when we leave our children, and siguro this is also for both of us, ano? Na if we leave an inheritance for our children's children, then this is also a sign to our children's children that God is a faithful God.
0: Yeah.
1: Diba?
0: So napakahalaga po na malaman natin, why are we doing this? It is also an act of worship, the way we handle money. So dapat po ay alam natin ang direksyon, no? So every salary should have a purpose, no? Bawat income mo, kasi minsan tingin mo, nako, laki nito, ano gagawin ko? Mm-hmm. So dapat po ay merong pupuntahan, no? Bawat sentimo ng iyong pera. Number one is to give, no? Honor God first and develop generosity. And maganda na we start early. Maganda kung nagsimula ka ng young, para bang it's automatic na. And for those na hindi pa sanay dito, hindi ka consistent, or maybe para bang you feel na I have so little, alam niyo po, it's really acknowledging that everything that we have is from the Lord. So honor God first and develop generosity.
1: Pangalawa is to save. Na kailangan, kumbaga, pagkuha natin ng sweldo natin, sabihin natin, pero Sister Mali, hindi po sapat ang aking sweldo na ano. So, a lot of financial planners say na, unahin mo muna yung savings, tapos work with what you have right now. And kung hindi kasha, kailangan natin i-question ng sarili natin, what can I change?
0: Yeah. Sometimes, kasi kung ayaw talaga natin, we always come with excuses. Naku, kailangan ko to, kailangan ng anak ko to, kailangan pamilya ko to. Kung gusto po ay may paraan, kung ayaw, may dahilan. Ulit ko po, kung gusto, may paraan, kung ayaw, ay dahilan. How come some families can survive with 20,000? At ikaw with 50, parang di ka makasurvive. Some families can survive with 100, pero ikaw with 500, hindi ka makasurvive. So dapat malaman mo kung something has to change, dapat meron akong mga calibrations na dapat gawin. So, the goal is, if you are single, dapat at least 3 months meron kang emergency fund. Yung normal na single na kausap ko, good for 1 month lang sila. Sa pamilya, minsan wala nga silang 1 month na talagang hirap sila. And just to have a down payment, advance para sa bahay, parang wala sila. And may mga tao, they are good for 1 year. Paano lang nagagawa yun? Well, it is an attitude towards money. So, save, have an emergency fund.
1: Oo. I'll digress. Ano? Na-realize ko, yung habits nung person na sinasabi na, kasi hanggang ngayon, ako rin po, kung kayo nabibilib, ako rin po nabibilib na parang isang taon silang... parang isang taon na walang ano, walang sweldo, no. In fairness to them, meron siyang brother na nag-work sa Singapore, and tuwing pupunta daw dito yung brother, which is only like twice a year, I think, pinupuno daw yung ref nila ng groceries. Okay, that's fine, but ang na-notice ko rin sa pamilyang to, I don't think I've ever heard them say that they're eating out, no. So laging sabi nung anak na my mom is always cooking. It's always cooking, and very simple po yung meals nila. Hindi po sila Filipino family, ano. But yeah, so yung it's really those habits na everyday habits that we have to try to make. Yon.
0: Siguro another one is to invest, no. Money should work for you, no? Meaning, dapat tayo po merong retirement funds. Meron po tayong mutual funds, no? And dapat ito po ay palakihin natin, palawakin natin. If you can invest sa property, go and invest in the land, no? Pero po, bago po kayo mag-invest, invest only after understanding the risk, no? Kung kayo po ay mag-invest, dapat alam nyo kung ano ang pinapasok nyo. Crypto, kung papasukin nyo, alam nyo ba to? May mga tao po na para bang sila ay ginagawang they gamble sa mga forex, yeah. Stocks, and all that. Pag-isipan nyo po, kasi marami akong tao na kausap na sila po ay nalugi ng malaki at naging addicting. Yung kanilang addictive behavior po ay nag-manifest sa kanilang mga investment. No? Sa akin, kung mag-invest kayo at kung mag-play kayo, pag-isipan yung maigi at kung mag-invest kayo, make sure ito yung mga perang willing kayong mawala. Pero ang mas maganda, magtrabaho kayo ng mainam. Na you invest sa talagang mga bagay at lugar na pwede talagang pang matagalan and live with what you have. And better yet, kung anong kita nyo, ang lifestyle nyo mas mababa.
1: Exactly. So, yun nga, yung sinasabi natin na money should work for you, this can only happen, money can only work for us if we are already able to save. Kumbaga, ito yung third tier, ano? Pag tayo, kung hindi tayo makakasave at kung tayo ay nasa negative pa rin, nasa utang, hindi pa natin magagawa itong mga step-by-step na to. Ngayon, if I heard a really good talk na kung tayo ay magpa-prioritize, na kung tayo ay mag-i-invest o kung tayo ba ay magbabayad ng utang. So sabi dito, depende daw yon sa interest. Diba?
0: Yeah.
1: So kung yung i-investan nyo daw ay mas mataas yung interest kesa sa utang nyo, syempre, magbayad din naman tayo ng utang on time. Pero kung tayo ay mag-a-advance, tapos let's say yung interest ng utang natin is 1%. Pero yung interest ng ating, I don't know, ano ba ang parang hindi scam na na interest? Let's say 1.5% per month. Ano? Kasi even yung, let's say, a lot of online banks, yung 3% a year, medyo mataas na yon. Yung 6% a year, yung mga qualified under BSP. And then, lagi ko po sinasabi na pag may nagsabi sa inyo na ayaw po ng BSP to, ayaw po ng Banko Sentral to, and dahil ayaw po nila na yumaman ang Pilipino, red flag na po yun, okay? Mawawala po yung pera nyo eventually pag ganon. So, please take care of your money. Make sure you only, maski nasabihin natin ang bagal kasi ng mga legit, ganon po talaga, slow and steady.
0: And best po, huwag umutang. No, the best po ay huwag mautang, mag-umutang, at kayo po ay maging kontento with what you have. Work very, very hard. Kung di nyo kayang bayaran ng cash, huwag nyo bilhin. Meaning, hindi nyo kaya, so you have to invest. And kailangan rin po ay live, meaning need first, no? Differentiate between needs and wants. Ano ba yung pangangailangan at kung ano ang kagustuhan? Minsan, hindi clear sa maraming tao yung pangangailangan at kagustuhan. Una, kailangan ba ng high-end in any area? Kailangan ba mas malaking bahay? Kailangan ba nito? Baka hindi yung punaman kailangan. I would like to give you an example po. Yung aming panganay na anak, they're comfortable, they can easily buy a car. Pero bumili sila? Hindi po. Sila po ay naglalakad, sila po ay gumagamit ng yung Grab and all that. But can they buy a car? Yes. Cash? Yes. Kaya po nila easily. Pero they decided na hindi naman kailangan eh. So minsan po ay hindi natin ma-differentiate yung needs and once, no? So dapat po ay ano ba ang mga needs natin? Yung simple na bahay, simple na kainan, simple na clothing. Kung hindi nyo kaya yung school na to, huwag nyo na pong ipilit. Yung simple na lang, no? So needs first before yung wants and being able to differentiate.
1: Yes, and going back, ano, before I go into number 5, which is yung protect yourself. Yung sa percentage ng utang, kung tayo po ay umutang ng legit, let's say sa hindi yung 5-6, ano, yung legit na utang, let's say is credit card, sabihin natin 3.5% a month, medyo yun pa yung allowed ng Central Bank ng Philippines. But if we multiply that times 12, that's actually 42% a year. And that is parang no joke. So kung tayo po ay medyo nagiging popular na kasi ang credit card sa Pilipinas, mas lalo na sa mga younger generation, no? Yung mga working generation. Pag isipin niyo, oy, pwede pala i-layaway plan 'yan, 'di ba? Yung gives,
0: pay later. Yung
1: zero interest. Oo. Pero pag hindi mo nabayaran yung zero interest na 'yon, 42% po yung interest na ipapatong sa inyo a year. So isipin natin, bakit yung 10,000 ko na utang biglang naging 40,000? And siguro over a number of years, ano, mas ano kung nag-compound, yung 3.5% na yan, compounding pa yan. Mm. So every month, I can't go into yung the details of compounding interest right now, but it can really grow parang stratospherically. So yan. So I digress, and ngayon, number five is protect. Mm-hmm. May nagsabi rin po na no matter how much savings you have, it will still not be enough if you have one major illness. And this is because, let's say, ang hospital po ngayon, mas lalo na sa Pilipinas, ma-hospital ka lang, ma-ICU ka lang ng X number of days, million na yan. And so, maski na, let's say, may savings ka for 6 months, ma-wipe out po yan. Mm-hmm. And balik na naman po tayo sa utang. So, the best way to do this is to insure yourself. Ngayon, again, you can only do this if you already have savings, kung meron na tayong extra, ganun, and investment. And siguro, if you were to choose between investing and protecting yourself, unahin natin yung protection. Kasi, yun nga, kung meron tayong emergency, tapos may emergency na naman sa hospital, you will never have enough money for that emergency.
0: Ibang mga tao po ay laki na ng utang, nag-invest pa. Alam mo yung ayusin mo natin mga utang natin. Mm-hmm. No? Let's work on it. And kung may mga utang po tayo, kausapin natin yung mga taong pinapagkautangan natin. Kasi minsan po, may mga tao may utang sa atin, para bang wala nangyari, tapos yung mga pinapost pa sa Facebook, para akala mo ang sarap-sarap ng buhay. Kung tayo po ay may utang, ayusin po natin because our integrity is at stake. Ano? And siguro maganda rin na may mga plano kayo for emergency, so what will happen? An example po ay yung contract ni Sister Millie dito sa Laos will be until next year, and it can be extended, pero paano kung hindi ma-extend? Ano plano nyo? So dapat may plano tayo. O let's say ikaw ay patapos na yung season mo na pagiging OFW. May plano ka ba? O let's say may nangyari kay Mr. o kay Mrs. Anong plano nyo? And also my last will and testament. Meron po kaming ginawa, we just have to update it as well. Pero yung mga anak natin kasi medyo adult na rin, pero still maganda na pag-usapan namin muli on our last will and testament. Okay, number six, Millie.
1: Number six is to enjoy. Right now, I'm enjoying my coffee. So, hindi naman to, ano, God is not against you having a good time. So, but budget for it. May na-meet po ako, one of my first bosses, sinabi niya, you know, if we did not have the money to go on vacation, we just didn't go. So, yun yung sabi niya, we never, some things na I learned, na Europeans would never loan money for, at least this Dutch lady, she would never loan for a car. Mm-hmm. Kasi sabi niya, the moment it rolls out, it's already, kumbaga, 50%. Of its value.
0: Ay, hindi naman. May nabawasan lang.
1: Okay, sige. Nababawa, 30%. Sige. Oh, sige. So, she would never, kumbaga, kung bibili siya ng kotse, cash.
0: Ah, okay.
1: Diba? She would also never go through debt. Never siya magka-credit card or go through debt for a vacation.
0: Yeah. A friend of ours din, naka-base naman sila sa US, no? Walang credit card, puro debit card naman yung
1: yes.
0: Ginagamit. Komportable po siya. She's into realtor po siya.
1: Real estate.
0: Yeah. Yeah. Pero puro ginagamit po nila ay laging...
1: Pero may kwento yon.
0: Ah.
1: She had to cut the credit cards of her husband kasi parang lagi na lang daw may bagong jeans.
0: Ah.
1: So, sabi niya, so it was also a very difficult decision on their part na they physically cut their credit cards para hindi na sila umutang and para malaman niya kung magkano yung pera niya sa banko. And actually, do you know, European banks operate very, very differently for their credit cards. Ang credit card nila, let's say, sige, may ganito kang utang.
0: Mm.
1: Pero every month, yung balance mo doon inaawas automatically from your bank.
0: Mm.
1: So, hindi mo na kailangan isipin na babayaran ko ba yung minimum or ano. Sila wala pa silang choice. na binabayaran po yung buong card nila. Yung buong utang po nila, binabayaran, inaawas dun sa bank account nila every month. And I guess it never happens maybe to them na hindi siya kulang ano.
0: Siguro i-landing natin na yung ating kwentuhan. So ano po yung mga practical habits na dapat meron po tayo? Number one is spend less than you earn. Ulitin ko po, spend less than you earn. And ang ibig sabihin po niyan ay kung ang gastos po natin mas konti, we can create actually wealth. Makakapag-create po tayo ng emergency fund. Tayo po ay makakuha ng proteksyon. So at the same time, ang maganda po dito, it will build yung mababawasan ng stress sa buhay. Can you imagine na natingin mo, may pambayad ba ako ng kuryente? May ano, mahatak ba yung sasakyan? O whatever. O yung 1 milyar ng aking lote, makakukuha na ba ng gobyerno? Mag-uutang ka na naman para ito po yung mabayaran. So, una po ay spend less than you earn.
1: Yeah, and honestly, the reason why Harold and I think are very passionate about this is because there was a time na minimum pa lang nung utang namin, hindi parang hirap na hirap pa kami na magawa. And we both realized, I guess, na it's either we increase our income or we lessen our expenses. So we tried to do both, ano? And a second practical thing that we also try to do is to track every expense. Meron ba tayong subscription na hindi na natin kailangan? Yung mga, sabi nga nila, small leaks sink big ships. So kailangan malaman natin kung saan na pupunta ang pera natin. Kaming dalawa po ni Pastor Harold, alam po namin kung saan na pupunta yung pera namin. Mahilig po kami kumain sa labas. And also,
0: nabawasan na rin.
1: Nabawasan na rin yun. And we also, because we track that expense. And also, I think we like to spend for our kids. Na paminsan siguro to, maybe to an unhealthy point. So we also have to keep track of that.
0: Okay. Isang bagay rin pong mahalaga ay delayed gratification. Na meaning, pag sa delayed gratification, kaya mo, gusto mo, pero gagawin mo ba? Yung, do I need a better phone? Maybe, baka I want it. Pero kaya pa naman ng phone ko. Yung laptop ko, medyo bilang hinihimatay na po, pero gumagana pa rin. So baka pwede pa to, no? So, do I need it? Can it wait 30 days? Or maybe longer? Di ba may kaibigan ka? Kung meron siyang gusto, hayaan niya muna mag-normalize yung emotion niya bago niya bilhin.
1: Tapos, I was going to mention that.
0: Tapos, kung biglang bumaba at wala talaga, hindi niya na talaga bibilhin. Versus, gusto ko to, bibiling ko
1: yung
0: to.
1: Medyo high yung eh. Actually, yung ginagawa niya, sinusulat niya sa papel kung ano yung gusto niya and kung magkano. And he actually, in a practical way, he sets an alarm for 30 days later. Kung after 30 days, gusto niya pa rin yun, bibilhin na niya. Pero kung hindi niya gusto after 30 days, then, alam mo, yung kung medyo nag-wane na excitement niya, sabihin niya, hindi ko siguro masyadong kayano.
0: Maraming mga bagay po, many purchases disappear after waiting. Para bang after a while, buti
1: yung,
0: na lang.
1: Yung drive mo, drive yung desire. Mo.
0: The desire, ito po ay biglang mawawala na. Buti na lang, no? Hindi ko binili. Okay.
1: Tapos, we've been talking a lot about this, yung avoiding consumer debt. Kailangan humiram tayo for, ito yung sinasabi kong magaling yung boss ko. Humiram tayo for appreciating assets only if necessary. Let's say, ang lupa't bahay, appreciating asset ba yan? Depende. Depende sa location. So, pag tayo ay hihiram ng pera, mag-credit card para sa phone, para sa vacation, para sa clothes, hindi po to appreciating asset. Mas lalo na kung celebrations. Kung tayo ay uutang para mag-party, hindi po ito babalik sa atin. Ano? Ngayon, and siguro something na we also have to stress na we have to prepare before going home. So kami ni Pastor Harold, before we went home nung July, medyo nag-prepare na po kami. So may sarili akong pera, may sarili siyang pera, and meron kaming joint na pera. Even with that po, medyo hindi naman kami nangutang, pero na-realize namin na ay mali pala yung computation natin. Medyo mas mataas pala ng konti yung expense than what we have actually prepared for. So try po natin na hindi mangutang for the party. Okay lang po na magchismis yung mga kapitbahay, pero kung tayo po ay panatagang loob na meron pa tayong pera, masanay po tayo na may pera. Loob na meron

0: sa panahon ng panalangin. Manalangin po tayo. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay mare-remind sa kung ano ang mga bagay-bagay po na dapat na maging attitude patungkol po sa pera. Lord, at the end of the day, the issue is not money, it's the issue of the heart. Lord, more than the income, it's actually stewardship. Panginoon, marami po mga kababayan po kami, mga OFWs at mga nasa Pilipinas o nag-migrate na po sa ibang bansa, na sila po ay nag-improve na po ang income nila, pero po ang troubles nila financially ay hanggang pa rin o marahil ay lumala o wala pong nangyari. Father, I pray that you'll speak to us so that, Lord, we will be able to make the right decision, Lord, so that even with our finances, Lord, we will honor you and we will glorify you. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang mga tao na apektado po sa pagbaha, Panginoon, sa habagat, sa LPA, Lord, sa Pilipinas. Lord, we pray for your protection. We pray for your guidance. Lord, at the end of the day, Lord, I pray that they'll see you, Lord, as their Savior, Lord, as their protector. Lord, we thank you. This we ask in your name. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Well, magkakarinigan po muli tayo bukas sa radyo, online, at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po si Kuya Harold Cruz.
1: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Melissa Cruz.
0: Okay. Pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa lahat ng mga pamilya. God bless!
1: God bless!
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: Sino-sino lang ang maaaring ma-impeach sa Pilipinas? Batay sa 1987 Philippine Constitution, lima lang ang uri ng opisyal na maaaring ma-impeach. Pangulo, pangalawang pangulo, Supreme Court Justices, members ng Constitutional Commissions, ang Civil Service Commission, Commission on Audit, at Commission on Elections, at ang Ombudsman. Kapag ang isang opisyal ay wala sa listahang ito, hindi impeachment ang proseso sa pagpapatalsik sa kanya. Tandaan, ang impeachment ay hindi akma sa lahat, pero ang bawat katiwalian ay may parusang katapat.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
6: Anak, anong binibilang mo?
5: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
6: Ano nga yun, anak?
5: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
6: Eh bakit mo binibilang?
5: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
6: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
5: Ilan po?
6: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
5: 70 times 7? Parang dami po, mami.
6: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
5: Hindi po siya nagsasawa?
6: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
3: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
7: Totoo bang may siyokoy? Totoo! Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang siyokoy ay mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles. Halika at ating alamin! Ang image sa English, imahe sa siyokoy. Pero sa wikang Filipino, imahen ang tawag dito. Imahen, men! Imahen! Isa pa, contemporary in English. Contemporaryo sa siyokoy. At ang tamang salin sa wikang Espanyol at Filipino ay contemporary.

0: Contemporáneo, contemporáneo, tandaan, imahen at contemporáneo sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Alam mo ba na napapakinggan din ang ating broadcast sa Leyte? Noong 1991, nag-umbisa ang programang Pagpamalandong o Reflections sa isa sa mga commercial stations sa Tacloban City. Itinatampok sa programang ito ang mga salita ng Diyos, mga makalangit na awitin at makabuluhan na mga talakayan sa mga usaping malapit sa puso ng mga waray. Napapakinggan ang Pagpapamalandong tuwing Lunes hanggang Sabado mula alas 9 hanggang alas 9:30 ng gabi kasama si Pastor Yul Makato.
3: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines at samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya, kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at tumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
5: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambayanan.
4: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Yun. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Kayo pinanonood, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Magandang umaga po. Maulang umaga po sa inyo pong lahat. Kami po ang inyong mga lingkod. John Melam, kasama si Teo Boy at kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Kuya Willie Basilio. Ayan, Kuya Willie. Kumusta po? Ayan. Ako ba ang nawawala o kayo?
1: Eh, malinaw kayo dito sa amin. Ewan ko sa inyo.
0: Ayan, si Kaina.
1: Malakas ka. Malinaw. Di ba ako marinig?
0: Maganda umaga po, Lolo Willie.
1: Ay, maganda umaga rin po, Lolo Jonel.
0: Ayan, ano sabihin mo? Teo.
1: Hello, Teo. Morning. Morning.
0: Ayan, Tito Willie raw. Lolo Tito Willie. Ayan. Birthday ngayon ni Teo. Ayan, doon naman sa likod pa yung decorate.
1: Hello, happy birthday, Teo.
0: Happy birthday daw sa iyo. Ano raw gusto mong gift? Narinig mo, Kuya Will? Ano raw gusto mong gift? Cash!
1: Talaga.
0: Dako, eh.
1: Aral na aral.
0: Maulang araw sa iyo. Nagulat niya ako. Binidyo ko eh. Hindi ko akalain yun na isagot. At naipos ko tuloy sa sobrang tuwa ng lolo. Sabi ko, pag bata pa, cute. Pag hindi na bata, hindi na cute. Pag kaya na sa'yo. birthday niya ngayong araw na ito. At sa lahat ng mga nagbe-birthday po dyan, ngayong araw na ito, sa buong isang linggong ito, maligayang bati po sa inyo pong lahat. At maulang araw po sa inyo, Kuya Willie. At sa lahat ng mga kasama natin dito sa Family Matters. Ayan. Kumusta po kayo, Kuya Willie?
1: Ito po.
0: Nabawala talaga.
1: Medyo... Wala ba ako? Hindi mo marinig.
0: Dito lang sa akin.
1: So, dito sa amin ay... may manakanakang pagbuhos ng ulan, pero binabantayan mabuti yung level ng tubig sa Marikina. So, yun po yung pinakaano natin eh. Bantayan natin para paglilikas ba. Nasa malapit na po ka nung nakarang mga ilang oras sa pagtulog ay malapit na po doon sa pinakahuling level ng para maglikasan dahil sa umapaw po ang ilog Marikina. Nakabantay naman ang lahat ng ating mga LGU mga lingkod bayan at nakahanda po. So yan. Papasalamat tayo kay Lord sa kanyang katapatan, kabutihan, pangalaga at pagpapala pa rin. Salamat kay Lord. Kaya po bantay tayo mga kagapay sa kanyang lugar natin. Ho. At yung pong mga hindi inaasahan, hindi ginugusto, pero nangyayari po sa kapahintulutan ng ating Panginoon.
0: Amen. Ayan. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kabila ng... tumusta ba dyan sa Marikina, Kuya Willie?
1: Ayun po. Sabi nga natin ay patuloy ang pagbabantay dun sa level ng tubig sa... ilog at may pag-aapaw na po na pag-iingat at nakahanda po naman ng ating LGU para po agapayan yung ating mga kababayan dito.
0: Kami man dito sa Bulacan, majority of our towns and city ay lubog sa baha. Kaya talagang panalangin natin na talagang patuloy na karunungan sa ating mga pamunuan at yun din mapanagot ang mga involved sa gumamit ng kwarta ng bayan pero hindi nararamdaman. Mula pa nung panahon ng Pangulong Duterte ayon sa Diskaya, doon sila nagpasimula. Nung panahon ng Unity at ngayong panahon ng Marcos na hiwalay na sa Duterte, lahat ay mapanagot. Kaya ipanalangin po natin yan. Samantala, ay tayo may patuloy na mag-ingat, huwag tayong lusong na lusong sa bahang hanggat maaari. Dahil po marami po ngayong danger sa sa pagluso. Meanwhile, we want to thank you for joining us today. At ngayon po ay August 10. Birthday ni Teo. Happy birthday, Teo. Happy birthday din daw. Pero nag-celebrate na ang Darlucio family kahapon dito sa tree house. At ang Mila naman kahapon, kagabi. Kaya ngayon ang talagang birthday niya, pahinga na. Ayan. Kaya excited na makasama sa broadcast si Teo Boy. At siyempre excited din ang ating mga kasama nanonood at nakikinig sa atin. Kaya hindi ba kami babatiin po kayo?
1: Apo, siyempre, hindi po bagay na kaligtaan. Yung mga may kaarawan po sa atin dito ay binabati natin. Bagaman ang una po dito sa 12, si John Imon Saldana, nasa Canada ang family nito. Kasabayan po si pinsan ng Ate Edna sa De La Paz. Pero Santiago sa apelido ng asawa, si Clarissa Santiago. And then, on the 14th birthday po ni Vince Gabriel Lopez. At nakumusta ni Ate Edna kani-kanila lang kagabi tsaka kani-kanila lang ang Ate Marlin na muko ng binakayan kawit ay baha po sa kanila.
0: Sa mga aking sagap.
1: Opo, kaya
0: lahang din.
1: Papasalamat tayo na iniingatan sila ng Panginoon. Welcome back kay Ate Josie, bagaman matagal na hindi po nakauwi. Pero kasama sila ngayon at salamat sa Panginoon. And of course, yung pong ating mga tita sa Cavite, tinetext patuloy ni Ate Edna isa-isa para makakumusta po sila. Dangan mabababa po lugar, lalo na sa Imus. So kinukumusta po natin ang mga tita natin sa Cavite. Thank you.

0: Ito na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
1: Words can build, words can destroy. Napakahalaga po ng ating mga wika, wini-wika sa ating pong mga bata. Tuunan po natin yan mula sa inyong Mommy Becerias dito sa Memo ni Mommy. Ano-ano ba ang mga wika na ating pinag-uusapan? Una po ay yung wika na nagbibigay ng lakas ng loob. Yun pong mga bata na pinanghihinaan sa kanila pong mga ikanga ay kakayahan, ay maaari po nating bigyan ng mga wika ng pampalakas ng loob. Ano po ang nilalaman nito? Ang nilalaman nito ay ang kanila pong mga past victories. Yan. Yung kanila mga napagtagumpayan ng mga bagay, yung mga bagay na kung saan ginamit nila ang kanilang kakayanan. Dahil magkatugma po yun, pagpapadugtungin natin yung lakas ng loob niya, dapat makita niya na ang pinanghuhugutan nito ay yung bagay na kanyang mga nakayanang gawin. Yan. At hindi yung titingin pa sa iba, kaya huwag natin siyang bibigyan ng comparison. At ikit sa lahat, tingnan natin ano ba talaga yung kanyang kakayahan. Hindi yung nais nating makita sa ating mga bata. Ganun din naman, maganda po na kung tayo ay makapagbibigay ng wika na nakagiginhawa. Nakakaginhawa, no? Yung po nakakaginhawa na wika, ito po yung mga wika na nakikita ng bata na nakakagaan tayo sa kanila. Yung bang nakakagaan sa pakiramdam. Ibig sabihin, ang mga winiwika natin ay mga yung katotohanan na hindi naman lahat ng buhay ay mabigat. Kasi minsan, parang ang babata pa nila ay nais natin na ipadama na sa kanila ang kabigatan ng buhay. Pwede naman po nilang maintindihan ito, marinig sa atin. Ngunit mas maganda po kung ito ay mas marami silang maririnig dahil sa katotohanan po, nasa pananaw yan. Alam mo anak, ito sana no, ang bigat-bigat nito no, kasi kaya lang, sige, yan itong gagawin natin dyan. O, di ba? Kasi dito makikita niya ang isang kaginhawahan mula sa strategy, mula sa sistema na ilalagay natin sa kanya. Okay, mahalaga rin po itong isang klaseng wika na ito. Ito po yung wika na tinatawag natin wika ng pag-asa. Marami po kasi tayong mga bata ngayon na kapag nakaranas ng tinatawag na disappointment, ako bagsak na talaga, andito na lagi yung kanyang mga lungkot. Well, huwag nating sasabihin sa kanila na wala namang kwenta yan. Ako yan lang, no. Hindi po yung mga wika ng pag-asa. Yun po yung makakapagpawala sa kanilang lakas ng loob at hindi nila makikita ang kanilang kakayanan. So, ano itong wika ng pag-asa? Yung, anak, subukan mo kaya ulit. Anak, tinan mo kaya ito. O, ito, di ba, no? Ano kaya ang pwede dyan, di ba? At mga bagay na luluwagan natin, lalawakan natin yung mga pintuan na minsan di lang nila nabuksan sa kanilang kaisipan, ngunit tayo makikita natin ito sa kanila. Ingat lamang po, huwag po tayo mag-judge sa tingit sa lahat. Let us also convey love and understanding. Mga ilang paalala mula sa inyong Mommy Becerias sa Memo ni Mommy.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa napakagandang awitin na iyon. At syempre pa sa panibagong binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kaya pinanood, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kami po ang inyong mga lingkod. Baya Pompach po ang inyong lingkod. Bishop John Milan kasama po ang ating pong batikan, butihin at napaka mababang loob na counselor. Wala iba kundi si
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Ayun, at medyo sumama po ang sagap dito sa amin sa tindi ng hangin at ulan. Pero salamat sapagkat tayo nagpapatuloy. Ano po. At Kuya Willie, meron pa ba kayong ano, meron pa ba kayong gustong batiin?
2: Eh, yung ating mga pamilya doon sa Pampanga, San Fernando, binahan daw sila pero konti lang naman at saka sandali lang. Salamat po.
1: Yun. Praise the Lord sa protection ng ating Panginoon. At marami tayong kasama sa radio at TV at ating mga FB page sa araw na ito, Kuya Willie. Batiin po natin sila. At ngayong araw ng Webes, ano ha, ay gusto natin silang batiin ng happy listening. Si Lunes pa lang, Willie, narinig po ba ako?
2: Oh, dinig ko po kayo. Lunes pa lang, Bishop. Lunes.
1: Oh, ayan. Ayun. Oh. Ayan. Okay, Willie? Hello.
2: Hello. Oh. Ayan. Malinaw. Dinig kita. Yeah. Nawala po sa aming papawid ang Bishop Junel. Nabanggit ng Bishop Junel Huwebes, pero Lunes pa lang. Yun, doon naputol kanina. Yeah.
1: Yan, kay Willie. Apo.
2: Apo.
1: Ayun. Binuksan ko kasi yung isa kong gadget para tingnan yung mga nanonood sa atin. Lumipat yung aking earphone doon sa kanya kaya nawala ako. Anyway, ang topic po natin ngayon, ano, Kuya Willie, wala iba kundi how can we speak better before we discipline?
2: Ayun. Ang susing salita dyan, yung susing ano salita po? Dyan sa ating tatalakayin, yung before. Bago tayo magdisiplina, bago tayo umalagway ka nga doon sa mga pwede nating how we handle mga sitwasyon sa pagitan ng magulang at mga anak, yung pagsasalita natin kasi napakahalaga.
1: Yes, very important. Kaya meron po tayo salita ng Panginoon na babasahin po sa araw na ito. Sa Kawikaan, Kabanata 25, versikulo 11. Babasahin po ng Kuya Winnie.
2: Yan, ang sabi po rito mula sa Mabuting Balita Tagalog ay kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pilak. Sa English Standard Version, a word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver.
1: Beautiful. Wow. Napaka nakakataas balahibo. Pagbasa pa lamang. Yeah. Ano po ba ang insight ninyo dyan?
2: Alam mo, unang bigyan pansin natin, Kuya Junel, yung katotohanan, ang salita ng Diyos, versatile. No?
1: Yun.
2: At meron siyang mga pangusap, pahayag bilang pagsasalaysay, pagkukwento, history. Pagkatapos meron po siyang bahagi, lalo na sa lumang tipan, dito sa mula sa mga kawikaan, halimbawa, ito ay poetic, no? Parang tumutula, parang umaawit, parang nagahayag doon sa malikhain na lingwahe. So, halimbawa, may paggambing dito. Yung tulad sa sinasabi, apples of gold in a setting of silver. Yung bang tipong napakahalaga kasi ng pagsasalita natin, pangusap natin, anumang lumabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig, pinapahalaga, binibigyan ng timbang, ano? Kaya buong ingat natin dapat gagamitin kasi parang katulad siya ng isang yahapag na pagkain, pati doon sa presentation, ika nga ngayon, ay bagay lamang yung pagkain, akma doon sa sisidlan niya. Para matatakam talaga yung kakain nito. Makita pa lang niya, malanghap pa lang niya ang amoy ng pagkain, tapos makita niya yung lalagyan, talagang tatakawin siya. Parang ganun ang idea nito, original, sa makatang paraan ng paghahayag. Kaya dapat angkop po, angkop sa panahon yung ating mga pangungusap.
1: Yun, kaya talagang mag-isip muna bago magsalita. At hindi lamang aralin ang salitang gagamitin, ay aralin din kung ito ba'y angkop sa panahon para ika nga ay magmistulang, ika nga ay pilak, ano ha? Para itong ginto sa lalagyang pilak. Grabe. Ginto na yung salita, yung lalagyan nagiging pilak pa. Ganun ka-powerful ang angkop na salita na binibigkas po natin sa ating mga anak, lalo na because we are the figure of authority over them. Kaya bawat salita natin, napakalaki ng epekto sa ating mga anak, lalo na sa larangan ng pagdidisiplina. Ano po, Kuya Willie?
2: Kaya tama talaga, po kayo dyan, Kuya.
1: Napakaganda at napakaangkop ng ating tema ngayon dahil sa maulan, walang pasok, hindi magkakasama ang mga magulang at anak
2: niya.
1: Kaya ito ay magandang ma-apply natin. At talagang hindi lang sa araw na ito na walang pasok, kundi sa mga pang-araw-araw na buhay natin. Bago bitawan ng salita, pag-isipan, ito ba ang tamang salita? Ito ba ay angkop ngayon, napapanahon? Upang ito ay magsilbing ginto sa lalagyang pila. Wow! Pakibasa nga po muli.
2: Ulitin natin sa ating mayamang lingwahe. Kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pilak. Sarap.
1: Amen. Sarap. Naalala ko tuloy si Alex Ayala. Sabi niya, hanggat maaari, nagtatagalog ako. Para yun ang lalo niya nararamdaman ng kanyang pagka-Pilipina. Mabuhay si Alex Ayala. Pagpain natin, natipalok siya, pero nanalo pa rin. Yung kanyang kalaban niya, matindi. Pero salamat talagang. Katati mga kalaban niya, nagpapasalamat sa kanya. Dahil sa nadodro na mga, na mga manunood, ang dami. Biglang sumikat ang tennis. Dahil sa mabuhay din ang mga Pilipino at Pilipina na daladala ang kanilang mga anak. Nagsisipag-absent just to support our Filipina player, Alex Ayala. Praise the Lord. At kita mo doon yung kanyang tatay, nanay, mga pamilya niya, talagang supportive, at talagang baka panalo niya, una niyang inaalaala yung pagka-Pilipino, di ba? At tiyano nga siya kung paano raw pakiramdam ng ganung nananalo. At nasa ganung kalaking ika nga ay pagtingin ng maraming mga tao. Sabi niya, baguhin natin ang tanong. Dapat ang tanong how does it feel to be a Filipina? At talaga naman, dala niya lagi ang bandinang Pilipino. Praise the Lord. At yan ang kulay natin. Hindi tayo pulahan, hindi tayo berde, hindi tayo dilaw, hindi tayo pink, hindi tayo ano pa man. Tayo ay kulay kayo manggi. Ayan. At kaya sarap ng pagkabasa ng Kuya Willie sa Tagalog. Ano po. At itinanunood sa ating mga puso. At magsilbing paalaala na wahad gabay sa ating mga magulang. At kung tayo man ay hindi naging maingat sa mga ramdaman ng salita, hindi natin inaaral kung ano epekto na sasabihin natin. Eh huwag kayong mag-alala sapagkat meron pa rin ika nga panibagong pagkakataon sa inyo. Every day is another opportunity para po to make up. Para po mangyari yan, huwag kayong bibitaw sa ating pong talakayan. Sapagkat yan po ang tatalakayan natin ngayon. Opo, kayo po yung nanonood at nakikinig dito po sa DCAS, sa Family Matters, programa po sa DCAS. Kami rin po ay napapakinggan, napapanood sa iba't ibang app natin, ano po, sa pwede po sa streamings on Facebook, 702 DCS, FEBC Radio, at sa YouTube channel, pwede rin po, 702 DCS, FEBC Radio TV. Napapakinggan rin kami sa ating 702 DCS mobile app. Mag-download lang po kayo sa inyong mga device. Libre lamang po ito. At kami po yung kabilang sa Far East Broadcasting Company. At kami po ay katapi po ng kapitsanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako, ay Kuya Willy, naka-ready na sila sa ating discussion. Ano ba unang gusto mo i-share sa aming pangkabuuan sa topic na ito?
2: Oh, yamang pinapahalaga natin mabuti ang pagsasalita natin, yung laman ng ating sinasabi. Eh, kailangan meron tayong pagsasalang-alang, Kuya Junel, dun sa mga iiwasan natin. Kasi dapat ay akma, eh, di ba? Sabi, kapag angkop, yun ang salitang Tagalog natin. Pagka po ganoon, merong tatlong bagay na pwede po natin makatulong sa atin. Bago tayo magdisiplina, bago tayo gustong matuto yung ating mga anak, three timing na dapat iwasan.
1: Oo, ayan. Kasi, may timing pa pala?
2: Opo,
1: kala
2: kasi...
1: Kala ko sa tennis lang yun, may timing ng serving. Eh, ha? Timing pa pala, pati dyan. Ha? Kailangan talaga yung timing. Ha? Sige nga, pakinggan natin yung three timing na yan.
2: Oh, halimbawa, ang una, Kuya Junel, kapag ka pagod yung ating mga anak, gusto natin na makausap, sandali lamang, no? Hintay natin na hindi na nga yung, kumbaga, relax na sila. At sa ngayon, maraming pwedeng ikatwiran, idahilan ang ating mga anak na napapagod sila. Hindi lang to physical, Kuya Junel, ha? Kundi emosyonal at saka intelektual. Pagka puno ng mga bagay-bagay na karga ng isip at kalooban ng ating mga anak, eh hindi sila necessarily handa doon sa ating pagtuturo, pagpapaalala o pag-usap talaga. Kaya itiming po natin yung ating pakipag-usap, pagdisiplina sa ating mga anak. Yun ang una. When they are tired, pahingahin muna natin sila kasi mababaliwala yung ating ginugustong mangyari. Huwag nating basta ipipilit, no? Tapos, yung ikalawa naman, Kuya Junel.
1: Apo, yung ano ikalawa naman,
2: when they have a broken spirit. Halimbawa, meron silang mga kabiguan, mahaba-haba saan ang pinaghandaan ng mga bagay na kasama siya. Halimbawa, sa mga tournaments sa school o kung ano pa man. Tapos, hindi niya masyadong binigyang pansin o papaano, kaya, tingin niya, kayang-kaya niya. Kulang doon sa pag-ensayo, whatever. Tapos, nangyari yung tournament, natalo sila. Bigat na bigat ang kalooban yan, siyempre. So, paano natin ko-communicate ngayon kung sariwang-sariwa pa sa isip at kalooban ng ating mga anak yung kanilang recent na karanasang pagkabigo. So, sabi po, wag muna when they have a broken spirit. At yung ikatlo, nababantayan din po natin para magkaroon tayo ng tamang o angkop na panahon ng pagsasalita kapag distracted sila. Oh, marami dyan. Hindi na po lumalabas ng kwarto, ang daming mga distractions. Yung kanilang mga gadget at kung ano-ano pa na pinapanood, games here and there. Pag distracted sila, mababaliwala yung ating mga pakipag-usap sa kanila, Kuya Junel.
1: Yeah, talagang. Napakahalaga pa rin ang timing na yan, no? Kaya Willie.
2: Oo. Nabanggit mo yung kay Alex Yala. Yun lang paghataw, no? Kapag walang sa timing yung paghataw niya, pagsaserve, aba, binibilang din pala, malaki palang porsyento sa ikapapanalo yung bilis nung hataw.
1: Yes.
2: Kasi. Oo. Pagka... mabilis yung kanyang pagkapalo, pagkahataw, malamang ace ka agad yun.
1: Oh, at medyo kapag na-advance ka, malaking bagay. Pag na-late ka, malaking bagay din yun. Kaya talagang napakahalaga pala yung timing sa pagmamagulang. Ano? Kaya talagang, Nagpapasalamat ang mga nanonood at nakikinig sa atin. Nanonood sa iyo, Kuya Willie, at nakikinig sa akin. Oh. Dahil ako ay mayapompag lang. Si Nora Tachero. Ayan. Ay nanonood sa atin. Ha? At ganoon din si Tristan. Ay nanonood. Salamat po. Mm-hmm. Si Belen, nanonood din sa atin. At ganoon din si Eleanor. Ay salamat po. At ganoon din si Rosalinda. Si Erlinda Salvador, marami pong salamat. Naway nakatulong sa inyo. Ang unang mga binahagi ng Kuya Willie Basilio, ano po, si Mina ay nanonood din sa atin. At salamat po. At ganoon din po si Lorna Rodriguez. Naku, nabaha ito sila ito yung Lorna, pero tuloy-tuloy sa pag-lilingkod sa Panginoon. Kaya praise the Lord. Si Teresita Flores, nanonood din na nakikinig. More power daw po. At maraming salamat po sa nakasubaybay sa atin ngayon dito sa 702 DPS. Ang tinatalakay po ng Kuya Willie ngayon ay paano po tayo magbibigtang ng salita bago natin disiplinahin yung ating mga anak. Kaya mahalaga po, hindi disiplina ng disiplina. Kailangan merong pag-uusap. At importante raw po, una, isa alang-alang po yung timing muna bago yung salita. Pero se, yung timing. Tatlong timing po tinatalakay ng Kuya Willie na ating i-observe. Una po, pagpagod ang ating anak. Lalo na alas 10 na dumating. Pagod. Aba, alas 10 dumating, pagod. Di tapos itirada ka agad ng salita. Kaya, no? Kaya, o kaya naman ay madaling araw, nagising ka, ay gigisingin mo at talagang ay pagod sa kinakahapon. Kaya, importante para yun. Tingnan mo kung pagod siya. Yung pagod ay hindi lamang physical, minsan pagod ang isip, pagod ang emotion, kaya importante po, observe the timing. When they are tired, hold your fire. Ano po pangalawang timing?
2: Yeah. Ang kagandahan po nito, ma-imagine po natin, gaya sinabi nyo, hold your fire. Eh kasi nga, naka-aim ka na, Kuya Junel eh. Kita mo na sa teleskopyo ng iyong baril pang sniper eh, ayos na eh. Pero nakasentro dapat doon sa kanyang cross ng telescope mo, yung target mo. At saka ka lang dahan-dahan bibitaw ng o kakalabit. Hindi yung biglaan kasi gagalaw yung baril mo pagka biglang kalabit eh. Kailangan dahan-dahan.
1: Ayun, kaya talagang sense of timing is very important. Ano po yung second timing? Na kailangan isaalang-alang.
2: Yung pong ano, pagka may broken spirit yung ating anak, bantayan po natin. Kasi dagdag pa pong mga bigat, pabigat sa kanya yung ating pwedeng gustong mangyari. Pag-uusap ka agad at sermon dito, sermon doon o papaano, eh baka po hindi pa nga ready.
1: Kaya titignan mo kapag may mga discouragement, kaya, di ba? Kapag ka mayroong mga ikanga ay mga pangyayari na ang iyong anak ay down, ano ha? Hindi pwedeng larga ka ng larga. Kaya talagang kailangan taas ang antena, no? At importante na ang antena pala natin ay nakataas lagi para tutingnan mo. Ang anak mo ba ay discouraged sa mga sandaling ito ay nadi-discouraged? Sa ba ay nalilito? Saba ay may pinagdadaanan. Ayan. Kaya tayo siyempre may kalayaan sa gusto natin sabihin. Never think na wala kang karapatan. Ikaw ang magulang eh. Dapat ay ginagabayan natin sila. Kaya nga lang, ang pinag-uusapan po natin dito, yung effectivity natin. Para na tayo maging effective, sabi ng Kuya Willie, isaalang-alang mo muna. Kumusta ba ang emotional situation ng iyong anak ngayon? Siya ba ay nasa panahon na discouraged? Siya ba ay nasa panahon na confused? Siya ba ay nasa panahon na ika nga downhearted? Diba? O di, tignan mo muna. Kasi nga pinag-uusapan kung angkop eh. Ang ganda nga na sabihin mo, kaya lang hindi angkop. Eh kung siya ay may discouraged, nakapag-break sa boyfriend, o kaya naman ay napahiya sa schooling, ya? O kaya naman ay talagang mayroong pagkapagod, ha? Inwardly and outwardly. So talagang we need to sit down muna, observe them, drop ang salita, tingnan mo ang responses niya. At again, we are not taking away your right to speak to your children. At pero sinasabi natin, kailangan po na yung timing. Ano po? Huwag sa panahon na broken ang kanilang spirit. Kaya kapag nakita mong broken yung spirit, talib na salita ka agad, iyakapin, i-holding hands, sit by their side. You know? Pero siyempre, hindi mo totally kakalimutan na may agenda ka sa kanya. Kaya nga lang, huwag muna ngayon.
2: Nabanggit mo yan. Nabanggit mo yan, Kuya Jonel, na alam nila na may agenda ka sa kanila. Alam mo, sa obserbasyon natin, totoo yun. Dahil sa hindi porke parang hindi mo agad-agad na hinarap, kinausap, kinonfront, parang wala na. Ay, salamat, nakalagpas na. Hindi po. Basang-basa ng ating mga anak na yung pagkakataon ay hinihintay lamang yung tamang pagkakataon. Kakausapin at kakausapin sila ng kanilang mga magulang. Alam ng mga anak natin yon.
1: Yun. At yun naman, huwag nyo kalimutan yung agenda nyo. Huwag naman sa paraan na yung gusto nyo yung time, kung hindi naman niya ready, paano yun? Kaya importante. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung effectiveness nyo. Kung kami hindi niyo papakinggan at ang nasasakripisyo yung effectivity ninyo di nasayang nasayang din yung ating magandang sasabihin sa kanila, di ba Kuya Willy?
2: Tama po
1: yan, sinabi niyo. Yun ang ayaw natin na mangyari, na mabaliwala ang inyong magandang agenda sa inyong anak. Right. Wow, meron pa ba tayong pangatlong timing na dapat isaalang-alang?
2: Eh, yung binanggit natin kanina, yung sabi, when they are distracted. Yung mga bata ngayon, maraming mga pwedeng distractions eh. No? Yung mga paghahawak lamang, paggamit ng mga gadgets natin, di ba, initially, nung unang-una na ma-invento po itong ating mga modernong gadgets na to, for educational purpose, para po sa learning, no? Dagdag pong paraan, kasangkapan para sa pagkatuto, pagsasanay. Hanggang unti-unti, nauwi na po doon sa hindi lang pang education, kundi entertainment. No? Mm-hmm. At pagka nasubo na doon sa kanilang mga games na gamit po yung gadget, nako, ang hirap na pong tawagan ng pansin. No? Makakuha yung atensyon niya kasi nakasub-sub po siya doon sa kanyang hawak na gadget. At walang, kasi mapakurap ka lang doon eh, baka matalo ka na doon sa laro na ginagawa mo.
1: Malaking puntos
2: po yun sa anak. Pero sabi po, pagka-distracted, halimbawa sasabihin natin, hali kayo, mag-gather muna tayo, mag-devotion tayo bilang pamilya. E nandun sa kasagsagan ng kanyang kausap sa kanyang Bible o sa ano pamang paraan, teka muna. Ha? Patapusin muna natin. Kasi po, yun na nga, mawawalang saysay yung ating pinagsisikapang mangyari.
1: Amen. Kaya kailangan, bigyan natin sila ng time to wind up. Ano ba yun? Hinto mo na yan.
2: Ang ginagawa po, isang obserbasyon sa mga magulang ngayon, ang ginagawa po ay yung malinaw both to parents and children. Meron pong time frame na pinag-uusapan, Kuya Jonel. Kumaga, pag-uusapan, pagkakasundo ito na magulang at anak, merong 30 minutes ka diyan, merong isang oras ka diyan. Tapos ay pahinga muna, no? At alam niyo,
1: bibigyan mo ng winding up, ano?
2: Opo. Dangan kasi, Kuya Jonel, kahit sa pangkalusugan pisikal, napakahalaga pong pagkakaroon niyan ng sinasabi natin. Dahil, halimbawa, sa mga screen time ng ating mga anak, abay, malaki pala ang kontribusyon ayon sa ating mga doktor ng mga mata para sa kanilang pangkalusugang physical, yung pahipahinga yung ating mga mata. Hindi po yung tuloy-tuloy, oras-oras ang inuubos na nakarapo sa klase ng screen. Eh, mabilis ngayon ng mga, halimbawa, yung mga laro nila, eh, pabilisan niya kasi level-level up po yan. Pagkatapos ay hindi ganun kalusog para sa ating mga mata.
1: Ayun, kaya kailangan ma-i-adjust na yung distraction muna.
2: At
1: magagamit, maganda yan kung bibigyan natin sila ng ika nga ay time to wind up. So, mga anak, in 30 minutes, mag-uusap tayo. So, i-wind up nyo na yung ano mong ginagawa ninyo. Ayun. Kaya pagdating ng 30 minutes, o mga 5 minutes na lang, 25 minutes, oh, ready na tayo. Okay. So, may mga gano'n. Kaya, nga iahanda sila. So, yung distraction nila, ay kailangan itang tabi nila. Pero, huwag mo na ma-abrupt. So, mabalance natin yun. Na hindi meron kang gusto sabihin eh. Hinto nyo, ginagawa nyo. O, sabi ko kayo, hindi mo pwede yun. Hindi na naman pwedeng, hindi mo makausap dahil hindi matapos-tapos sa distraction nila. Eh, hindi pa rin. So, kailangan na mabalance natin yan. Wow. So, yan. Napakaganda ng tatlong timing. When they are tired, hold your fire. When they have a broken spirit, hold your fire. When they are distracted, hold your fire. But, you have to
2: agenda mo.
1: Release at the right timing. Hindi natin sinasabing never release it anymore. Kasi, you need to communicate well, di ba? So, kasi gala ng iba, extreme eh. Kung ayaw niya makinig, huwag na lang. Oh, ano ang pikon?
2: But someday,
1: napakahalaga niya.
2: Pagka po nakalimutan na yan, nakaligtaan na, at hindi tinuloy yung panahon ng tamang pag-uusap, mumultuhin po natin, mumultuhin po tayo niyan balang araw. Pagka malaki-laki ng ating mga anak, ayun, dun sa ating hindi itinuloy yung dapat na pag-usapan.
1: Yun, at hindi lang yung kaya Willie. Pagka ganon, edi kita nila effective. Magkakaroon na ng busy-busy. Busy-busyan. At kita nila, pagka pala busy-busy ako, hindi na pala ako makakaharap sa aking accountability. Ayan, di ba? Kaya yan ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon, mga pinuno, mga namumuno. Dinidistract tayo para yung kanilang accountability, hindi natin sila kapulin, di ba? Kaya itong pag-ulan natin, magandang pagkakataon na rin, magamat ito hindi natin wini-welcome sana, pero may maputing epekto para magiting ang mga Pilipino. Napatuloy natin ikang i-hold responsible and accountable ang mga pinuno natin na yan. Kaya hindi pwede makalusot sila. Pwede ita-timing lang, pero yeah, pagka nakita nila na pag busy-busyan pala ako, makakalusot na ako, yun ang kakalakan nila. Huwag po. Don't give up your agenda. But timing natin. Yun ang sinasabi natin. Ayan. Sibo ba, Kuya Willie? Eh ngayon po, Kuya Willie. Hindi na isaalang-alang na yung mga timing na yun. At dumating na ang pagkakataon na pwede nang i-release.
2: Ayan.
1: I-release. Shoot! Institute na. Ano naman ang mga dapat isaalang-alang ng tate at nanay sa kanilang pagbibitaw ng salita. Ayan.
2: Again, napaka kuminsan naisip natin na parang simple lang ito pero nakakaligtaan ko, hindi ko nagagawa, ganun.
1: Yes,
2: pero ito po practical na practical, mga kagapay. Pare-pareho po tayo dito na may pagsasalang-alang doon sa mismong kakalabitin na, no, i-release na yung ika nga po ay pangtama doon sa pwedeng sana po ay makagising diwa, hindi lamang yun, kundi talagang maging panuntunan at gabay ng buhay ng ating mga anak. Unang-una po dyan, para po mapabuti yung ating pananalita, makinig bago magsalita. Listen before speaking. Magkasama lagi yan, kambal lagi yan, Kuya Jonel. Hindi pwedeng paghiwalay niyan. Hindi pwedeng salita lang tayo ng salita, hindi naman tayo handang makinig. Kailangan po, makinig muna bago magsalita. Yan.
1: Yun. Mahirap yan, ano? Ang tagal mo ng tumiming, tapos ngayon, makikinig ka pa.
2: Halimbawa yung ginagamit nating example diyan, naka-aim na no at kita na kagad sa teleskopyo, sapul na sapul talaga no. Pagka yung pong hindi tayo ready makinig sa ating mga anak para tayong nagta-target bago kalabitin, eh na nabaling ng bigla yung ating target, nawala na, off target na tayo. So bantayan din po yung pagkakataon yun at alamin natin mula sa ating mga anak bakit ganito, bakit ganyan, paano nangyari ito, paano nangyari yan, bago tayo bumulas na mga ika nga po'y kumbaga disabog na armas.
1: Ah,
2: eh pangwasak na po yun, hindi na pangbuo.
1: Ayun, kaya talagang meaning, pag umupo na kayo, i-announce mo muna yung topic. At kapag may gusto na sabihin, o di pa ba yan mo, pakinggan mo muna. Ayun. Oh. Diba, masesave ka dun. Baka mamaya, akala mo siya may kasalanan. Eh, mabuti mo na, bring up niyo yan. Gusto ko nga rin sabihin sa inyo, para hindi pala siya talaga may kasalanan. O di, yun ang kagandahan. Makinig ka pa rin muna. I-announce mo muna. Meron akong gusto sabihin sa iyo, anak. Sa tinatiming ko nga ito, nabuti ito ang tamang timing. Tungkol ba ito dun sa atin? Sa mga basura natin na lagi nakakalat ng mga pusa, ng mga aso, lagi na lang ganun, paulit-ulit. Ito naman ang sabi niyan. Kasi huniliktig ko lagi. Tapos mula din ako pag ano, na kumakalat eh. Pala, may iba pala may responsibility sa iyo. Tapos nag-respond sa warning shot mo. Mula doon, alam mo, ano itutuloy mong ika nga ay pagputok. Ika nga. At, dahil nga, nakinig ka muna bago magsalita ng gusto. Ganda. Ano po ang pangalawa? Excited na ito si Pastor Leo Peña, nakikinig sa atin. Excited na marinig.
2: Hello po, hello po.
1: Ganun din si Ayla Morales. Ayla ba ito, Morales. At ganun din si Nelia Palma. At ang Andy Mendoza ng Saob. At saka si Aida. At siguro nakikinig din sa atin si Joylen na ngayon ay nasa ospital. At sa operahan siya, panalangin natin ng pag-iingat ng Panginoon kay Joylen Ramos. Ganun din si Amy Cristobal, nanonood ang kinig sa ating Willis. At si Ate Judy Jacinto. Ayan, excited. At si Ate Judy.

0: mga kabalae. So Johnny and the whole Galios family, Akda family, tayo ng gramay sa Akda family, at patuloy na kapayapaan ng Lord ang sumainyo po. Ayan. Eh, Kuya Willie, ayan, nakikinig at nanonood sa atin ng mga
1: Yeah.
0: nag-aantay sa pangalawang sasabihin mo na
1: Yeah.
0: paalaala po.
1: Kuya Jonel, susugan ko muna yung sa una, no? Yung sa salitang silent. Kasi napakahalaga ito. Napakahalaga nito. Nasasabi natin lagi ito eh, na pagka ginagle up natin yung salitang silent, listen, lalabasan ito silent. At yung
0: Pareho yung
1: pananahimik
0: spelling.
1: natin, yung pananahimik natin, nangangahulugan, kinoconvey natin, di pa tayo nagsasalita, ha? Meron na tayong kinoconvey pagka silent tayo, no? Yun yung handa tayong makinig sa kanilang sasabihin, sa kanilang ipapahayag. At yun po, malaking tulong na po para magbukas ng kalooban yung ating mga anak, yung ating mga nakababata sa atin. Sa oras na meron tayong sasabihin, ready na rin po silang makinig. Kaya napakahalaga, be silent, no? Handang tanggapin, pakinggan yung sasabihin, tagos sa kalooban nila yung atin namang ipapahayag bilang tugon sa kanilang nasabi. Yan, mahalaga po yan. And therefore, that leads us to the second point. Oh, that leads us to the second point. Gawin po natin pagka tayo di ready na, no? Honestly and gently. Malumanay at buong makatotohanan, buong lugod na ating pagsasalita, yung honestly and gently na gagawin po natin.
0: Yun. Banayad, pero hindi nalulusaw yung gusto mong sabihin. Tapat, ayan. Paano po ba yan?
1: Aba, huwag pong basta lalabas sa bibig natin yung kauupo pa lang, no? Eh, palagi kang ganyan.
0: Ayan.
1: Hindi ka naman kailanman nagka, kung anong pwedeng idugtong doon. Teka muna, hindi po pagkamalumana yon, hindi po yon makatotohanan. Kasi parang confrontational ang dating natin sa kanila. Hindi pa natin, narin nga natin sinabi nila, tapos aariada na tayo, magiging defensive sila doon sa kanilang posisyon o palagay na hayag na sabi na sa atin. At saan po, wala pong katatapusan yung argumento pagkatapos nito. Kaya mahalaga po,
0: ayun,
1: gawin natin buong katapatan at buong lumanay yung ating paghahayag ng ating salita.
0: Ayun, kaya importante yun. Ano po? Sabi nga sa Proverbs 12:18, huwag padalos-dalos ng salita. Ayun.
1: Yes, yes.
0: Tayong may hawak na, para tayo may hawak ng espada. At pag padalos-dalos tayo, nakakasugat ang panalita na ating nabibitawan. Kaya talagang yun po, kaya gently pero honest. Huwag mo namang magpaligoy-ligoy. Hindi mo na malaman kung ano yung kinocommunicate mo, di ba? Kailangan malinaw yung communicate, pero maingat sa gagamitin mga salita. Pag huwag nakakasakit. So yun sinabi, huwag palagi ka nalang ganyan. Masakit yun eh. Parang wala siyang pag-asa. Okay? At hindi ka nag-iisip lagi. Yun, nakunap, masakit nun. Mga salitang hindi pinag-isipan, nakakasugat ng puso ng mga anak. Nasasaktan sila. Nawawasak ang loob nila. Kaya sayang. Dapat ay sa ikabubuti nila sasabihin mo. Maganda naman ang agenda mo. Kaya lang dahil hindi ka gently, talagang yun ang nangyayari. Kaya isa naman sa sobrang gentle, hindi na naparating yung gusto sabihin. hindi naging maliwanag na binabawalan mo pala siya na umuwi ng ating gabi. Hindi na naging maniwala kasi sumobra ka ng gentle sa kanya. Kaya balancing, honestly and gently, we must do it. Ayun. Wow. Pwedeng maging gasolina ang words natin sa galit nila.
1: Pambira,
0: do not exasperate your children to anger. Ayan.
1: Yung pag-ambig gasolina. Hindi ambig sa gasolina, Bishop.
0: Sobra yun.
1: Naalala ko tuloy. Naalala ko tuloy, bukas magbabalik.

0: Baba ng presyo ng gasolina sa atin.
1: Yun, praise the Lord. Ayan.
0: Oh,
1: At laki-laki yan na sana.
0: 5 piso yata sana sa gasolina ang bababa.
1: Yun, sana. Sana na tanggalin na ang VAT ng mga gasolina sa mga sasakyang pampasahero at mga ordinary sasakyan. Yung mga luxurious car, doon na lang ibigay yung mahamahaling yung taxi ka nga. Yan. Kaya yan ang ating prayer, di ba? So, sana ay talagang maging maingat po tayo na hindi maging gasolina na lalaki ng gawak sa buhay ng ating mga ang ating mga salita. Yan. Ako?
0: At saka yung
1: pangatlo, pagka, related. Sige, ano po yun?
0: At saka yung pagka yung sa gasolina, Bishop, di ba? Kapag ka sumiklab, lagana pagad eh. No? Hindi yung parang
1: unti-unti
0: lang, dahan-dahan lang. Hindi eh. Lagalap na at lagablab pa. Ibig sabihin,
1: yun,
0: talagang sunog ka talaga dyan pag kapit ka agad sa apoy. Yan. Eh ganun po mangyayari sa ating mga salita kung hindi tayo maging malumanay.
1: Di ba may kasabihan na di balik ka na raw manakawa ng ilang ulit, huwag ka lang masunog na isang beses.
0: Oo. Oo, parang
1: eh, kasi ganun ka-destructive. Yung, yes, ano, pero syempre, ayaw din natin manakawan tayo. Di ba? Malooban. So, pero ibig na sabihin, ganun ka-destructive kapag hindi naging malumanay ang ating salita at hindi tayo naging mapili sa mga salitang ginagamit natin. Yung pangatlo kayo, Willie, related po yan. Ano po yung pangatlo na yan?
0: Aba, oo. Tama ka dyan, kuya. Ang sa katlo po, mga kagapay, alalahanin po natin pagka nakapagsalita na tayo, eh dapat magsalita tayo ng mahinahon, malumanay, mahina. Hindi po nadadaan sa sigawan ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay.
1: Ayun, kaya talagang kapag sigaw, sisigaw din, tataas boses, may pataasan na ng boses mangyayari. Kaya talagang walang mararating. Kaya kapag natataasan na ang boses, tahimik ka lang. Magagaya yun, parang yung teacher. Pagpasok sa kanyang klase, ang ingay ng mga bata, quiet, ingay pa rin. I said quiet, ingay pa rin. So, ang ginawa ng teacher, umupo at hindi nagsalita. Dahan-dahan, ayun, tumahimik. Lahat tumahimik. Nagkakalang may isang magpapondir na magbababa ng tining. At makakahawa siya.
0: Eh, tanong ko sa'yo, Kuya Jonel, tanong ko sa'yo.
1: Opo.
0: Tanong ko sa'yo. Mahina lang naman ang boses ko, di ba? Di naman sumisigaw, di ba?
1: Ay, malumanay lagi. Tatanungin natin kay Ate Edna. Ate Edna, ano ba sagot nyo tanong dito, Ate Edna?
0: Huwag na siya, tanungin mo.
1: Huwag na. Iba na lang. Iba na lang ang tanungin. Sige. Okay, so
0: tapos yan po. Ihirit pa. Narinig mo ba ako? Di mo ba ako naintindihan?
1: Alakas asa ng boses eh. Pagkatanong pa, narinig ba? Sabi nila, eh wala akong magagawa. Ganito talaga ako. Naaral po yun. Naaral. At talagang... Eh, di ba, ako, misang tinatawag ako ni Tess. Nasa baba siya, nasa taas ako. Aba,
0: na-imagine ko na yan.
1: Doon lang ang tawag nakita ko ni Teo. Sabi sa akin, ba, ganun na tawag sa akin. Eh, si Tess, kaya malakas ang tawag niya. Kasi nasa baba siya, nasa taas ako. Eh, ganun naman, magkatabi lang din. Magkatapat lang na po ko yun, nakita ko yun. Pero maganda. Sabi ng mami niya, speak softly. Kaya. So, i-remind. I-remind lang. At huwag kang makilakas na boses din. I-remind lang. Yung tono ay maayos at magagaya. Talagang ang mga bata, talagang na-create yun yung pamilya pagka patataas boses lagi na para tensionado lagi. Eh, nako, tensionado yung buong bahay. Pero kung if we know how to speak gently and we help each other to speak gently, we are creating a good and better culture. Ayan. Hindi masyado stressful ang bahay. Praise the Lord. At yan ay napakaganda kapag na-develop ang bago na yan. Praise God.
0: Alam mo,
1: yan.
0: Alam mo kayo, Jurel, paniwala ko ha, isa yan sa mga pwedeng maging dahilan ng ating mga anak o sino mang miyembro ng ating pamilya na galing man sa labas, sa school o sa trabaho, kung saan pa man, uwi agad. Kasi makakaharap po nila katahimikan, kapayapaan, panatag na kalooban. Yun.
1: Kaya nga sinabi, tahanan.
0: Oo, tahan.
1: kaya galing sa salitang tahan.
0: Oo.
1: Tama. Pagdating sa bahay, merong kapayapaan, tahan. Mm-hmm. Kaya kapag ang bata umiiyak, tahan na anak, tahan na. Meaning, be peaceful, be restful, no problem, you know, everything is okay, tahan na, tahan na. Kaya tahanan pag umuwi ang bata. E kaso kung ang lalakas ng boses, ha? Sigawan ang sigawan, pag they want to make a point, sinatataas boses. Nawawala yung tahan sa tahanan. Di ba? Sa alip na tahanan, an na lang, an. Tahan. An na lang. Kaya kailangan pa natin nating tahanan ang ating mga bahay po, mga kaibigan. Speak softly. At kung sakali man na tayo ay galing sa ganung pamilya, huwag mo sisihin yung sarili mo. At the same time, huwag mo namang i-justify na pwede mong pagpatuloy yan dahil yan ang nakagawin ang inyo. So, pwede mong babalansin na naman natin yan. Na huwag mong i-condemn ang sarili mo, pero huwag mo namang gawing katuwiran yan para hindi ka na magbago.
0: Mm-hmm.
1: Naku, ang bilis at doon sa mga... Huwag mo na natin yung... ano po yun?
0: At sa mga pagkakataon na meron tayong naikakasal, Kuya Jonel, isa yan sa pinapaalala natin. Hindi na po natin bagay na isama pa rin natin yung mga kultura na hindi na babagay sa atin ngayon para po sa mapayapang buhay, mag-asawa at pamilya. So hindi po lahat na nakalakan natin ay tama na siya rin pairalin pa rin natin sa bagong tahanan na itatayo natin sa biyaya ng Panginoon.
1: Yes, kaya talagang we can always create a new culture sa ating pamilya. At sa itong isang magandang i-develop na culture. Itong pang-apat, maganda ito. Magandang mapag-usapan natin ito na mahaba-haba. Sapagkat malaking milagro nangyayari kapag ka na-master to. William, ano po ba yan?
0: Speak constructively. Constructively. Yung ating paraan ng pagsasalita, dapat po nakabubuo, nakatutulong na magtayo, pagtatayo, pag-edify, pagpapalakas ng loob, pagpapatatag, ang dapat nating laman ng salita.
1: Yes, that's right. Importante, constructively. Ayan. Paano ba ang halimbawa niya sa loob ng bahay?
0: Naalala ko, Kuya Jonel, na isang pag-ambing sa pag-asawa ulit ang ating tutukuyin, para tayong magtatayo ng isang bahay, di ba? At sabi mo nga, at one episode natin nabanggit mo, yung habang kayo nagtatayo ng gusali dyan sa may Marilaw, inakala na pwede na kahit na mababaw na hukay lang para pinakapundasyon, basta mahalaga matayo na kagad yung 3-story or 4-story building. Hindi pala ganun ng ano. Kailangan po malalim na pundasyon. At ang pinaka sukatan ng lalim, yung rock, no? Yung pagka umabot na po doon sa parang hindi na lupa, hindi na buhangin, hindi na mga graba, kundi yung talagang bato, yung matibay na matatag na rock. At kapag ganun, doon manggagaling yung katatagan ng ating itatayong gusali, gaano man kataasyan. At marapat po na nasa tamang mga sukat, yung mga iba-ibang mga gamit para po sa pagtatayo, mga bakal, mga semento, halo ng buhangin at kung ano paman, eh, nasa tamang sukat po. And therefore, para tayo nagtatayo ng gusali. Depende po dun sa pundasyon nating itinatayo.
1: Yan, talagang napakahalaga. Merong nagtanong sa atin dito sa Facebook na paano rin yung gagawin nila sa kapatid nila na talagang hindi responsable hindi ginagawa yung gampanin o tungkulin. Kaya naman ay minsan ay papakarga ng gasolina, bibigyan niya ng pera, hindi naman papagasolina lahat at papunin niya iba. Eh, paano ka rin makakapagsalita ng constructive sa kayo? Eh, minsan siguro, ibig niya sabihin, umiinit na ulo nila. At nakakapagsalita na sila ng masakit dahil nga, ganoon ka na nalamang. Ang nagamit niyang word, mapanlamang na kapatid. Ano raw gano'n?
0: Alam mo, bilang comment lang, Kuya Jonel, ang paniwala ko, yung speak constructively, eh, nangyayari pa rin po yung kahit na by way of rebuke or yung parang confrontation doon sa ginagawa niya na mali. Constructive din po yun. Hindi po yun pagkamalumanay lang, hindi po yung mahinang boses lang, hindi po yung kung ano pa mga naunang pinaalala natin sa ating mga kagapay, kundi yung constructively pa rin po pagka meron tayong pagtutuwid na dapat gagawin. Dapat na gagawin. At in-emphasize po natin doon, para po naman hindi lang sa kapakanan natin, hindi lang po doon sa feeling natin na parang nalamangan tayo, nagulangan tayo, kundi alang-alang din po para sa kanya mismo, yung kapatid ninyo, na ganito ang kanyang ginagawa, bago po natin isipin, ipalagay na irresponsable, walang pakialam sa kapwa, mapanglamang pa, tinutulungan at lahat, hindi po, constructive pa rin po yung pagtutuwid ng mali.
1: Ayun, to. Pagka tinutuwid, hindi na mahalagang hindi ka na constructive. Ano po? In fact, kapag hindi mo itutuwid, hindi ka constructive. Kaya yung pagtutuwid, bahagi ng constructive ano na yun, na relay, pag-relate sa kanya. Kaya nga lamang, importante na talagang pagkagagawin natin yun, ay talagang maging matalino po tayo at maging maingat po. Sapagkat minsan sa sobrang inis mo, matapos mo magsalita ng masakit, eh bigla mo naman sasabing pagod na ako, ha? O wala na, para walang kwent, wala nang usap. Eh bayan mo na, bigyan mo na ako ng gusto. Ayun, di panalo siya. kaya isabihin na nadadala tayo. So importante po na maging maingat ka sa salita, pero ipasabihin ang consequences at i-implement. Halimbawa, kung hindi mo binibigay yung resibo at ang tingin namin ay konti ng itong pang-gasolina mo, eh baka sa susunod, hindi na namin ikaw pagkakatiwalaan mo na napag-gas, pagkakarga ng gas. I-announce mo yun, yung consequences na yun. Kaya kung ulitin niya yun, wala nang masyado sermon. At i-implement mo na lang. I-implement mo na lang. At pag ini-implement mo, wala nang masyado sermon. Talagang yun ay that's constructive way of helping your brother, helping your brother. Pero huwag mong gamitin yung salitang mapanlamang kalangi. Ayan. Ganun ay meron ka ng pangwakas ang hatol sa kanya at hindi nakakatulong yun sa kanya. Pero sabihin mo na yung binigay na pera sa iyo ay 2,000 pero walang resibo, hindi ko tuloy alam kung magkano ang ikarga mo. Ayan. Kaya sa susunod na hindi mo bibigay yung resibo, baka hindi na kami sa iyo magpapakarga. Ayan. So yun ang makita niya, may consequences na ngayon. At dahil doon, i-implement niyo yun nang hindi na siya masyadong i-condemn. So dahil he is reaping what he is sowing, so magiging maingat siya, tumaas tayo na ito yung magiging daan para ika nga ay magkaroon ng pagbabago, hopefully, ang iyong kapatid. At you are doing it hindi dahil nagkakait ka, kundi gusto mo siyang yung constructive response sa kanya na hindi makakatulong kung makakalusot siya. Huwag mo siyang palusutin. Ayan. Praise God. Nagpapasalamat at mga humahabol ng panunood, makinig sa ating Kuya Willie, si Pastor Ramon Chrysostomo, kasama niya ng kanyang kabiyak, malamang si Sister Marlet. Si Grace ay nanonood din sa atin at ayan, at ganoon din si Amy Cristobal. Ayan, maraming salamat. Si Lita Peran at happy blessed rainy day daw, sabi po niya. Kaya William, sa mga ganong karaniwan yung ano yung sitwasyon na parang parang minsan paulit-ulit na lang na ginagawa yung maling bagay.
0: Mm-hmm.
1: Eh ano raw ang magandang approach doon?
0: Wag rin po tayong magsawa. Paulit-ulit pa rin po natin kausapin, kumprontahin. At ulitin po natin ho, yung hindi pag usap kaugnay doon sa ulit at ulit para po nating pinapahaba pa at nagiging hindi na lang minsan na nagawa lang minsan kundi ano po ito, ugali na, madidevelop na into a behavior na kalalabasan eh parang sasabihin na ng mga ano eh halimbawa bulagsak siya eh kasi natotolerate doon sa hindi na na kumpronta na kausap doon sa pagiging kalat-kalat dito o hindi maayos sa pagkanyang mga kasangkapan, mga gamit. At saka po, alam po ninyo, katulad ng unang tanong, nagtanong sa atin, Kuya Jonel, yung kapatid na parang nasabi, hindi responsable. Eh pagka po natin hinayaan at hindi nakausap sa unang pagkakataon ng mga bagay na makakasanayan, ayun, hindi po niya matututuhan yung pagiging responsable at patuloy po siyang aasa at aasa sa atin. So, yamang pag-uusap ang ating pinag-uusapan, disiplina, eh, kailangan lang po ng mga tamang timing, kailangan lang po ng tamang mga pamamaraan at pagkakataon, pero gagawin at gagawin po natin para sa kapakanan ng buong tahanan natin.
1: Amen, amen. Ako, napakaganda ng ating mga tanong na pinarating sa atin at mga naibahagi ninyo, Kuya Willy, sa atin sa araw po na ito. Natitiwala tayo na sa maulang araw na ito ng Lunes ay makatulong sa ating mga tagapanood, tagapakinig, ang mga ibinahagi po ninyo. Sa ating pag-awakas, Kuya Willy, ano po ba ang inyong take-away message sa amin po?
0: Lilihis ako ng konti pero inakala ko applicable sa ating sitwasyon ngayon.
1: Sige
0: halimbawa,
1: po.
0: Uh-huh. Halimbawa, dahil dito sa pagulan natin, pagbabaha at kung ano pang mga kinakaharap natin sitwasyon, kung directly affected tayo as a family, eh unang-una po, meron tayong tatay sa langit na katunghay sa atin. Gusto niya ng kaayusan sa ating tahanan. And therefore, binigyan po niya tayo ng mga responsibilidad. Ganun din po tayo sa ating mismong tahanan. Hindi po, imagine lang natin, Kuya Jonel, na binabaha na yung ating bahay na tinitirhan tapos sigawan pa rito at doon, eh, sisihan pa rito at doon. Yung kasing basura, hindi nyo naitapon sa tamang lugar. Kaya anong nangyari? Eto, binaha na naman tayo. Hindi pa kayo natuto, etc. Mabigat na po sa physical dahil nag-ano po tayo ng mga gamit, render, tapos bumibigat pa yung ating kalooban sa mga singhala nating nagagawa sa loob ng tahanan, eh dagdag pong pabigat sa ating isip yung mga nangyayari. Maganda po na yung sinasabi natin, nandiyan po ang kakayahan bigay ng Lord, only we have to implement. No? Gawin po natin, dapat natin gawin.
1: Amen. Ako, napakaganda po ng ating pong naging talakayan ngayon. Bago magdisiplina, lalahanin ang pagsasalita ng maayos. Tamang timing at tamang pananalita ay ating isaalang-alang para po sa lalo nating epektibong pagiging mga tatay at nanay sa atin pong mga anak. Huwag niyong kakalimutan, whatever a man soweth, he shall also reap. Huwag niyong pahiratigin ang imaling gawain, huwag din i-condemn, pero huwag palampasin. Ayan. Let them face the consequences of their chosen behavior. That's the best way to discipline our children. Sasamahan pa, ika nga ng talagang mga pag observe ng tamang timing. Naku, eh ang bilis talaga ng oras at maraming humahabol sa atin ng mga taga Metamorphosis School diyan sa Bangkal at mga teachers at mga parents at nakikinig din sa atin na sa mga bahay-bahay sila ngayon at walang face-to-face. Ganon din sa Metamorphosis School diyan sa Marilao Branch sa tabi ng SM. Nanonood, nakikinig din sa atin sila. Happy listening po sa inyo na may mga butihing guro. Lahat ng mga shepherds and duluses and deacons ng ating Hope of Glory community. Happy listening po sa inyo pong lahat at tutuloy tayong ingatan ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito po sa Family Matters. So tayo po yung awakasan sa isang panalangin ng ating Kuya Willie Basilio.
0: Manalangin tayo mga kagapay. Magandang araw po sa inyo, Panginoon. Mapa yung may mga hindi kasiguruhan ng kalooban sa mga nangyayari sa kapaligiran o kaya po yung maliwalas man ng panahon, pareho lang po sa inyo. Kasi po, andun po yung kasiguruhan meron kami na kasakasama po namin kayo sa bawat kondisyon na aming buhay. At alam po ninyo, Panginoon, na meron pong narapat na tulong mula po sa inyo. At kayo po ay handang sumaklolo, handang umagapay sa amin. Salamat po na sa kabila ng merong mga bagay na lagpas sa aming magagawa at kung sisikapin man natin, namin ay kapos at kapos, only we have to trust you, O Lord. Yaamang kayo nakaalam ng lahat ng mga bagay. Alam po ninyo ang aming mga sitwasyon at meron kayong angkop na tugon. Maraming salamat po. Diyos,
1: yes, Lord.
0: Ginugusto po ninyo na ginhawa, maayos at maliwalas na karanasan sa pang-araw-araw na buhay. And still, Lord, sa kabila man po nito mga pagulang, pagbabaha at kung ano pang mga pangyayari na kalulungkot ng aming kalooban, magpaalala po ito sa amin. You own what you have created. You own the Amen. Universe. You are king over the whole earth, Lord. At dahil po dyan, sa kabila ng mga kapahamakan na kinaharap namin, you teach us of something na sana'y yung pagkakatiwala po ninyo sa amin ay magampanan namin mabuti. At Ama, ito po ay pagkumbagay tulong sa amin na mabalikwas kami sa aming para bang pagkatulog. Gigisingin kami na katotohanan, kapahamakan ang kinakaharap po namin sa pagpapabaya po namin, sa panglalamang ng kapwa namin, sa ibang mga bagay na sa halip na mapag-usapan sa malumanay na paraan ay nadadaan sa panlalamang, pandaraya at kung ano pa. Ama, dalangin po namin. Mismo una sa lahat sa loob ng tahanan, magari po ang karunungan, ang kapayapaan, ang katwiran at katarungan para po sa inyong
1: Amen.
0: Kapurihan.
1: Yes.
0: Naasahan po namin, Panginoon Diyos, huwag na pong mapalagpas ang ganitong mga pagkakataon na kami po ay manatiling matigas ang ulo sa halip ay mapasakop po kami sa iyo at ang kalooban po niyo, ang katwiran po niyo, ang siyang maghari sa loob ng aming tahanan sa lipo ng aming ginagalawan. Maraming salamat. Purihin po kayo at dalangin namin ang iba pang mga programang kasunod dito, Panginoon Diyos, 702 DCS, kanyang mga regional stations ng FEBC Philippines. All
1: yes, Lord.
0: For your glory alone until all have heard in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Wow, praise the Lord. At gusto natin pasalamatan lahat ng mga kapastulan dyan sa Zambales na dumuro ng ating National Disciple Making Campaign. At inihahanda na po ang aming pagkabalik dyan para sa ating NDC clinic. Ang mga kadalurin sa atin doon sa Bataan, nakaraang dalawang buwan. Siyempre pa ang iba pa mga naikutan natin sa ating pag-ikot. At meron ding upcoming dyan sa Metro East, dyan sa Pasig at sa Karating na siyudad. Magkakaroon tayo ng NDC. We continue to pray that the Lord will use this to refocus churches to disciple making. Patuloy natin ipanalangin si Alex Ayala, ang kanyang kalakasan at tagumpay ng mga Pilipino. At patuloy natin idalangin din ang ang ating impeachment na nagaganap na ang katotohanan ang lumabas at maging daan ito para ang ating mga pamilya patuloy na sumusubaybay at nanalangin sa ating mga bayan, sa ating bayan, sa ating mga pamilya. Siyempre pa, lahat ng mga nababaha, ipanalangin po natin. Na talaga ingatan ng Panginoon, lalo na yung mga nasa evacuation center na ilayo sila sa mga sakit karamdaman. Nako, eh talaga pong ito na po ang ika nga ay hindi mapipigil na katotohanan. Tumatakbo ang oras. Kaya salamat po sa mga tumulong sa amin sa broadcast natin sa Family Matters. Sina RCD Ferrer Tabua, si Shaira Gabornes, si Kaina Abalon, ayan, at ang kanyang ama ay napakasipag sa mga campus ministry. Ang production technician, RTV team, broadcast engineers, at Bukawi transmitter site. At siyempre pa, Kuya Willie, salamat sa mga kaagapay sa pagsama sa atin dito sa Family Matters. Nabati mo ba ang mga kapampangan?
0: Halipa po, pero
1: pwede ba, pwede na. Bumati ka na nagpapaalam.
0: Mga kapalin, salamat po kang pagyabe tamang ngayon Aldo. At sana po, kang tutukoy pa ne. Sabi ko sa kanila, salamat po sa pagsasama-sama natin ngayong araw at sana nga ay sa susunod pa.
1: Yes, at ito po ang inyong mga kasama, Bishop John Milan at si
0: Kuya Willie Basilio po.
1: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa patataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
3: Filipino ang tawag sa katutubong wika ng buong Pilipinas. Ginagamit ito sa pagbigkas at pagsulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sangayon sa Artikulo 14, Section 6, nararapat na magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang opisyal na wika ng komunikasyon.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV.
4: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702-DZAS.
5: Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteriyang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga sintoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit na kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito.
4: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Konstitusyon, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
7: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilan.
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
10: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 11 ng umaga.
8: 702 Balita.
10: Magandang tanghali, narito ang mga pinakabagong balita ngayong Lunes, 10 ng Agosto 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
8: 702 Balita.
10: Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na aabot sa higit 750,000 na mga individual o katumbas ng 223,000 na pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at Hanging Habagat. Mula ang mga ito sa rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera, Mimaropa at Calabarzon. Habang nasa 34,400 na katao o 10,000 na pamilya ang nasa mahigit 400 na mga itinalagang evacuation centers sa bansa. Napaulat naman ang pagkasawi ng 8 habang 9 ang sugatan at 1 ang nawawala. Samantala na iulat din ang pagkasira ng nasa 300 na kabahayan habang umabot na sa 1.12 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Na ipamahagi na ang nasa 33.95 milyong pisong halaga ng assistance para sa mga naapektuhan ng nasabing habagat at mga bagyo.
8: 702 Balita.
10: Inihayag ng Department of Health o DOH na mag-ingat ang publiko laban sa leptospirosis kasabay ng mga pag-ulan sa bansa. Nagpapalala ang ahensya sa publiko ukol sa pag-iwas sa paglusong sa tubig baha para makaiwas sa nasabing sakit. Dagdag pa ng ahensya na magsuot ng boots at proteksyon sa katawan sakaling hindi talaga maiiwasan ang paglusong sa baha, pati na rin ang pagkonsulta sa doktor para sa tamang payo at reseta ng gamot. Maaari namang tumawag sa National Emergency Hotline na 911 kapag nangangailangan ng agarang tulong. Samantala, nauna ng ipinag-utos ng Malacanang sa ahensya ang paggawa ng mga hakbang laban sa mga sakit na nakukuha bunsod ng mga pag-ulan at pagbaha.
8: 702 Balita.
10: At iyan ang kabuuan ng ating balitaan sa mga oras na ito, hatid ng FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
8: 702 Balita.
11: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila.
12: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
12: Himpilang.
9: 702
8: DZAM. Agapay ng sambayanan.
11: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho,
1: usapang kabuhayan,
0: usapang negosyo,
1: usapang asenso,
0: Entre Pinoy Espesyal.
2: Isang mapagpalang araw ng Lunes sa iyo, Kaagapay. August 10, magandang araw po. Nawa ay merong kaunting sunshine dyan sa inyong lugar dito po sa amin sa Ortigas ay slowly but surely. Ayan, slowly po ay nagpapakita na po ang sunshine and it's nice to see na medyo maliwanag ang kapaligiran. Kahapon po ay sobrang dilim dito po sa amin, ano, sa area namin sa Valenzuela sa Norte ay halos dire-diretso po ang buhos ng ulan. Kamusta po kayo dyan sa inyong lugar? Ako po si Jo Cabrera Alabastro ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan ngayong rainy Monday morning. Kumusta ka? Tayo rin po ay napapakinggan dyan po sa pamamagitan ng Facebook Live at syempre sa YouTube channel 702DZAS po yan. At tayo po ay sinasamahan ng ating kasamang John B. Reyes. At kagaya ko po ay sinalubong niya ang habaga. Ang pagkalakas-lakas na ulan kaninang madaling araw. Alam niyo naman po eh, nakikipag-unahan po kami sa umaga dito po sa 702DZAS. Kaya naman po, tutok lamang sa mga kaagapay po natin na ready na umasenso, handang-handa na mag-flex ng kanilang mga muscles at always up and about. Kahit na tanghali na po, ano, ngayong araw ng Lunes. At kung kayo ay nasa biyahe, ingat-ingat po, medyo madulas ang kalsada at may mga lubak, ano, na hindi masyadong nakikita dahil sa may tubig ang kakalsadahan. Kaya po, extra ingat po kayo. Make sure po na ang inyong gulong ay hindi flat o hindi malambot kasi mahirap ngayon, ano, yung maflatan sa gitna ng lakas ng buhos ng ulan na do-double whammy po kayo niyan. Kaya po make sure na-check, double check ang inyong mga sasakyan kung kayo ay aalis at kung may motor po, huwag kalilimutan ang kapote. Mahalagang mahalaga po yan at syempre ang helmet. Yan, mga paalala po yan at may liwanag, may ilaw ang motorsiklo, ano? And ngayon pong maulan, rainy season, hindi po ito yung panahon para magupit ng kuko sa paa. Bakit naman ganon? Kasi 'di ba pag nagupit ka ng kuko sa paa tapos matamaan yung ingrown mo, masugat ka, mababad ka sa tubig baha. Oh, no. 'Yun, doon tayo magkakaroon ng problema. Ang tubig baha po ay may mataas na posibilidad na makontaminate ng mga ihi ng daga. Pasintabi po sa mga nananahalian, pero yan po ay paalaala po ng inyong mga kaagapay dito sa 702DZAS. Ang leptospirosis po ay syempre pag taas ng tubig kasama po sa mga ano yan, sa mga dapat nating ingatan ng ating mga sarili. Kasi meron akong kaibigan, John B., na leptospirosis siya. Pero hindi siya umapak sa baha.
3: Oh, no.
2: Hindi siya umapak sa baha, mga kaagapay. Pero ba't siya nagkaroon ng leptospirosis? Apparently, nung tinitrace niya yung kanyang biyahe nung time na yon, kasi bumilang pa ng 3 araw bago siya nilagnat. Tapos, nung na-leptospirosis siya, na-ICU pa siya, ganong kalala yung kanyang naging karanasan. Hindi naman sa nananakot ako, mga kaagapay, ano? Pero nangyari po kasi yon sa kaibigan ko. So na-ICU na nga siya. Tapos sinasabi nung doktor, pakitrace mo paano ka nagbiyahe. Yun ay ang nangyari, nagupit siya ng kuko, tapos nagsuot siya ng sandals, tapos natalsikan ng tubig. baha yung kaniyang paa. Hindi nga nalublob kaagapay, natalsikan lang. Ganong katindi yung epekto ng leptospirosis sa kaniyang katawan, ano, na konting patak lang, konting talsik lang, may full effect na siya. Kaya po, bago kayo lumusong sa baha, isipin nyo, may sugat ba ako? At baka doon pumasok yung bacteria. Wag na lang, no, yung pumasok yung leptospirosis na bacteria na yan. Ay wag na wag nyong subukan na lumusong sa tubig baha. No? Kung hanggat maaari, magkaroon ng boots. Yan, o kaya naman basta umapak sa tabla, sa bato, sa kung saan ay maaangat ang inyong mga paa. Magandang araw kay Ate Nora Kabantog.
3: Good morning.
2: Sabi niya, ayun, God bless you po. Thank you po. Si Sonia Casera watching. Thank you po. Ayan, Nora Zagaray, Unchangeable God Commission Church. Sa UGCC, shout out Reverend Pastor Jumides and Pastora Tess Jose. Binabati ko rin ang aming church, Faith Walkers Community Church. Aba, dyan po kami sa Espanya. Normally ang Espanya binabaha, pero salamat sa Panginoon, kahapon ay walang kabaha-baha, kaya ang dami namin sa simbahan. Yan, si Faustina Habla, good morning, kahit maulan.
3: Good morning.
2: Listening to AM Radio, thanks, salamat sa Lord, hindi kami binaha. I praise God. From Marikina City, lunch check. Sinigang na baboy sa malamig na panahon. Sarap naman ito, John B. Mapanginggit nga ni si Rosalinda Manzano. Ayan, lunch check. Ginisang together and fried chicken. Ginisang toge yan. Oh, sarap naman yan. Pero yung ginisang together, dapat saglit lang yung kakainin. Madaling mapanis eh, diba? Yan. Sia Maria Elizabeth Aranyas. Oh, ito naman yung sa kanya. Aha. Sabi niya, lunch check. Ay, hindi pala. Oo, malakas ang ulan dito po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ano yung CS? Ah, City of San Jose del Monte, Bulacan. Mabuti na lang meron dito taga CSJDM. Dinagdagan pa kasi ng letter eh, no? Sabi niya, yon, malakas po ang ulan, magdamag pong makulimlim naman. Hari nawang ang aming si John B. Reyes ay makauwi ng malwalhati. Yan. Alam niyo po sa Valenzuela, no, kasi talagang alam nating lahat na yan po ay lugar na bahain. Pero ito ha, recently, John B., mga kaagapay, inaabangan namin yung pagtaas ng BB dyan sa yung talagang rampant na pataas na lugar na yan, papunta ng Fatima, hindi bumaha. So, praise God, congrats sa maayos na flood control ng aming syudad diyan sa Valenzuela. And mostly naman ay gutter deep yung baha, pero nagsasubside. Yan. Kaya good job sa aming mayor. Si Melon, Saturday. Thanks sa reminder, ante. Baka pwede info about August 15. Opo naman. Okay, mamaya po i-announce po natin yan. Yung mga paalala po na yan. At good morning kay Ate Lorna de Git.
3: Good morning!
2: Opo, bagamat kansilado ang klase, sa karamihan, hindi po natin ika-cancel ang ating pagbati ng happy birthday!

0: Opo naman, happy, happy, happy birthday kay Ferdy Marcos, kay Papa Ferdy Marcos. Hello, happy birthday, Ninong Ferds. Belated happy birthday. Ganon din kay Pastor Hiram Pangilinan. Hazel Alvis, ang inyong kagapay, Hazel Alvis. Happy, happy birthday. Senior citizen na siya. In-announce eh, no? Si Ate Rona, Tita Rona Bernardo ni Ate Heidi Sampang. Happy birthday, Tita Rona.
1: Birthday,
0: and then, syempre, ang ating very own Nemia Turla. Maligayang-maligayang kaarawan sa'yo. Ganon din si Ate Lorna Laksa ng Entrepinoy Espesyal. Yung kanyang edition na talagang napakahirap unawain pero pinipilit niyang ipaintindi sa atin sa pamamagitan ng simpleng mga salita. Salamat sa iyo. Ate Lorna Laksa, salamat sa iyong buhay. Siyempre, regards din sa iyong esposo. Ayan, si Sir Alvin, makakasama natin this coming Wednesday. Sabi niya, stay safe and warm mga kaagapay. At mag-prepare na para sa mga ibebenta sa bear season. Uy, John, binamiss ko na yung ano mo. Yung spuds mo, ano na nangyari? Naalala ko tuloy yung pagbebenta. Naalala ko yung iyong napakasarap na spuds. Si Luz Aguilar, ulam namin ginisang ampalaya na may sopas pa kagabi. Wow, at binabati niya, belated happy birthday, Sister Nora.
2: Happy birthday!
0: Kahapon. Ayan. Happy, happy birthday. And then, tayo po ay makinig sa ating baon.
3: It's baon time!
4: Magandang araw, kaagapay! Muling ipinakita ng Pilipinas ang taglay nitong ganda matapos kilalanin ang Boracay bilang ikawalong pinakamagandang isla sa Asia Pacific sa Travel and Leisure Luxury Awards Asia Pacific. Ipinagdiwang ng Malay Boracay Tourism Office ang pagkilalang ito bilang patunay na patuloy na hinahangaan ng mundo ang tanyag na isla dahil sa puting buhangin, malinaw na tubig, at ang natatanging karanasan na hatid nito sa mga bisita. Kasabay ng tagumpay, binigyang diin ang patuloy na pangangalaga sa kalikasan at pagpapanatili ng kalidad ng serbisyo para sa mga turistang bumibisita sa Boracay. Kasama ang Boracay sa dalawang isla ng Pilipinas na napabilang sa listahan habang pumang-apat naman ang Palawan. Dagdag pa rito, nakatanggap na rin ang Boracay ng iba't ibang pandaigdigang pagkilala bilang isa sa pinakamahusay na beach destination sa Asia. At yan ang ating baon. Ako po,

0: si Phil Lagdapon.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entrepinoy Espesyal.
2: Patuloy pa rin po tayo sa ating pakikipag-partner sa mga company na nangangailangan po ng staff. Ang Mission to the World, kailangan po nila ng social worker. Social worker, kailangan po ay babae. Ayan. Maaari po kayong makipag-ugnayan po sa Mission to the World. At sa kanilang Facebook page po ay makikita po ninyo ang opening po sa Mission to the World. And then, ang Sammy's Merchandising and Radiator Shop, dyan po sa Paranaque, na ilangan ng company driver, pahinante, technician, at welder. Ang number po ay 0917-831-6621. 0917-831-6621. And then, syempre, kailangan pa rin po namin ng production technician sa RTV. Maaari po kayong mag-email djsinfo@febc.ph. djsinfo@febc.ph. At eto po, imbitado po kayo sa seminar na gaganapin po this coming Saturday. Magkita-kita po tayo dyan po sa Philippine Bible Society. Ito po ang theme ay Break the Cycle of Bullying and Depression. At 8 a.m. to 11 a.m. po, Philippine Bible Society. Sabado po yan, rain or shine, tuloy po. At syempre, ito po ay libre. This one will be facilitated by, ang speaker po ay si Dr. Joyce Piapgo. Kasama rin natin ang mag-asawang Claire Abong at Claire Pineda. Okay po. Maaari po kayong walk-in. Kung hindi po kayo makapag-register online, pwede po yan walk-in po. Kaya magkita-kita po tayo this Saturday, Life Connect. Yan po ay effort ng FEBC para po tayo naman ay ma-equip ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay tungkol sa mga practical na insight na meron syempre reflection o ano ang tugon ng Biblia patungkol po rito. Yan po, Sabado po, August 15 sa Philippine Bible Society, 8 a.m. to 11 a.m. Number po, 0927-778-6909. And then, libre po ito ha. Okay. So, si Ate Elizabeth Aranias, ayan, nagpapabate. August 27 naman, birthday daw ng kanyang apo. O sige po, advance happy birthday po sa inyong apo. Sana sa 27 mabati rin natin. Ano? Ate Thelma, good morning. Makulimlim pa rin po, wala na pong ulan. Ah talaga, sa inyo wala nang ulan. Okay, ang luto ko pa ay ulam na ginisang ampalaya na may tawsi at pritong bangus. At dessert ay banana, latundan. Napakasarap naman po niyan. 11:22 in the morning, tuwing araw po ng Monday, ang atin pong partner ay ang Business as Mission Philippines. Alam niyo po, maganda na i-save niyo po ang mga episode ng Mondays with BAM. Kasi marami po tayong insight na mapupulot. At particularly for today, kasama po natin si Pastor BJ Sebastian. Bibigyan po niya tayo ng mas malalim at mas magandang perspective patungkol sa pag-unlad, patungkol sa pagnenegosyo at kung paano tayo haharap bilang mga Kristiyano sa marketplace.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, at patok na negosyo.
3: Business as Mission sa Entre Pinoy.

0: ang mga nalaglag na kable ng kuryente. Laging maging updated sa mga balita para sa pagpaplano ng buong pamilya sa gitna ng kalamidad.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.
2: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
4: Sumasa sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
6: Ang oras, alas 12 ng tanghali.
4: 702 Balita.
6: Magandang tanghali, narito ang mga pinakabagong balita ngayong Lunes, 10 ng Agosto 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
4: 702 Balita.
6: Kasabay ng epekto ng mga pag-ulang pinalalakas ng hanging habagat sa Luzon, nagpapatuloy ang pagpapakawala ng tubig ng dalawang pangunahing dams sa Benguet. Batay sa Flood Forecasting and Warning System for Dam Operation ng PAGASA, bukas ang 7 mula sa 8 spillway gates ng Ambuklaw Dam kung saan pinakawalan ang nasa 467.43 cubic meters per second na tubig, kaya umabot na sa 751.71 meters ang antas ng tubig sa naturang dam na malapit na sa normal high water level na 752 meters. Habang nananatiling bukas ang lahat ng anim na gates ng Binga Dam sa 4 na metro at nagpakawala ng 522.56 cubic meters per second na tubig. Sa ngayon, nasa 574.44 meters ang antas ng tubig sa naturang dam na malapit na sa normal high water level nito na 575 meters. Dahil dito ay nag-abiso ang Weather Bureau sa mga residente at concerned local disaster risk reduction and management councils na magsagawa ng kaukulang aksyon ugnay ng posibleng epekto ng pagpapakawala ng tubig mula sa nasabing mga dam sa probinsya.
4: 702 Balita.
6: Naapektuhan ng pagkawala ng kuryente ang aabot sa 98,000 na mga customer ng Meralco sa Luzon dahil sa malakas na ulan at matinding pagbaha dulot ng habagat. Pangunahing sanhi nito ay ang pagtaas ng tubig baha at pagkasira ng mga electrical facility. Pinakamarami sa mga apektadong lugar ang nasa Cavite bukod pa sa Bulacan, Metro Manila, Laguna, Quezon, Rizal at Batangas. Patuloy namang kumikilos ang mga tauhan ng Meralco para maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar basta't ligtas ng magsagawa ng restoration work. Habang nagbigay paalala sa publiko ang Meralco na umiwas sa naputol na kawad ng kuryente,

0: sila o sirang electrical facilities at mga kagamitang nakalubog sa baha. Maging paghihikayat na iulat sa kanila ang anumang mapanganib na sitwasyong may kinalaman sa kuryente. At iyan ang kabuuan ng ating balitaan sa mga oras na ito, hatid ng FABC Network News. Muli ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
1: Sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Nagsabi nga po sa Exodo 4:11. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdedesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako, ang Panginoon? Ako po si Sister Mian, ipinanganak pong pinagkaitan ng paningin. Ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanigalang Lagon. Kung papaano kaming mag-asawa na parehong bulag ay nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo na pasisimulan ko 10 taon na ang nakalilipas.
1: Mian, kahit hindi ko makita ang iyong kagandahan, handa akong iharap ka sa altar.
2: Darwin, wala na nga akong mga mata. Wala ka rin mga mata. Hindi talaga tayo magkakakitaan.
1: Oo nga pala.
2: Kung magkakatuluyan tayo, papaano kung tayo ay matatanda na? Papaano mo ako aalagaan o papaano ko ikaw aalagaan?
1: Ipagkatiwala natin sa Poon ang mangyayari sa atin. Ang alam ko, nagmamahalan tayo.
2: Hindi ka ba nahihiya? Habang naglalakad tayo, pinagtatawanan tayo ng mga tao dahil sa ating kapansanan.
1: Wala akong pakialam sa mga magtatawa sa atin.
2: Sige na nga! Dahil mapilit ka, pumapayag na akong maging kabiyak ng buhay mo.
1: Yahoo! Ipapakita ko sa'yo, hinding-hindi ka magsisisi sa pagiging kabahagi ng buhay ko.

0: Carlin Santos or Please. Paging Doctora Carlin Santos or Please.
1: Bakit? Bakit, Darwin? Hindi pinahintulutan ng poon. Mabuong ating baby. Bakit nalaglag pa ito sa aking sinapupunan?
2: Baka minsan kasi dahil sa pagod. Kahit buntis ka kasi, tumutulong ka pa rin sa akin sa pagmamasahe.
1: Kung hindi ako tutulong sa'yo, paano ang pang-araw-araw nating gastusin sa bahay? Kung tayong dalawang magtatrabaho, kahit paano, may maiipon pa tayo.
2: Eh, ipagkatiwala na lang natin sa phone kung ano man ang dahilan ng pagkawala ng ating baby. May dahilan kung bakit kinuha ito sa atin ng poon.

0: Mahusay ka pala sa pagmamasahe, May.
1: Opo, madam. Bata pa po ako. Ito na ang trabaho ko.
0: Hanga ako sa inyong mag-asawa. Sa hirap at sa ginhawa, wala kayong iwanan.
1: Iyan po ang ipinangako sa akin ng mister ko nang sagutin ko siya at pakasalan niya ako.
0: Hi, sana all. Teka, gusto ko kayong isama sa aking dinadaluhang fellowship.
1: Ano pong fellowship?
0: Masaya roon. Baka makatulong din sa inyo. Malay ninyong mag-asawa, baka may magpapa home service massage sa mga kapatiran doon.
1: Sige po, sasabihin ko sa aking mister. Tsako, papayag naman siya.
0: Pag wala na kayong gawa, isasama ko kayo sa aming fellowship.

0: Salamat sa mga unang dumalo ngayon sa ating panambahan. Sinasabi nga sa kasulatan, ang Diyos ay hindi nagtatangin ng tao. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, tinatanggap ka ng Panginoong Jesucristo.
1: Mayan, narinig mo? Welcome tayo sa fellowship nila.
2: Shhh! Huwag ka maingay.
0: Hindi itinatakwil ng Panginoon ang lumalapit sa Kanya. Lagi niya itong binibigyan ng pag-asa.
3: Pero, bakit nawawalan ako minsan ng pag-asa? Kung nagtitiwala naman ako sa poon.
0: Ang challenge ko po sa mga narito, magpatuloy kayo sa pagdalo at pakikinig ng salita ng Diyos. Siya rin ang nagsasabi, sapagkat sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Roma 10:11.
1: Lab, imbitado tayo muli ng kliyente sa kanilang fellowship.
3: Parang ayaw ko na.
1: Hindi ka ba nakakaramdam ng saya sa preaching ni Pastor?
3: Nangungusap sa aking puso ang kanyang sinasabi.
1: Ganon din ako. Parang gusto ko palaging makarinig ng mensahe. Pero bakit ayaw mo nang pumunta?
3: Hindi ko alam. Parang may humahad lang sa isip ko. Nais ng isip ko, wag nang dumalo.
1: Eh, subukan muli nating dumalo. Mamaya, narito si ate. Susunduin niya tayo. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa humahad lang sa isip mo.

0: Nasabi sa akin na Mr. mo, May, parang ayaw mo nang dumalo sa fellowship.
1: Parang may humahadlang po sa isip ko, ate. Hindi ko po alam kung bakit ito nangyayari sa akin.
0: Normal yan. Kinakailangan may magdidisipulo sa'yo para mapagtagumpayan mo ang mga dagatipong kaisipan pumapasok sa isip mo.
1: Paano po yung pagdidisipulo?
0: Kinakailangan patuloy kang makarinig ng salita ng Diyos. Kapag may dumarating na mabibigat na pagsubok, at palagi rin kayong isasama sa panalangin.
1: Akala ko po pag lumapit sa Diyos, wala nang problema sa buhay.
0: Hindi nawawala ang problema. Napagtatagumpayan natin ito sa tulong ng Panginoong Hesukristo. Habang tayo lumalapit sa Kanya, binibigyan niya tayo ng lakas para harapin ang bawat suliranin natin sa buhay.
1: Katulad po naming mag-asawa, ang hirap mabuhay nang walang nakikita.
0: Lahat ng tao may kanya-kanyang kapansanan. Walang perpektong taong ipinanganak. Mas mabuti pa, pumunta na tayo sa fellowship. Makinig muli tayo ng mensahe buhat sa Biblia.
1: Sige po, sasama muli kami ni Darwin sa inyo.
2: Hindi lahat ng mga katanungan natin sa buhay ay agarang magkakaroon ng kasagutan. Habang lumalapit tayo sa Panginoong Hesukristo at nag-aaral ng kanyang makaturuan sa Biblia, doon natin malalamang may plano pala siya para sa ikabubuti ng mga nagtitiwala sa kanya. Sabi nga sa Jeremias 29, talatang 11, "Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan." Lagi para sa ikabubuti ang plan ng Diyos sa atin. Amen po ba?
3: Amen!
4: Praise the Lord!
5: Praise the Lord!
2: Ang sinumang nais ipagkatiwala ang kanilang buhay sa Panginoong Hesukristo, inaanyahan ko po kayong lumapit sa harapan para maipanalangin ko kayo. Hindi po kayo mabibigo sa paglapit sa Panginoong Hesukristo.

0: May, ano masasabi mo sa mensahe nating narinig?
1: Nagbibigay nga sa akin ng kalakasan ng kalooban eh.
0: Ang mga dumadalo rin sa fellowship, binibigyan tayo ng pansin. Masaya nila tayong kinakamay at tinatanggap. Eh gusto mo pa bang patuloy tayong magpasundo kay ate?
1: Oo, gusto ko. Madisipulo tayo sa katuruan ng Biblia.
0: Sige, pag dumating muli si ate at nagpahilot, sabihin natin, patuloy tayong dadalo sa fellowship.

disipulo bago ako ganap na kumilala sa Panginoong Hesukristo. Sa kasalukuyan, pinatira po kami ng pastor sa loob ng simbahan bilang kamanggagawa. Kahit pinagkaitan kami ng paningin, may liwanag na kaming nakikita. Ang liwanag na ito ay ang pagkakilala namin sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa amin.

0: Paliwanagan niyo ako at turuan ng inyong katotohanan upang ako'y magabayan pabalik sa inyong templo sa banal na bundok. Salmo 43:3.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Mayanne Vasquez. Mga nagsiganap:
0: Carlene De Guzman,
1: Roy Camo Gomez,
2: Marjorie Maglinte,
3: Ariel Basas.
1: Technical supervision ni Jerry Peñalosa. Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng batas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
2: May salin ba sa Pilipino ang mga mathematical word na square root, cube root, at arithmetic? Meron! Square root ay pariugat, cube root ay taliugat, at ang arithmetic ay palatuusan. Pariugat, taliugat, at palatuusan sa wikang Pilipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
6: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
7: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

历史鸡就叫了，彼得想起主对他所说的话，鸡叫以先，你要三次不认我，他就出去痛哭。

0: 飘扬约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, alauna imedya ng hapon.
1: 702 Balita.
3: Magandang hapon. Narito ang mga pinakabagong balita ngayong Lunes, 10 ng Agosto 2026. Ito ang ngayong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: 702 Balita.
3: Aabot ang halaga ng kapinsalaan at lugi ng sektor ng agrikultura sa 135.5 million pesos dahil sa mga nagdaang bagyong Maymay, Luis at Hanging Habagat. Batay sa damage assessment ng regional offices ng Department of Agriculture o DA, naitala ang mga pinsala sa agrikultura sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas at naapektuhan ang mahigit 4,000 na ektarya ng agriculture areas. Pinakamatinding nakaranas ng pinsala at pagkalugi sa mga commodities ay ang bigas, sumunod ang mais, high-value crops, livestock at poultry, gayon din ang mga pasilidad sa irrigasyon, machines at equipment. Kaya naitala ang 4,465 na metrikong tonelada ng production loss. Dahil dito, sinabi ng DA na maaaring mag-avail ang mga apektadong magsasaka ng 106.5 million pesos na halaga ng farm inputs gaya ng bigas, mais at binhi ng mga gulay, maging loan mula sa Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na nagkakahalaga hanggang 25,000 pesos.
1: 702 Balita.
3: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA at Laguna Lake Development Authority o LLDA ang muling pagbuhay sa 90 billion pesos na Paranaque Spillway Project na makakatulong sa pagbawas ng pagbaha at pagpapalakas ng produksyon ng isda sa Laguna de Bay. Ayon sa DA, ang spillway ay makatutulong sa pagbawas ng pagbaha sa mga baybayang lugar ng Laguna, Rizal at Metro Manila habang mapapabuti rin ang kalidad ng tubig sa lawa. Idinisenyo ang 10.5 kilometer spillway para magdugtong sa Laguna de Bay at Manila Bay at itatayo ng hindi bababa sa 50 meters sa ilalim ng lupa. Makikipag-ugnayan ng DA at LLDA sa DPWH, DENR, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagtalakay ng proyekto at tugunan ang mga pangamba ng mga maapektuhang komunidad.
1: 702 Balita.
3: At iyan ang kabuuan ng ating balitaan sa mga oras na ito, hatid ng FEBC Network News. Muli, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
1: 702

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: Sa prinsipyo ng wikang Filipino, may mga salitang hindi pa maaari ang re-spelling kung ito ay nagiging kakatwa o katawa-tawa ang anyo sa Filipino. Nagiging higit pang mahirap basahin kaysa sa orihinal. Nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan. At lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. Halimbawa ay ang carbon dioxide na mas mahirap pang basahin kapag na-spell sa Filipino. Ang pizza na kapag sinalin sa Filipino ay magiging pizza o katunog ng petsa. Ang pagkawala ng anyo ng bouquet kung ito ay na-respell at ang duty-free.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
5: Magandang tanghali, hapon, umaga at magandang araw sa iyo kaagapay kung saan mo man kami napapakinggan. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay tayo po ay sa bayang napapanood, napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa 702DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay na aming nakakasama kanina pang madaling araw sa pamamagitan po ng ating Google, ng ating mobile application. Diyan po kaagapay ang 702DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Siyempre, sinasaluduhan natin ang ating kaagapay na nakakasama po sa pamamagitan ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay ngayong hapon na ito, ngayong araw ng Lunes, ang ating pong pagkikwentuhan at pag-uusapan ay patungkol pa rin po sa mga ilang concerns at mga katanungan ng ating mga kababayan, lalo na sa usapin ng Commission on Election. Kaagapay umulan man o umaraw o bumagyo, ready to serve pa rin po ang Commission on Election sa pamamagitan po ng kanilang tagapagsalita. Ipinapakilala ko po si Attorney John Rex Laudianco. Magandang hapon sa inyo, Attorney Rex.
6: Magandang hapon po, Sir Brian, at sa lahat po ng ating taga-subaybay sa Ahensya de Consciencia, naway tayo pong lahat ay ligtas kahit masama po ang panahon ngayon. Magandang hapon po.
5: Attorney Rex, nang declare po ang Malacanang ng work from home setup, so kamusta po ang operasyon po ng COMELEC?
6: Eh, kami po ay tumalima sa direktibang ito, alang-alang na rin po sa kaligtasan ng aking mga kapwa empleyado. Eh, pati na rin po, alam din naman namin may hirapan po makapunta dun sa aming mga tanggapan. Wag po kayo mag-alala, as soon as malit na po ito at baka po bukas, eh, tuloy na po ang lahat ng serbisyo ng inyong Commission on Elections po.
5: Technically ba, Attorney Rex, wala ba tayong operation dyan sa Intramuros?
6: Meron po, patuloy po yung aming mga ilang empleyado sa aming pagsaayos ng aming server, kaya po ang website ay tuloy-tuloy po sa pag-operate. At kaninang umaga nga po, itinuloy pa rin ng Commission on Elections yung aming walkthrough dito po sa Data Center 1 at Data Center 2. Yan po yan sa Makati at Paranaque, kung saan nandun po ang server, main server at backup servers ng COMELEC na tatanggap ng resulta para sa September 14 Barm Elections. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa pamamayag, mga media, na inikot po at tinignan ng server na ito.
5: Mm-hmm. Sige nga po, Attorney Rex, bigyan nyo na nga po kami ng mga ilang updates dyan sa COMELEC since nasimula na natin itong pagkolekta nga po ng mga resulta para sa Barm Election.
6: Opo, ano, kanina po ay pinakita kung saan nakalagay, secure na location, secure na data center, kung saan po dyan ilalagay ang server ng Comelec. Yung main server po ay nandito sa Makati, at yung pong ating backup server na kumbaga po ay fail-safe procedure ng Comelec, kasi in case magkaroon ng problema, eh meron pa rin tayong resultang maitatabi dyan naman po sa Paranaque. Ito po yung pinakita natin sa ating mga kababayan na mga media para makita nila, maging first-hand witness sila na totoong nandun ang server. Hindi ito intermediary server, hindi ito alternate server, kundi ito'y main at backup servers na mababantayan po natin pagdating ng halalan dyan sa BARM. Nauna na po kasing naipakita mga 2 weeks ago yung pong ating data center 3 kung saan nandun naman po ang server ng ating PP survey, NAMFREL, pati na rin po ng majority party, minority party at ng media. So kagayon po mga ganyan ay parte ng transparency efforts ng Comelec, at lahat po ito asahan nyo patuloy nating ipapakita nang sa gayon makita na ating mga kababayan ang lahat ng preparasyon ng Comelec.
5: So attorney, ilan po ba ang inaasahan na inaasahan po nating boboto para po sa BARM election na ito?
6: Ang ating pong total registered voters ay nasa 2,393,200, at sana nga po maging mataas ang ating voter turnout, kasi alam nyo po matagal na ipinaglalaban ang ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro yung kanilang autonomy, at sa pamamagitan nga po ng pagtatatag ng kanilang Bangsamoro Parliament. At ito ay sa unang pagkakataon magkakaroon ng halalan. For the longest time po kasi appointees po yung mga nakaupo dyan, eh ngayon sila na ang maghahalal, sila na ang magluluklo. Kaya po sana lang magsilabas po tayo mga kababayan dyan sa BARM para bumoto sa September 14 BARM parliamentary election.
5: Attorney, itong magaganap po na BARM election po natin dyan po sa Mindanao, ano pong klase ang kailang gagamitin po na uri ng boto? Ito po ba ay tulad po ng barangay in SK election po natin na manual, o ito po ay tulad po ng mga national election na gumagamit po tayo ng automated machine?
6: Ito po ay automated elections po, nagagamit ng automated counting machines, may transmission ng resulta, kaya nga po meron tayong mga servers na tatanggap ng resulta dito po sa Calacang, Maynila. Ito po ay bilang pagtupad sa Republic Act 12232 na nagsasabing ang BARM parliamentary elections, automated elections ito, at practically karugtong po nung nakaraang May 12, 2025 national at local elections. Naurong lang kumbaga po, pero ang intention po talaga ay ito ay karugtong halos, at kaya parehong sistema, parehong makina at pareho ng lahat ng gagamitin po.
5: At malinaw yan mga kaagapay, lalo na sa mga kababayan po natin dyan po sa BARM, na ang inyo pong gagamitin ito nga po itong automated machine po natin sa pagbibilang ng boto. Since attorney, alam ko maliit tong 2 million na ito, inaasahan ba natin na sa araw din ito magkakaroon tayo ng bilangan, or ilang araw aabot ang bilangan, at anong buwan o ano bang linggo para masabi nating mananalo ng isang kandidato?
6: Nako, hindi po. Hindi aabot ng 2 araw. Inaasahan po natin sa September 15 ay alam na natin ang resulta. In fact, yung pong mga district representatives doon sa 32 districts dyan sa BARM ay inaasahan natin sa gabi pa lang ay maipoproklama na natin. At yun naman pong mga tinatawag na political party representatives na 4 na po, at yung pong mga sectoral organization representatives na 8 ay maipoproklama rin sa September 15 kinabukasan. Meron lang po kasi talagang transmission na magaganap, kaya po parang national at local elections, ang resulta sa bawat presinto ipapadala sa munisipyo at sa city, ipapadala sa probinsya, ipapadala sa regional office para po maiproclaim yung mga kandidato po natin. Pero dahil nga po ito automated elections, at bilang pagdadagdag po ng ating mga teknolohiya, eh magkakaroon po tayo ng Starlink na po, yung buong BARM, Starlink na po ang gagamitin natin para walang problema pagdating po sa transmission signal.
5: Nako attorney, magandang pagkakataon to sa mga kababayan po natin sa BARM, lalo na po dyan sa buong Mindanao po, na magkaroon po tayo ng sama-samang desisyon, dahil ito po yung pinakamatagal po nating mithiin na magkaroon po tayo ng sabihin natin o sariling sistema, pero magkakaroon tayo ng iisang layunin, ito ay maglingkod. Attorney, since nabanggit mo na automated machine sila, at alam natin na sa 2028 ay magkakaroon ng eleksyon para for the national, meaning to say ba nito, sasabay din si BARM?
6: Batay po sa ating Republic Act 12232, sa 2028 po ay hindi sila masasabay. Ang dahilan po dito ay hindi makakakumpleto ng tatlong taong termino. So iuurong po ito pansamantala, ngunit sa 2031 national at local elections, kasabay na po sila. So ang layunin lang po ng batas, bagamat hindi na isabay sa 2028, para lang po huwag magkaroon ng paglabag yung sa at least 3-year term ng mga mahahalal. Isasabay na sila sa 2031 at mula po doon, kasabay na natin ang barn parliamentary elections sa lahat ng national at local elections.
5: Yun, maganda rin tong impormasyon mga kaagapay, no? Baka kasi magkaroon sila ng connotation po at Attorney Rex, alam naman natin na mayroon tayong mga ilang kababayan na baka sabihin talagang hihiwalay na ang Mindanao. Hindi po mga kaagapay, malinaw po na sinabi po ni Attorney Rex po na pagdating po sa 2031 po, magkakaroon na po tayo ng sabay-sabay na eleksyon mula po to sa national, sa local at saan po sa barn. Ibig sabihin ba, Attorney, kung ilang buwan din yung haba po ng kanila pong kandidatura o kung ilang taon din po yung haba po ng kailang kampanya, isasabay din po ito sa barn o iba pa rin?
6: Kasabay na kasabay po dahil may po na local elective positions ang ating po mga barn parliamentary offices. At saka po tama po yung nabanggit nyo, bagamat parang may sarili silang parlamento, may autonomy. So, hindi po sila hiwalay sa Pilipinas. Nakagaling pa rin po sila ng ating saligang batas. Meron pa rin po silang mga governors, mga vice governor, mayors at vice mayor doon po sa kani-kanilang mga distrikto. Meron din po rin silang mga congressman, mga House of Representatives. At talaga lang po nagtatagpo ng kanilang parlamento para po sa paglilinang ng kultura at sining ng ating pong taga-bangsa Moro.
5: Mm-hmm. At maraming salamat, Attorney, sa mga impormasyon na ito. Naniniwala po ako na malaking tulong po ang BARM na ito o di kaya ito pong parliamentary election po natin para magkaroon po tayo ng isang matibay po na pagkakakilanlan sa kultura, sining po, lalo na po sa mga kababayan po nating nasa Mindanao. And syempre, Attorney, dako na po tayo sa mga katanungan ng ating kaagapay na alam ko na kayo po ay malaking tulong sa kailang kinakaharap. Ito, Attorney, ang unang katanungan, sabi niya dito, good day po sa inyo, Attorney Rex. Maraming salamat po sa programa ninyo. Ang tanong ko lamang po, may nais po sana akong itanong. Noong June 17, 2026 po ay lumipat kami ng barangay. Ngayon po ay may nasabi sa amin na naghain umano ng petisyon upang matanggal kami sa listahan ng mga rehistratong botante sa aming dating barangay. Maaari po ba talagang mangyari iyon? Ang pagkakaalam ko po kasi ang requirement ay 6 na buwang paninirahan bago magkaroon ng ganitong proseso. Sana po ay matulungan nyo kung malinawan tungkol dito. Attorney, ang tanong ko rin dito, pwede ba ang ordinaryong tao ang magpetisyon dito?
6: Ay, maaari po talaga yun. Huwag po nating petition for exclusion at petition for inclusion. Ganito po, yung po una sa lahat, yung kwalifikasyon ng 6 na buwan na paninirahan ay kailangan po ma-attain natin yan para tayo ay isang maging legal at valid na botante sa isang jurisdiction katulad po dyan sa inyong barangay. So pag na-attain po ninyo yan, yan po yung pagkakataon na pinapayagan tayo magparehistro at ako'y definitely naniniwala ako, registered voter po siya, kaya nga po siya nakatanggap ng petisyon. Nagkataon lamang po na siya ay lilumipat ng tirahan, eh nagkataon din po na tapos na po yung period ng ating registration. So anuman pong paglipat niya ay hindi na maaring irehistro sa COMELEC bilang paglipat doon sa kabilang barangay. Mananatili at mananatili po siyang botante doon po sa dati kung saan siya na barangay nakapagparehistro. Ang komplikasyon nga lang po dito ay kasi kine-question na yung kanyang residency. Sinasabi po nung nagpetisyon sa kanya, no, mananatili kang botante dito, eh hindi ka na dito naninirahan. So yan po yung isang komplikasyon na maari po talagang ma-resolve. At ito po nga po pala mga petition for inclusion at exclusion ay dinidinig ng ating Metropolitan Trial Courts dito po sa ating National Capital Region o sa mga Municipal Trial Courts pagdating po sa mga layon at lalawigan. So dyan po natin mapag-uusapan yan. Dyan magkakaroon ng paglalaban sa isang banda. Sasabihin nilang nung ating nagdino, hindi, kwalipikado na ako, naging nagkataon lamang kinailangan lumipat at sa kabilang banda po ay pag-uusapan naman, ay lalaban naman ng kabila, hindi mo napanatili ang kwalifikasyon ng residency dito sa ating barangay. So yan po, sa ngayon po ay ayoko magkomento muna dahil nga po nabanggit na nakapag-file ng petition for exclusion at pagkakatanggal. Ito po ay kikilalanin na ng ating korte.
5: Ibig sabihin ba nito, attorney, since nagkaroon na po ng filing po mula po dyan sa inyo, meaning to say po ba hindi siya makakaboto sa November 2?
6: Malalaman po natin kung ano ang magiging desisyon po ng ating korte. At ang exclusion at inclusion po ay hindi na sa COMELEC. Dahil po ang COMELEC po ay hanggang pagpaparehistro lamang ang pag-question ng kwalifikasyon ng pananatili bilang isang registered voter sa pamamagitan ng petition for exclusion ay didinggin na po ng korte. Sa ganun din po, yung pong kabilang banda naman yan, yung mga nag-file ng registration ngunit dininay ng ating Election Registration Board ay maaari ring mag-file ng petition for inclusion sa ating mga korte, no? So ito pong deadline po niyan, lumalabas po kasi ay nung nakaraang pong July 20 at July 25. Yan po yung inclusion at exclusion, 105 at 100 days before the elections po yan, ano? So ito po yung inaasahan natin na talagang korte ang magde-desisyon dahil pananatili ng kwalifikasyon bilang botante ang issue po dito.
5: Attorney, pag ganito yung kaso po, ibig sabihin ba ito magkakaroon sila ng criminal case or civil case?
6: Ay, hindi naman po. Ang kine-question lamang po dito ay pagiging botante. Kaya nga po hanggat maari ay ayoko po sana magkomento dahil ayoko pong pangunahan ang korte. Huwag po kayo mag-alala. Kung sakali man po mag-grant siya ang petition for exclusion na yan at kayo matatanggal, eh doon na po nagtatapos yun. Wala naman pong pagsisinungaling na naganap dahil po na nung panahong nagrehistro kayo, eh totoo namang talagang resident po kayo dyan sa inyong barangay. Hindi po ito magre-resulta sa isang administrative o kaya po ay criminal case unless na lamang po ganito. Iba po ang sitwasyon pagka ganito po ang nangyari, Sir Brian. Halimbawa kayo'y nagparehistro lamang ngayon, yung ating registration hanggang May 18. Kinlaim nyo dun sa inyong registration na kayo'y residente. Ngunit ang nagkataon naman po, eh, hindi nagkaroon ng konting pagbeberipika, nagkaroon ng approval yung inyong application. So sa makatwid, kahit hindi totoo yung sinabi nyo, dun sa inyong application form ay nag-grant kayo at nagkataong may nakakita, nakaalam na inyong kabarangay na ngayon ay nagsampa ng exclusion. Sa pagkakataon pong ito dahil sinumpaan under oath yung inyong application for registration, maari itong magresulta sa filing ng isang criminal case.
5: Naku po, kaya napakahalaga talaga kaagapay ng pagiging tapat, no? Siguro, balikan natin siguro siya, attorney, no? Once na magkaroon ng malinaw na detalye lahat. Kasi kumbaga, tama ba, attorney, no? Sa pagkakataon to, medyo malabo pa yung kinakaharap niya.
6: Tama po, ano, hintayin po natin yung magiging desisyon at proceeding sa korte. Ang maganda po naman sa ating mga proseso, parehong yung pong naihabla at yung pong naghabla ay mabibigyan ang kanila nilang pagkakataon, may due process. Maybe po kayo mag-adduce ng evidence nyo at ilaban ng inyong mga kanya-kanyang posisyon.
5: Yan, kaya naman kaagapay, no? Siguro anyayahan natin sila, attorney, no, na balikan tayo at magkaroon ng updates at syempre subukan natin na muling humingi po ng tulong kay Attorney Rex kung paano lalagyan ng ganitong uri ng resolba yung pagkakataon, lalo na ito ay sa usapin po ng pagiging residente po natin. Kaya kaagapay, mahalagang malaman po talaga natin, ulitin po natin, no, ang sabi nga po ni attorney palagi na dapat yung mismong araw na yun o di kayo yung mismong araw ng election ay doon ka magsi 6 months, baka naman nagkaroon ng mga ilang detalye na dapat pa nating linawin. Tama ba ako doon, attorney?
6: Tama po, ano, yung pong 6 months po na yan, yan po yung panahon na tayo yung nagpaparehistro. Ngunit pagkatapos po nito, eh talaga naman po pag nag-grant na yan, wala na kayong problema sa registration. Kaya nga po binubuksan ng COMELEC yung pong application for transfer. Just in case sa ganitong pagkakataon, eh lumipat na kayo, nang maging kwalipikadong botante rin kayo dun sa barangay na lilipatan ninyo. Ngunit again, ito pa'y bubuksan namin muli sa February 2027.
5: Kaya naman kaagapay, February 2027 po para po sa mga hindi pa po nakakapagparehistro, maawa na kayo kaagapay na huwag po tayong magpa-last day pa para lamang magparehistro. Attorney, diretso po tayo sa ikalawang katanungan ng ating kaagapay. Sabi niya dito, magandang hapon sa inyo, Attorney Rex. Nais ko lamang po sanang magtanong tungkol po sa aking voter's record. Medyo mahaba lang to, attorney. Sabi niya dito, ako po ay mula pa po sa Iligan City sa Lanao del Norte. Nagpa-reactivate po ako ng aking voter registration at nagkaroon po ng hearing June 1, 2026. Naoprobahan po ang aking reactivation at nakakuha na rin po ako ng voter certification mula po sa aming local COMELEC office. Ang nais ko lamang po sanang malaman ay kung kailan po maaasahang maipapasa ang pag-update ng aking record database sa COMELEC Intramuros. Nagtungo po kasi ako doon upang kumuha ng aking voter certification, ngunit sinabi sa akin ay wala pa raw po ang aking pangalan sa database. Kailangan ko po sana ang aking voter certification mula sa COMELEC Intramuros dahil ito po ang hinihingi ng agency para po sa aking aplikasyon sa trabaho sa Taiwan. Umaasa po ako sa inyong tugon at sana mabigyan niyo po ako ng impormasyon kung gaano katagal ba ang proseso nito. Maraming salamat po sa inyong oras at tulong, Attorney Rex. God bless you po.
6: Una po sa lahat, Sir Brian, inaasahan po namin sa loob ng isa o dalawang linggo updated na ang records mula po nung June 1. Ano? Kaya po medyo nagtataka ako sa pagkakataon ito na nabanggit na hindi pa reconciled yung records. Kaya po ako hihiling po, Sir Brian, na sana maiparating po yung aking numero dyan sa ating caller nang matulungan po natin siya. Aalamin ko po bakit hindi pa updated ang records dahil dapat updated ng records dahil po ngayon po ay nasa August na tayo. Halos dalawang buwan
5: yes,
6: na po. Nagkaroon tayo ng ERB hearing. Tutulungan po natin kayo, coordinate po dito sa ating himpilan sa pamamagitan po ni Sir Brian, makakuha ninyo po ang aking numero nang sa gayon po pagbalik ninyo sa Maynila ay personal ko po kayo matulungan. And by the way, tama po yung nabanggit niya, yung mga kababayan po natin, mga mag-a-apply sa Taiwan, libo-libo po ang dumagsa sa COMELEC at lahat po sila ay binigyan namin ng libreng voter certification. Wala pong bayad again. No?
5: Attorney Rex, di ba na ang napagkwentohan na po natin dito ay kumbaga parang yung binibigay po ng local office tsaka ng national office ay isa, pero bakit dito kailangan pa mula sa Intramuros?
6: Isa pa rin po yun na nais kong tanungin sa inyo, ano po bang agency yung nagsasabi na yan? Kasi nga po, talagang kami po ay may kasunduan na ng Department of Foreign Affairs, lalong-lalo na pagdating sa passport doon po sa ating marina, pagdating sa issuance ng Seaman o Seafarers Handbook. Kami kinikilala po ang ating local COMELEC certification. Kaya sana po makapag-ugnayan po tayo ng kahit ako po ay personal kong makausap, yan pong inyong agency na sana kilalanin nila yung ating pong locally issued voter certification.
5: Makararating ito, Attorney Rex, no? Yun nga lang ay pinoproteksyonan din po natin yung pangalan. Pero asahan nyo po na ibibigay ko po ang numero. Pero po, ito po ay aking i-forward din po yung ating naging diskusyon. Kaya punta na po tayo ito, Attorney Rex. Magandang katanungan to para sa mga kababayan natin sa usapin ng kandidato. Attorney Rex, sabi niya dito, bandang alas 9:07 po ng gabi ay may umikot pa rin pong sasakyan at nagpapatugtog pa rin po ng political jingle sa kahabaan ng aming kalsada. Sa tingin niyo po, Attorney Rex, katanggap-tanggap po ba ang ganitong uri ng kapamaraanan na kababangampanya kahit oras na ng pahinga ng tao? Kung kayo po ang tatanungin, attorney, saan po dapat iguhit hanggang hangganan sa pagitan ng karapatan ng mga kandidatong nangangampanya at karapatan po ng mga residente na magkaroon ng katahimikan at sapat na pahinga? Dapat bang mas higpitan ng COMELEC ang pagpapatupad ng mga patakaran sa ganitong sitwasyon? Hiling ko po ang inyong kasagutan, Attorney Rex.
6: Una po sa lahat, kay karapatan po ninyo magkaroon ng katahimikan sa inyong lugar, lalong-lalo na po ngayon na halos lahat ng syudad, lahat ng bayan po ay meron ng tinatawag po na ordinansa na quiet time mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kaya po sana kayo ay dumulog sa COMELEC para maghain ng reklamo. Huwag po mag-alala, hindi kinakailangan mag-execute ng affidavit o under oath at iba pa. Tumatanggap po kami ng anonymous complaint. Pakibigay lang po sa amin yung pong mga detalye kung saan, kailan at ano yung sirkumstansya na sa tingin nyo ay nalabag yung ating pong mga regulasyon sa pangangampanya. At kasama po ito na sinasabi natin na paglabag, yung pong ito'y lampas-lampas na sa oras. Ito po ay ating tutugunan. Kaya po kung sakali man, makipag-ugnayan po kayo sa amin, ibigay ang detalye at aalamin po natin ang mga bagay na ito. At sa ating po mga kababayan, pagdating sa mga halalan, lalong-lalo na po, July 30, nagsimula yung kampanyahan dyan sa BARM, pakipagbigay alam po sa COMELEC kung meron po kayo nakikitang iba pang paglabag tulad nito, ng gugulo, ng bubulahaw, this oras na ng gabi, paglalagay ng mga materials, campaign materials sa mga hindi common poster area, sa mga public properties, i-report po ninyo in lahat ng ito sa amin.
5: Attorney Rex, pag ganito ba yung sitwasyon, meaning to say ba to, hindi ba to sakop ng COMELEC o ordinance to ng isang barangay?
6: Dalawa po, no, sakop din po namin. Kasi po, ang nais po natin panawa sa ating mga kababayan, ang mga batas po at ordinansa natin na umiiral, hindi nawawala ang pagpapatupad niyan kahit magkaroon ng eleksyon. So kung titignan niyo po, dalawa ang kanilang nilalabag. Una, ang regulasyon ng COMELEC pagdating sa kampanyahan, at ikalawa, kung anumang regulasyon o ordinansa meron sila sa kani-kanilang bayan. Yan po yung nais namin ipabatid sa lahat. At ito rin po yung dahilan na kung natatandaan niyo, Sir Brian, bakit yung mga bastos mangampanya, bakit yung nambubuli, mga nandidiscriminate, mga nagli-label, mga sexist na iba pa, dinisqualify ng COMELEC dahil kinikilala ng COMELEC ang pagpapairal ng Safe Spaces Act, mga Magna Carta for Women Act at iba pa. Lahat yan ay kasamang pinapatupad kahit na sa panahon ng halalan.
5: At nako, sa mga kakandidato dyan, no, napakahalaga po talaga ng pahinga. Kaya naman po, irespeto po natin yung oras po ng pagpapahinga. Lalo na ito po ay alas 9 na ng gabi. Kahit sabihin po natin na alas 10 pa rin po, ngunit ngayon po, no, sa mga kakandidato, tayo po ay magkaroon pa rin po ng respeto. Lalo na po kung inyo pong ang paglilingkuran ay barangay. Ito po, attorney, magandang katanungan to, attorney Rex. Sabi niya dito, good afternoon po sa inyo, attorney Rex. May mga ulat po kasi umano sa mga vote buying po sa ilang lugar namin, lalo na po ngayong gitna ng kampanya. Kung mapapatunayan po bang totoo ito, ano po ba sa tingin nyo ang dapat maging aksyon ng COMELEC at iba pang kinauukulang ahensya sa inyong palagay, Attorney Rex? Bakit may mga kandidatong gumagamit ng vote buying sa halip po ng mga kampanya ng patas? Sa tingin nyo po ba, Attorney Rex, paano po ito makakaapekto sa tiwala ng mga botante at integridad ng halalan?
6: Alam nyo po, yung vote buying ay tinuturing nating concept ng ating demokrasya. Hindi po napapatupad yung true will at decision ng ating mga kababayan dahil binabayaran sila, dahil tinatanggap nilang pera, nakukumbinsi po sila. Ang hiling po natin sa mga ganitong pagkakataon, gaya ng nauna ko nasabi kanina, ay ipagbigay alam sa COMELEC. Kami po ang mag-iimbestiga. Kami ang magsasampa ng kaso. Kami rin po ang magpo-prosecute. At dalawa ang ginagawa po ng COMELEC sa mga bagay na ganito. Una, dinidisqualify po namin sila. Kung matatandaan nyo po, meron na pong mga dinisqualify ang COMELEC ng mga kandidato nung national at local elections dahil meron kaming ebidensyang nakita na sila ay namili ng boto. At hindi po dyan nagtapos yan. Dinala pa nila kami sa korte at nasusting po ng Supreme Court ang desisyon ng COMELEC na i-disqualify ang mga kandidatong napatunayan naming namimili ng boto. At yung ikalawang bahagi po na sinasabi ko, hindi po hihinto ang COMELEC sa pagdi-disqualify lang. Itutuloy po namin ito sa pagsasampa ng isang kriminal na kaso. Ang tawag po dyan, election offense. Dahil lang nais po namin, lumabag ka sa batas, managot ka. Ang pananagutan dito, pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang mong bumoto, at ito ang pinakamabigat para sa isang nagbabalak pumasok sa pamahalaan. Perpetual disqualification to hold public office. Yan po ang gagawin ng COMELEC sa mga mamimili ng boto. Pero sa kabilang banta, meron din po kaming paalala, yung pagtanggap din po ng pera, ang pagbebenta ng boto ay kasing bigat ng ginagawa na nang namimili ng boto, pareho lang po sila ng pagkakasala at parehong-pareho ng pagkakaparusa po.
5: Sa ganitong pagkakataon, attorney, like for example, yung wala pa naman po tayong official po na campaign period sa mga kababayan po natin, tatakbo po sa barangay at lalo na sa SK election. Attorney, sakop nyo po ba kahit hindi pa campaign period? Like for example, ngayon po.
6: ay hindi pa po. Ang ating pong mga regulasyon patungkol dito, gaya ng vote buying, vote shedding, yung pong mga mali at bastos na pangangampanya, lahat po yan ay pumapasok pagka-election period na po. Bakit? Dahil po wala pa sa ngayon na maituturing na kandidato sa barangay at SK elections. Tandaan po natin, pag pangangampanya ang pinag-uusapan, vote buying, vote selling, ang meron po unang elemento dyan, kandidato. At nagkakaroon lamang po ng kandidato kapag nag-file na po ng certificate of candidacy at pag pumasok na yung tinatawag nating election period. Eh ang election period po ng ating barangay at SK elections ay medyo matagal-tagal pa po. Wala pa nga po tayong filing ng certificate of candidacy. In fact, sa September 28 pa po tayo magpa-filing ng COC at October 3 pa po ang simula ng ating election period. Kaya paumanhin po, sa ngayon, hindi pa po sakop ng COMELEC ang mga ganitong bagay.
5: Nako, attorney, no, sana magkaroon din ng revisa doon din po sa mga ganyang uri, lalo na itong concern ng ating mga kaagapay. At syempre, pinanggagalingan lang din ito, attorney, is ma-update din kayo. Attorney, possible ba na ma-revise pa itong mga ilang panatang batas po natin?
6: Possible po. Anything is possible po pagdating sa ating kongreso, no? Mm-hmm. Dahil po nagtatakda. Pero siguro po, nais ko rin ipabatid sa inyo na doon sa mga kababayan natin na naiinis dahil nakikita nila, wala man at technically at legally, hindi man ito pangangampanya dahil hindi pa pagkandidato. Pero nakikita na nila na nagpo-promote ng sarili nila, eh hindi po ibig sabihin eh wala tayong magagawa. Una, kapag ang ginagamit po nila ay pera ng bayan o state resources, ang tawag po dito sa ginagawa nila ay abuse of state resources at malversation of public funds. Maari po kayo magsampa ng kaso laban sa kanila dahil kung lalong-lalo na kung ginagamit nila ay pampublikong pondo. Ikalawa, meron na po tayong tinatawag na anti-EPAL doctrine at law. Pinapatupad po ito ng DLG. Pwede nyo po silang ireklamo sa DLG kung haragang binabalandra, pinapangalandakan nila ang kanilang pangalan samantalang o dapat trabaho nila ito at hindi ito dapat i-attribute sa kumbaga parang binibida nila ang sarili nila. Hindi po porket hindi pa election period, hindi po porket hindi pa sila kandidato ay tali ang kamay natin. Meron po tayong pwedeng gawin.
5: Mm-hmm. Kaya kaagapay, no, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng ganitong uri po ng mga problema, iba't ibang uri po ng concerns at syempre mga katanungan na dapat siya pong ilapit, kaagapay bukas po ang himpila ng 702-DZAS at pakinggan po natin yan at tulad po ng ginagawa po natin na inilalapit po mismo natin sa mga ahensya ng gobyerno upang sila po ay magkaroon din po ng paggalaw. Ngunit po kaagapay ito rin po ay dapat may sapat na aksyon kung gusto po talaga po nating malapatan po ito ng tama pong resulta sa ating pong gusto at ninanais. Thank you so much, attorney. Attorney, ito pa, may karagdagang katanungan ng ating kaagapay. Sabi niya dito, magandang hapon sa inyo, attorney. Ang katanungan ko po ay, bakit po kailangan pa ng mga kandidatong erehistro sa COMELEC ang kailang opisyal na social media account bago ang halalan? Sa tingin niyo po, attorney, paano po ito makakatulong sa pagpigil ng fake news, disinformation, at iba pang paglabag sa panahon ng mismong kampanya?
6: Normally po kasi ang ating social media platforms gaya ng TikTok ay hindi po pumapayag na gamitin yung kanilang plataforma sa politika at pangangampanya. Sa pamamagitan po ng pakikipagkasundo sa Commission on Elections ay naituturing po nila ito bilang bahagi ng malayang pamamahayag. Kaya nagagamit po nila ng libre yung plataforma na yan. Ang kailangan lang po mairehistro sa COMELEC, maipagbigay alam namin sa mga platforms na yan na ito, nagrehistro ito sa COMELEC, totoong kandidato ito at ninanais niyang gamitin ang kanyang platform sa maayos at tumutupad sa mga batas na pangangampanya. At pangalawa po, kasama namin kasi nagmo-monitor ang platforms na yan. Tinitignan po namin, meron po silang listahan ng kandidato. Sino ba ang maaring lumabag una sa community guidelines ng plataforma? Ikalawa sa mga resolusyon at mga ating regulasyon sa pangangampanya. At ang ikatlong bahagi dito, kung meron man kaming makitang lumalabag sa mga paalituntunin pangangampanya, lalo na yung bastos, yung pong mga sexist na gumagamit na remarks, yung pong mga iba pang mga hindi kaaya-aya ang mga pangangampanya nila, nare-report po sa amin yan. Nape-preserve ang evidence, i-delete man nila yung post nila, i-take down man nila yan, ay naku, na-i-record na po yan at na-i-turn over sa COMELEC upang magamit na ebidensya sa pagsasampa ng dalawang kaso. Una, yung pong napag-usapan natin disqualification. Ikalawa, kung meron ng election offense, ginagamit din po natin yan. At kung matatandaan nyo po, meron mga sinampang kasong kriminal ang COMELEC sa ating mga korte. At ang nakatulong po dito ng malaki, yung platforms po natin. Kasama natin sila ang nagmumonitor. Isa rin po ito sa pamamaraan upang makatulong sa ating mga kandidato dahil alam naman po natin, napakamahal mangampanya ngayon. Ngunit ang social media, malayo ang reach, madalas libre po ito. Hindi na kailangan mag-place ng ads, libre. At yun po yung tulong na nagagawa ng ating social media platform. Sa kapalit lang, irehistro mo, sumunod ka sa mga alituntunin at batas.
5: Ibig sabihin, attorney, tama ba ako, no? Pwedeng i-up or pwede lang magkaroon ng proper social media campaign sa mismong campaign period din.
6: Tama po. Yung dapat naman po talaga ay sa campaign period lamang ginagawa ito, lalong-lalo na sa barangay at SK elections. Bakit? Malino po sa sinasabi ng Omnibus Election Code na kapag nag-file na sila ng Certificate of Candidacy starting September 28, tinuturing na namin silang kandidato. Bawal mangampanya outside of the campaign period na magsisimula po ng October 22 at tatagal lang na October 31. So yan po yung mga bakit tayo may ganitong klaseng regulasyon.
5: Kaya naman sa mga kababayan po nating kandidato, no, siguro attorney, gusto ko rin sabihin sa kanila na nagsisimula din ang tunay po na kandidatura at tamang proseso sa inyo pong mga patakbong kandidato, lalo na po sa barangay at sangguniang kabataan, kasi kung marunong po tayong mag-follow ng instructions o directions po mula po sa ahensya ng gobyerno, lalo na po ang COMELEC, naniniwala po ako na isa po ito dapat to katangian ng isang taong gusto pong kumandidato, lalo na kung ikaw ay nagpapahayag, dapat marunong din tayong sumunod sa batas. Ito po attorney, magandang katanungan pa rin po mula po sa ating kaagapay. Sabi niya, magandang hapon sa inyo attorney Rex. Sabi niya, may mga nagsusulong na sana higpitan pa ang kwalifikasyon sa pagtakbo sa halalan. Kabilang na po ang mga mungkahing pagkakaroon ng civil service eligibility o good moral character certificate at sapat na pag-aaral sa political science at batas. Sa inyong palagay attorney Rex, dapat bang magkaroon ng mas mataas na qualification standard ang mga kandidato sa halalan? Bakit o bakit hindi kung ikaw ang magtatakda ng qualification attorney para daw sa inyo attorney maging leader ng bansa o lokal na pamahalaan, ano po ang idadagdag nyo daw attorney o aalisin?
6: Ito pong kasing qualifications na ipinapatupad natin sa mga nagnanais tumakbo ay bunsod ng mga umiiral na batas. Una po sa lahat, yung pong ating national at local positions, yung pong qualification dyan ay nakasaad sa ating saligang batas. Hindi po natin maari itong dagdagan o palitan o kaya po i-modify nang hindi natin binabago ang naturang mga batas. Kami po sa COMELEC, bagamat yung katulad ko, may mga personal ding opinion na sana ganito, sana madagdagan ng ganito, ngunit wala po ito sa ating kamay. Kailangan po talaga magkaroon ng pag-amienda sa batas at yun nga po, pagdating nga po sa national at local positions, kailangan ma-amiendahan pa ang saligang batas, ano, para lang po mabago yan. Ako po naman naniniwala bilang isang mag-aaral ng batas na kung bakit napaka-minimum, kumbaga po ay minimum ng nailagay na mga kwalifikasyon sa batas natin. Ang minimum qualification po dyan ay citizenship, residency, yung edad, yung pong ating able to read and write at pagiging registered voter dahil ayaw limitahan ng ating mga mambabatas yung karapatang tumakbo kahit na hindi po nakapag-ating katulad nito ng civil service eligibility na kailangan po ay kayo'y nakakuha ng mga unit sa college bago po kayo payagan. Kumbaga po hindi nila nakikitang hadlang sa mga nagnanais manilbihan yung kakulangan sa ibang kwalifikasyon tulad ng pag-aaral, pag-atay ng pagiging kolehi, college graduate at iba pa. Kung matatandaan nyo po, noong 2013, binalak ng COMELEC at talaga in-implement namin to, lahat ng kakandidato kailangan magsumite ng negative drug test certificate para masiguro tayong hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot o substance yung tatakbo. Ngunit kami ay nadala sa Supreme Court at ayon sa Korte Suprema, sa Social Justice Society, versus Dangerous Drugs Board and Commission on Elections, ang ginawa ng COMELEC ay paglabag sa saligang batas. Ito ay unconstitutional dahil nagdagdag kami ng requirements. So sana po makapagbigay linaw ito sa ating lahat na talagang bagamat minimum yung qualification sa batas, eh, hindi naman ibig sabihin na yung ating pagboto ay magbabase lang tayo sa minimum. Ultimately, nasa mga botante ang pagpapasya, sino ang karapat-dapat, sino ang may kapasidad at kung sino ang dapat mamuno sa ating bayan.
5: Mm-hmm. Kaya naniniwala pa rin talaga tayo, attorney, sa voters education at naniniwala po ako na malaking parte po ng pagkakaunawa po namin sa usapin ng halalan, sa usapin po ng eleksyon ay kayo pong COMELEC, lalo na po sa magandang visuals po natin, attorney, sa social media. And attorney, no, hindi na po natin tatapusin ang mga ilang katanungan na to, pero sa susunod po nating talakayan, ito po ay ating tatalakayin po mula po sa inyong opisina. Kaya naman, attorney, sa pagkakataon na to at madami tayong natakil ngayon, may usapin sa vote buying, may usapin sa halalan, may usapin po sa mga kandidatura sa kailang mga ilang violence na ginagawa, lalo na po sa kailang tanggapan. Attorney, ano yung challenge mo ngayon sa mga kababayan nating boboto?
6: Eh, sa ating mga kababayan po, no, una na pag-usapan natin ang kwalifikasyon. Meron po dyan na napakataas ng pinag-aralan, ngunit wala man lang pong malasakit, empathy. At yung iba nga po, ginagamit pa ang talino sa pangungurakot at pang-aabuso sa ating bayan. Meron naman din pong iba na maaring hindi ganun kataas ang pinag-aralan, ngunit nakikita natin, tapat at mabusilak ang puso sa paninilbihan. Ngunit sa isang banda, meron din naman pong iba na hindi na kulang na nga sa kakayanan, ay inaabuso pang bayan dahil sila ay naluklok, pinagkatiwalaan ng ating mga kababayan. Ano ang aral po dito sa atin? Nasa ating kamay po ang pagpili ng mga tao. Sana kilalanin natin sino ba talaga yung may kakayanan. Pag sino yung may kwalifikasyon. Pangalawa, dapat sila totoong may malasakit sa ating bayan. Handang maglingkod, handang magsakripisyo. At yung ultimately nga po, sabi natin, ang public office, public trust, i-preserve ba nila yung tiwala na ibinibigay sa atin? Huwag nilang sirain ang tiwala nila natin sa kanila. At yun po, alam nyo po ba, may isa pa akong naisidagdag dito. Alam nyo po ba, ang mga public officials ay dapat namumuhay with modest lives. Hanapin po natin yan sa ating batas, huwag natin kalimutan yan. Eh kasi po ang nangyayari po ngayon, parang yung ilan, pumupunta sa pamahalaan para magpayaman at ipapan ako, hindi po yan ang goal. Ang goal po ay paglingkuran tayo lahat, manilbihan ng tapat. At sana po bilang huli sa ating pag-uusap dito, matuto po tayo sa ating mga karanasan. Nakikita natin kapag ang ating binoboto ay kulang sa kakayanan o kulang sa pagmamahal sa bayan, matuto na po tayo sa paparating na BARM election sa September 14, sa ating November 2 barangay SK elections at lalong-lalo na sa 2028 national at local elections. Bumoto po tayo ng matalino, bumoto po tayo ng merong conviction at higit sa lahat, pagkatapos ng halalan, maningil tayo, siguraduhin natin na magiging accountable ang ating mga nailuklok sa posisyon. Maraming salamat, Mr. Wright.
5: Mm-hmm. Muli mga kaagapay, nakausap po natin ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Attorney John Rex Laudianco. At paalala yan sa atin mga kaagapay na maging maalam at maging matalino tayo sa usapin po ng pagboto sa election at huwag po tayong papauto sa mga pangako na dati na pong napako. Kaya naman kaagapay, tapos na po ang ating programa pero hindi po matatapos ang pagbibigay po natin ng inspirasyon at impormasyon sa maating mga kaagapay. At bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast para po sa RTV team na si Jabez Mancho, sa ating pong production team na si Angel, na si John B. Reyes at si Shaira Mega Borges at si Ara. Maraming salamat po kaagapay muli. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Katuwang po sa programang Ahensya de Konsensya, ang COMELEC. Ako po si Brian De La Cruz.
7: Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
8: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
2: Doctors Online.
9: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
2: Doctors Online.
9: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
2: Doctors Online.
9: Kumonsulta na!
10: Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sana naman po Lunes at welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ng inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro, at your service. Ang ating paksa ngayon ay ang ating patungkol at update tungkol sa isang napaka-importanteng sakit na nangyari na po. Nandito na yan sa ating bansa, ang tinatawag po nating bird flu. So mag-a-update po ako sa inyo mula po dun sa nakalap namin mga impormasyon from the Bureau of Animal Industry. Ikikwento ko po yan kung ano na ang update tungkol sa bird flu. Mga manok naman po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online, kung kaya't tuloy po sa Health Center ng Bayan, kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, tungkol po sa pag-discuss natin sa ating topic. Okay? Topic tungkol po sa bird flu. Okay? So, ano po ba ang bird flu? No? Ikwento ko lang po sa inyo. No? Dahil kung napapansin niyo at nababalita,

po talagang the Philippines is a meat-eating country, kung kaya't mahilig tayong kumain ng baboy eh. Kaya nakaapekto ito ng malaki. Around 80 to 90% of the population ng baboy ay tinamaan ng African swine fever. Ngayon naman, iniiwasan din natin yung ating tinatawag na sakit na bird flu kasi napakalubha po ng nakakahawa ito sa tao, or ang ibig kong sabihin, ang scientific term natin dito ay zoonotic. Okay, zoonotic, na ipapasa ang sakit magmula sa hayop papunta po sa tao. Okay? Sa swerte naman po at sa kabutihan palad naman ay hindi tayo naapektuhan ng sakit na African swine fever, kung kaya ito ay confined para sa mga baboy lamang. Pero ito pong sakit na bird flu na pinipilit nating iwasan ay hindi talaga maiwasan at nakarating na po siya sa ating bansa. Kung inyo pong tatanungin, kailan ba ito nakapasok sa bansa? Noon pong 2017, before pandemic, dumating na po ito. Okay? Saan po siya nakapasok? Okay, magtataka kayo, bakit nga ba nakakapasok itong bird flu na to? Ginagawa naman namin lahat ang pag-iwas para ito ay makapasok. Hindi natin maiwasan po ito. Dahil sa pag-migrate ng mga ibon, migration, bird migration, may mga ibon pong lumilipad. Okay, lumilipad at dito tumitigil, nagsa-stop over sila kasi pag winter po, kwento ko na sa inyo ha, para malaman nyo yung transmission ng bird flu. Ang ginagawa po ng mga ibon, galing sila ng Siberia, ng China, ng Japan, ng Korea. Ito pong mga bansang ito ay nagsusnow at nagyayelo. Kung kaya't umaalis sila doon sa lugar na yon, lumilipad sila ng mga thousands of miles para makarating sa isang bansa na tulad nung sa atin, at dito sila nagsa-stop over. Okay? At alam nyo naman, at maganda dito sa ating bansa dahil nga hindi malamig, walang yelo, dito sila nagsa-stop over. Dahil dyan, yung sakit na kung saan na meron sa bansa nila, nadadala naman po yan dito sa atin. Okay? Saan sila tumigil? Saan sila lumilipad? Kung naaalala ninyo po, sa Pampanga ay may tinatawag na Candaba Swamp. Okay? Candaba Swamp. Okay? Isa yan sa mga tinitigilan ng mga ibong lumilipad galing dyan sa mga bansang malalamig. At dahil nga po dyan ay mayabong ang mga lake, may swamp nga po dyan, marami sila nakakain, sila po ay nakakapag-breed. Dahil nga po lumilipad sila ng ganong kalayo at tumitigil dito, dun po, sa pagtigil nila dito, dun po na ipapasa yung sakit na bird flu. Papaano? Okay? Babasahin ko po sa inyo itong mga mode of transmission na nangyayari po sa mga ibong ito. Kasi ang nangyayari po dito, okay, paano ba na ipapasa yung sakit? Pag may sakit po yung ibon na galing dyan sa mga bansang malalamig, okay, dito sila titigil, kakain sila dito sila dudumi, okay, naiiwan nila dito yung kanilang dumi, okay, at yung kanilang mga saliva. Dahil po dyan sa contact, indirect or directly, okay, nadadala at nakukuha ng mga ibon na nandito sa ating bansa yung kanilang mga dumi. Dahil po dyan sa direct contact, okay, o meron silang, dahil nga po, hindi nyo na itatanong, ang Pampanga is the egg basket of the north, okay? Yung egg basket naman po of the south is yung Cebu. Ibig ko pong sabihin doon, yung egg basket na yan, ang nagsasabi sa atin, dito pinakamarami ang manok sa Pampanga, dito sa norte. Kung titingnan nyo po, eh halos million po ang mga laying birds, broilers, at saka mga nag-aalaga ng manok dyan. Bukod pa po
yung mga game foul, yung mga

0: panabong. Dahil dyan, malapit, nasa mismong malapit sa Candaba. Magkakatabing bayan na po yan. Yung mga San Luis, Candaba, okay, lahat po, San Fernando, magkakadikit na po yung mga bayan na yan hanggang sa umabot po tayo ng Bacolor, lahat po. Okay, maraming manukan. Dahil dyan, mas marami ngayon ang nakakawa. Naalala ko po noong 2017, ano, ikwento ko lang po sa inyo, noong unang dumating yan, 600,000 po na ibon ang kinal. Ibig sabihin po noon, sinunog ng gobyerno para mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero hindi kayo kailangang matakot dahil yung dumating na strain, okay, dito sa Pilipinas ay yung low pathogenic strain. Kasi baka matakot po ang ating publiko dahil nga may bird flu na, papano na, hindi po kayo kailangan matakot dahil kontrolado po, magagaling ating mga veterinaryo dito sa ating Bureau of Animal Industry para makontrol ang sakit. Kaya nga po ang nangyayari, sinunog nila yung mga manok na nag-positive dyan sa area ng Pampanga, kung saan nandyan nga po yung Candaba Swamp. Ngayon, 600,000 po yun. Paano ba siya natatransmit? Okay, dahil nga po yung contact ng mga ibon, local birds at saka yung foreign birds, tinest ngayon yung mga manok na nasa Pampanga, may mga nag-positive, nagpasa-pasa na, hindi na po naiwasan ang pagdami. Kaya nga kinakal na lang po yung mga yan. Para mas maintindihan nyo pong mabuti ang aking paliwanag, maraming klase po yung bird flu. Okay, ano pong ibig kong sabihin doon? Dahil nga po siya ay virus, marami siyang strain. Meron pong tinatawag na high pathogenic avian influenza strain. Okay? Bago po ako tumalon dyan, ikikwento ko muna na ang bird flu, ang scientific name niya, ay avian influenza. Okay? Yung avian influenza po na yan, may mga iba't ibang klase ng strain. Marami po. Okay, ganyan ang virus. Parang COVID, iba-iba din ang strain, di ba? Meron pong highly pathogenic avian influenza strain at saka merong low pathogenic influenza strain. Ang ibig ko pong sabihin dun sa high pathogenic, mas malala yung nadudulot niyang sakit. Highly invasive, highly pathogenic. Ibig sabihin po nun, yung nakikita nyo noon sa mga TV na mayroong bansang tinamaan ng bird flu, pag nahawa yung tao, nakamamatay po kagad. Okay? Highly pathogenic po. At highly pathogenic din sa mga ibon, agad-agad silang namamatay at maramihan. Yung unang tumama po na strain dito sa Pilipinas, dyan sa San Luis, sa Pampanga, or sa Candaba Swamp, ay yung low pathogenic strain. Okay, may mga naririnig po kayong mga strain, babagkitin ko dito kasi may listahan po ako dito nung iba't ibang strain na malubha ang naidudulot na sakit. Okay, katulad ng H5N2, H5N8. Ganyan po yung mga strain, may H at saka may N, H5N, H5N1, H5N2, okay? H9N2, H7N9, ganyan po. Kinaklasify po yan. Kung kaya kumukuha ng sample dun sa mga namatay na ibon, tinestes sa laboratorio at chinecheck kung anong klaseng strain yung tumama dun sa ibon. Yung tumama po noong 2017 at sa kagandahang palad naman ay hindi masyadong malubha ang naidudulot na sakit, siya po yung H5N1. Hindi po malala ang nagagawa niyang problema, pero kumakalat din po siya sa ating bansa. At wala naman po tayong nakitang casualty na nahawaan ng sakit na strain na tumama po dito sa Pilipinas. Ang nagiging problema lang po kasi sa mga virus, mabilis sila mag-mutate. Katulad po ng COVID, di ba? May Delta, may Beta strain, may ano, di ba po? Ano ba yung pinakamalala noon? Yung Delta ba? Yun po yata yun. Itong H5N1 naman ay hindi agad-agad nakakahawa sa tao. Okay? Unless it is in close, you are in close contact with an infected bird, okay? Yun po ang magdudulot ng respiratory signs sa inyo, okay? Ganun po. Kaya iniiwasan na kapag nag-positive sa farm, kailangan ipagbigay alam sa ating mga otoridad at sa Bureau of Animal Industry para masugpo agad ang sakit at hindi kumalat at hindi makapekto sa tao. Yan. Yan po yung mga kailangan nating subaybayan dito po sa ating bansa kasi nakakatakot pa rin naman. Pero ngayon, hindi kailangang mangamba dahil nakakain po yung manok na tinamaan ng bird flu. Ang maganda po dito, sensitive yung mga virus na bird flu, na avian influenza, sa heat. Kaya kapag kakain kayo, huwag kayong kakain ng hilaw. Niluluto po yon agad naman kung sakasakaling hindi natin alam na ito ay positive sa bird flu. Pag niluto nyo po yan, agad namang namamatay yung virus. Okay? Kung sakasakali lang. Pero wala pa naman pong report na ganon. I-re-report ko lang po dito base po sa nakalap kong impormasyon sa Bureau of Animal Industry ngayong May 2026 kung ilan na ang probinsyang nag-positive sa bird flu. Okay? Meron po. Pero hindi naman siya alarming. Okay? Meron pong 8 region na meron ng ganito. Ito po yung low pathogenic strain. Ano po? May 12 probinsya at 62 na cities at 160 na barangay from region 3, 4, NCR. Okay? Pero ang gusto ko po lang sabihin dito na nakakapag-recover yung mga tinamaan. Katulad dito, may listahan sila. Areas that recovered from freedom from avian influenza. Okay, nakarating na po siya ng Ilocos Sur, pero gumaling na. Batangas, Capiz, Aurora, Ilocos Norte, Pangasinan, Maguindanao, hanggang South Cotabato, Davao, Camsur, Cam Norte. Meron na pong nag-positive. Pero dahil nga po low pathogenic strain yung virus, agad-agad itong napupuksa at nagre-recover yung mga lugar na nag-positive. O maganda naman po pala. Basta sumusunod kayo sa guidelines ng gobyerno, tayo po ay susunod sa kanilang sanitation, safety precaution, at saka biosecurity, ay mabilis po nang mapupuksa. Matagal na po ah, since 2017 up to 2026, 9 years na, magti 10 years na, na maganda ang programa na iginagawa po ng ating gobyerno para mapuksa itong sakit na bird flu. O, diba? Okay yun ah, magandang balita po yun. No? Ngayon, gusto ko rin po siyempre ikwento sa inyo kung paano ba, ano bang nakikita, no? Ano bang itsura nitong mga to? Bakit, paano malalaman kung bird flu, di ba? Okay, na dapat tinitingnan. Kapag napapansin nyo na biglang namamatay, sudden death, okay? Okay, sudden death. Okay, yung mga manok with absolutely no warning at all or beforehand, magtaka na kayo, tumawag na kayo sa city or provincial veterinarian para ma-check kung ano ba ang nangyayari. Okay? Extreme lethargy, yung pamamayat, panghihina ng agaran. Okay? Yung mga manok na nakatayo na lang, dead ma, ibig sabihin talagang walang NR, no reaction. Deeply depressed with droopy wings. Ibig sabihin yung pakpak niya po ay nakadapa. Okay? Hindi siya gumagalaw. Okay? At payat. Swelling and discoloration. Nagbabago po yung kulay. Nakikita niyo ba yung kanyang palong? At yung kang wattle na nasa ilalim ng tuka. Okay? Namumula. Okay? Nagiging dark purple. Parang hemorrhagic color. Ibig sabihin, meron pong hemorrhage na nangyayari at namamaga up to the flu, hanggang sa magkaroon ng tubig. Okay? Yung paa naman po, mapapansin nyo, magkakaroon ng butlig, hindi butlig-butlig eh. At meron pong mga purple spots or bruising. Parang ano, pasa, pamamasa. Okay? Respiratory distress, number one po yan. Sinisipon, hindi inuubo, parang ano matawag doon? Parang may plema po. Coughing, sneezing, gasping for air, hindi makahinga. Okay, at yung discharge sa mata at sa ilong. Okay, meron pong neurological signs. Ibig sabihin po, brain dysfunction po yun. Trembling, twisted neck. So yung, nakakita na po ba kayo? Nakakita na ako nun eh, yung manok na umiikot yung leg. Okay, parang ini-exorcist, o, di ba? Yun ang ano po eh, nangyayari, nawawalan ng balance, hindi makalakad na maayos, at paikot-ikot siya sa pwesto niya. O, sa mga nangingitlog naman ng manok, agaran at maramihang drastic drop ng egg production. At pag nangitlog siya, ay malambot yung shell ng itlog. O, or completely walang shell yung itlog o yung dilaw-law ang lumalabas. O yun ang tingnan nyo pong mabuti. Okay? Dahil nga po, ikwento ko lang po, alam ko importante po kasi ito, no, wala pa naman tayo, malapit na ba tayong ano, dami ko pang gustong ikwento po eh. Okay? Pero magbe-break po muna tayo, tutuloy ko mamayang konti. Napaka excited ko masyado magkwento para ma-describe ko po sa inyo yung nangyayari sa manok para alam nyo yung nangyayari sa inyong mga lugar sa buong Pilipinas pagdating po dito sa bird flu na to. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganun rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Balik po si Dr. Jomar Castro dito po sa Doctors Online. Napakaganda ng topic natin. At alam kong napakadami rin magtatanong pagdating po dito sa topic na to kasi talagang malaking epekto po nito sa ating industriya, lalo na sa mga kaibigan ko nasa industriya ng pagmamanok. Okay, dahil tayo ay mahilig din sa manok, sa fried chicken, lechon manok, bobo, laking epekto po nito. Naalala ko, nung unang beses na Ito po ay tumama sa Pilipinas 2017. Akala ng iba, napakalubha ng sakit. Hindi naman. Pero sa takot po ng mga tao, hindi sila kumakain ng manok. So bumagsak ang presyo ng manok. Parang alam ko po ay walang bumibili. Dinidisplay na sa kalye po. Nasa Rizal ako niyaan noon. At hindi naman pa nila nagpanik lang ang mga tao, pero hindi naman talaga masyadong malubha ang pinsalang ginagawa nito sa tao, dahil nga po low pathogenic avian influenza strain po yung tumama dito sa ating bansa. Bukod po doon ay kontrolado naman yung mga paglabas at pasok ng manok galing sa ibang bansa, importation po. Ang ibig ko sabihin, dito po sa Pilipinas, kung kaya't hindi naman siya malala katulad sa iba. Pero pagamat ganon, dahil nga po nag-iingat lamang tayo, dahil ito po ay virus at may kapasidad na mag-mutate yung virus at lumipat sa high pathologic AI strain, nakakatakot din po. Kailangan nating mag-ingat. Okay? Ikwento ko lang po bago ko sagutin ang mga tanong na nandito. Meron po kasing pamamaraan para nahahawa ang mga manok natin. Okay? Kung kaya't, alam nyo po, hindi tayo mahahawa kung hindi naman tayo nagpupunta lagi dyan sa mga farm na may manok, sa mga manukan. Okay? Yung mga ibon na lumilipad na to, yung mga egret, yung mga mallard duck, yung mga mahabang, yung mga swallow, yung mga ganyan pong mga ibon na tumatawid from Japan, Korea, Siberia, China, lilipad po ng napakalayo niyan. Papunta po dito sa Candaba, dun po unang natrace. So pag sila ay nangitlog, nagbreed dito, yung dumi nila, yung poop nila, at yung iba namamatay dito. Kaya nahahawa kasi po dala din ng tao. Okay? Para madala niya ito, merong direct at indirect contact. Okay? Pag yung ibon dumapo siya sa isang farm, halimbawa meron pong game fowl farm, yung manukan na may mga panabong na manok, kasi sa Candaba marami ring sabungero. So pag dumapo doon, magkalapit na lang yung mga ibong, yung mga migrating birds na yon, at saka yung mga nahahawa na yung mga panabong na manok. Ngayon, dahil nga hindi alam nung may-ari ng panabong na manok na may sakit na yung manok niya, siya namang pupunta sa iba pang lugar, dala-dala niya, may mga natatapakan siyang dumi ng mga ibon na mayroong infected sa ganyang sakit. Nadadala niya sa iba pang lugar, sa palengke, sa farm. Yan. Kaya ang madalas na may dala, yung tao. Saan ba siya dumidikit? Dun sa farmer's boots, dun sa mga kotse na dumadaan dun sa infected na ibon. Yung mga naghihahati ng mga equipment, cages sa iba't ibang lugar. At yung mga contaminated water sources. Katulad po sa Candaba, may mga maliliit na ilog po yan na dinadaanan. Kung kaya't nadadala yung dumi na galing dun sa migrating birds, papunta sa Candaba at sa iba't iba pang ilog na kasama nito. At yung mga ilog naman na yan ay may madadaanang mga farm, manukan, palengke, kaya hindi na nakokontrol. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Napaka-importante po kasi nito para makontrol natin yung sakit at hindi madalas sinusunog yung mga manok. Katulad nga nung unang dumapo, di ba, sinunog nila 600,000 na manok. Naku po, nalugi na yung farm. Kawawa. Kawawa naman, pero wala tayong magagawa. Kailangan gawin yan ng ating gobyerno para hindi kumalat ang sakit at hindi mag-mutate. Okay? Ano ba ang mga gamot na kailangan ng mga yan para masugpo? Ngayon ang nagiging problema po. Okay? Ano ba yung gamot? Wala pong gamot. Okay? Yan ang problema sa virus Walang gamot. Kahit ano. Kahit sa COVID, merong recently lang sila. Nagkaroon sila ng antiviral. Kaya lang yung mga Delmesivir, yung mga ganyang gamot po, napakamahal. Hindi naman pwedeng igamot sa mga manok yan at libo, daan-daan libo yung dami ng manok na gagamutin. para silang masalba lang. Kung kaya't mas minabubuti na lamang, nasunugin na lamang yung mga apektadong mga manok

0: para hindi pa makapinsala at makahawa sa tao. Okay? Katulad niyan, dito po sa aking na-research, ang programa na lamang na epektibo ay yung stamping out. Okay? Para ma-control yung pagkalat mabilis. Pero ang pinakamabisa pa rin ay yung biosecurity na inyo pong i-implementa sa inyong mga bahay at sa mga farm na mayroong manok. Dahil pag wala po yun, lalo lang dadami ng dadami. Okay, so ay naliwanaga po kayo tungkol dyan sa bird flu. At ngayon naman po ay babasahin ko ang mga katanungan ng ating mga kaagapay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pagpapadala ng inyong pong mga katanungan. Ang unang tanong po, may posibilidad bang makahawa sa tao ang bird flu? Opo. Kung kaya't huwag na kayong pupunta sa mga may mga manukan, farm, dahil ikakalat mo lang. Pag hindi naman niya nakakalabas kung saan siya, dahil direct contact nga po yung transmission ng sakit, eh nasa bahay naman kayo, hindi naman kayo pupunta dyan sa mga ibon na yan, di ba? Hindi naman kayo mahahawa dyan dahil direct contact nga po. Hindi po ito nalalangap ng basta-basta, katulad ng COVID, airborne. Yung bird flu po hindi. Okay, number two. Ano ba ang dapat gawin kapag may nakitang patay na ibon sa paligid? Okay. Kung sa palagay po ninyo ay migrating bird yan, katulad ng egret, mga eagle, bihira naman po yung eagle, anong mga swallow, yung mga malalaking ibon na lumilipad ng malayong malayo, ipagbigay alam po sa city veterinarian ng inyong lugar para mabigyan ng aksyon. Kasi meron silang, hindi yan basta ginagalaw at hinahawakan at binabaon sa lupa, ano, madalas nga sinusunog. Pero huwag nyo nang lapitan at i-report na lamang sa mga autoridad. Okay, so iwasan. Ano ang dapat gawin kapag nakitang patay ang ibon sa paligid? Okay, ipagbigay alam sa mga autoridad. Dahil meron mga espesyal na mga kagamitan na gagamitin para dyan sa ganyang sitwasyon. Okay? Number three, delikado ba pupunta sa mga poultry market or pet shop? Hindi naman po, pero kapag i-announce naman yun eh, pagka merong outbreak dyan sa lugar ninyo, ay wag na kayong lumabas-labas at pumunta-punta pa dyan sa mga farm na yan. Okay? Number four, ano po ang dapat bantayan ng pet owners sa kanilang alagang ibon? Iwasan yung contact. Usually naman po pag may ibon kayo, nasa loob naman ng bahay. Hindi po dapat sinasama at hindi naman siya wild bird. Kasi po, ang pinanggalingan ay wild birds. Yun po ang nagdala papunta dito sa ating bansa. Ngayon, yung mga wild birds na yun, hindi na nagkakasakit. Dahil sila ang host sa kanila unang nag-mutate yung virus. Kung kaya't ganun po ang sitwasyon, hindi yan basta-basta po mahahawa dyan pag wala naman direct contact. Okay? Next question, may bakuna ba laban sa bird flu para sa hayop? Ang alam ko po ay wala pa, pero nagde-develop na rin katulad din po ng katulad po ng mga iba pang mga sakit, okay? Hindi gumagawa na rin sila ng bakuna. So ngayon po, ay bibigyan ko po muna ng pagkakataon na ipapasa ko muna kayo sa ating studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
2: Health Meditation.
3: Para po sa ating Health Meditation, mula sa librong Unchanging Grace, tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Spiritual

0: Spiritual laban sa physical. Ang wikas sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, Talata 36 hanggang 37. Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? Kaagapay, ang buhay pisikal ay pansamantala, ngunit ang buhay espiritual ay pangwalang hanggan. Kung kaya't, ang pangangalaga sa buhay espiritual ay higit na mahalaga kaysa paghahanap ng kasiyahan. Ang malungkot, karamihan ng ating panahon, kayamanan at kakayahan ay ginugugol natin sa pangangalaga ng ating physical life at the expense of our spiritual life. Napakaraming hinahanap at iniimbento ng tao para lamang palawigin ang buhay. Ngunit, iisa lang ang sikreto, hindi lamang ng malawig na buhay kundi ng buhay na walang hanggan. Ito ay ang ialay ang buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi na pagkawala at pagkalugi, kundi pagkakaroon at pakinabang. Instead of dreading the loss of our lives, we must instead dread the loss of our souls. Bilang mga mananampalataya, ang magbibigay rin ng dangal sa ating pananampalataya ay ang mga sakripisyong handa nating harapin alang-alang kay Jesus at sa Ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ang buhay pisikal ay pansamantala lamang. Salamat sa pagtuturo sa amin na pangalagaan ang aming buhay espiritual. Tulungan mo po kami na igugol ang aming oras sa tama at sa pangangalaga ng aming spiritual life instead na sa physical life. Panginoon, pakanasain nawa namin ang buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Quarantine. Ito ang pansamantalang paghihiwalay o paghihigpit sa paggalaw ng mga hayop o tao para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Quarantine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
3: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Napaka-importante po ang pag-iingat at pagre-report ng mga sitwasyon sa nangyayari sa ating kapaligiran sa mga otoridad. So kailangan nating bantayan kasi hindi ngayon po ay hindi naman dapat pangamba dahil kontrolado ang lahat. Ngunit mayroon ding mga pagkakataon na maaaring alam niyo na mag-mutate yung itong ating bird flu dito po sa ating bansa. Kung kaya iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Magsabi sa otoridad, i-check yung inyong mga alaga at i-report kung may kakaibang nangyayari. Okay? Napaka-importante po nito. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamagitan ng 702DZS, FEBC Radio TV at syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng programa pangkisugan para sa inyong na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lubes Magpunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nat Peralta, at Aileen Valdez. Thank you rin po sa broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. At ako naman po ang inyong lingkod na handa lang pong sagutin ang inyong mga katanungan, magbigay kaalaman sa lahat ng mga nangangailangan, lalo-lalo na pagdating kahit hindi po sa manok, sa baboy, at kahit anong hayop. Okay, you can visit me at my clinic. Katulad na sabi ko po, bisitahin niyo ako, basta kaagapay ay bibigyan ko ng libreng konsultasyon ngayong Mayo. Daan lang po kayo at sabihin niyo sa akin, na ikaw ay kaagapay. Maraming salamat po sa inyo, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang ating kalusugan dahil ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan. Okay? God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Sumasaypabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
7: Ang oras, 3:00 PM.
5: 700 sports. Balita.
7: Magandang hapon. Narito ang mga pinakabagong balita ngayong Lunes, 10 ng Agosto, 2026. Ito ngayon tagapag-ulat, Kayla Escalante.
5: 700 sports. Balita.
7: Pag-uulat ng PAG-ASA na ang ibinuhos na ulan sa ilang lugar sa Luzon sa loob lamang ng 9 na araw ay katumbas ng halos 1 buwan. Sinabi ni PAG-ASA Administrator Nathaniel Servando na dahil ito sa pinagsamang epekto ng habagat, Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Bagyong Dolphin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Naitala ang aabot sa 1,413 millimeters rainfall mula August 1 hanggang 9 sa Baguio City na mas mataas kumpara sa 963 millimeters na normal rainfall para sa buong buwan ng August. Nangangahulugang halos isa't kalahating buwan ng normal na ulan ang bumuhos sa naturang lugar sa loob lamang ng 9 na araw. Umabot naman sa 501.6 millimeters ang naitalang rainfall sa Science Garden sa Quezon City mula August 1 hanggang August 9, nakatumbas naman ng halos 90% ng normal rainfall para sa buong buwan ng August sa naturang monitoring station. Ayon kay Servando, ang habagat ay patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa malawak na bahagi ng bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila.
5: 700 sports. Balita.
7: Isa sa ilalim muli sa yellow alert ang Visayas Grid mamayang gabi mula 5 PM hanggang 8 PM. Dahil ito sa unavailability ng pangunahing coal-fired power plants na sinabayan ng limitadong electricity import mula sa Mindanao. Sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ang Visayas Grid ay mayroong 2,350 megawatts na available capacity habang inaasahang aabot sa 2,276 megawatts ang peak demand. Nagpapakita ito ng hindi sapat na operating margin mula sa contingency requirements o dagdag na reserbang kuryente na kailangang ihanda sakaling biglang masira ang pinakamalaking planta ng kuryente.
5: 700 sports. Balita.
7: At iyan ang kabuuan ng ating balitaan sa mga oras na ito, hatid ng FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
5: 702 Balita.
8: Sumasaypabawi mula sa Maynila.
9: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
9: Himpilang
6: 702
5: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
10: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, tayo rin po ay sabayang napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan po ng ating YouTube dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At mga kaagapay, binabati po natin ang mga nakikinig sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Sa pamamagitan po ng 702 DZAS app, kaagapay, yan po ay libre nating magagamit sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Kaya naman po, mag-install na kayo ng ating application, ang 702 DZAS app. Siyempre, batiin lang po natin ang ating mga kaagapay na ating nakakasama sa pamamagitan po ng ating mga regular at PM Radio. Magandang hapon po sa inyo, kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited. Ako po ang inyong makakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, sa pagkakataon na to, ang ating pong mapakikwentuhan ay usapin po ng pangarap. And at the same time, sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama, kaagapay, napakaganda ng ating kwentuhan dahil tayo po ay dire-diretso na magkakaroon po ng isang magandang kwentuhan. At sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama, kaagapay, kaya naman, eto na, ibababa ko na ang ating question of the day. Kaagapay, ang ating question of the day, anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, anong payo ang maibibigay mo sa isang tao na gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Yan po kaagapay ang ating kwentuhan. Kaya naman po, magpadala na ng inyong mga kasagutan. Dito lang po yan sa ating question of the day sa Inspirations Unlimited. Muli kaagapay ang ating question of the day, ano ang payo ang ibibigay mo sa isang tao na gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Babasahin na po natin ang kanilang komento. Kaagapay, kung ikaw ay papauwi na sa inyong tahanan, ang masasabi ko lang ay sana all pauwi na ngayong hapon, kaagapay. And at the same time, sa mga kaagapay po natin na ating makakasama hanggang alas 4, kaagapay, tayo ikaw ay makipagkwentuhan sa akin. Pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 Local 401 kung gusto mong mapakinggan ang iyong himig on the air. At sa mga kaagapay po natin na nais magpadala ng kailang kasagutan, kaagapay, i-comment na sa pamamagitan ng ating Facebook page ang inyong komento. Muli kaagapay, ang ating question of the day, anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Ito na, babasahin na natin kaagapay ang inyong mga naging komento. Ang sagot ng ating kaagapay na si, ito mahaba-haba mga kaagapay ha, ang sagot ng ating kaagapay na si Effie Remitar. Sabi niya, huwag mawalan ng pag-asa, magpatuloy sa pananampalataya. Yan kaagapay ang kanyang komento. Alam mo kaagapay, no, minsan talaga may mga pangarap na parang mapapatanong kay, para sa akin pa ba to? O di kaya mapapatanong ka na itong pangarap na ba to ay matutuloy pa? Pero totoo yan kaagapay, kung hindi ka sumusuko, kung hindi ka, sabihin natin kaagapay, no, umaayaw sa laban ng buhay, darating talaga ang pagkakataon na yung mga pangarap na hinihiling mo ay magtutupad dyan kung ikaw din ay magkakaroon ng tibay ng kalooban. Yan ang kanyang kasagutan. Ito kaagapay, ang sagot naman ng ating kaagapay na si Maricar Loriaga, sabi niya, never quit. Sabi niya, God has a purpose for every delay. Sometimes it's a protection from the harm and God wants to increase our faith, mold our character and attitude as Christian believers. So, totoo yan kaagapay. Alam mo ba minsan na may purpose kung bakit tayo minsan parang naiinip, may purpose minsan mga kaagapay kung sa palagay mo parang nawawalan ka na ng gana, pero I just want to remind you kaagapay na mahaba man ang tatakbuhin ng pangarap natin, mahaba man ang mangyayari dito, pero huwag mo na sanang sukuan ang pangarap mo sa buhay. Eto, ang payo naman ng ating kaagapay na si Vincent, sabi ni Kuya Vincent Garcia, ang payo na maibibigay ko sa taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap, sabi niya dito, ay magpakatatag at harapin ang bawat pagsubok na darating. Sabi dito, there's sunshine after the rain. Ika nga nila. Kaya magpatuloy lang.

natin ng pangarap dahil sa dulo, makakamit mo rin ito. Yan, kaagapay. Ito, sagot ng ating kaagapay na si ito at syempre at naging guest si Ana Beatrice Dablo. Sabi niya, pwedeng magpahinga pag pagod na. Balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula at kung nag-iisip ka kung worth it pa bang lumaban, isipin mo ang purpose ng pangarap mong ito. Ipagdasal mo din ito at naisin ng Panginoon sa buhay mo, tiyak ang kanyang ipagkakaloob. Totoo yan, kaagapay. Minsan kasi talaga, darating sa punto ng buhay natin na mahirap mangarap kasi parang hindi na nagkakatotoo. O sabihin natin na mahirap mangarap kasi parang imposible na, parang hindi na maabot. Pero kaagapay, tandaan mo na ang taong hindi sumusuko, laging may reward naman yan sa dulo. Ito, sagot ng ating kaagapay na aking kaibigan din na si Ate Leian Alcantara. Sabi niya dito, kung pangarap mo yan, hindi mo dapat sukuan. Hindi natin siya matutupad kung magsisipag lang tayo. Kailangan din natin ng gabay sa Diyos. Ipagdasal mo kung ano ang ninanais mo. Sa tamang panahon, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Manalig ka lagi, gawin mo lang siya na may puso at tanggapin ang mga oportunidad na dumarating sa iyo. Malay mo, kahit malayo ang pangarap mo o yung opportunity, yun lang pala ang magiging daan para maabot mo ang pangarap mo. Ganyan ang nangyari sa akin eh, basta idasal mo lang, tanggapin ang mga opportunities sa paglago ng iyong kakayahan, isipin mo lagi na pwede siyang maging tulay para sa katuparan ng pangarap mo. Meaning to say, kaagapay, huwag mong palampasin yung mga oportunidad, huwag mong palampasin yung mga bagay na, alam mo to, huwag mong palampasin yung mga bagay na ibinibigay sa iyong pagkakataon. It's just that, gawin mo yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Gawin mo yung mga bagay na, alam mo yon, makatatawid ka doon sa pangarap na yun. Natandaan ko tuloy, kaagapay, nung ako ay estudyante pa lang, no, nangangarap din na magsalita sa radyo. Alam mo, kaagapay, dumating sa pagkakataon na ang nangyari ay una pa time check lang sa ibang stasyon, pa boses lang sa ibang himpilan, and at the same time, dumating sa pagkakataon na nagkaroon ako ng isang promotional voice ad. Alam mo, kaagapay, nung pagkakataon na yun, doon ko naramdaman na nakatawid ako sa pangarap ko. Hindi ko makakalimutan at magpapasalamat ako sa istasyon na yon kasi kahit papano, napakinggan yung boses ko sa edad na 17 years old. Kaya, kaagapay, dapat wag nating palagpasin yung mga oportunidad kasi minsan yung mga oportunidad na yon, yun yung magbubukas ng pintuan papunta sa pangarap natin. Ayan, kaagapay, ito pa si Ate Mercy Guerra. Sabi niya dito, depende. Sabi niya, kapag may kapasidad daw at kayang ipagpatuloy, sige lang, ilaban mo pa. Pero kung lahat ay ginawa mo na, dead in na rin. Tama na, ipagpasa Diyos na lang natin. Tama yan, kaagapay. Ito, sagot pa. Ito, mahaba-haba ang sagot ng ating kaagapay na si Kuya Melvin Santos. Sabi niya, karamihan sa atin nakakaranas ng gusto ng sumuko, lalo na kapag nahihirapan. At walang masama pero hindi dapat matapos doon. Ang sagot niya pa dito, kapag nakakaramdam ka ng pagsuko, isa yan sa senyales na nakakapagod. Una sa lahat, kailangan mo ng quality rest. Ibig sabihin, take time to pause. Bumawi ng tulog, pahinga hanggang sa makarecover. Next is, once kapag ikaw ay nakapagpahinga na, mag-isip ka ng maayos. The next is, isipin mo yung salitang why. Ano ba yung why mo? Ba't mo ba ito ginugusto? Dapat maging malinaw yung intention natin. And next ay dapat may maayos na support system. Yung mga taong handang makinig, magbigay ng oras, pwedeng iyakan, handang umalalay sa'yo anytime. Lastly, ibuhos at ipaubaya mo kay Lord ang lahat. Sabi niya dito, huwag mahiyang lumapit sa Kanya. Nasa Kanya ang kasagutan. Mahal ka ng Panginoon. Nasa iyo pa rin ang decision mo kung ikaw ay tatapos ng pangarap mo o ang pangarap mo ang tatapos sa iyo. Sabi niya, sana huwag mong kalimutang huminto. Tapos magpatuloy. Kung may nahintumang pangarap, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede kang magsimula. Prayers and keep going. Grabe naman tong payo ni Kuya Melvin. Alam nyo, kaagapay, totoo yan, no? Minsan,
kakahabol natin ng pangarap. Minsan kasi nawawala na yung ibig sabihin bakit ba tayo nagpapatuloy. Kaya sa mga kaagapay namin dyan na nangangarap sa buhay, lagi mong balikan ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Balikan mo yung mga panahon, bakit mo ba ito ginagawa? Para lang ba sa pera o para sa pangarap mo sa puso? Kasi kaagapay ang pangarap na walang puso, darating yung pagkakataon na hihingaling ka. Darating yung pagkakataon na lahat responsibilidad na lang. Pero kaagapay, kung nangangarap ka at meron kang misyon, naniniwala ako na darating yung pagkakataon na bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Amen! Ito, sagot pa ng ating kaagapay. Parang ito, si Kuya Jeff. Hindi ko lang alam pabaliktad yung pangalan. Pero si Kuya Jeff, sabi niya dito, huwag pong sumuko kasi sabi nga nila, may pag-asa kung susuko kasi habang may buhay, may pag-asa at unahin lagi ang Diyos para magtagumpay. Amen! Sa mga kaagapay po natin, muli ang ating question of the day. Anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Sa mga kaagapay po natin dyan, kaagapay, paringin mo naman yung aming telepono. Tawag ka sa numero na 8654-3322, local 401. Dahil kaagapay, mahaba-haba pa ang ating kwentuhan. Sa mga kaagapay po natin na nakatutok na sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, kaagapay, magkomento ka lang sa ating question of the day. At sa mga kaagapay po natin na nakikinig sa radyo, dyan ka lang kaagapay dahil magandang tugtugan ang ating mapapakinggan sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Unang Tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Mga dapat tandaan sa panahon ng bagyo at baha. Mataas ang posibilidad ng pagtaas ng insidente ng sakit na diarrhea at kolera dahil sa maruming tubig. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sakaling walang mapagkukunan ng tubig, maaaring gumamit ng hand wash o alcohol. Huwag hayaang maglaro ang mga bata sa tubig baha dahil malaki ang posibilidad na makakuha sila ng karamdaman mula rito. Hanggat may iwasan ay huwag maglakad sa tubig baha dahil maraming mapanganib na bagay na maaaring sumalubong sa iyo o posibleng maapakan mo. Siguruhing nakatsinelas o sapatos sa iyong paglalakad. Panatilihin tuyo at malinis ang iyong kinalulugaran upang hindi pamugaran ng lamok at langaw ang maruming tubig. Agad na linisin ang sugat na nalublob sa tubig baha at pahiran ng gamot upang hindi ito maimpeksyon. Sakaling namula at namaga ang sugat, agad itong dalhin sa pinakamalapit na ospital. Bantayan rin ito sa posibilidad ng pagkakaroon ng leptospirosis.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Da Kai Hou. DZAS 702 Song Jing Ho Xiao Xi. 每周日中午12:30，为你播放1点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，担负一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌、歌乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连，邀请你甲家人挚友。一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
1: Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, nangihiram tayo sa dalawang wika na may impluwensya sa Filipino. Yan ay ang Espanyol at Ingles. Kaya mahalaga na natutukoy natin ng tama ang pinaghiraman at masunod ang tuntunin nito, Siyokoy. Ito ang tawag sa wikang hindi Espanyol, Ingles o maging Filipino. Ang salitang endorse ay sa wikang English. Ang endorso sa Siyokoy yan at endoso sa kapwa Espanyol at Pilipino. Ginagamit mo ba ang salitang endoso? Yan ang tama. Tandaan, endoso sa wikang Filipino.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV.
2: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, Adyes sa buwan ng Hulyo at sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
3: Hudyat Balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon bilang ng mga nasawi sa

0: Sa pananalanta ng habagat, umakyat na sa 12. Desisyon hinggil sa extradition request ng US laban kay Apollo Quiboloy, posibleng ilabas sa susunod na 2 linggo. 350,000 pesos na tax-free income threshold, aprobado na ng House panel. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: 12 ang naitalang nasawi ng Office of Civil Defense, samantalang 8 ang patuloy na pinaghahanap at 11 ang nasaktan sa malalakas na pag-ulan at pagbahang dulot ng habagat. Ayon kay OCD Assistant Secretary Lawrence Mina, landslide, pagkahulog ng puno, pagkakakuryente at pagkakalunod ang ilan sa mga dahilan sa likod ng pagkasawi ng mga biktima. Samantala, abot naman sa 380,000 na pamilya ang apektado ng pag-ulan sa buong bansa. 16,135 sa mga ito ay kasalukuyang nananatili sa iba't ibang evacuation centers matapos masira ang kanilang tinutuluyan. Ipinabatid ng Philippine National Police na ayon sa kanilang pagtataya, nasa 50 katao na ang na-rescue. 35 sa Ilocos Region, 6 sa Central Luzon, 1 sa Calabar Zone at 8 sa Cordillera Region. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang ilang search and rescue at relief operations sa mga pinaka-apektadong lugar sa bansa bagamat bahagyang bumuti ang lagay ng panahon.
1: Hudyat balita.
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na siguruhing maipararating ang lahat ng tulong sa porma ng serbisyo, materyal o pinansyal sa mga biktima ng bagyo at habagat, lalo na sa mga nasa liblib na probinsya. Ito ay kasunod ng pinangunahang situation briefing ng Pangulo sa Malacañang kaninang umaga kung saan nagbigay ng update ang iba't ibang opisyal ng gabinete sa kalagayan ng relief efforts ng mga ahensya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang rin sa prioridad ng gobyerno ang mga residenteng nakabalik na mula evacuation centers. Sa inilabas na datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabuang 39.37 million pesos na ang tulong na naipabot ng DSWD. Kabilang dito ang 54,317 family food packs, 2,722 ready-to-eat goods at iba pang food at non-food items. Aabot sa 1 milyong piso na ang ayuda na nailabas sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS at may nakaantabay pang 1.61 billion pesos sa buong bansa. Tiniyak din ni Castro na higit 3,000 tauhan na ang na-deploy para sa mga posibleng search and rescue operations na pinalakas ng AFP, PNP at PCG.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na ulat, inaasahang maglalabas ng desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga susunod na 2 linggo hinggil sa hiling na extradition ng Estados Unidos o ang pagpapadala kay religious leader Apollo Quiboloy para doon harapin ang mga kasong human trafficking at iba pang isinampa laban sa kanya. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pinag-aaralang maigi ng Pangulo ang magiging hatol bago maglabas ng anunsyo. Anya, mayroong 2 options ang bansa sa usapin sangayon sa mga probisyon sa treaty agreement kasama ang US. Una, mananatili si Quiboloy sa Pilipinas habang dinidinig ang mga kaso dito at pangalawa naman ay pansamantalang matigil ang kaso at sundin ang extradition request. Matatandaang naaresto si Quiboloy sa bansa noong Setyembre 2024 dahil sa umano'y paglabag sa RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination. Naharap din siya sa kasong human trafficking na walang piyansa sa isang Pasig court.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PhilHealth President and CEO Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health. Si Mercado ang papalit sa pwestong iniwan ni Dr. Jose Pujalte Jr. na nagbitiw dahil sa umano'y health reasons. Naharap din si Pujalte sa iba't ibang issue gaya ng aligasyon sa pagsusugal at graft complaint hinggil sa $3.2 billion.

0: billion pesos na pagpapatigil sa tuberculosis procurement. Inanunsyo ang pagbabago ng liderato sa press briefing ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong araw.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Inaprubahan ng House Committee on Ways and Means ang House Bill No. 10345 na nagpapatupad sa pagtataas ng taunang tax-free o walang buwis na income threshold sa 350,000 pesos. Inaamyandahan nito ang National Internal Revenue Code na magtataas sa 350,000 pesos sa ilalim ng 0% income tax bracket. Matatanda ang dati ay nasa 250,000 pesos ito sa ilalim ng train law. Bahagi ang panukalang batas sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang sona na maitaas ang naturang threshold. Layo nitong mabigyan ng pagkakataon ang mga manggagawa na mas malaki ang makuha sa bawat sahod.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Maglalaan naman ng higit 135 million pesos ang Department of Education para sa paglilinis at pagpapaayos ng mga pasilidad sa mga paaralang naapektuhan ng bagyong Maymay at Habagat. Sa ulat ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, 722 paaralan ang naitalang napinsala sa iba't ibang rehiyon kung saan pinakamarami sa Ilocos Region. Sinimulan na ng ahensya ang clean up and clearing operation na nagkakahalaga ng higit 20 milyong piso at minor repair sa 115 milyon pesos. Samantala, sinabi ng DepEd na nasa 6.5 milyong estudyante ang apektado ng kanselasyon ng klase sa loob ng 8 rehiyon sa bansa. Central Luzon ang rehiyon na pinaka naapektuhan at pinakamaraming suspension sa face-to-face classes.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba pang ulat, patuloy na minamonitor ng Commission on Elections ang mga paaralang maaaring bahain o flood-prone. Gayong higit isang buwan na lamang bago ang BARM parliamentary elections. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, hindi natitigil ang pagbabantay ng ahensya sa voting centers, lalo na sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at Lanao del Sur. Tinitingnan din niya ng COMELEC kung saan maaaring mailipat ang naturang voting centers kung saan maaaring makaboto ang mga mamamayan sakaling umulan sa araw ng eleksyon. Tiniyak naman ni Garcia sa mga botante na sakaling magkaroon ng masamang panahon, ang mga botong maihahain sa araw ng halalan ay maipapadala sa tatlong data center ng COMELEC na siyang maipapakita naman sa kanilang servers. Nakaschedule ang unang BARM parliamentary election sa September 14.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Dinagdagan ang bilang ng mga panukalang batas na kabahagi sa priority legislative agenda ng mababang kapulungan. Sa isang panayam kay House Speaker Faustino D. III, sinabi niyang tumaas sa 60 ang bilang ng priority bills. 27 sa mga ito ay naaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa. Isa sa mga bagong dagdag ang House Bill No. 9965 o Child's Social Media Safety Act na layong higpitan ang access ng mga kabataan sa social media. Sa ilalim nito, target na magkaroon ng age verification, parent controls at mas matatag na digital safety standards. Bukod pa rito, prioridad na rin ang House Bill 3538 o Sierra Madre Conservation and Development Authority Act. Ito ay isang 25-year developmental plan na may hangaring mapalakas ang pagpoprotekta sa kapaligiran at makapagbigay ng sapat na kabuhayan sa mga komunidad na nakadepende sa Sierra Madre.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa usapin hinggil sa impeachment, iginiit ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na nakakapagpabagal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang pagtanggi ng depensa na agad paghambingin ang dokumento ng magkabilang panig. Matatandaang na ipagpaliban ang pagharap ni COA State Auditor Sailin Del Campo dahil sa pag-uutos ng impeachment court na maglaan ng hiwalay na schedule para sa paghahambing at pagmamarka ng mga dokumento kaugnay sa acknowledgement receipts hinggil sa confidential funds na tinanggap ng OVP at DepEd. Ani Tolosa, ilang beses nang sinubukan sinubukan ng prosekusyon na ayusin ito bago muling tumestigo si Del Campo. Ngunit sinabi umano ng depensa na sa Agosto 14 pa nito gustong gawin ang paghahambing. Anya, huli na ang petsyang ito dahil kailangan na ng prosecution ang mga dokumento sa susunod na hearing na inaasahang mangyayari na bukas matapos ang suspensyon ngayong araw dahil sa masamang panahon. Dahil dito sinabi ni Tolosa, ipapaalam ng prosecution sa impeachment court ang issue at ilalagay ito on record.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Tinanggap naman ng Sandigan Bayan 5th Division bilang ebidensya ang daily disbursement record ni whistleblower Benhur Luy para sa kasong graft laban kay Janet Lim Napoles at dating APEC Party List Representative Edgar Valdez sa umano'y maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa kabila ng pagtutol ng kampo ni Napoles sa pagsabing kulang ang pagpapatunay sa katibayan ng dokumento, sinabi ng korte na naipaliwanag ng maayos ni Luy ang pagtatago sa nasabing dokumento. Anya, itinago umano niya ito mula 2004, itinabi sa external hard drive at saka na print sa pagpapatuloy ng nangyayaring investigasyon. Nakatakda ang inisyal na presentasyon ng ebidensya sa Agosto 18.
1: Ulat, panahon.
0: Southwest monsoon o habagat pa rin ang patuloy na nakakaapekto ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Patuloy na minamonitor ang Tropical Storm Peilu sa labas ng Philippine Area of Responsibility, 3,000 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Gumagalaw ito pasilangan sa bilis na 35 kilometers per hour na may lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong aabot naman sa 90 kilometers per hour. Nagpapatuloy naman ang occasional rain sa Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro dahil sa habagat. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 60.97. Canadian dollar, 43.73. Singaporean dollar, 47.71. At sa Saudi Riyal, 16.24.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Unang Pedro 3:12. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan.
1: Hudyat Balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Lunes at 10 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Oras, alas 4:44 ng hapon.
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: May salin ba sa wikang Filipino ang mga aralin na may kinalaman sa mathematics? Meron yan! Para sa mathematics, ito ay sipnayan. Sipnayan. Sa geometry, sukgisan. Sukgisan. Sa trigonometry, tatsihaan. Tatsihaan. At sa algebra, panandaan. Panandaan.
3: Tandaan.
2: Sukgisan. Tatsihaan. At panandaan
3: sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. 702 DZAS FEBC Radio TV. Gapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Real Travels.
6: Value for money.
5: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
5: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.
7: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaina De La Peña, your travel buddy and your host for today's video. And today, live na live tayo dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Behind me is the ever-famous iconic Petronas Twin Towers, guys. And to kickstart our episode for today's video, we will go and explore one of Kuala Lumpur's best places and best eats dito. So without any further ado, guys, let's go and explore Kuala Lumpur, Malaysia. And now, guys, grabe, finally, we are here in the Petronas Twin Towers. And behind me, kitang-kita nyo, guys, yung dalawang towers. Sobrang laki, sobrang ganda, guys. And, you know, it's really iconic, no? Siguro yung nakita ako, to sabi ko, wow, nasa Malaysia na talaga ako. Ganun yung feeling, guys, na sobrang iconic niya. It's like when you go to Kuala Lumpur, Malaysia, Petronas Twin Towers talaga yung kailangan mong makita for your eyes. Kasi iba siya kapag sa picture, eh. Pero iba din talaga kapag live mo siya makikita. So it's really nice, talagang malaking-malaki siya. It reminds me of the Burj Khalifa sa Dubai. Pero grabe, iba din yung charm nitong building na to. It's actually the world's tallest twin towers, standing at 452 meters or 1483 feet tall. So this iconic landmark, it features a sky bridge. If you can see dito sa may Twin Towers ng Petronas, no, meron pa siyang sky bridge sa may 41st and 42nd floor. So open din siya sa public, so you guys can go here all for free para lang makapag-picture kayo, just to see this beautiful, wonderful architecture and structure ng Malaysia that is known talaga for its iconic landmark and yung pagiging iconic and legendary niya. So yan, guys, it's so amazing to be finally here in Kuala Lumpur, Malaysia, and I think this is one of the bucket list na check off na naman sa aking travel bucket list, which is to see the Petronas Twin Towers. So yun, guys, 88 floors yung tower floor nito, ah. It spans for around 88 floors each yung Twin Towers na to. So ang galing lang because ang laki talaga niya tingnan, and even from our accommodation, kahit medyo malayo siya from the Petronas Twin Towers, sa sobrang laki nitong building na to, guys, kitang-kita pa rin siya and natatanaw siya. And I think this is really the tower that signifies na nasa gitna ka talaga ng Kuala Lumpur City Center. So yun, guys, wag niyo i-miss to kapag nag-Malaysia travel kayo. After walking from the Petronas Towers, guys, this is a really nice hidden gem na spot if you want

0: kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Magandang hapon po sa inyong lahat kung saan man kayong dako ng mundo naroon. Pero kung nandito kayo sa Pilipinas, nawa kayo po ay maluwalhati kung saan man kayo naroon sa inyong tahanan, ligtas sa pagbabaha nitong nakaraang mga araw. Kami po ay hindi nakapunta ng church kahapon dahil po baha ang aming mga main roads dito sa aming malapit sa aming tinitirahan. Kaya hindi po kami nag-attempt na lumabas ng subdivision dahil kailangan po mataas na sasakyan. Hindi na po kami nakaalis. But we went to church online at ang ating panalangin ay matapos na itong pagsalanta ng habagat at ng tatlong magkakasunod na bagyo para hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Welcome po dito sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. Hindi po ito news program, pero programang papuri na sinimulan tayo ng medley ng mga kababaihan na umaawit ng mga pagsambang salmo. Kailangan natin yan to pray for safety, we pray for good weather. Sana po ay matigil na itong lalo nitong pagbaha sa maraming lugar dito sa Pilipinas. So yun po, ako po ang inyong Kuya Arnold De Pano, makakasama nyo hanggang 6:30 ng gabi. Magmumusikahan tayo at magkikwentuhan. But we covet your prayers. Lahat po tayo, marami pong nasalanta at marami pong na cut off, na stranded. We pray for those na na-affect masyado ng nitong pag-ulan nitong weekend na nakaraan. So, be with us. I hope magkaroon kayo ng balitang mabuti at pag-asa at lumiwanag ang inyong kapaligiran sa pagsama sa akin dito sa programang Papuri. Ang ating pong feature for today ay isang natatanging feature, yung mga awiting papuri na mas bago na inawit ng ating mga kababaihang papuri singers. Alam natin na yung mga legends na gaya po nila Ate Terry Javier at Ate Cathy Amaka, sina Ate Cathy Garcia, Cousin Di De La Paz, ayan po, meron pong mga bagong mga papuri singers na kababaihan na sumusunod naman sa kanilang mga yapa. So yun, sila ang feature natin today. Pero bagong lahat, ina-announce natin na available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link at stay tuned para sa upcoming releases. Lalong-lalo na, umaandar na ang pagsasaayos ng paglunsad ng ating a cappella salmo album sa wakas nitong darating na Oktubre. So yun po, maaari ring makinig kayo anytime, anywhere dito sa ating Agape ng Sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para may download, hanapin lamang ang Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo ang 702 DZAS at i-download. Pwede naman bisitahin din ang ating Facebook page para sa QR code nito. And para po sa inyong mga komento, song request, mag-comment sa YouTube live streaming, post sa Facebook page, o kaya mag-text sa ating Globe number 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. At mapapakinggan po natin ang mga awitin ng ating kababaihang Papuri Singers. From Papuri 21, Tanging Ikaw Ang Kailangan, composer Tricia Denise Campanier. Aawitin po ni Aisel Santos. Papuri 21 again, Tabi.
composer Jellybel Dolotina, awitin ni Yeng Constantino. Probably 22, kung mawala man ang lahat, awitin ni Ava Canaselli, awitin po ni Kate Rose Urrutia. And from Papuri 22, ang Paksang Himig, Minamahal Ka, awitin ni Mario Laharca, at awitin po ni Kathy Gore. Pakinggan po natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri at ito pa rin po ang inyong Kuya Arnold Epano. Kasama nyo humihinga ng maluwag at nananalangin sa ating Panginoon na pagandahin ang panahon. And I hope ligtas po tayong lahat sa lahat ng sakuna. Yun, I hope na bless kayo habang nakikinig dito sa ating programang Papuri. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS-FEBC Radio. Mapapakinggan din ang ating programa Papupuri sa ating mga sumusunod na sister stations around the Philippines. 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 D-Way FM Legazpi, at New J 103.3 DXJL sa Cagayan de Oro, your positive choice. Kung meron po kayong mga komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At kung gusto nyong maiuwi ang mga Papuri songs, bisitahin lang ang ating Papuri official download site, Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Yun, at nag-e-enjoy ako pakinggan ang ating mga bagong kababaihang Papuri singers. At ipinapaalala ko po sa inyo, pwedeng-pwede niyo po anyayahan ang mga Papuri singers natin sa inyong mga evangelistic crusade, church fundraising, church anniversary. Huwag po kayong mag-atubiling, kontakin kami para sa mga pagdiriwang ninyo. Nais namin kayong samahan. Kaya meron po tayong mga naka-lineup. This November, tutulak po tayo ng Pampanga. January next year, tutulak po ng Davao ang inyong mga paboritong Papuri singers para makigalak sa ating mga kapatiran doon. Pagpapatuloy po natin ang patutugtog ng mga bagong Papuri singers na female from Papuri 23, Matibay na Sandigan, composer and artist Ava Canaselli, and balita ko, masayang-masaya si Ava nitong mga araw na ito. Kung gusto niyo po malaman ang dahilan, hindi ko po sinasabi sa inyo na puntahan yung kanyang Facebook page. Yon. Matibay na Sandigan. From Papuri 24, walang makapaghihiwalay, composer si Daddy Dennis Campanier, aawitin po ng anak na si Tricia Denise Campanier. From Papuri 24, Kakaiba, written by the great Toy Polo, at aawitin po ng ating paboritong worship leader na si Hannah Bercero. And then another Papuri 24 song, Purihin Siya, ni Ken De La Rosa and John Roland Villarreal. Aawitin po ng ating mga K-pop girls, K-pop Papuri girls, ni Aya at Misha Valencia and Zia Atienza. So yun po ang mga awitin ng ating mga Papuri ladies. Pakinggan po natin sa pagpapatuloy ng programang Papuri

Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa programang Papuri, dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DJS FEBC Radio. Sana po ay naibigan nyo ang mga awiting galing po sa ating mga bagong female Papuri singers. At kung meron po kayong comment or song request, just message us sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga Globe and Smart numbers. Again, kung nice nyong mapakinggan ng iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yon. At kahapon po sana ay magtuturo ako ng Sunday School kasi na-assign po ako. Kaya lang, hindi ako nakapunta sa church. Kaya i-share ko lang sa inyo yung lesson for yesterday. Maikli lamang po, it's about the first Christian martyr na si Stephen. Ang alam ko po, ang kwento lang niya, nung bata ako, I was taking up this lesson sa Sunday School. He was a disciple, he was a follower of Christ na martyred sa pamamagitan ng pagbabato. Binato siya, dinrag siya outside the city walls, and then dun siya napatay sa pamamagitan ng pagbabato. Pero while I was preparing for the lesson, ang aking malaking takeaway sa kanya ay hindi siya mapigilan ng mga tumutulig sa kanya dahil napaka-powerful ng kanyang testimony, napaka-powerful ng kanyang paglalahad ng salita ng Diyos at ng buting balita. And dahil sa kanyang dedication sa ating Panginoon, ay nakita niya sa kanyang vision ang glory, ang kaluwalhatian ng Diyos na sa

gitna ng kanyang persecution at halos doon nga siya namatay sa pagbabato sa kanya, at kaya alam kong masakit na masakit yun, hindi niya ininda yung sakit dahil nakafocus siya sa lokal walhatian ng Diyos. At ang panalangin niya sa mga bumabato sa kanya, patawarin sila ng Diyos dahil hindi nila naiintindihan yung kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa sa bawat paghagis nila ng bato kay Stephen. Kaya ang ating buhay, dapat nakikita natin sa pamamagitan or sa kalagitnaan ng ating pag-minister sa paggawa sa kaharian ng Diyos. Nakikita natin yung glory ng Diyos na siyang nagtutulak sa atin, nag-encourage sa atin every time to stay faithful, to stay true, and to continue on doing the work of the Lord kahit na tinutuligsa tayo ng mundo. So yun po, sana po ma-inspire tayo ng buhay ni Stephen, the first Christian martyr. Ang title po ng lesson is The Unwavering Martyr. Hindi po siya nagpatinag sa lahat ng pagsubok at sa lahat ng kanyang hinarap na kahirapan. So yun, papatugtugin po natin ang huling set natin ng mga awitin from Popuri 24, Wala Nang Iba, composer Jella May Biag, awitin ni Cathy Go. From Popuri 25, Pasan, awitin ni Maestro Junji Marcelo, awitin ni Pastora Cherise Catriel. From Popuri 25, another song by Kuya Paul Armesin, Permanente. Permanente siyang nandito sa ating listahan. Awitin po ni Samantha Perenya. And from the Popuri 40th Anniversary Album, Pag-ibig ang Susi ng Lahat ni Kuya Robert More. Aawitin po tayo ng Popuri singer na matagal na natin di rin nakakasama, si Sara Bulahan. Yun, sana po yung mabless kayo habang pinapakinggan natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Nawa kayo po ay may maibabaong inspirasyon at pag-asa at kaligayahan and biyaya sa ating programang musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayo mga komento or song requests, just get in touch with us through our Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart number. Sa Globe, 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating producer, scriptwriter, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Ang ating mga prodtech, Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes at Benjo Morano, engineer on duty, JV Tabua, at sa mga kaagapay natin na nasa Bukawi transmitter site. Ayun, hindi po makukumpleto ang ating programa kung hindi natin kayo anyayahan na papasukin si Jesus sa inyong buhay sa pamamagitan ng panalangin ng pagtanggap. Dear Father, we thank you for your great love. Salamat po sa inyong dakilang pagmamahal sa amin na sa kabila ng aming mga pagkukulang, kasalanan, pagsalansang sa inyong dakilang kalooban, ay pinadala niyo pa rin ang inyong bagtong na anak na si Jesus upang maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Alam namin na sa pansarili naming kakayahan ay wala kaming kapangyarihan upang mailigtas ang aming mga sarili sa tiyak na kapahamakan. Maraming salamat at hinayaan niyong dalhin ni Jesus habang nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo ang bigat ng pagkaparusahan ng aming mga kasalanan. Dumali yung kanyang dugo, hinugasan ang aming karumhan, at ginawa kaming karapat dapat muli na humarap sa inyong kabanal-bananang presensya. We receive you and accept you as our personal Lord and Savior. Pumasok sa aming puso at isipan at sa magmula sa mga araw na ito, gabayan mo ang bawat hakbang na aming gagawin sa aming buhay, magmula ngayon hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay kung saan makikita ka namin ng mukhaan, win-welcome kami sa iyong kaharian. Well done, good and faithful servant. Salamat, Panginoon. We love you. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung sumubay ka po, kaibigan, sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para po magabayan ka sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus at nang malaman at maunawaan mong lubus-lubusan ang kanyang nais para sa iyong buhay. Hindi mo kailangan gawin to na nag-iisa dahil maraming nagmamahal sa iyong kapatiran. Nasasamahan ka sa iyong lakad, Kristiyano. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. And we pray na bumuti-buti na ang panahon. My daughter is leaving for her favorite trip sa kanyang favorite bansa. At ang ating panalangin ay may God watch over her habang siya'y naglalakbay. Yun po, ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa. At ang ating Panginoon na kaya niyang pahupain ang bagyo sa dagat, ang siyang mag-bless sa ating lahat. Ito po ang inyong Kuya Arnold Depano, ang ating laging tatandaan. Sa Diyos ang papuri.

0: sa'yo pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay siyempre nagpapasalamat sa lahat ng ating mga listeners na sumusubaybay gamit po ang radyo. Tayo po ay napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Iba-ibang mga partner stations, kaya po iba-iba rin ang oras. At pwede rin po tayong masubaybayan sa iba't ibang mga online platforms. At yung pong ating mga estasyon na pinakikinggan, ang iba po dyan ay may sariling mga Facebook page na pwede nyo pong masubaybayan. At gayon din po, tayo ay nasusubaybayan din sa mga online platforms. Bukod po sa mga Facebook page na ating nabanggit, nandyan po ang FEBC Radio.

0: Radyo TV sa YouTube at syempre nandyan po yung FEBCPH Stream. Yan po ay app na pwede nyo pong gamitin para masubaybayan ang ating mga programa. So tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin sa pagkakataong ito ang tungkol po sa pagpasok natin sa ministeryo. Alam niyo po, merong nakapagsabi na when you are in the ministry, you have to be mindful of your brokenness, the brokenness of the people you serve with, and the brokenness of the people that you are serving. So kailangan makita natin na broken din tayo. We are also hurting. Yung mga kasama natin are also broken and hurting. Ang mga pinaglilingkuran po natin ay ganun din, broken and hurting. So ang nagiging problem po kadalasan, mga kapatid, pagka nakalimutan natin ang katotohanan ito, mawawala tayo sa tamang perspektibo sa paglilingkod. Kasi ang makikita po natin is just the brokenness, not the hope that the cross of Christ brings. Kailangan po makita natin yung pag-asa na meron tayo dahil kay Kristo. Makita natin yung pag-ibig ni Kristo. Kaya nga, pag tinignan nyo po sa Bible, ay sari-saring klase ng tao ang na-encounter ng ating Panginoon. At ang bawat isa po sa kanila na tumugon sang-ayon sa nais ng Diyos, ay nakita natin kung paanong nahubog ang kanilang buhay. Ang mga disipulo, may kanya-kanyahong mga istorya, di po ba? Iba-iba ng mga karanasan, pinagdaanan, kapalpakan, kahinaan, pero sa biyaya ng Panginoon ay nagamit at nabago po sila. Kaya nga, masasabi po natin na if you are dealing with broken people, napakaraming reason para ma-discourage, di ba? Oh, sample, imagine si Jesus, ano? After serving the people, sabi nga yung pong mga taong sumisigaw ng Hosanna, kabilang na doon malamang yung mga kumain doon sa feeding of the multitude, mga nakaranas ng himala, nakakita ng himala, nabiyayaan ng kanyang ministry, at pagdating po doon sa crucifixion, marahil ang ilan po sa mga yun, kundi mang karamihan, ay sumisigaw pa ng crucify him. Si Apostle Paul, pag binasa niyo po ang kanyang mga sinulat, makikita mo na may mga challenges din. Kasi kinikwento niya po kung papaanong sa aklat ng Filipos, na siya po ay nakakulong, pero merong mga nangaral para lalo siyang mapahamak sa bilangguan. So itong mga bagay na ito ay talagang makapagpapahina sa ating pananampalataya at makapagpapahina sa ating buhay espiritual kung tayo po ay walang tamang perspektibo sa mga bagay na ito. Kaya yung tamang perspective sa ating ministeryo ay napaka-importante, kasi ang reality po, ang kalaban natin sa paglilingkod ay ang mga nakaraang kasalanan. So syempre alam natin na meron tayong kasalanan, hindi tayo karapat dapat maglingkod, at kadalasan po yan ang gagamitin ng kaaway para i-assail tayo. Yung pong mga nangyari noon, nagawa noon, yung dating pagkatao, talagang yan po ay gagamitin para tayo po ay ibagsak. Dagdag mo pa yung mga kasalukuyang kahinaan, di ba? Yung from time to time napapaisip, nare-realize natin na sa kabila ng best efforts natin, meron pa rin tayong mga kapalpakan, kahinaan, nadadapa, nagkakasala. And sometimes itong mga pangyayaring ito ay talagang nakapagpapahina sa atin. Yung bang tipong nawawalan tayo ng sigla, gana, at misan maririnig mo pa yung pa-Bible ka pa, pero ganito ka. O yan. O kaya naman yung iba ang sasabihin sa'yo, pabasa-basa ka pa ng Bible at papunta-punta ka pa ng church, nagkakasala ka din. O diba? Misan po, para bang ang tingin nila, dapat pag nagbabasa ka ng Bible at naglilingkod ka, hindi ka na nagkakasala. Nakakalimutan nila na tao rin tayo, at kaya nga tayo nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng kanyang salita, to be transformed by God. Pero hindi po yung tipong kaya tayo nagaganito para ika nga ay makipagplastikan sa tao, aba hindi po. Ang ating hangarin at layunin, maunawaan po natin ang kalooban at nais ng Panginoon. At hindi po yung magpanggap na banal-banalan. So kalaban po natin yung kasalukuyang kahinaan, yung katotohanan, dagdag mo pa, yung katotohanan hindi tayo magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa Diyos kung ibabatay lang natin sa sariling kakayahan. Kaya nga po, tandaan niyo po ito, kaya may biyaya. So ang kalaban natin sa paglilingkod ay ang nakaraang mga kasalanan, ang kasalukuyang kahinaan at ang katotohanang hindi tayo magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa sariling kakayahan. Kaya nga may biyaya. So yung biyaya po, madalas na e-emphasize natin para lamang sa kaligtasan. Well, actually, tama naman na ito po ay mahalaga sa kaligtasan, pero hindi limitado sa kaligtasan dahil kasama ng masasabi po nating additional na pagpapala dahil po sa grace ng Panginoon ay yung pong reconciliation. At yung reconciliation with God, ang ibig sabihin niya na pwede na tayo magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Diyos. Tayo po'y pwedeng manalangin na umasa na tumanggap ng pagpapala mula sa isang ama patungo sa isang anak, na alam natin kasama natin ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan, at panatag tayo na tayo po ay merong ugnayan sa ating Panginoon. So ang Diyos para sa iyo ay personal. Hindi po yung alam mong may Diyos pero wala ka namang ugnayan sa Kanya. Dahil po sa biyaya, ganyan po, pwede tayong makatiyak. Ngayon, kailangan din nating makita yung epekto po at dahilan na sasabi natin na kung saan tayo po'y makapaglilingkod lalo dahil po sa biyaya. Tingnan natin sa 1 Corinthians 15, verse 9 and verse 10. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Now, kung papansinin niyo po itong talatang ito, makikita natin ang at least tatlong bagay, tatlong estado. Mula po dun sa sinabi niya na, I do not deserve. Hindi ako karapat dapat. Patungo dun sa, I am what I am. Di ba? And then yung pangatlong level po is I worked harder than all of them. So makikita nyo yung epekto ng biyaya, no? I do not deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. First level, I do not deserve. Tingnan nyo yung magdadala sa kanya sa next level. By the grace of God, I am what I am. Next level. And then, sabi po niya, I worked harder than all of them. That's the third level. Yet not I, but the grace of God that was with me. So kapansin-pansin po na yung biyaya ay nag-aangat, no? From I do not deserve to I am what I am, patungo po dun sa I worked harder than all of them. So kung titingnan po natin ang mga bagay na ito, ano po ang ating matututunan mula dito? Una, galing po dun sa I do not deserve, patungo dun sa I am what I am. Mahalagang tandaan na ito pong 1 Corinthians 15 verse 9 and 10, yung binasa ko sa inyo kanina, ay galing po sa pagpapaliwanag tungkol sa Ebanghelyo. Sa unang mga bahagi ng 1 Corinthians 15 ay inexplain po ni Apostol Pablo ang tungkol sa kaligtasan. Sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 3, for what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Christ died for our sins. Ano po bang ibig sabihin ng statement na yan? Well, pagdating po sa pagiging karapat-dapat, lalong-lalo na sa kaligtasan, mahalagang maunawaan na una, pare-parehas naman ang paniniwala ng karamihan na ang tao makasalanan. So tayo po ay makasalanan. In fact, Kaya nga yung word na religion, ang ibig sabihin po ng general meaning niyan is to reconnect with God. Sabi ng mga anthropologist, kaya po yan ang meaning dahil ang hangarin po ng mga tao ay muling maiugnay sa Diyos. So merong awareness ng kasalanan. Alam ng tao na makasalanan siya. Yun nga lang, magkaiba ho ang approach. Ang iba, ang akala, ang tao ang siyang gagawa ng paraan para abutin ng Diyos. So nasa tao yung effort, gagawa siya ng paraan, abutin ng Diyos, abutin ng Diyos. Pero ano bang sinasabi ng Bible? Dito po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 9. For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. So mula po sa talatang ito ay makikita natin, lalong-lalo na sa verse 9, napakaderecho na sinasabi, not by works, not by works. So human effort cannot save. Now, ang problema po, yan ang alam ng tao na paraan. Human effort, magpakabait, magbakasakali. Kaya nga pag tinanong mo ng napakahalagang mapanuring tanong, ano po yung tanong? Eto, kung sakaling mamatay ka, sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Well, mapapansin mo ang sagot dyan, iba-iba. May magsasabing yes, sigurado ako sa langit pupunta. Merong magsasabi ng hindi ako sigurado. Merong magsasabi ng sana. O kaya naman, baka naman sa langit ako pupunta. So kapansin-pansin po na yung sagot iba-iba. Ngayon, ang tanong, bakit iba-iba ang sagot? Ito po kasi yan. Pag ang effort ay galing sa tao, wala ho tayong kasiguraduhan dyan. Bakit? Una, sinasabi naman talaga ng Bible, ang lahat ay nagkasala. This is Romans 6:23. Lahat nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. So dahil hindi nga tayo umabot, walang kasiguraduhan. Hindi pwede. In other words, hindi lang sa hindi sigurado, siguradong hindi pwede. Dahil ang tao makasalanan. Pero meron pa rin nagbabakasakali. Ang problema po ay ito. Kahit na sabihin mong ikaw ay humingi ng tawad sa iyong kasalanan, ang problema, patuloy pa rin tayong may kahinaan at dahil doon nagkakasala. Naalala ko minsan, meron po akong nabahagina ng salita ng Diyos, evangelism. So nung kami nag-uusap, dumating kami dun sa unang bahagi na kung saan tinatalakay namin ang kasalanan ng tao. Ang problema ho, ang sabi sa akin nung kausap ko, ay hindi ako makasalanan. Pagdating ho sa usaping yon, hindi makasalanan, medyo nagka-problema tayo. Bakit ho? Kasi una, how do you introduce Jesus as the Savior sa isang tao na hindi nga kumikilala ng kanyang kasalanan, na ang sabi, hindi siya makasalanan. So obviously, kailangan naming aralin muna ng mabuti, ano ba yung kasalanan? Marami ho kasi hindi nakakaintindi. So nung in-explain ko sa kanya at tinuklas ko, bakit kaya sinasabi ng taong to, hindi siya makasalanan? Kasi una, bibihira kung meron man ano, na na-encounter kayo na mga taong magsasabing walang kasalanan, di po ba? So ngayon, nung nalaman ko ang kanyang paliwanag, ang tinutukoy pala niyang kasalanan, sabi niya, hindi ako nakulong, hindi ako nangre-rape, hindi ako nagnanakaw. So sa kanyang sariling pamantayan, meron po siyang mga masasabi nating idea o konsepto, ano yung ginagawa ng isang tunay na makasalanan. At sa kanyang sariling pamantayang ginawa, hindi siya makasalanan. Ang problema po mga kapatid, hindi yung pamantayan natin ang pinag-uusapan dito, pamantayan ng Diyos. Pangalawa, alam naman natin na may at maya nagkakasala tayo. And by the way, sa Bible po ang kasalanan, ang term ay hamartia. Nang ibig sabihin sa English is missing the mark. Now, anong ibig sabihin po niyan kung ating lalawigin? Ang ibig sabihin po, pag sinabi mong missing the mark, yung pinagbabawal ay nagagawa. So alam natin, from time to time, nagkakasala tayo, may mga bagay na hindi dapat ginagawa, nagagawa natin. So nagkakasala tayo. Pero bukod doon, ang ibig sabihin din po ng hamartiya, merong ipinagagawa na hindi naman natin nagagawa. So isa pang aspeto ng kasalanan yan. Kumbaga sa trabaho, pumasok ka, tapos wala kang ginawa, nakaupo ka lang. Siyempre may karapatan pong sitahin ka, di ho ba? At pag sinita ka, hindi mo pwedeng idahilan, wala naman akong ginagawa. Well, that's exactly the point. Dahil ang totoo, dapat may ginagawa ka. Okay? So by not doing what God wants you to do or is telling you to do, tayo po'y nagkakasala. Ngayon, ang problema ito, alam naman natin ng tao nagkakasala, di ho ba? So paano magkakaroon ng kasiguraduhan? Wala nga. Kaya nga may mga tao hindi makatiyak sa kaligtasan kasi alam nila na kahit anong gawin, hindi nila kayang burahin ang nakaraan, baguhin ang kasalukuyan at pag nanatili dito sa human weakness natin, wala tayong igagarantiya kahit para sa kinabukasan. Pero ito po ang makikita natin. Pag ang tao ang gumagawa ng paraan, walang katiyakan yan at hindi talaga pwedeng maligtas yan. Pero ang kagandahan po, ang sabi ng Ephesians 2 verse 8, "For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God." So dahil sa Diyos nang gagaling at siya ang dahilan at kaparaanan ng kaligtasan, pwede ho tayong maligtas at hindi lang yon, pwede tayong makatiyak. So yung isa, ang pamamaraan, human effort, abutin natin ang Diyos. Hindi pwede yan, at kung iniisip mong baka sakali, hindi talaga uubra yan. Kaya pag tinanong mo, pag namatay ka ba, sa langit ka pupunta, ay malamang ang isasagot po niyan ay hindi, o kaya naman sana, o hindi ako sigurado. Pero ang bottom line, kaya tayo hindi sigurado kasi ang effort nasa atin. Pero ang maliwanag po is that yung kaligtasan is God's gift. At dahil ang Diyos ang siyang nagbigay at ang Diyos ang siyang dahilan, ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay makakatiyak sa ating kaligtasan. Dahil kung siya ang dahilan, hindi tayo. Sinners pa rin tayo, but because we have a perfect God, we have assurance. Wala tayong magagawa, kaya nagbabaka sakali, pero dahil si Kristo ay nag-alay ng kanyang buhay, may ginawa na. At sapat yung kanyang ginawa, sigurado ang kaligtasan. So nakita niyo po, kaya mapapansin mo yung mula doon sa "I do not deserve" patungo doon sa "I am what I am, it is all because of the grace of God." Ang Diyos po ang siyang kumikilos, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kaligtasan. And God is the initiator of reconciliation. So we don't reconcile ourselves to God by our own efforts. God reconciled us to Himself through Christ. Yan ang napakagandang katotohanan. Kaya pag tiningnan mo sa Romans 3:23-24. Ang sabi po rito, "For everyone has sinned." Lahat nagkasala. "We all fall short of God's glorious standard." Walang umabot sa pamantayan. "Yet God in His grace freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins." So, mapapansin niyo po, lahat nagkasala, hindi umabot sa pamantayan ng Diyos, pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo po ay lumaya sa kasalanan dahil may nagbayad sa ating kasalanan at yan po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. We don't deserve His death on the cross. We don't deserve His sacrifice. Kaya nga grace, it's something we do not deserve but is given to us. Kaya makikita mo si Apostle Paul, kung tutuusin, simbolo ito ng mga tao na kagaya ng bawat isa sa atin, di ba? May mga nagawa tayo sa nakaraan na talagang ang kaaway gagamitin para ibagsak tayo, ipapaalala sa atin, ito ka, ganito ginawa mo, walang pagtakas dyan, may nakakaalala niyan, may nakakaalam niyan, nakakahiya. Pero alam niyo po, hindi man maburayan sa nakaraan, but God is telling you, pinatawad kita, not because of your best efforts, but because God Himself is gracious. He gave His Son to die on the cross to pay for the penalty of our sins. Sigurado yun. Kaya ho, kung galing tayo dun sa I do not deserve, and sometimes carry natin sa ministry yun eh, I do not deserve. Nawa maging paalala sa atin to. From I do not deserve, eh umakyat tayo dun sa level na I am what I am. Sabi ni Apostle Paul, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Tayo po bilang tao, pag naglilingkod, nakakaranas tayo ng mga discouragement kasi minsan niisip natin, dapat di na ako nakagawa ng mali, dapat okay na ako, dapat hindi ko na naisip, nagawa, nasabi yung mga bagay na hindi ko na dapat inisip, sinabi o ginawa. And from time to time, yung pag-iisip na nagpapakita na may mga kapalpakan tayo is pulling us down, no? Babatakin tayo pababa. Pero nawa, maalala natin, sinabi ni Apostle Paul, I do not deserve, but by the grace of God, I am what I am. So nawa po, naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
5: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
6: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
7: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahihirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
8: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
9: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
10: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
11: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
12: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
13: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
14: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
15: Noong 1969 ay may pangyayari sa ibang bansa kung saan nagpasya ang isang grupo na magdiwang sa kalagitnaan ng malakas na bagyo. Marahil masasabi mo na ito ay kamangmangan dahil sa panganib na dulot nito. Lumabis ba ang kanilang tiwala sa kanilang sarili? Walang nakakaalam ng kasagutan dito. Sa kabila ng panganib na dala ng malakas na bagyo, ay biglang lumabas ang lalaking may dalang alak. Inutusan sila ng isang pulis na umalis sa lugar na iyon, 10 ng mga taong nakatira doon dahil patuloy na lumalakas ang bagyo at sila ay nanganganib. Subalit pinagtawanan lamang siya ng mga taong nagsasaya at nagiinuman. Ayon sa kanila, walang makapagpapaalis sa kanila sa lugar na iyon dahil iyon ay pag-aari nila. Kung nais ninyo kaming paalisin, dakpin ninyo kami, wika nila. Dakong alas 10:15 ng gabi, nang naitala na ang lakas ng bagyo ay 205 milya bawat oras. Ito ang pinakamalakas na bagyo na naitala sa lugar na iyon. Ang mga taong hindi nakinig sa babala ng pulis ay namatay. Ilan sa mga gusali ay nawasak. Subalit isang himala na ang tanging nakaligtas sa lugar na iyon ay isang 5 taong gulang na batang lalaki na nakabalot sa isang kumot. Malimit ang dulot ng pagiging mapagmapuri at pagmamalaki ay labis na panganib. Subalit ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nang ginamit niya ito sa kanyang sarili na naitala sa unang talata ng 2 Korinto, Kabanata 12. Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa mga talata na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanata 12, unang talata hanggang 13.
16: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pagninilay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ang bawat umaga ay sinasalubong ng pagbubukhang liwayway at sa pagsikat naman ng araw ay naramdaman natin ang panibagong pagkakataon na harapin ang kasalukuyan. Ang Himpapawid at ang kalawakan ay pinaghaharian ng kanyang liwanag na taglay, at sa paglubog ng haring araw ay unti-unting nagniningning ang liwanag ng buwan ng mga bituin. Ang tanglaw na nagsasabing lumipas na naman ang buong maghapon at oras na naman upang mamahinga ang pagod na katawan, upang muling mag-ipon ng lakas upang harapin ang panibagong araw ng bukas. Ang kalangitan ayon sa salita ng Diyos ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat ang kanyang hindi nakikitang katotohanan ay pinapatunayan ng kanyang mga nilikha. Nagagalak tayo sa mga bagay na ito, subalit atin na po bang napagnilayan ang di mapasubali ang kapangyarihan ng manlilikha? Ang bawat nilikha ng Diyos ay kakikitaan ng isang langit kung minsan marahil ay sumasagis sa ating mga isipan na sana ay tulad tayo ng mga ibon na nilalakbay ang Himpapawid o kaya ng buwan o ng araw o ng mga bituin na naroroon sa kalawakan. Tunay na kamangha-mangha ang kanyang mga hiwaga at kagandahan. Subalit alam po ba ninyo na ang kabanata na ating tatalakayin ngayon ay matutuklasan natin na merong taong nabuhay sa daigdig na nakarating sa langit at muling nakabalik dito sa lupa. Marahil maitatanong ninyo, ano kaya ang nakita niya roon? Nais po bang malaman? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 12 kabanata ng 2 Korinto. Makikita po natin sa mga nakaraang kabanata na tinalakay ni Apostol Pablo ang mga ganitong paksa para sa ikasusulong ng mabuting balita. Na bagamat ang katotohanan ng kanyang pagka-apostol ay sinisira ng iba, kahit na hindi lahat ay sumasang-ayon sa paraan ng kanyang ministeryo at hindi lahat ay naniniwala sa katunayan ng kanyang pagka-apostol, ngunit nagpapatuloy pa rin siya. Sa kabanatang ito matatagpuan po natin ang patuloy na pagtatanggol ni Pablo sa katotohanan ng kanyang pagka-apostol, at sa pagkakataong ito, ang diwa ng pagtatanggol ay nakatuon sa mga kahangahang karanasan na kanyang nakamit mura sa Panginoong Diyos. Kaya ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang talata. Kailangan kong magmapuri, bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. Para kay Pablo, hindi niya nais na ipaalam sa kanila ang mga kahangahangang karanasan ito, sapagkat ayon sa kanya, wala siyang mapapala sa paggawa nito. Hindi lamang iyon, marahil ay isipin rin ng iba na nagmamayabang lang siya. Gayunpaman, kinakailangan niya itong gawin upang bigyan ng kaalaman ang mga tumutuligsa sa kanya na siya ay isang tunay na apostol na pinagpapahayagan din naman ng Panginoong Hesus at pinagpapakitaan ng mga kahangahangang bagay na higit pa sa inaakala nila. Nais ko pong ulitin na ang dahilan ng kanyang paghahayag ng pangitain ay udyok ng pagtatanggol at hindi pagmamapuri. Ayon kay Pablo, ay ganito po ang kanyang sinabi sa 2 talata. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa 3rd langit, 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung kaya o'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Ayon sa talatang ito, Ang patutuong ito na kanyang sinasabi ay naganap 14 na taon na ang nakalilipas bago niya isinulat ang liham nito. Nanganguhulugan ito ng kanyang lubos na kapakumbabaan, sapagkat kung ninais niya lamang na magmapuri at itaas ang kanyang sarili na angat kaysa sa iba, maaari na sanang gamitin ang karanasang ito sa 14 na taon niyang inililihim. May mga mag-aaral ng salita ng Diyos na naniniwala na ang ganitong pangyayari na naranasan ni Pablo ay ating mababalikan sa kanyang unang pagmi-ministeryo at paglalakbay sa iba't ibang mga lugar upang mangaral ng salita ng Diyos. Kung atin pong babasahin ang aklat ng mga gawa, malalaman natin na sa mga panahong iyon, isa sa mga lugar na kanyang napuntahan ay ang lugar ng Listra. At sa lugar na ito, ayon sa 14 na kabanata sa aklat ng mga gawa, talatang 19-20 ay ganito po ang kanyang sinabi. Ngunit may mga Hudyoong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos ay kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ang dahilan ng pangyayaring ito ay nag-ugat sa himalang ginawa ni Pablo at Bernabe. At sa pagkakataong iyon, may isang lalaking lumpo na mula pa lang sa kanyang pagkabata. Pinagaling siya ni Pablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. At noong mangyari ang himala ng pagpapagaling, ipinamalita ng taong bayan ang kahangahangang bagay na ito na kanilang nasaksihan. Kung kaya't ang mga tao sa bayang iyon kasama ng kanilang saserdote ay nagkasundo na mag-alay ng handog para kina Pablo at Bernabe, sapagkat inakala nila na sila'y mga Diyos na pinaniniwalaan ng mga Grego na nagkatawang tao. Subalit hinapak nila Pablo at Bernabe ang kanilang mga kasuotan at sumigaw ng pagpapahayag sa taong bayan. Pakinggan po natin ang kanilang mga sinabi sa 15-17 talata ng 14 na kabanata sa aklat ng mga gawa. Ganito po ang kanilang sinabi. Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at lahat ng naroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Subalit kahit gayon ang kanilang pahayag, hindi pa rin nila napigilan ang mga tao sa pagsasagawa ng kanilang layunin. Nagpakita lamang ito na ang mga tao ay hindi mapipigilan na paniwalaan ang isang bagay hanggat ito'y nagpapatotoo sa ating mga paningin. Gayunpaman, ang kanilang paghahandog ay napigilan lamang nang may mga Hudyong dumating mula sa Antioquia at Iconio. At ayon sa mga talata na ating nabasa, sinulusulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang pinagbabato siya at kinaladkad sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na siya. May mga mag-aaral ng salita ng Diyos na naniniwala na si Pablo sa mga oras na iyon ay maaring patay na. At sa mga oras na hindi pa na ibabalik ang kanyang hininga sa kanyang katawan. Marahil ang kanyang kaluluwa ay napunta na sa langit, sa lugar ng kaharian na sa trono ng Diyos. At ang karanasang ito, marahil ang kanyang tinutukoy sa kabanata na ating pag-aaralan ngayon. Magkagayon man, hindi tayo dapat na manghawakan sa ganitong paniniwala. Hindi tayo dapat magpasya na ito na nga ang kanyang ibig sabihin sa talatang ito. Ang atin lang ginagawa ay naglalagay tayo ng mga palaisipan na dapat nating suriin, sapagkat maging si Pablo ay hindi nakatitiyak kung ang karanasang ito ay naganap sa katawan noong siya'y may buhay pa o noong siya'y wala na sa kanyang katawan. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 3 talata. Inuulit ko, siya'y dinala sa Pareseo at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ayon kay Pablo, tanging Diyos lamang ang nakakaalam nito. Ang sa kanya lamang ay ito ay isang karanasan na kanyang ipinapatotoo upang ipahayag sa mga humahamak at nanlilibak sa kanyang pagkaapostol na siya ay hindi huli sa mga taong nagsasabi na sila'y pinagpapakitaan at pinagpapahayagan ng pangitain na mula sa Panginoon. Sinabi ni Pablo sa talatang 4, nakarinig siya roon ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni naman. Naniniwala ako na isa sa tiyak na dahilan kung bakit hindi ito isinalaysay ni Pablo ay dahil sa, ayon sa kanya, ang mga bagay na kanyang naranasan, narinig at nakita ay hindi marapat bigkasin ni naman sapagkat hindi kayang ilarawan ng salita. Pinatunayan ito ni Pablo sapagkat sa loob ng 14 taon, walang lumabas na pagpapahayag mula sa kanyang mga labi. Nangangahulugan lamang na ang lahat ng ito ay bunga ng katotohanan at kapakumbabaan. Kung papansinin po natin, ibang-iba ang katangian ni Pablo sa pag-uugali ng mga tao na nabubuhay sa panahon natin ngayon. Nakaranas lang ng hindi pangkaraniwang bagay ay sasabihin na siya ang lingkod ng katotohanan na dapat paniwalaan. Subalit kung ating papansinin, karamihan sa mga patotoo na ipinapahayag sa madla ngayon ay bunsod lamang na maitaas ang sarili, na mapansin ng iba at maging tanyag sa mata ng mga tao. Hindi lamang iyan, ibinabatay rin natin ang ating paghanga at maging ang ating paniniwala sa sabi-sabi o haka-haka ng iba. Subalit sa talatang ito, si Pablo na lingkod ng Diyos ay marunong humawak sa katotohanan na diwa ng kapakumbabaan. Kaibigan, saan mo ibinabatay ay iyong paniniwala? Sa salita ba ng Diyos o sabi-sabi lamang ng mga tao? Sa turo ba ng salita ng Diyos o sa matatamis na pananalita ng isang mangangaral? Kaibigang nakikinig, ang Biblia na siyang salita ng Diyos ang ilaw at mapa sa landas ng iyong buhay. Iyan ang kayaman ng hindi mawawala, kaya't hindi sayang ang iyong pagtitiwala. Naayon din naman sa sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Timoteo, na kanyang anak sa pananampalataya na ating matatagpuan sa 3 kabanata ng 2 Timoteo, talatang 16-17 ay ganito po ang kanyang sinabi. Lahat ng kasulatay kinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaanan ng maling aral, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Si Pablo ay isang mapagpakumbabang lingkod ng Diyos na dapat nating tularan. Ang tulad niya ay may isang katangian na hindi naghahangad ng kapurihan ng sarili kundi sa iba. Ang sabi niya sa talatang 5 ng 12 kabanata sa aklat ng 2 Korinto, ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. Sa talatang 6 ay ganito po naman ang sinasabi. At kung ako'y magmamapuri, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ninuman sa akin. Kaibigan, merong ka na bang nabalitaan o nakilala na nagmapuri sa kanyang kahinaan? Marahil ay wala pa. Subalit ang lingkod ng Diyos na si Pablo ay nagmapuri ng kanyang kahinaan upang maipakilala ang kapangyarihan ni Hesukristo, Pakinggan po natin ang sinabi sa ikapitong talata na ganito po ang ating mababasa. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Ayon kay Pablo, ang kanyang pinagmamapuri ay ang kanyang kahinaan at hindi ang kanyang kahangahangang pangitain. Ito'y dahil sa hindi siya pinahintulutan ng Diyos na ipahayag ang mga bagay na iyon. Marahil ang dahilan kung bakit pinipilit ni Satanas na pahirapan ang mga lingkod ng Diyos dito sa daigdig ay upang pababain ang kanilang pagkatao sa paningin ng sanglibutan. Upang sa pamamagitan ng gayong pamamaraan, sila ay hindi paniwalaan ng mga tao kundi hamakin at maliitin lamang. At hindi rin katakataka na maraming tao sa sanglibutan ngayon ang nahuhumaling sa mga bagay at gawain na tumatawag ng pansin sa kanilang mga kalayawan. Subalit si Pablo, sa kabila ng maraming kahangahangang karanasan na natanggap sa Panginoon, ay hindi nadala ng layaw ng pagmamapuri. Bagkus ay nagpasalamat dahil sa kanyang kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay maging sakdal sa kanya. At sinabi niya sa talatang 8, tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. May mga mag-aaral ng salita ng Diyos ang nagtatanong ng ganito, ano bang kapansanan ang tinutukoy ni Pablo sa mga talatang ito na ayon sa kanya ay nagsisilbing pamalo ni Satanas? Bilang tugon sa katanungang ito, ang tangi ko lang maisasagot ay hindi ko alam, sapagkat hindi sinabi sa atin o hindi pinalam ni Pablo kung ano ang kapansanan na kanyang tinutukoy. Subalit may ilang mag-aaral ng salita ng Diyos akong narinig na naniniwala na ang kapansanan sa katawan na tinutukoy ni Pablo sa talatang ito ay may kinalaman sa kanyang paningin. Sinabi nila si Pablo daw ay may malabong paningin at ito marahil ang dahilan kung bakit nasa malaking titik ang kanyang pagsulat, sapagkat hindi siya makakita na mabuti, gaya na lamang ng kanyang sinabi sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Ayon sa ating nabasa, ang kapansanang ito ay tatlong ulit na idinulog ni Pablo sa Panginoong Hesus upang alisin. Ngunit ang Panginoon ay tatlong ulit rin na tumugon sa kanya ng hindi. Subalit huwag nawa nating isipin na ang dahilan kung bakit hindi tinugon ng Panginoong Hesus ang dalangin ni Pablo ay dahil sa humiling siya ng masama. Hindi po gayon, wala pong masama sa kanyang kahilingan, kundi ang Panginoong Hesus ay may nais ipabatid sa kanya at iyon ang katotohanan. Sa kabanatang 12, unang bahagi ng 9 ganito po ang sinabi, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Totoo na hindi inalis ng Panginoon ang kanyang kapansanan, subalit binigyan naman siya ng kalakasan upang mapagtagumpayan, upang sa gayon ang kanyang pag-asa, pagtitiwala at kalakasan ay matuon sa Panginoon at hindi sa kanyang sarili. At bilang tugon sa sagot ng Panginoon, ang wika ni Pablo sa 12 kabanata talatang 9 ang ganito, kaya't buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Alam ninyo, natatandaan ko rin ang mga panahon na ako na inyong lingkod ay dumaan rin sa pagkakataong humiling sa Panginoon at kanyang sinagot ng hindi. At aaminin ko na nasaktan din ako sa paraan ng kanyang katugunan. Subalit sa paglipas ng mga pangyayari, aking natuklasan na ang kanyang hindi ang pinakamainam pala na tugon sa aking mga pananalangin. Natuklasan ko na ang bawat pagtanggi ng Panginoon ay nangangahulugan ng mas mainam na bagay na kanyang inihanda para sa ating ikabubuti. Ang Panginoon ay laging nakikinig sa ating mga dalangin. Subalit ang kanyang mga katugunan ay nasa

tatlong pamamaraan. Una, maaring ito ay oo, ang ikalawa ay maaring hindi, at ang ikatlo ay maaring maghintay ka. Mapaano man ang kanyang tugon, isang bagay lang ang kahangahangang nakikinig sa atin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa aklat ng mga taga-Roma, ikawalong kabanata, talatang 28 ay ganito po ang kanyang sinabi. Ito ay isang paanyaya ng Panginoon Diyos at meron siyang layunin sa bawat pangyayari sa ating buhay. Basahin po natin ang Roma, ikawalong kabanata, talatang 28. Alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tumatawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Ikaw na ginigiliw naming tagapakinig sa programang ito ng paglalakbay, naranasan mo na bang tugunin ng Panginoon ang iyong dalangin ng hindi? Kaibigan, huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa, sapagkat may mas magandang inilaan sa iyo ang Panginoon. Alam ko na mahirap maghintay, lalo na't ang hinihintay mo'y ayon lamang sa gawa ng himala. Subalit ang kasagutan ng Diyos ay hindi kailanman nahuli at napaaga. Ang kanyang mga tugon ay laging nasa tamang panahon. Kung kaya naman si Pablo, maging sa gitna ng kahinaan, ay tumanggap pa ng kalakasan at kagalakan sapagkat ganito po ang kanyang sinabi sa 10th talata. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Hindi ba na nakatatawag ng pansin ang sinabi ni Pablo na kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas? Ang lahat ng mga ito ay pagpapatotoo ni Pablo na nagpapatunay na siya ay lingkod ni Kristo. Na bilang lingkod ng Diyos, siya ay may karanasang hindi mapapabulaanan sa harap ng Panginoon. Na bagamat ang paghahayag ng mga ito ay kahangalan lamang ayon sa kanya, sapagkat sinabi niya sa talatang 11, ako'y nag-aasal hangal, ngunit kayo ang nagtulak sa aking gumawa ng gayon. Kayo sana ang dapat pumuri sa akin, bagamat wala akong kabuluhan, hindi naman ako nahuhuli sa magagaling na apostol na iyan. Inaasahan niya na mayroong mga magtatanggol sa kanyang pagka-apostol sa Korinto, subalit nakakalungkot isipin na wala man lamang nagtangkang gawin iyon. Ito ang dahilan kaya sinabi niya sa talatang 12 ng 12th kabanata sa aklat ng 2 Korinto. Buong tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako'y isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga kababalaghan at iba pang kamangha-manghang bagay. Ang katotohanan ng kanyang pagka-apostol ay pinatunayan niya, hindi lamang sa salita kundi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kamangha-manghang bagay na magagawa lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ang mga pahayag at patotoo ni Apostol Pablo tungkol sa katotohanan ng kanyang pagka-apostol. Hindi madaling magtanggol para sa iyong sarili, lalo na't nag-iisa ka lamang para sa gawain yon. Subalit, tandaan po natin ito, ang karamihan ng kalaban ay walang kabuluhan kung ang Diyos ay nasa ating panig. Kaibigang nakikinig, nasa panig ka ba ng Diyos? Alam mo, mas higit na makapangyarihan ng Diyos ng kalangitan. Kung siya ay tatanggapin mo sa iyong puso, siya na tagapaglikha ng langit at lupa ay magiging langit sa iyong buhay. Sapagkat ang di malirip na kapangyarihan ng Diyos ang mag-iingat sa iyong puso at isipan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Idagdag po ng Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa kanyang mga salita na ating tinalakay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat batid namin na ikaw ang Diyos naming buhay. Batid namin na ikaw ang Diyos naming buhay. Ikaw ang Diyos naming makapangyarihan.

0: magpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na abutin mo po sila ng iyong mga kamay sa anuman na kanilang kalagayan o anuman na kanilang mga pangangailangan sa oras na ito, Panginoong Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang siyang pumatnubay at maging gabay ng bawat isa sa kanila. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa ng lahat ng ito iyong gagawin, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: If we want to be happy, if we want to celebrate, we should do it spiritually. We do this by filling our minds and our hearts with thanksgiving so that our gratitude overflows into songs of praise to the Lord.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
4: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala. Pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero, hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang redemption o ang pagtubos ay ang ikatlong pagpapalang espiritual na dapat na pinagpapasalamat natin sa Diyos. Napakalaki ng awa ng Panginoon upang palitan ng pabor at pag-ibig ang kanyang galit para sa atin. Natutunan natin na kasama sa kalikasan ng redemption o pagtubos ang pagpapalaya mula sa sumpa ng kautusan, pagpapalaya mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, pagpapalaya mula sa kapangyarihan sa mga makamundong katuruan, at pagpapalaya mula sa kontrol ng Diablo. Ipagpapatuloy natin ngayon ang iba pang kalikasan ng pagtubos at ang paraan ng pagtubos. Narito po si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Great Blessing of Redemption.
3: Ano pa? Pag sinabing redemption, kayo ay pinalaya mula sa condemnation and penalty of sin. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kasama dito sa redemption na to, you are released from the wrath of God, mula sa galit ng Diyos sa buhay na to at saka sa susunod na buhay. Sabi ng Romans 5 verse 1,

0: therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. O, syempre, kung kabati mo na ang Diyos, may peace ka na with God. Hindi natin pinag-usapan dito yung peace of God. Dito nararamdaman mo sa puso mo, tahimik yung isipan mo, hindi ka tuliro, hindi ito yung peace of God. Ito yung peace with God. Di ba? Pagka may kaaway ka, peace na tayo ha. Pwede ba? Huwag na tayo magsuntukan, huwag na tayo mag-away ha. Ito yung pinag-usapan dito, yung peace with God. So, hindi nagalit ang Panginoon dito sa'yo. So, yan ang kasama dito sa redemption. You are released from the wrath of God dito sa buhay mo ngayon. Pero hindi lang yon. Pati yung pag namatay ka na, hindi ka na haharap sa galit ng Panginoon Diyos. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 10, "And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus who delivers us from the wrath to come." O, tingnan nyo, parating pa lang na galit. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ, hindi na mapupunta ang isang nanampalataya kay Jesus doon sa lugar na yon, doon sa sitwasyon na yon na ibubuos ng Panginoon Diyos lahat ng galit niya sa isang makasalanan. Kasama yon sa redemption. Pag sinabing redemption, yun yung mga idea. O sino nagpasimula ng lahat ng ito? Alam niyo, nagpasimula nito, hindi tayo. Hindi natin kayang tubusin ang ating sarili o palayain ang ating sarili mula sa pagkabihag na yon, yung nilista ko sa inyo. Hindi natin magagawa yon. Ang nagpasimula nito, ang pasimuno nito, ang Diyos mismo. Imagine, ang bait ng Diyos. O, tayo ang gumawa ng kasalanan laban sa Kanya, siya yung galit. Tapos ang Panginoon Diyos ang gumawa ng paraan para matanggal yung galit niya. Grabe ang grasya ng Panginoon. Kaya tinan niyo, sabi ng John 6:38, ang Panginoong Jesus nagsasalita rito, sabi niya, "For I have come down from heaven." Bumaba ako galing ng langit. "Not to do my own will, but the will of Him who sent me." O, ba't ba nagpunta si Jesus Christ dito? Para tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Pero sabi ni Jesus, hindi yan sa akin nagsimula. Nagsimula yan sa Diyos. Siya ang nagpadala sa akin dito para gawin ko yon. Kaya ang promotor nito ng ating pagtubos ay ang Panginoong Diyos. Kaya ganun din ang sabi ng Romans 3, 24 and 25, "And are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus," sabi ng verse 25, "whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith." Alam niyo ibig sabihin ng propitiation? Ito yung sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ upang mapalitan ang galit ng Panginoong Diyos ng pag-ibig at pabor para sa atin. Yun ang ibig sabihin ng propitiation. Technical term yun, no? Yung sinasabi dito, ang gumawa nito, ang nagdala nito para ang Panginoong Diyos ay ma-propitiate, para ang Panginoong Diyos matanggal yung galit niya at mapalitan ng pag-ibig. Ang gumawa nito ay si God. Dinala niya si Jesus. Si Jesus ang kanyang pinarusahan at pinatay, imbis na tayo, para yung galit niya ay mapalitan ng pag-ibig at pabor para sa atin. Siya ang promotor, hindi tayo. Kaya dapat lagi natin siyang pinapasalamatan dahil dito. Okay, now, paano naging posible itong redemption na to? Okay, hindi sapat na sabihin lang ng Panginoon na, "Okay, so sige, nagkasala kayo. Okay, sige, quits na tayo. Hindi na ako galit sa inyo." Hindi pwede gawin ng Panginoon Diyos yun. Sabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat tayo ang pinatay ng Panginoon. Pero dahil maawain ng Panginoon Diyos, naghanap siya ng kapalit natin. Yung kapalit natin, dun niya binuhos ang kanyang galit, yun ang kanyang pinatay, para tayo ay hindi na kailangan patayin. Hindi na kailangan ibuhos ng Diyos ang galit niya sa atin. Kaya, sabi ng Matthew chapter 10 verse 45, tingnan ninyo, no? Naging posible itong pagtubos na to dahil sa sakripisyo ni Jesus. Mark 10 verse 45, sabi dito, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang kanyang buhay ang bayad para tubusin tayo. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses. Sabi ng Revelation chapter 5 verse 9, worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain. Si Jesus ang nire-refer dito. Ikaw ay pinatay, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. So tingnan nyo, yan ang dahilan kung bakit ang pagtubos ay nangyari. Ito ay naging posible. Kasi may bayad eh. May pinambayad para matubos tayo. Di ba? Pag ikaw ay nagsanla ng isang bagay tapos gusto mong tubusin yung sinanla mo dun sa isang pawn shop, ano gagawin mo? Magbabayad ka. No, may ibabayad ka para matubos mo yon. At ito ang ginawa ni Jesus. Hindi pwedeng sabihin mo lang na dun sa pawn shop, kunin ko na yung relong, yung pinaano ko, pinasanla ko. Anong kukunin mo na lang? Magbayad ka muna. O, yun ang kailangan, magbabayad ka muna. Ganun ang ginawa ni Jesus. Hindi pwedeng sabihin ni God, okay, lahat ng mga kasalanan nyo, pinatawad na, hindi na kayo, ano, wala na kayong dapat bayaran. Hindi. May bayad dito. May ginawa si Jesus Christ. Kanyang buhay ang ginamit para tubusin tayo mula sa galit ng Diyos, mula sa kontrol ng Diablo, mula sa pagkabihag natin sa kasalanan at marami pang iba. Ngayon, tinan nyo, no? Si Kristo lang ang pwedeng tumubos sa atin. Si Kristo lang. Bakit si Kristo lang? Bakit hindi pwedeng ibang tao? Dahil sa katauhan lang ni Kristo, nagsama ang katangian ng Diyos at ang katangian ng tao. In one person, itong nature of God and the nature of humans are combined in a sense. Nandun sa isang persona. Bakit kinakailangan itong tutubos na to, dapat kailangan Diyos siya. Bakit din kailangan tao siya? Tao nagkasala eh. Dapat tao din magbayad. Di man anghel ang nagkasala. Hindi man pwedeng Diyos lang. Eh, Diyos, eh, tao nagkasala. Tao dapat, representative ng tao, dapat magbayad. Yung mga pangangailangan ng tao, dapat naiintindihan niya. Dapat kaya niya makipag-identify sa pangangailangan ng tao. Pero kailangan din, Diyos siya. Ba't kailangan Diyos siya? Kasi yung hustisya ng Panginoong Diyos ang dapat masatisfy eh. Diba? Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan at yung kamatayan na yon walang katapusang pagdurusa sa impyerno. Paano babayaran ng tao yon? Hindi mababayaran ng tao ang utang niya sa Panginoong Diyos kasi para mabayaran yon walang katapusang pagdurusa sa impyerno. Naintindihan ba natin yun? Eternity. Eternal punishment in hell. Eh dahil si Jesus Christ, ang kanyang katauhan, He is infinite bilang Diyos, kaya niyang bayaran yun. No? Kaya sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Siya lang ang pwedeng mediator natin. Siya lang ang pwedeng umawak ng kamay ng tao, siya lang ang pwedeng umawak ng kamay ng Diyos, at pag-isahin tayo. Siya lang, wala nang iba. Tingnan nyo, sabi ng Hebrews chapter 2 verse 14 up to 17, no? Since therefore the children share in flesh and blood, He Himself, si Jesus, He Himself, likewise partook of the same things, that through death He might destroy the one who has the power of death, that is, the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. For surely it is not angels that He helps, but He helps the offspring of Abraham. Therefore He had to be made like His brothers in every respect, so that He might become a merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation for the sins of the people. Kailangan tao din siya eh. Tao nagkasala eh. Hindi anghel eh. By the way, itong idea na to na si Jesus Christ lamang ang pwedeng maging mediator dahil sa kanyang katauhan, siya ay Diyos at siya ay tao. Alam niyo, pag-isipan niyo ng mabuti ito. Ang ibig sabihin nito, ang implikasyon nito ay ganito. Wala nang ibang taong pwedeng maging mediator natin. Kasi wala nang ibang tao na Diyos na siya, tao pa siya. So, mali ang Roman Catholic Church para sabihin na si Mary ay co-mediatrix. Hindi pwede yun. Kasi ang tanong, bakit si Mary ba? Diyos? Oo, tao si Mary. Pero perfect ba siya na tao? Dapat perfect yung tao na yun. Nagkasala din si Mary. Basahin yung Gospels. Makikita nyo, there was one time, pinuntahan niya, galit si Mary, pinuntahan niya si Jesus, pinagsabihan. Kumbaga, sabi, no, si Mary at yung mga kapatid niya, kaya pinuntahan si Jesus kasi ilang araw na silang hindi kumakain. At akala nila, parang nasiraan na yata ng ulo itong si Jesus na to. Kaya gusto na siyang pauwiin. O kahit si Mary, in the sense, di niya naintindihan si Jesus Christ eh. So, pwede mo sabihin, nagkulang si Mary. Nagkasala din siya, in a sense. Hindi perfect si Mary. Tao din siya eh. Hindi siya Diyos. Kaya yung sinasabi na para tayo ay makalapit kay God, sabi ng Catholic Church, dumaan kayo, dapat dumaan tayo kay Jesus. Siya ang mediator. Pero, para kayo ay makalapit kay Jesus, kailangan nyo ng co-mediatrix. Si Mary. So, to God, through Jesus, through Mary. Hindi po. Diretso kay Jesus. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi niya sinabing, except through me and my Mama Mary. Wala na nun. Huwag niyo siyang isasama dun. This is so important. Okay. Now, ano pang isang bagay na may kita natin dito sa nature ng redemption? Although redemption includes the payment of price, di ba? Meron kang ibabayad eh, para tubusin mo yung mga tao mula sa kanilang kasalanan. Pero hindi nakalagay ng maliwanag dito sa ating mga Biblia kung kanino binayad yung pantubos na yon. Walang nakalagay dito. Ang problema dito, dahil hindi nakalagay ng klaro, may ibang mga nagtagapagturo na sinasabi nila, binayaran ng Diyos, yung pagtubos na yon ay binayad sa Diablo. Yun ang sinasabi nila. Mga kaibigan, hindi po. Hindi binayaran ng Panginoong Diyos ang Diablo. Hindi nagkasala ang tao sa Diablo. Ang tao ay nagkasala sa Diyos. At ang Panginoong Diyos ang nagkukundina at ang Panginoong Diyos ang nagpapatawad. Kaya, hindi kailangan mayari ang Diablo. Walang kapangyarihan ng Diablo na magpatawad. O, bayaran kita para patawarin mo. Bayaran kita para pakawalan mo na itong mga ano na to. Hindi. Ang pagkawalan ng Diablo, eh dahil tinalo siya ng Panginoong Jesus. Parang gera yan eh. Hindi yung dahil may binayad ka at gumaang ang loob ng Diablo, sabihin, okay, dahil binayaran mo na ako, hindi na ako galit, so peace na tayo, friend na tayo, o sige, pinapalaya ko na kayo. Hindi ganun ang ginawa ng Diablo. Ang Panginoong Diyos, kumbaga parang sabihin natin, ang Panginoong Diyos din ang nagbayad sa kanya sarili. Parang ganun ang nangyari dito. Sa kanya rin binayad yung ransom. Remember, sabi ng Bible, the wages of sin is death. The soul who sins shall die. Ang Diyos na nagsabi nun. So, sa Diyos tayo nagkautang. Pero ano ginawa ng Panginoon Diyos? Sabi na Ephesians 2 verse 4, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. That's sa laki ng kanyang pag-ibig. Ano ginawa niya? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yung perish doon, para hindi siya parusahan ng Panginoon sa kanyang galit. O di, ang Panginoon Diyos nang nagbayad. Para kanino? Hindi sa Diablo. ang bayad na yon ay upang ang Panginoong Diyos ay masatisfy. Kung titingnan natin ang Book of Revelation, makikita natin ng maliwanag na si Jesus Christ ang bayad na ito. Yung description lagi patungkol kay Jesus Christ, siya ay, sa, lalo na sa Book of Revelation, ang litrato sa kanya ay para siyang tupa na pinatay. At itong pagkapatay sa kanya, yan yung bayad. Ito yung bayad, kumbaga, sa Diyos. Sabi nga ng Revelation chapter 5 verse 9, "And they sang a new song saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain. And by your blood, you ransomed people for God." You ransomed people for God. May tinubos ninyo ang mga tao para sa Diyos. Sa Diyos tayo may utang. Sa Diyos tayo nagkasala. Ang Diyos ang galit sa atin. Ang Diyos ang nagbigay ng paraan para mabayaran yung utang natin sa Kanya. At ang bayad na yon ay si Jesus Christ. At itong pagtubos na to, this redemption, is an existing reality. Itong redemption na to, ngayong buhay tayo, pwede na natin itong matanggap. Alam nyo, kung babasahin yung Biblia, minsan ang salitang redemption, may idea na future redemption, particularly referring to the resurrection. Ito yung redemption of our bodies. Yan yung makita natin sa Romans chapter 8 verse 23. Sabi doon, "We ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies." So yung pagtubos ng ating mga katawan, ibig sabihin niyan, resurrection. So in a sense, may future aspect ang pagtubos. Pero itong sa Colossians chapter 1 verse 14, yung pagtubos dito is a present reality. Kasi sabi dito, "We have." O, tinan nyo, sabi ng verse 14, no? "In whom we have." Hindi sinabing, "In whom we will have in the future redemption." Hindi. Sabi, "We have." Kumbaga, ngayon. Meron na tayo ngayon. We have redemption. At ang sabi nga ng ibang mga scholars, itong "we have" na to, ang tense na ginamit dito is present tense in Greek, na ang ibig sabihin, binibigyan ng diin ito, this is an ongoing, permanent result of God's action. No, yung kanyang pagbayad sa atin, may effect pa yun ngayon. Hindi lang ito, binayaran tayo noon, tapos na. Yung bang paglumapit ka sa kanya, "Oh, pengi naman ng ganito. Oh, binayaran na kita. Tapos na yung transaksyon natin noon, ha." Di ba? Parang ganun eh, pagka ayos na eh, naayos na yung transaksyon nyo noon eh. Pero dito, hindi. Sabi niya, "We have redemption hanggang sa ngayon." So kumbaga, pag nagkulang ka ngayon, pag nagkasala ka ngayon, although binayaran na ng Panginoong Diyos noon yung iyong mga kasalanan dahil sa ginawa ni Kristo, pag ngayon nagkasala ka, lapit ka sa Kanya, "Lord, patawarin niyo na naman po ako, nagkasala na naman ako." Hindi niya sabihin, "Oh, ba't lalapit ka uli sa akin? Tapos na yung mga utang mo noon, okay na yon. Pero bago na naman yung kasalanan mo ngayon, magbayad ka uli." Hindi. We have redemption even now. Kaya nga, ano sabi ng Bible? 1 John chapter 1 verse 9, "If we confess our sins, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you." He is faithful and just. Tapat siya. Magpapatawad pa rin siya. Bakit? Kasi we have redemption hanggang sa ngayon. Ongoing pa yung benepisyo na yon. Yan ang maganda rito. Okay, so lahat yan, ulitin ko, ay kabilang dito sa the nature of redemption. Okay, ngayon, pangalawa, tingnan natin, the means of redemption. Ano ang paraan? O, bigyan natin ito ng diin. Alam nyo, hindi klaro na nakalagay dito kung sino o kung ano ang paraan para mabayaran o para anong ginamit upang tubusin tayo ng Panginoon. Hindi maliwanag na nakalasulat dito. Pero kung ang Bible ninyo ay King James Version or New King James Version, nakalagay dyan. Para kung di ako nagkakamali, nakalagay doon, through His blood sa pamamagitan ng dugo niya. So in whom we have redemption through His blood. May nakalagay doon. Sa halos lahat ng mga bagong English translations ngayon, lahat na yata ng bagong English translation, except King James Version and New King James Version, wala yung nakalagay na through His blood. Ibig ba sabihin, hindi nangyari yun? Hindi, I think implied yun. Nandun din yun. Pero hindi na sinulat ni Apostle Paul. Bakit ko sinasabi yun? Kasi kung titingnan nyo yung ibang passages na may connection sa ating pagtubos, sinasama ni Pablo yun. For example, Ephesians chapter 1 verse 7. In Him, we have redemption. So, andun yung in Him. Andun yung redemption. Pero dinagdag niya rito, through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Tingnan nyo ang Romans chapter 3, 24 and 25. Sabi doon, and are justified by His grace as a gift through the redemption. Yan na naman. That is in Christ Jesus. Yan na yung in whom. No? In Christ Jesus, pero nakalagay sa verse 25, whom God put forward as a propitiation by His blood. Nandun na naman yung dugo, yung means of propitiation. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 20, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. So, nandun yung means. Paano ire-reconcile ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang sarili? Through the blood of His cross. Pag sinabing blood, hindi lang ibig sabihin ito na yung liquid na dugo. Ang ibig sabihin ng blood dito ay yung buong buhay ni Jesus Christ na nabuhos. Itong buhay niya na namatay. Yan lahat nakasama doon. Ang bayad para sa ating makasalanan. Hindi ito yung parang dugo na yung ginagawa ng mga diabetic, di ba? Yung may tutusok dun sa kwantas, may konting tulo, at yung tulo na yon titingnan, ay ganito pala ang ano ko, mataas pala itong aking blood sugar ngayon. Ganyan. Meron din dugo. Yung ba yung ginawa ni Jesus? By His blood! Kumuha lang siya ng maliit na tulo ng dugo. Okay na yan, ha, Lord. Yan na yung bayad. Hindi. Yung sinasabi dito ang by His blood. Pag sinabing cross, hindi yung cross na kahoy. Lahat yung cross, lahat yung blood na yon, yung blood, yun yung parang ginamit na isang maliit na bahagi para kasama na dito sa maliit na bahagi ito, ang kubuan ng ginawa ni Jesus Christ. Yung parang sinabi mong, Lord, maraming salamat po sa mga kamay ng mga taong naghanda nitong aming mga pagkain. Pag sinabi mong mga kamay, yung kamay, representative na ng buong katawan. Hindi ibig sabihin na, Lord, thank you sa kamay, ha? Pero yung paa, hindi namin pinapasalamatan. Yung muka, yung katawan niya, ay hindi, no, thank you. Kamay mo lang ang thank you, ha? Kasi yun lang ang nagsilbi sa amin. Hindi. Metonym yata yung tawag dun, eh. Diba? So, ganun din. Pag sinabing blood, it is that small thing that represents the whole. All of the atoning sacrifice of Jesus Christ is embedded in the blood. Pag sinabing cross, narinig niyo yun, hindi lang yung kahoy na cross, kundi lahat ng ginawa ni Jesus Christ na pinako dun sa cross, yung buhay na binigay ni Jesus na namatay para sa atin, yun yung bayad para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At wala nang ibang sasapat na pambayad kung hindi yung kamatayan na yun ni Jesus Christ. Hindi yung kanyang turo, hindi yung kanyang good example. Eh, sa mundo, ganun eh. Ay, gusto ko yan si Jesus nyo. Ang ganda ng mga turo niya pag nagbabasa ako ng Bible. Gustong-gusto ko yung beatitudes. Okay na okay talaga yan. Or, talaga si Jesus, ibang klase, nagsakripisyo, ang bait, matulungin. Yan ang dapat nating gayahin. Hindi yun ang bayad. Kahit na sundin mo lahat nung sinabi ni Jesus sa Beatitudes at lahat ng kanyang turo, actually, hindi mo nga magagawa lahat yun eh. Pero sabi mo na lang nating hypothetically, nagawa mo 99.99% nun. Tapos ginaya mo yung example ni Jesus Christ, hindi ka pa rin mapapatawad ng Panginoon. Hindi ka pa rin matutubos. Bakit? Kasi ang kailangan ng Diyos, perfect sacrifice. Hindi lang follow the footsteps of Christ. Hindi lang follow His instructions, His commands, His teachings. Hindi yun sapat. Kaya yung mga ibang relihiyon na sinasabi, dapat yan, ang maganda yung Christianity, sundin nyo lang yung example ni Jesus Christ, yung kanyang mga turo. Hindi. Di ka mapapatawad, di ka mapupunta ng langit, hindi matatanggal ang galit ng Panginoong Diyos kung yan ang dadaanan mo. Kailangan yung buhay ni Jesus Christ ay nabuwis. Dapat namatay siya. Yun ang bayad. Wala nang iba. Kailangan patayin siya. Dahil ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Hindi sinabing ang bayad sa kasalanan ay mabuting gawa. Hindi. Nagkulang ka na eh. Parang sinabi, laki na ng utang mo, tapos gagawa ka ng mabuti. Kahit anong gawin mong kabutihan, kulang pa rin. Kasi may utang ka, dapat perfect ka nung gumawa ka ng mabuti.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Jesus said all of the Bible, even the Psalms, are about Him. But sometimes it's hard to see Him at first. I'm David Wolin. Join me on the Next Haven today as I'm joined by a dear friend on a series called The King We Need.
2: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

paglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: 702 DZAS at yung mga AM band at kuminsan ay stereo. At tayo rin po sa pamagitan ng mga social media app at advancement ng technology ay sa pamagitan naman ng mga social media, no? Tulad po ng Facebook, YouTube at paging sa Instagram. So welcome po sa pagtutok mula umaga, tanghali, tanghapon hanggang gabi sa mga holistic programs ng 702 DZAS. Welcome, welcome po. The day isn't over yet and we have so much offerings para po sa inyo naniniwala na ang mga holistic na program na ito ay maging kapakipakinabang upang tayo makaranas ng magaan, gana at ginhawa sa magitan ng mga pag-ugnay ng Diyos o ng God sa ating mga personal day-to-day encounters. My name is Pastor Arch De La Cruz together with
1: Dr. Alain Dizon.
0: At on behalf of Amara Counseling and Training Center ay nagpupuri po kami sa Panginoon sa palagian po ninyong pagsuporta, pananalangin at pakikipagtulungan sa mga holistic programs natin sa magitan ng istasyon upang sa gitna po ng mga pandemya, krisis, kahirapan po natin ay nagpapatuloy ang buhay sa pakikipagtulungan po ng nating lahat na sa ginagawa ng Diyos sa ating mga pagdarahop at pagtatagumpay. Alam niyo na po ito mga kaagapay, ano, sa loob ng isa't kalahating oras na usapang puso, mental wellness, mental health, counseling, mga difficulties, mga pathway to resiliency o kaya renewal of hope and faith, tayo po ay naglalanghap ng ating mga psychological at mga spiritual, no, mga trainings and experiences singgil po sa mga idinudulog sa atin ng ating mga kaagapay na nakikinig at nanonood po sa programa po natin. So, good evening po everyone sa iyong bago mga tutok. Good evening sa iyo, Doc Alain.
1: And good evening to you, Pastor Archie, at sa ating mga tagapakinig.
0: Oo, nako.
1: Taganood.
0: Taganood, o talagang viewers and listeners.
1: Yes.
0: Ayan, at here in abroad po, nakakatuwa na may mga nag-a-affirm sa atin, Doc, even sa mga encounters at mga discoveries ko abroad, lalo sa Italy, na sila pala yung mga listeners din. O kaya naman ay hindi nila natutukan ng live. Halimbawa, dito ay 9:30, doon ay 3:30 in the afternoon, at least pag summer. Pero some of them, sabi na, pinapanood nila ng a little bit delayed, o parang after work, which is about 5 or 6, ganyan. Nanonood sila. No, nakakatuwa. Nanonood sila kasi they say that meron silang natututunan, napapakinabangan ng mga tips at mga concepts sa counseling na mukhang umaangkop sa kanilang mga kalagayan.
1: At yun ang mga reward na akin yung look forward sa ating ginagawa more than anything else, kasi at least nakikita natin na yung ating glamorous minister work ay meron palang ganong effect sa mga kasi dun lang natin malalaman through those kind of feedbacks or comments mula sa ating mga tagapakinig na nagsasabi at nagbibigay, pinapaalam sa atin yung kanilang mga nakukuha pag sila ay nakikinig o nanonood sa ating programa. So, we really appreciate po ang mga ganitong continue to give us para po we can also improve kung ano pa yung mga gusto nyong makita or marinig from us, at kung kaya naman namin, we are happy to provide and give it to our, especially sa mga regular nating kaagapay na nanonood, nakikinig, at nag-aabang.
0: Napaka-importante nun. Mm-hmm. At meron din akong nakikilala, Doc, na parang ginagawa nila, sineshare nila yung link ng program na Heartline. Okay, nire-recommend nila na i-follow yung mga programa natin dito sa 702 DZAS, lalo kung may kinalaman sa counseling at mental health. Mm-hmm. And some of them actually talagang inire-refer yung link ng Amara sa mga tao at kakilala nila na mga kailangan ng professional programming intervention. So, salamat
1: at
0: po.
1: At mga ganong mga gesture, nagpapasalamat po kami kasi through you, marami po tayong naaabot. Okay, kasi first and foremost, we are here, Amara is here, not only as obedience to God's call to us, but also to provide help sa mga tao na nangailangan na masolusyonan ang kanilang mga mental health concerns.
0: And for 11 years and counting, ang Amara po ay nagpapatuloy. Nagbibigay kaluguran sa Panginoon sa pagtukoy sa ating mga advocacies at mga vision to producing and promoting wellness and wholeness sa mga churches and families, academic institutions and churches, at sa mga communities where these programs are very important or applicable or helpful. At Doc Alain, in the occasion na meron tayong mga listeners and viewers who they think ay kailangan mag-recommend o mag-seek ng professional help, anong Amara, anong ating mga program,

Kapatid, ano man ang iyong dinaranas sa oras na ito, sa panahong ito? Let's look at the example, the ultimate example of our Lord Jesus Christ, who endured persecution, who did not retaliate when he was insulted, and he was untreated fairly, unfairly, but he left his case in the hands of God, who always judges fairly. Kapatid, as you daily experience life's normal difficulties and challenges, let's ask God to help us remember the perfect example Jesus set in facing the worst of pain and suffering. Let us pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa ehemplo ng aming Panginoong Jesus, na bagamat siya po ang makapangyarihan sa lahat, ay hindi siya lumaban. When he was insulted, he did not retaliate, even when he suffered, because he kept entrusting himself to God, to you who judges fairly, who judges righteously. Panginoon, alam ko po na marami sa amin ang kumakaharap sa maraming mga bagay na unfair, hindi tama, at marami po sa amin ang nagugulumihanan, nagagalit, naiinis, at hindi makatulog sa oras na ito sa pag-iisip ng mga problema at suliranin sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, sa kanilang barangay. O Panginoon, tulungan niyo pong yakapin namin ang iyong ehemplo na kami ay patuloy na magtiwala sa iyo, sa iyong kaya at kayang gawin. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, nakikita mo ang lahat at kayang-kaya mong palabasin ang katotohanan sa gitna ng aming sitwasyon at karanasan. Panginoon, sa oras po na gusto naming gumanti, sa oras po na kami ay nag-worry, sa oras po na ginagamit ng kaaway ang aming sitwasyon upang kami ay bumigay bilang iyong mga anak. Help us, Lord, to simply continue and trust our lives by faith to a righteous God who will make everything right and bring us safely into your glory. In Jesus' name we pray. Amen.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702 DZAS.

Sumaating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Ang mga sandaling ito ay blessed, mga pinagpalang sandali sa lugar na ito, ang hardin ng panalangin. Kaibigan, bukas na po ang ating hardin ng panalangin. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya naman ang ating kasagutan sa kanyang pagtugon sa ating mga panalangin ay praise the Lord. Hallelujah! Salamat o Diyos sapagkat tumutugon kayo sa aming mga panalangin. Noon pa po hanggang sa ngayon inihahatid ng 702 DCAS Agapay ng Sambayanan at ng FEBC Radio TV at katulong ang GCTV. Ito pong hardin ng panalangin kung saan napakaraming mga pagpapala ang tinanggap. Kaya naman po huwag na tayong mag-atubili. Sama-sama po tayo ngayon na makipag-usap sa Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia. Kasama natin si Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines. Itong ating global cast para sa lahat. Anumang oras dyan, anuman ang iyong ginagamit, PM Radio o ang social media, sa mga nakakasama natin ngayon dito sa DCAS Morning Program sa YouTube at sa Facebook, i-share nyo na po sa mas marami pa para mas marami tayong maipag-pray, mas marami tayong matanggap na mga blessings dahil tayo po ay nagse-share din ng blessings sa iba sa pamamagitan nito pong hardin ng panalangin. Narito po ang ating opening prayer. Sama-sama po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo o Diyos na banal, Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagmalasakit, Diyos ng himala. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, Lord, sa mga sandaling ito. Maraming salamat po sa inyong grasya, sa inyong biyaya na siyang umaakay sa amin para ipahayag ang aming mga saloobin at higit sa lahat ay makapagpasalamat sa inyo. Hayaan niyo po na ang inyong dakilang presensya ay maging sapat na blessing para lumakas ang aming loob, tumibay ang aming pananampalataya. Ang inyong dakilang presensya na bumabalot sa amin ngayon ang magbigay sa amin ng kapayapaan, inspirasyon at kagalakan. I-bless niyo po ang bawat isa na kasama namin ngayon sa radyo. I-bless niyo po ang bawat isa na kasama namin ngayon sa social media. I-bless niyo po ang bawat isa na nakatanggap ng na-share na Facebook at YouTube na palabas ng hardin ng panalangin sapagkat kayo po ay nagmamalasakit sa bawat isa at nagmamahal. Tinatanggap namin ang inyong mga blessings, O Lord, kahit na sa ganitong klasing panahon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, siya nawa.

Mga kaibigan, ang atin pong tema ay wika at mayroon tayong tinatawag na pambansang wika. Napakaganda pong halimbawa, ito pong ginawa ng Philippine Bible Society na ang Bible Pinoy Version. Ito po ay isang testamento o patotoo na ang wika ay dynamic. Ibig sabihin, makapangyarihan, buhay, at umaayon sa pangangailangan ng mga nagsasalita upang tayo naman po ay makaunawa. Uulitin ko po yun, umaayon sa mga gumagamit ng salita upang tayo ay makaunawa. Iyan po ang Biblia na sa makabagong panahon ng mga Pilipino ay Taglish. Kasi po, ang wikang Filipino, marami ring salitang Ingles na hindi po natin pwedeng ma-translate sa ating mga wika, hindi lamang isang wika, kundi mga wika. Meron tayong Cebuano, meron tayong Ilocano, meron tayong Kapampangan, meron tayong Hiligaynon, mayroon po tayong mga wika sa iba't iba po nating mga rehiyon, at meron din tayong mga dialekto, yung mga hindi po umabot sa kategorya ng wika kasi yung gumagamit ay nasa limited regions pa lamang. Pero ang lahat ng iyan ay sinisikap pong masakop ng FEBC Philippines at ganun din ang Philippine Bible Society. Kaya ito pong ang Bible ay Taglish sapagkat ang layunin ay maunawaan. Ito pong inassign sa akin ay medyo challenging. Babasahin po natin sa Genesis chapter 11. At malakas din po ang hangin dito at maulan sa Sydney, Australia. Kaya nawa po anuman ang season na atin pong kinalalagyan, nararanasan, ay malinaw natin pong napapakinggan ang mga katagang ito. Genesis chapter 11, simula po sa verse 1. Nung time na yon, iisa ang language ng mga tao at pare-pareho lang ang mga salitang ginagamit sa buong mundo. Habang palipat-lipat ng tirahan ng mga tao sa east, nakarating sila sa iisang patag na lugar sa Babylonia at doon na sila tumira. Sinabi nila sa isa't isa, "Tara, gumawa tayo ng mga bricks at lutuin nating maigi para tumibay." Bricks ang ginamit nila imbes na bato at alkitran ang pinangsimento nila. Sabi nila, "Tara na, gumawa na tayo ng city na may tore na aabot sa langit para sumikat tayo at di tayo magkawatak-watak dito sa mundo." Bumaba si Lord para tingnan ang city at ang tore na tinayo ng mga tao at sinabi ni Lord, "Nagkakaisa sila ngayon at iisa ang language nila. Umpisa pa lang yan ang pwede nilang gawin. Sa susunod, magagawa na nila kung anong maisipan nila." Bumaba tayo at guluhin natin ang language nila para di sila magkaintindihan. So, kinalat sila ni Lord sa buong mundo at nahinto ang pagtatayo nila ng city. Tinawag na Babel o Babel ang city kasi dun ginulo ni Lord ang language ng lahat ng tao at mula dun napunta na sila sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Sa tinatawag po natin mga magulang at mga kapatid na hermeneutics, ang atin pong mga pastor, ang atin pong mga leader sa atin pong mga Christian denominations ay mayroon pong iba't ibang ginagamit na lens o paraan ng pagpapaliwanag sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9 na ang tinatawag ng mga Bible editors ay ang Tore ni Babel. So marami pong pwedeng pagtingin diyan, pero ang focus po na inassign sa atin ng DCAS, lagi namang challenging itong mga topic na inaassign nyo sa akin, pang podcast, mahirap pa ikliin, ay tungkol sa pambansang wika. Dahil ngayon pong buwan ng Agosto, sa Pilipinas ay buwan ng wikang Pilipino. Para bang dito sa binasa natin ay ang Diyos ang gumulo sa unity ng mga tao at yun ang pinagsimula ng iba't ibang mga wika. At sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanyang hermeneutics pagtingin dito ang atin pong mga preachers, ang ating mga Bible scholars, ang ating mga pastor. Pero maganda po nating tingnan dito yun pong epekto ng wika. Epekto ng wika doon sa mga gumagamit nito. Primarily tayong mga tao. Tanong, ano ba ang wika na inyong
ginagamit sa bahay. Kakatapos lamang ng census dito sa Australia at tinatanong, bukod sa wikang Ingles, mayroon pa ba kayong wika na ginagamit pag nag-uusap-usap kayo sa bahay? So dito sa Australia, dahil nga iba-iba ang mga lahi na pinagmulan ng mga tao, ay syempre may isasagot ka. Pwede mong isagot yung wika ng bansa na pinanggalingan mo. Ngayon, sa mga kasama po natin sa Facebook, saka sa YouTube, i-type nyo nga dyan, ano ba salita na ginagamit nyo pag nag-uusap sa bahay? Yan ba ay Cebuano? Yan ba ay Hiligaynon? Yan ba ay Ilocano, Kapampangan, Pangasinense? O kaya naman po ay Bicolano o Tagalog? I-type nyo nga po at nang ma-appreciate naman natin itong ating iba't ibang mga wika na ginagamit sa Pilipinas. Pero sa atin pong pagtalakay sa salita ngayon ng wika, tingnan natin yung tatlong bagay na ginamit ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa mga kapwa-tao niya noong panahon na yon. Una, sa atin pong pagsasalita, napaka-importante ng paggamit ng number one, pagtatanong. Pagtatanong. Importante po iyan. Sige nga, i-type nyo dyan sa inyong comment section, mahalaga ang pagtatanong. Ito pong pagtatanong, hindi kailangang palaging sinasagot. May mga tanong na iba-iba ang sagot, kaya sasarilinin mo lang ang sagot, pero mahalaga na ikaw ay tinanong. Ang Panginoong Jesus, sa kanya pong pakikipag-usap sa napakaraming mga tao, sabi po ng mga bumilang kung ilang beses niyang ginamit yung pagtatanong, 300 times na sa kanyang pagtuturo, nagtatanong siya. Halimbawa, sinabi ng Panginoong Jesus ay ano ang sinasabi nila tungkol sa akin? Bakit ganyan ang iyong ginawa? Meron siyang maraming mga katanungan na hindi lahat ay kailangang sagutin o hindi lahat ay nasagot. Sapagkat minsan, dahil po minsan tayo po, kapag meron tanong, ang lagi natin gusto magkaroon ng sagot. Pero alam po ninyo, may mga tanong na siya na mismong sagot. Ulitin ko yon. May mga tanong sa buhay na yan na mismo ang sagot. Mahirap intindihin, Kasi sa pag sinabi nating sagot, gusto natin paliwanag. Yung mga tanong na, Panginoon, bakit po pinahintulutan ninyo ito? Minsan yan hindi sinasagot ng Diyos . Kasi mas mainam na nanatiling tanong kasi nagkakaroon ka ng self-reflection, nagkakaroon ka ng parang diagnosis ng iyong kalooban at pwedeng maraming sagot at pwedeng iba-iba ang sagot. So gamitin sa iyong pagsasalita ng wika na ginagamit mo sa bahay ang the power of asking questions for people to have self-reflection. Number two. Yun pong pagtatanong ay pwede nating sundan ng pananahimik. Pananahimik. Doon po sa pag-compose ng music, natatandaan natin sa school, di ba? Meron tayong mga notes, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yun ang parang popular. Pero meron din tayong tinatawag na rest. May symbol yung rest, yung parang parihaba. Yung rectangular symbol. Ibig sabihin, magpapahinga ka mula dun sa do, re, mi, fa, sol, la, ti, do sa kanta. Ngayon, sa Book of Psalms, meron tinatawag na mga pauses, pananahimik, sandali ng pananahimik. Ginamit ng Panginoong Jesus yan nung may dinala sa kanyang babae na nahuli sa pangangalo niya at gustong batuhin at mamatay. Tinanong siya nung mga tao, ano ba ang dapat gawin sa babaeng ito? Sang-ayon sa kautusan ni Moses, ganito ang dapat gawin. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, hindi siya sumagot agad ng salita. Naalala natin kasi agad yung sinabi ng Panginoong Jesus na kung sino ang may kasalanan, maunang bumato. Pero ang unang response ng Panginoong Jesus, ano unang niyang response? Siya ay nagsulat sa buhangin. At habang nagsusulat siya, wala siyang sinasabi. Nanahimik siya. Alam niyo, sa sandaling panahon ng pananahimik ng Panginoon at sa kanya sinabi yung kanyang sagot, nabuksan ang isip ng mga maraming tao at walang bumato doon sa babae na gusto nilang batuhin hanggang mamatay. Kasi makapangyarihan ng pananahimik. Hindi lahat ng panahon kailangan ikaw ay may naririnig na paliwanag. Minsan, yung katahimikan ay mensahe. Minsan yung katahimikan ay salita. Minsan yung pananahimik ay sagot. Kaya matuto kang manahimik. At makikita mo, sa panahon ng pananahimik, lalong nangungusap ang banal na Espiritu. So hindi lamang pananahimik, hindi lamang pagtatanong,
ang huli, nakita rin po natin sa buhay ng Panginoong Jesus, ang pagsasalita sa pamamagitan ng halimbawa. Pagsasalita sa pamamagitan ng halimbawa. Ang Panginoong Jesus, maraming sinabing salita. Ginamit niya Aramaic at marahil sa mga translations na unawaan natin sa pamamagitan ng Koine Greek. Minsan gumagamit pa tayo ng Hebrew. Pero na-translate yan sa wikang Ingles. Na-translate yan sa wikang Filipino at sa iba't ibang mga wika. Kaya alam natin ang istorya ng Panginoong Jesus. Marami siyang mga declarations and preaching. Pero pinaka-powerful na ginamit ng Panginoong Jesus ay ang pagpapakita ng halimbawa ng kanyang mga itinuturo at ipinapangaral. Sa atin pong pagsasalita, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, hindi kinakailangang Bisaya o Tagalog o Ilocano o Kapampangan o Bicolano o Ingles, bagaman naintindihan nating lahat yan. Makapangyarihan ang ating mga gawa, ang ating mga examples para magsalita kahit hindi naiintindihan ang ating wikang ginagamit. So tatlong bagay na gamitin po natin sa atin pong pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Una po, natutunan natin ang kahalagahan ng pagtatanong. Number two, natutunan natin ang kahalagahan ng pananahimik. At pangatlo, pagpapakita ng mabuting halimbawa. In closing, alam po natin na ang salita, sabi sa John chapter 1, verse 1, ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang wika ay nanggaling sa Diyos, pero hindi niya tayo pinilit na magsalita ng wikang panlangit. Hindi niya pinilit na ang tao ay matuto ng Hebrew language para ma-communicate ang gospel. Hindi niya pinili, bagaman ang ating salitang ginagamit ngayon ay English, at meron na pong bagong language ngayon na, nako, parang tingin ko, Torre ni Babel. Ang bagong language po ngayon, artificial intelligence. Yung AI language yan eh, hindi lang yan technology. That is for another day to talk about. Sabi ko nga sa inyo, pang podcast ng topic na to eh. Pero AI is a language. Pero hindi pinili ng Diyos na tayo po ay matuto kahit ng international language na English para maunawaan si Jesus. Sapagkat ang wikang panglangit ay hindi wika ng dila, ito po'y isang tao. Para sa Diyos, ang salita at ang wika ay hindi yung verbal proclamation, kung hindi the life of Jesus. Ang salita ay nagkatawang tao at nakapiling natin. Jesus is the final word of God. Papaano ka nakikitungo sa Panginoong Jesus? Papaano mo pinagyayaman ang relationship mo kay Jesus? Gaano mo kamahal si Lord? Gaano mo siya ibinabahagi sa iba? Si Jesus, ang buhay na salita ng Diyos, may mga natutunan tayo sa Biblia tungkol kay Jesus, pero si Jesus, ang final word of God. Manampalataya tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanyang mga halimbawa at ibahagi natin siya sa ating mga kapwa-tao sa panahon ngayon at sa mga darating na henerasyon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat ipinadala niyo ang dakilang salita. Iba-iba man ang aming wika, si Jesus, ang inyong anak, ang inyong dakilang salita na nagkatawang tao na siya naming nauunawaan. Panginoong Jesus, tulungan po ninyo kami na sumunod sa inyong mga halimbawa at patuloy kayong mahalin kung papanong minamahal ninyo kami. At kung papanong minamahal ninyo kami, mahalin namin ang aming kapwa mananampalataya, at ganun din, kung papanong minamahal namin ang isa't isa, mahalin din namin ang aming kapwa-tao. Marami pong salamat, kayo ang dakilang salita na nagkatawang tao, bagaman may iba-iba kaming wika sa inyo, Panginoong Jesus. Kami ay may buhay na walang hanggan ngayon at mananatili at magpapatuloy magpakailanpaman. Amen at amen.

Halin at makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.

Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal namin Diyos, aming amang mapagpala, itinataas po namin sa inyo ang aming bansa sa panahong ito na kami ay hinahagupit ng mga bagyo at habagat. Sa tuloy-tuloy na pag-ulan, banal naming Ama, marami na sa aming mga kababayan ang nadubog sa kani-kanilang mga lugar. Dalangin namin ang inyo pong pag-iingat sa aming mga kababayan ito at gumamit ka po ng mga tao, mga grupo, lalo-lalo na ang gobyerno, ang mga local government units upang makarating kaagad ang tulong sa aming mga kababayang nabaha. Dalangin po namin lalo na ang aming mga magsasaka kung saan ay napinsala ang mga pananim. Pangunahan po ninyo ang gobyerno, lalo-lalo na ang Department of Agriculture, kung paanong matutulungan ang aming mga magsasaka na napinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Tulungan po ninyo ang aming gobyerno, maging ang private sector, kung paano kami tunay na makapaghahanda sa mga kalamidad na dumarating sa amin, katulad ng bagyo at pagbaha. Nawa dakilang Diyos, sa panahon ng mga kalamidad ay talagang makarating ang tulong sa aming mga kababayan. Pigilan mo po ang mga taong magsasamantala sa mga kalagayang tulad nito. Sa halip ay ipahintulot mo po, banal naming Diyos, na sa panahon ng kagipitan at kahirapan ay lumutang ang magagandang katangian naming mga Pilipino, lalong-lalo na ang diwa ng balikatan at bayanihan. Panginoon, dalangin din po namin ang tatlong branches ng aming government na magkatulong-tulong sa pagharap sa mga ganitong kalamidad. Ang Executive Department sa pangunguna ng aming Pangulo ay tunay na kumilos ng nararapat. Ang aming Legislatura sa pangunguna ng aming mga senador at kongresista, nawa ay makabalangkas ng mga batas na makatutugon sa mga emergency na aming laging nararanasan. Ang aming hudikatura, nawa sa pamamagitan ng mga huwes na hindi masusuhulan, ay lagi pong mapangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan at sa panahon ng kalamidad ay maging babala sa mga nagbabalak na gumawa ng masama, na meron kaming mga batas kung saan sila'y pananagutin. O banal naming Diyos, patuloy din naming itinataas sa inyo ang ginaganap na impeachment trial. Sa pamamagitan nawa ng trial na ito ay lumabas kung ano ang katotohanan. Hindi ito magamit na paraan ng pagtataas ng pangalan ng sinuman, kundi ang mga ibabaw dito ay ang katarungan, ang katotohanan, at ang accountability. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sapagkat kami naniniwala
na hindi mo pababayaan ang bansang Pilipinas. Ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan,

Kagalakan. Amen, amen, Lord. Nakikita rin po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, ito pong mga prayer concerns na amin pong mga nababasa sa mga comments, sa mga prayer items na naipost dito po sa YouTube at dito rin sa Facebook ng DCAS. Lord, nababasa po ninyo ang bawat isa, hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan. Sagutin niyo po ang mga panalangin ito. Bless these people. Let them receive your miracles and answer prayers right now in the name of Jesus Christ. Panginoon, mag-a-undergo ng dialysis ang kapatid ni Persida. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kayo po ang magbigay ng kagalingan para sa anak ni Neris. Dalangin po namin, Panginoon, na yung anak ni Lady ay ma-stabilize ang kanya pong normal na uric acid rates. Ganun din, Panginoon, ang dalangin namin ay patuloy na kalakasan at kagalingan para sa kalagay ni Abraham Ofrecio. Ganon din, Panginoon, kagalingan at patuloy na kalakasan para kay Kenneth Roskilio. At ganon din, Panginoon, ang check-up at blood chem ni Grace Martinez Peha. Panginoon, dalangin namin sa mga sandaling ito na patuloy niyong gabayan ang mga ministries ni Pastor Ronald. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kayo ang magbigay ng kagalingan sa depression ni Neris. Dalangin ng kanyang anak, Panginoon. At Panginoon, dalangin namin ang patuloy na pagpapalang pinansyal sa lahat ng mga nangangailangan ng pagpapalang pinansyal, kasama na, Panginoong Diyos, si Violeta. Dalangin namin, Panginoon, si Captain Noel Del Mundo at ang kanyang mga crew na inyong gabayan at ingatan sa kanila pong paglalayag. Dalangin namin, Panginoon, sa mga sandaling ito na patuloy niyo po kaming bigyan ng katatagan upang bumangong muli sa panahon ng mga bagyo sa buhay. At tulungan niyo po kami, kagaya, Panginoon, ng kanta, ng awiting naririnig namin sa DCAS na inawit ni Tricia Amper, yung kantang Ulan. Panginoon, sa panahon ng ulan, kayo ang payong na aming masusukuban. Tulungan niyo rin po kami kung may kakayahan kami na magpasukob ng amin pong shelter sa mga nasasalanta ng matitinding pagsubok sa buhay kagaya ng pag-ulan. Marami pong salamat, Panginoong Diyos, patuloy na nagiging blessing ang FEBC Philippines sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa pamamagitan po ng mga ganitong panahon na kami ay nagkakaroon ng prayer fellowship sa pamamagitan po ng Hardin ng Panalangin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, i-bless niyo po ang bawat isa. Kayo ang aming pag-asa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, atin pong tinatanggap ngayon ang mga blessing ng Lord. Amen at amen. Mga kaibigan, maraming pong salamat sapagkat nandyan kayo. Kung wala naman kayo dyan, syempre, kulang ang Hardin ng Panalangin. At sa atin pong natutunan sa umagang ito, i-type nyo po dyan sa inyong comment section. Iyan ang kailangan nating i-declare sa panahon ng AI. Sabihin po natin dyan, si Jesus ang buhay na salita ng Diyos. O, i-type nyo po dyan, ha? Si Jesus ang buhay na salita ng Diyos. Sa pagdiribong ng buwan ng wika, tandaan natin ang pinakadakilang wika ay ang wika ng Diyos. At iyan ay hindi salitang verbal, kung hindi isang tao, si Jesus, ang ating Panginoon. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Inihatid ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan, agapay ng simbahan, agapay ng mga kagaya mong seniors, ang Hardin ng Panalangin. Siyempre, nandyan din ang FEBC Radio TV at ang GCTV. Kasama si Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Surely, goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli.

0: Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagapay may kwento ako sa'yo. Just imagine, first day mo sa bagong trabaho. Matagal mo siyang pinag-pray. Ito na yung pinaka-breakthrough na iniintay mo. Habang inaayos mo yung mesa mo, lumapit ang isa mong katrabaho at bumulong. Relax ka lang dito. Ganito talaga yung ginagawa namin. Konting adjustment lang para mabilis ang proseso. Huwag ka nang masyadong strict. Hindi naman ilegal ang pinapagawa pero alam mong hindi rin ito tama. At doon nagsimula ang laban. Hindi malaking eskandalo, hindi headline sa balita. Isang maliit na desisyon lang. Susunod ka ba sa tama o sasabay ka na lang sa nakasanayan? Madalas yung integrity ay hindi nasusubok sa malalaking desisyon. Nasusubok ito sa maliliit na pagkakataong iniisip nating walang makakapansin. Kapag walang boss na nakatingin, kapag walang magulang na nagbabantay, kapag walang pastor o discipler na nakakaalam, kapag ikaw na lang at ang Diyos. Magandang magandang morning sa iyo kaagapay. Welcome po dito sa ating programa sa Unang Salmo. Salamat ta dahil sa pagkakataong nakasama kita sa moment na ito para makapag-devotion. Hello po sa mga team radio at sa team online. Probably ikaw ay nagkakape o nag-aalmusal na. Salamat dahil habang ikaw ay nariyan, narito naman ako para magkwento sa iyo. Patuloy po na mag-comment, kumusta ba ang iyong araw? Ayan, saan ka ba nakikinig ngayon? At pakitag mo na rin, pakimension mo sa ating comment section ang mga kaibigan, kakilala. And don't forget na pakishare po ng ating streaming. Patungkol nga po dyan ang ating mapag-uusapan. Kaya huwag kang bibitiw ah. Tuto ka lamang dito sa Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV.

Yan kaagapay, patungkol nga doon yung mapag-uusapan natin about integrity. At yung magiging example natin for today ay si Daniel, yung kwento po sa Bible. Just a context, si Daniel po ay hindi nabubuhay sa komportableng life. Isa po siyang bihag, ibig sabihin, kinuha siya mula sa sarili niyang bayan at dinala po sa Babylonia. Isang lugar na ibang-iba ang kultura, paniniwala at pamumuhay. Imagine, malayo po siya sa kanyang pamilya, malayo sa templo, malayo sa mga taong magpapaalala sa kanya tungkol sa Diyos. At higit sa lahat, wala nang nakakakilala sa kanya. Kung tutuusin, pwede niyang isipin, anong pakialam nila kung baguhin ko yung paniniwala ko? Wala namang nakakakita. Makikisabay na lang ako para hindi ako mapahamak. Hindi ba't minsan ganun din tayo? Kapag nasa opisina, kapag nasa school, o kasama ang barkada, minsan may pressure na makisabay. Kapag lahat nandaraya, parang normal na lang. Kapag lahat nagsisinungaling, parang wala na lang. Kapag lahat nag-compromise, parang ikaw pa ang kakaiba kapag tumanggi ka. Sabi po sa Daniel chapter 1 verse 8, kung may Bible ka dyan na hawa, paki-open po. Pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspinas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inumin yon. Hindi sinabing nagdesisyon siya noong nandiyan na ang tukso. Hindi rin sinabing mag-iisip muna siya kapag dumating na ang pressure. Nagpasya na siya bago pa man dumating ang pagsubok. At doon nagsimula ang integrity. Hindi sa sandali ng tukso, kundi sa mga desisyong ginagawa mo habang tahimik pa ang lahat. Alam mo kung bakit mahirap maging tapat? Kasi may kapalit. Minsan kapag nagsabi ka ng totoo, ikaw pa yung mapapahiya. Kapag tumanggi kang gumawa ng mali, baka ikaw pa yung mapag-iwanan. Kapag hindi ka nakisabay sa pandaraya, baka mas mabagal ang promotion mo. Kapag pinili mong maging tapat sa relasyon, baka pagtawalan ka pa. May presyo ang integridad. Pero alam mo rin ba, mas mahal ang presyo ng kawalan ng integridad. Maaaring makuha mo ang gusto mo sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pero mawawala ang kapayapaan ng puso mo. Maaaring mapabilis ang tagumpay mo sa kompromiso, pero unti-unti namang nababawasan ang tiwala ng mga tao sa iyo. At higit sa lahat, masasaktan ang relasyon mo sa Diyos. May isang kasabihan na tumatak sa akin. Integrity is choosing what is right over what is easy. Napakasimple pero napakalalim. Gusto kong tanungin ka ngayong umaga. Sino ka kapag walang nakakakita? Pareho pa rin ba ang ugali mo? Pareho pa rin ba ang salita mo? Pareho pa rin ba yung values mo? Kasi yung tunay na integrity ay hindi performative. Hindi ito tungkol sa pagpapakita sa tao. Ito ay tungkol sa pagkatao. May nagsabi rin, character is who you are when no one is watching. At alam mo yung nakaka-comfort. Maaaring walang nakakakita ng katapatan mo, pero nakakita ito ng Diyos. Kapag tumanggi kang magsinungaling, nakikita niya. Kapag ibinalik mo ang sobrang sukli kahit walang makakaalam, nakikita niya. Kapag pinili mo maging tapat sa asawa, sa pamilya, sa employer at sa ministry, kahit mahirap, nakikita niya ito. At ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang sa pag-alaala sa katapatan ng kanyang mga anak. Hindi agad nakita ni Daniel ang bunga ng kanyang paninindigan. Sa umpisa,
parang siya pa ang dehado. Pero habang nagpapatuloy ang kwento, makita natin na pinagpala siya ng Diyos ng karunungan, pabor at impluensya. Hindi lang siya naging tagumpay, naging instrumento pa siya ng Diyos sa isang banyagang kaharian. Alam mo, napaisip tuloy ako, baka may mga pagpapalang inihahanda ang Diyos para sa atin. Pero hinihintay muna niyang makita kung magiging faithful tayo sa maliit na bagay. Hindi dahil sinusubukan niya tayong pabagsakin, kundi dahil hinahanda niya po tayo sa isang napakalaking responsibility. Sa pagkakataong ito, kagapay, I invite you, let us pray. Panginoon, salamat po sa napakagandang example ni Daniel na nanindigan sa katotohanan kahit po napakahirap ng situation at kahit po siya ay nag-iisa. Lord, teach us na maging tao na may integridad. We ask, O Lord, for your strength na piliin po namin ang tama kahit walang kapalit at manatiling tapat kahit wala pong nakakakita. Panginoon, kapag dumating po ang tukso na makokompermiso ang aming pananampalataya, Panginoon, always remind us na mas mahalaga ang aming relasyon sa iyo kaysa po sa anumang tagumpay, anumang inaalok po ng mundo. Nawa, O Diyos, ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong katapatan at kabanalan saan man po kami ilagay. Lord, gabayan mo po kami sa araw na ito at we surrender everything to you. In Jesus' name, Amen.

0: Kagapay habang papasok ka sa trabaho, sa school o sa anumang responsibility ngayong araw, tandaan mo ito. Darating ang mga pagkakataong mas madaling sumabay kaysa manindigan. Mas madaling manahimik kaysa magsabi ng totoo. Mas madaling makisama kaysa gawin ang tama. Pero tandaan mo ang halimbawa ni Daniel. Hindi siya naging dakila dahil matalino lang siya. Naging dakila siya dahil bago pa man dumating ang tukso, napagpasyahan niya nang maging tapat siya sa Diyos. Dahil sa dulo po ng lahat, ang tunay na tagumpay ay hindi po nasusukat sa posisyon, sa sahod o sa papuri ng tao. Ang tunay po na victory ay ang marinig balang araw ang Diyos na magsabing, "Well done, good and faithful servant." At yun po ang papuring higit na mahalaga kaysa sa anumang pagkilala ng mundo. Tulad po ni Daniel, naway magpasya rin tayong manindigan sa katotohanan, hindi para mapansin ng tao, kundi dahil alam po natin ang Diyos ang laging nakatingin sa atin. Kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa ating program ngayong umaga. Ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. At ano po ba ang tumatak sa naging devotion natin this morning? Paki-comment nga po sa ating broadcast. At ano ba yung naging takeaway mo? Gusto kong mabasa yan, ha? Paki-share po sa ating streaming. And don't forget to share our broadcast. Magkarinigan po muli tayo sa ating programa dito po sa Unang Salmo. Ito po yung ating always na reminder sa bawat isa. Lagi po nating dandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, kaagapay.
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo ngayong mabiyayang Monday. Sabi ko nga, maaring maulan, diba? Tumitingin ako sa labas, maulan, o di kaya maaraw, o kaya anuman po. Pero still, mabiyayang Monday po sa inyo. So bago po tayo magsimula at magbatian, awit muna tayo. Ready po kayo, Daddy?
4: Yeah.
5: Okay. Yan ang ating tono. Ready?

0: Oh, di ba? Ganda pa rin ang boss ng daddy, alam nyo yan. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha nyo po ang ating programa. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo din po ay transistor radio o yung ating tinatawag na portable missionary radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa ay nakikinig gamit po ang inyong Facebook live stream o yung 702 app, basta maganda yung inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. So that goes for every, sabi nga, mga Pinoy, mga kaagapay dito, kahit na rin po sa ibang bansa. Yun ang maganda sa technology, naririnig na rin po tayo sa ibang bansa. So, kamusta na? Dalangin natin na today, sabi nga maging mabiyaya as we begin the week, this week, at patuloy tayo sa Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. At ang Monday na to maging mabiyayang Monday sa ating lahat. Huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, minsahe. Mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon maging isang kumpletong aklat na ibinigay ng Diyos, upang sa gayon sa pamamagitan ng aklat na ito ay bigyan ng diin na talagang si Jesus Christ ang siyang tunay at wala nang iba pang dapat pagtiwalaan, kung kaya't amen, amen, amen tayo doon.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O, maganda yung topic na pag-uusapan natin ngayon. Sabi nga, tips for asthma prevention. Bakit? Kasi pa ang second week ng August, asthma week. Diba? Ang asthma po ay isang long-term lung disease na nagdudulot po ng pamamaga o swelling, extra mucus at nagsisikip po ng muscle sa ating airways na nagpapahirap po ng paghinga. So, ang second week nga po ng April, ng August rather, tulad ng aking nabanggit, ay asthma week. Kaya nga po, nararapat lang na ito yung ating pag-usapan upang makatulong sa ating mga kaagapay na ito yung condition nila. So, kung ikaw ay may asthma o hika, kailangan umiwas o lumayo sa mga asthma triggers. Ito ay nagsisimula po sa pagkaalam kung ano ang sanhi ng iyong pag-ubo, na ang wheezing cough at ang paghahabol ng hininga. Yun ang mahirap sa asthma, naghahabol ng hininga. So, habang wala itong cure, marami naman pong mga pamamaraan na maaring gawin upang makontrol ang asthma at maiwasan ang atake nito. So, unahin natin yung number one na tip nila, identify asthma triggers. So, alamin ko ano yung mga triggers ng asthma mo, lalo na ikaw. Kasama po kasi sa common triggers yung air pollution, allergies, cold air, cold or flu virus, yung pag-exercise, napagod agad, sinusitis, smoke, usok, fragrances, yung mga pabango, tapos yung mga alagang hayop, pets, dust mites, at yung mga insekto po tulad ng ipis. So, mahalagang malaman at ma-identify ko ano yung mga asthma triggers at makakagawa agad ng mga hakbang para maiwasan ang mga ito. So, kung ikaw ay may exercise-induced asthma, at nagpaplanong magkaroon ng heavy workout o magplanong mag-exercise sa isang malamig, humid o dry air, eh gumawa na ng mga hakbang upang maiwasan ang asthma attack. Susundin ang advice ng doctor mo sa treatment ng asthma at laging dalhin yung iyong inhaler. So, ang regular physical activity po ay kinakailangan para sa overall health, lalo na po ng ating baga o ng lungs. So, sa isang recent na study, napag-alaman na ang mga tao na may asthma at nag-exercise ng 30 minutes a day o 2.5 hour times na may kakayahang makontrol ang kanilang symptoms kaysa sa mga hindi nag-exercise. So, ibig sabihin, pag nag-exercise ka ng 30 minutes a day, so by 2.5 times na may control ka, may kakayahan kang makontrol ang symptoms nito. So, kung ang intense running or training ay sobra daw mabigat para sa'yo, subukan ng mga activities tulad ng hiking, biking, yoga, ganyan. Ang swimming ay maganda rin sports para po sa taong may asthma dahil ang warm at moist na hangin sa palibot ng pool ay hindi naman nagtitrigger ng symptoms. So, ang mga bata po na may asthma, kinakailangan mag-exercise at maglaro din ng sports. Siguraduhin iniinom ng iyong anak ang kanilang medicine na prescribed at laging may quick relief inhaler na laging dala palagi. So habang ang mga pagkain at inumin ay hindi naman common trigger ng asthma, yung ilan tulad ng beer, wine, meron din palang potatoes, di ba? At saka po yung mga weird fruits at saka shrimp, yan. Yan, ingatan yan. At maaaring mag-contain ng compounds na tinatawag na sulfide at maaaring magpalala ng asthma sa ilan. So, gayon din ang ilang gamot tulad ng aspirin, ang ibang pain relievers, mga prescription drugs na common sa high blood pressure, medicines. So, kung umiinom ka ng mga ganitong gamot at nadarama mo na nakaka-apekto ito sa iyong asthma, magtanong sa iyong doktor kung maaaring may ibang options na maaaring subukan. Diba? That's nice. Meron ako pong kaibigan, yung malapit talaga yun sa aking puso at kumare na may asthma. Napakatalinong babae po na nagmamahal sa Diyos at sa kanyang pamilya. Sa katunayan nga, isa siya sa mahusay na staff namin sa Child Sponsorship Program na mission organization ang pinangungunahan namin noon. Ang mga anak niya ay matalik na kaibigan din ng aming mga anak. Sa katunayan nga, ninang siya ng aming panganay na anak. Subalit alam niya po sa isang bukas bakasyon sa kanilang probinsya, hindi na po siya nakabalik sa Manila dahil po sa sobrang lamig ng lugar at ito po yung nakabigla sa kanyang katawan. Inatake po siya ng asthma na yun ang kumitil ng kanyang buhay. Hindi naman maunawaan, hindi po talaga namin maunawaan kung bakit at paano nangyari. Nalaman na lang po namin nung inuwi na siya sa amin na dito sa Maynila na Bangkay. So simula po noon, naging particular ako sa asthma at ang kahalagahan ng pag-aalaga at pag-prevent ng asthma attack. Sa pagbabago po ng klima sa ating environment, lalo pong tumataas ang pagdami ng may asthma at ang malalang mga atake nito. Ang climate change ay nagpatagal ng pollen seasons, nagparami ng atmospheric allergens at nagpataas ng mga ground level ozones at yung tinatawag na particulate pollution. Lahat nagdudulot ng pamamaga ng airways at nagtitrigger ng respiratory diseases or respiratory distress. Kaya mga kaagapay, naranasan ko mawala ng isang kaibigan dahil sa asthma. So kailangan maging informed tayo at alamin kung sino ang ating mga mahal sa buhay na nakakaranas nito. At sa biyaya ng Panginoon, humingi tayo ng tulong at gabay upang maunawaan, maiwasan, ma-prevent ang mga atake nito. Yun po ang tinatawag nating loving others, di ba? Loving the people that God has given us. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak doon sa iyong maliwanag na, you know, pagsasaysay. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Revelation from God, ang paghahayag ng Diyos. two sources of God's revelation or of God's revealing, dalawang pinagmumulan ng pahayag ng Diyos. General revelation found in His creation. At hindi lamang ngayon ang maliwanag na pahayag galing sa mga nilalang ng Diyos. Talakayin natin ito sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan. Wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Amen. The real and true revealing of God, ang tunay na paghahayag ng Diyos. Sa Psalms 19:1-4, pinakita ng langit na nilalang ni Lord na grabe ang galing-galing ng Diyos na si Lord. Dinidisplay ng buong universe ang mga ginawa niya. Sa bawat araw, tuloy-tuloy sila sa pagkuwento at bawat gabi, sinasabi nila ang tungkol sa Diyos. Hindi sila gumagamit ng words sa pagsasalita. Wala silang boses na naririnig sa kanila. Pero abot sa lahat ng lugar ang sinasabi nila. Umaabot iyon hanggang sa dulo ng mundong ibabaw. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Romans 1:18-21. Pinakita ng Diyos ang tindi ng galit niya galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng mga taong pumipigil sa katotohanan. Dahil sa kasamaan nila, kasi malinaw sa kanila ang mga dapat malaman tungkol sa Diyos, dahil pinaintindi ng Diyos yon sa kanila, simula pa noong create ng Diyos ang mundo. Malinaw niyang in-reveal ang mga katangian niyang hindi nakikita, yung walang hanggan niyang kapangyarihan ng pagiging Diyos niya. Pinakita niya ito sa tulong ng mga bagay na kinreate niya, kaya wala ng excuses ang mga tao. Zero. Revelation from God, from the Word of God, the Bible, ang paghahayag ng Diyos mula sa kanyang mga salita, ang Biblia. 2 Timothy 3:16, ang lahat ng nakasulat sa scriptures ay galing sa hininga ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa mali, pagtatama ng likong gawain, pagbibigay ng guide upang makalakad ng diretsyo sa plano ng Diyos. Kung kaya't wow, wow, amen, amen, para sa tamang pamumuhay. And then God is revealed through His provision for man. Ang Diyos ay naghahayag sa pamamagitan ng Kanyang ibinigay sa mga tao, patunay ng Kanyang pag-ibig na hindi nagbabago kailanman. Patuloy na umaabot sa lahat. Wow, wow, wow. Amen, amen. Talagang tapat na tapat ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, na si Lord Jesus Christ, at wala nang iba pa. Talagang siya nga lamang. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun, Dad, no? Kaya nga, favorite ko si Peter, di ba? Sabi niya, God has given us everything pertaining to life and godliness. And that is through His revelation. Tama yung sinabi po ni Daddy. Through the creation, di ba po? Psalms 19, the heavens declare the glory of God. In fact, alam nyo ba na pag pumunta tayo sa nature, it comes as yung pinapayapa tayo. Yun yung kaya nga kailangan natin ng nature, kasi nakikita natin ang sa kalikasan ng gawa ng isang dakilang Diyos para sa atin. And in fact, pag tinignan mo yung mga Fibonacci, yung mga mathematics, sa mga simpleng halaman, sa acorn, sa bulaklak, sa shell, design ni Lord yun, yung Fibonacci, nakakatuwa. Tapos pag nakita mo yung pag umupo ka sa dagat, di ba? Tapos yung ano, yung naririnig mo yung lagaslas nung agos nung tubig as they come to the shore. And to think, nasabi nga, di ba sabi ng mga matatanda, daddy, pag meron kang problema sa baga, pumunta ka sa dagat, doon ka sa tabi. Which is true, di ba? Proven yan ng science na ang oxygen, mas marami ang nakukuha doon sa dagat, sa mga planktons, kesa sa mga puno dito. Di ba? Yun. So makikita mo talaga yung everything na binigay ng Panginoon. Hindi lang yun, di ba po? Eh, God so loved us, He sent His Son para natin makita kung sino, ano ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Hindi lang yon, yung buhay na yon isinulat, yun ang ating banal na kasulatan, yung mga karanasan ng katotohanan ng Diyos, mga pagpapala ng Diyos, pagpapalo ng Diyos, di ba? Nakasulat siya lahat siya for us na to learn. And sabi nga natin, the Bible is the manual of life. Yun yung manual ng buhay natin. At hindi rin lang yon, sabi nga, ang revelation ng Panginoon, nakikita din natin sa mga buhay na binago. Buhay na nakaranas ng kanyang pag-ibig, buhay na nakaranas ng kanyang pagpapatawad. Diba, Dad? Ganun. Buhay na nakaranas ng kanyang paggaling, yung miracles ng Panginoon. And at times, maaring hindi pinagaling, maaring kinuha ng Panginoon, pero still, sabi ganun, nandun ang footprints ng Diyos. Yun ang maganda eh. The footprint of God is there even if we cannot see it. Yun ang katotohanan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, mga kaagapay, saan pa tayo pupunta? Sabi nga ni Peter, si Peter din yung nagsabi, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So, magandang paalala sa atin, mga kaagapay, na the Lord reveals Himself in so many ways. Sabi nga, through creation, through the handiworks of God, through the Bible, through Christ, di ba? Through the Holy Spirit that gives us wisdom as we listen to the Word. Yeah, as we read God's Word, the Holy Spirit gives us wisdom to understand yung plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya, yan din ang sinisira ng Diablo ngayon, di ba, Dad? Ang daming mga fake news, fake teaching, maraming new age, andyan lahat, mga kaagapay. So, dapat bawat isa sa atin, grounded tayo sa salita ng Diyos, grounded tayo sa ating karanasan sa Kanya, and every day, God is at work in our lives. Kaya nga sabi natin, Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Ang maganda dyan, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, kaagapay. So, yun ang ating foundation. Yun ang ating anchor. Yung patuloy na may ginagawa ang Diyos sa atin. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat as we begin this week na you really reveal yourself, Panginoon, in so many ways. Minsan lang po, Lord, we are blinded by the foolishness of this world, blinded by the lies of the devil, blinded, Panginoon, sa mga bagay-bagay dito sa aming palibot. But Lord, thank you for reminding us again that you are in the process. Sabi nga, Lord, everything that comes into our lives is Father-filtered and is intended to be used positively. So, Lord, you are at work in everything. So, Panginoon, hindi man namin nakikita the footprints, sabi nga, wala mang footprints ng Diyos, hindi namin nakikita. Pero, Panginoon, you are still at work. And you have made us experience that again and again. So, when we look back to what you have done, lalo yung Panginoon nagpapatatag sa amin. So Lord, marami pong salamat. Ganun mo kami kamahal. Maaring hindi namin maunawaan ang the totality of who you are. Sabi nga, ang neurons namin mag-explode. Patang pangako mo sa amin, taste and see that the Lord is good. Dun lang, Panginoon, sapat yun sa amin na maranasan ka. Today, Lord, salamat po sa mga kaagapay namin na today is your special day. Una-una na kay Lloyd De Vera. Maraming maraming pong salamat sa kanyang buhay. at sa ministeryo na kanyang ginagalawan. Continue to bless her. Give her the wisdom as she leads the ministry. She is working at patuloy ng gabayan mo, Panginoon. Ganun din po si Ate Ayin ang pasama namin sa Del Mundo. Thank you, Lord, for her life. Her love for you, dalangin namin, Panginoon, you will continue to bless her. Ganun na din po, Panginoon, si Cel Duenas de Guzman, si Nestor Castro, si Kay Queg, si Filipina Maglaya, si Lori Manalo, si Nina Reynaldo Rosales, si Josephine Rodriguez Juan, at si Thelma Cacao Avirion. Panginoon, ilan lang po sila sa nakalista sa amin? Alam po namin, Panginoon, na mas marami pa pong nakalista sa puso mo dahil tulad ng iyong sinabi, you know us by name. And you know those special times. You know those times, Panginoon, when you brought us into this world and to experience the grandeur and the beauty of who you are, Panginoon. Salamat po. So ang dalangin namin, Panginoon, we will continue to know you like Apostle Paul, that we may know you and the power of your resurrection as it transforms our lives patuloy until we see you face to face. Marami pong salamat.
1: Wow, wow, wow. Amen, amen. Talagang tapat na tapat ang sobrang nagmamahal na si Lord Jesus Christ. Wala nang iba pa. Tanging siya nga lamang. At dahil doon, alam namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Sinabi ni Daddy, yung favorite ni Daddy, hindi tayo lalampasan. Whenever I think of salvation, hindi talaga tayo nilampasan ni Lord. Di ba? Yun nga lang, di ba? The Genesis 3:15 nga, sabi natin. Mm-hmm. Tapos ang isa pa, naalala ko nun si Pastor Ness, nag-discuss, where is God in the book of Job? Iyak talaga ako kasi si Job, sabi niya, hindi ba po si Job, panahon pa ng mga nila, Abraham, patriarch si Job eh. Tapos nung sinabi ni Job, kahit doon sa gitna ng kanyang mga pagsubok, sinabi, I know my Redeemer lives. O di ba? Kapahayagan na yun ng ating Diyos, di ba? During that time pa, pagkapahayagan ng Panginoong Jesus. So mga kaagapay, sa atin pong paglilingkod, we may not see some, you know, yung gusto natin as accordingly as we plan. But always remember, God's footprints is there. God is at work. Yun ang ating sinasabi lagi. At huwag natin kakalimutan yan, mga kaagapay. God is at work. So tayo, we will continue to follow Him. We will continue to obey what God wants us to do. Live in His purpose, diba? Para mapangiti natin ang Panginoon. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po din natin dyan si Kuya Benji Musura at ang ating mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit, ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, tayo rin po ay sabayang napapanood sa pamamagitan po ng ating Facebook dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan po ng ating YouTube dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At mga kaagapay, binabati po natin ang mga nakikinig sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Sa pamamagitan po ng 702 DZAS app, kaagapay, yan po ay libre nating magagamit sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Kaya naman po mag-install na kayo ng ating application, ang 702 DZAS app. Siyempre, batiin lang po natin ang ating mga kaagapay na ating nakakasama sa pamamagitan po ng ating mga regular at PM Radio. Magandang hapon po sa inyo, kaagapay, para po sa programang Inspirations Unlimited. Ako po ang inyong makakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay,

Pay sa pagkakataon na to, ang ating pong mapakikwentuhan ay usapin po ng pangarap. And at the same time sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama kaagapay, napakaganda ng ating kwentuhan dahil tayo po ay dire-diretso na magkakaroon po ng isang magandang kwentuhan. At sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama kaagapay, kaya naman eto na, ibababa ko na ang ating question of the day. Kaagapay, ang ating question of the day, anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day, anong payo ang maibibigay mo sa isang tao na gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Yan po kaagapay ang ating kwentuhan, kaya naman po magpadala na ng inyong mga kasagutan. Dito lang po yan sa ating question of the day sa Inspirations Unlimited. Muli kaagapay ang ating question of the day, ano ang payo ang ibibigay mo sa isang tao na gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Babasahin na po natin ang kanilang komento. Kaagapay, kung ikaw ay papauwi na sa inyong tahanan, ang masasabi ko lang ay sana all pauwi na ngayong hapon kaagapay. And at the same time sa mga kaagapay po natin na ating makakasama hanggang alas 4, kaagapay, tayo ikaw ay makipagkwentuhan sa akin, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 local 401 kung gusto mong mapakinggan ang iyong himig on the air. At sa mga kaagapay po natin na nais magpadala ng kailang kasagutan, kaagapay, i-comment na sa pamamagitan ng ating Facebook page ang inyong komento. Muli kaagapay, ang ating question of the day, anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Ito na, babasahin na natin kaagapay ang inyong mga naging komento. Ang sagot ng ating kaagapay na si, ito mahaba-haba mga kaagapay ha, ang sagot ng ating kaagapay na si Effie Remitar. Sabi niya, huwag mawalan ng pag-asa, magpatuloy sa pananampalataya. Yan kaagapay ang kanyang komento. Alam mo kaagapay, no, minsan talaga may mga pangarap na parang mapapatanong kay, para sa akin pa ba to? O di kaya mapapatanong ka na itong pangarap na ba to ay matutuloy pa? Pero totoo yan kaagapay, kung hindi ka sumusuko, kung hindi ka, sabihin natin kaagapay, no, umaayaw sa laban ng buhay, darating talaga ang pagkakataon na yung mga pangarap na hinihiling mo ay magtutupad dyan, kung ikaw din ay magkakaroon ng tibay ng kalooban. Yan ang kanyang kasagutan. Ito kaagapay, ang sagot naman ng ating kaagapay na si Maricar Loriaga. Sabi niya, never quit. Sabi niya, God has a purpose for every delay. Sometimes it's a protection from the harm, and God wants to increase our faith, mold our character and attitude as Christian believers. So, totoo yan kaagapay. Alam mo ba minsan na may purpose kung bakit tayo minsan parang naiinip, may purpose minsan mga kaagapay kung sa palagay mo parang nawawalan ka na ng gana. Pero I just want to remind you kaagapay na mahaba man ang tatakbuhin ng pangarap natin, mahaba man ang mangyayari dito, pero huwag mo na sanang sukuan ang pangarap mo sa buhay. Eto, ang payo naman ng ating kaagapay na si Vincent. Sabi ni Kuya Vincent Garcia, ang payo na maibibigay ko sa taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap, sabi niya dito, ay magpakatatag at harapin ang bawat pagsubok na darating. Sabi niya dito, there's sunshine after the rain. Ika nga nila. Kaya magpatuloy lang, abutin ang pangarap dahil sa dulo, makakamit mo rin ito. Yan kaagapay. Ito, sagot ng ating kaagapay na si, ito, at syempre at naging guest si Ana Beatrice Dablo. Sabi niya, pwedeng magpahinga pag pagod na. Balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula, at kung nag-iisip ka kung worth it pa bang lumaban, isipin mo ang purpose ng pangarap mong ito. Ipagdasal mo din ito at naisin ng Panginoon sa buhay mo, tiyak ang kanyang ipagkakaloob. Totoo yan kaagapay, minsan kasi talaga darating sa punto ng buhay natin na mahirap mangarap kasi parang hindi na nagkakatotoo, o sabihin natin na mahirap mangarap kasi parang
imposible na, parang hindi na maabot, pero kaagapay tandaan mo na ang taong hindi sumusuko, laging may reward naman yan sa dulo. Ito, sagot ng ating kaagapay na aking kaibigan din na si Ate Leian Alcantara. Sabi niya dito, kung pangarap mo yan, hindi mo dapat sukuan. Hindi natin siya matutupad kung magsisipag lang tayo. Kailangan din natin ng gabay sa Diyos. Ipagdasal mo kung ano ang ninanais mo. Sa tamang panahon, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Manalig ka lagi. Gawin mo lang siya na may puso at tanggapin ang mga oportunidad na dumarating sa iyo. Malay mo, kahit malayo ang pangarap mo o yung opportunity, yun lang pala ang magiging daan para maabot mo ang pangarap mo. Ganyan ang nangyari sa akin eh. Basta idasal mo lang, tanggapin ang mga opportunities sa paglago ng iyong kakayahan, isipin mo lagi na pwede siyang maging tulay para sa katuparan ng pangarap mo. Meaning to say, kaagapay, huwag mong palampasin yung mga oportunidad, huwag mong palampasin yung mga bagay na, alam mo to, huwag mong palampasin yung mga bagay na ibinibigay sa iyong pagkakataon. It's just that, gawin mo yung mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Gawin mo yung mga bagay na, alam mo yon, makatatawid ka doon sa pangarap na yun. Natandaan ko tuloy, kaagapay, nung ako ay estudyante pa lang, nung nangangarap din na magsalita sa radyo. Alam mo, kaagapay, dumating sa pagkakataon na ang nangyari ay una pa time check lang sa ibang stasyon, pa boses lang sa ibang himpilan, and at the same time, dumating sa pagkakataon na nagkaroon ako ng isang promotional voice ad. Alam mo, kaagapay, nung pagkakataon na yun, doon ko naramdaman na nakatawid ako sa pangarap ko. Hindi ko makakalimutan at magpapasalamat ako sa istasyon na yon, kasi kahit papano, napakinggan yung boses ko sa edad na 17 years old. Kaya, kaagapay, dapat huwag nating palagpasin yung mga oportunidad, kasi minsan yung mga oportunidad na yon, yun yung magbubukas ng pintuan papunta sa pangarap natin. Ayan, kaagapay, ito pa si Ate Mercy Guerra. Sabi niya dito, depende. Sabi niya, kapag may kapasidad daw at kayang ipagpatuloy, sige lang, ilaban mo pa. Pero kung lahat ay ginawa mo na, dead in na rin. Tama na, ipagpasa Diyos na lang natin. Tama yan, kaagapay. Ito, sagot pa. Ito, mahaba-haba ang sagot ng ating kaagapay na si Kuya Melvin Santos. Sabi niya, karamihan sa atin nakakaranas ng gusto ng sumuko, lalo na kapag nahihirapan. At walang masama, pero hindi dapat matapos doon. Ang sagot niya pa dito, kapag nakakaramdam ka ng pagsuko, isa yan sa senyales na nakakapagod. Una sa lahat, kailangan mo ng quality rest. Ibig sabihin, take time to pause. Bumawi ng tulog, pahinga hanggang sa makarecover. Next is, once kapag ikaw ay nakapagpahinga na, mag-isip ka ng maayos. The next is, isipin mo yung salitang why. Ano ba yung why mo? Bakit ka ba, ba't mo ba ito ginugusto? Dapat maging malinaw yung intention natin. And next ay, dapat may maayos na support system. Yung mga taong handang makinig, magbigay ng oras, pwedeng iyakan, handang umalalay sa'yo anytime. Lastly, ibuhos at ipaubaya mo kay Lord ang lahat. Sabi niya dito, huwag mahiyang lumapit sa Kanya. Nasa Kanya ang kasagutan. Mahal ka ng Panginoon. Nasa iyo pa rin ang decision mo kung ikaw ay tatapos ng pangarap mo o ang pangarap mo ang tatapos sa iyo. Sabi niya, sana huwag mong kalimutang huminto. Tapos magpatuloy. Kung may nahintumang pangarap, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede kang magsimula. Prayers and keep going. Grabe naman tong payo ni Kuya Melvin. Alam nyo, kaagapay, totoo yan, no? Minsan, kakahabol natin ng pangarap. Minsan kasi nawawala na yung ibig sabihin, bakit ba tayo nagpapatuloy. Kaya sa mga kaagapay namin dyan na nangangarap sa buhay, lagi mong balikan ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Balikan mo yung mga panahon, bakit mo ba ito ginagawa? Para lang ba sa pera o para sa pangarap mo sa puso? Kasi kaagapay, ang pangarap na walang puso, darating yung pagkakataon na hihingaling ka. Darating yung pagkakataon na lahat responsibilidad na lang. Pero kaagapay, kung nangangarap ka at meron kang misyon, naniniwala ako na darating yung pagkakataon na bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Amen! Ito, sagot pa ng ating kaagapay. Parang ito, si Kuya Jeff.
Hindi ko lang alam pabaliktad yung pangalan. Pero si Kuya Jeff, sabi niya dito, huwag pong sumuko kasi sabi nga nila, may pag-asa kung susuko kasi habang may buhay, may pag-asa at unahin lagi ang Diyos para magtagumpay. Amen! Sa mga kaagapay po natin, muli ang ating question of the day. Anong payo ang ibibigay mo sa isang taong gusto ng sumuko sa kanyang pangarap? Sa mga kaagapay po natin, dyan kaagapay, paringin mo naman yung aming telepono. Tawag ka sa numero na 8654-3322 local 401 dahil kaagapay, mahaba-haba pa ang ating kwentuhan. Sa mga kaagapay po natin na nakatutok na sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, kaagapay magkomento ka lang sa ating question of the day. At sa mga kaagapay po natin na nakikinig sa radyo, dyan ka lang kaagapay dahil magandang tugtugan ang ating mapapakinggan sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited.
1: Ito ang panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
2: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-usapan po natin ang dahilan ng pagbangon araw-araw. At mababasa po natin sa aklat ng Propeta Jeremias, Kabanatang 1, talatang 4 hanggang 7, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, "Kilala na kita bago ka pa inanyuan sa sinapupunan. Bago ka pa ipanganak ay binukod na kita. Hinirang kita bilang propeta sa mga bansa. Ang sabi ko, kataas-taasang Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Isa lamang akong bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihing ikaw ay isa lamang bata. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipagsasabi ko." Ayaw niyang maging sikat, pero lagi siyang nasa balita. Nagnasa siya ng simpleng pamumuhay, ngunit malimit ito'y masalimuot at nakalilito. Siya'y kabataan na walang karanasan sa pagpapahayag. Gayunmay, ginugol nito ang kanyang buhay sa pagharap sa mga lider ng mundo. Ang pangalan po niya, Jeremias. Kung titingnan sa diksyonaryo ang pangalang iyon, ang kahulugan ay kinuha sa pangalan niya mismo. Isang mapag-alala sa kasalukuyan at nakakakita ng ikapapahamak sa hinaharap. Sino po si Jeremias? At bakit ganun siya ka-negatibo? Ipinanganak siya sa mga 4 kilometro sa timog silangan ng Jerusalem sa labis na relihiyosong pamilya. Ang ama niya ay saserdote. Marahil si Hilkias na nagdala ng aklat ng kautusan kay Haring Osias at nagpasimula ng pambayang pagbabalik-loob sa Diyos o revival. Sa edad na 21, may pakikipagtagpo si Jeremias sa Diyos na nagpabago ng kanyang buhay na hindi naman niya hiningi. At sa panahon ay nagdulot sa kanya ng labis na lumbay na naisumpa niya ang araw ng kanyang kapanganakan. Tinawag siyang ang propetang nananangis. Ang kanyang buhay ay uminog sa isang layunin, paghahatid ng masamang balita. Hindi lang ipinagpalit ng bayan Huda ang Diyos sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, kundi inihandog pa nila ang kanilang mga anak sa mga ito sa pamamagitan ng paghagis sa apoy ni Molech ayon sa Jeremias 32, talatang 35. Noong tawagin siya ng Diyos, nagbigay si Jeremias ng 3 dahilan na ipinalagay niyang mali ang pagpili sa kanya ng Panginoon. Isa, sinabi nito, bata pa ako. Kalawa, ikinatwiran niyang di siya mahusay magsalita na alam naman ng Diyos in the first place. At 3, inilaban niyang wala siyang karanasan para sa gawaing iyon. Ngunit, sinabi po sa kanya ng Diyos, huwag mong sabihing ako'y isang bata lamang. Pumunta ka sa bawat pagsusuguan ko sa iyo at sabihin mo ang anumang ipinasasabi ko. Huwag kang matakot sa kanila pagkat kasama mo ako at ililigtas kita. Jeremias, Kabanatang 1, talatang 7 hanggang 8. Pagkatapos, mababasa nga nating inabot ng Diyos ang kanyang bibig at inilagay ang salita niya roon. Pinasan ni Jeremias ang masaklap na kaalamang hindi makikinig ang masuwaing bayan ng Diyos at kung ano mangyayari sa kanila. Pinasan niya ito mag-isa dahil sinabihan siya ng Diyos di siya mag-aasawa at di magkakaanak. Para po siyang isang dalagang ina na nagpapalaki ng mga anak sa landas ng Diyos at makita lang na sundin ang kanilang sariling landas at walang magawa kundi maupo at maghintay sa pagkadiskaril ng tren ng kanilang buhay. Paano po nagawa ito ni Jeremias? Sinulat ni Cynthia Hild ang sagot. Gumigising si Jeremias araw-araw at hinaharap ang bawat araw kasama ang Diyos at para sa Diyos. Yun na po yun. Anumang kalagayan ang dala ng araw na yon, mabuti man o masama, at sa lagay po ni Jeremias, lahat ay masasama talaga. Kapag ang araw ay nasimulan sa Diyos, yan ay matagumpay. Ang lihim ng kanyang pagtatagal ay makikita sa purpose-driven life niya ayon kay Hild. Kundi pinasyahan ni Jeremias magpatuloy siya sa loob ng 23 taon anuman ang mangyari. Bumabangon siya bawat umaga sa sikat ng araw. Ang araw ay araw po ng Diyos, hindi ng tao. Hindi siya bumabangon para batiin ng pagtanggi, tumatayo siya para tagpuin ang Diyos. Hindi siya bumabangon para sa panibagong inog ng pagkutsa, tumatayo po siya para kasamahin ang Diyos. Yan ang lihim ng kanyang masugid na paglalakbay. Ang Diyos po ay nangakong sasakay Jeremias habang siya'y nasa gitna ng tuloy-tuloy na pakikipagbaka. Noong malupig ni Nabucodonosor ng Babylonia ang Jerusalem noong taong 597, tumakas si Jeremias sa Ehipto ayon sa tradisyon. Ang parehong salita, ang salita ng Diyos, na nagbigay ng lakas ng loob kay Jeremias sa pinakamasama ng panahon ay siya ring tutulong tayo makapagpatuloy sa lakbayin ng buhay bigay ng ating maibiging Ama. Pag-isipan po natin, ano ang bahagdan ng kasiyahan sa ating buhay kung ang tanging layon ay makiugnay sa Kanya sa araw-araw? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, wala na po talagang ihigit pa papantay sa hangarin na kayo ay makaugnayan namin sa araw-araw ng aming buhay. Gahanap po kami ng kayusan, ng liwanag, ng kagandahan ng pang-araw-araw na buhay. Sa likod po ng mga pangyayaring malungkot, masalimuot, negatibong-negatibo, at pwedeng kapahamak. And yet, Lord, behind all those, nandyan kayo. Gusto namin na makasama po namin kayo lagi. At wala na sanang higit pa na hangarin namin liban doon para po sa kagandahan nga po ng buhay na inilan nyo para sa amin. Salamat pong marami. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po, at ito ang panuntunan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

0: Wilhelm Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungulang sa www.guidelines.org.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Ito pong mga nakarang araw ay napag-usapan natin yung bang pagiging misunderstood, no? Kapag tayo po'y dumadaan sa mga panahon na tayo ay nahuhusgahan ng hindi tama, if we are being misunderstood,

Kapatid, ano man ang iyong dinaranas sa oras na ito, sa panahong ito? Let's look at the example, the ultimate example of our Lord Jesus Christ, who endured persecution, who did not retaliate when he was insulted, and he was untreated unfairly, but he left his case in the hands of God, who always judges fairly. Kapatid, as you daily experience life's normal difficulties and challenges, let's ask God to help us remember the perfect example Jesus set in facing the worst of pain and suffering. Let us pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa ehemplo ng aming Panginoong Jesus, na bagamat siya po ang makapangyarihan sa lahat, ay hindi siya lumaban. When he was insulted, he did not retaliate, even when he suffered, because he kept entrusting himself to God, to you who judges fairly, who judges righteously. Panginoon, alam ko po na marami sa amin ang kumakaharap sa maraming mga bagay na unfair, hindi tama, at marami po sa amin ang nagugulumihanan, nagagalit, naiinis, at hindi makatulog sa oras na ito sa pag-iisip ng mga problema at suliranin sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, sa kanilang barangay. O Panginoon, tulungan niyo pong yakapin namin ang iyong ehemplo na kami ay patuloy na magtiwala sa iyo, sa iyong kaya at kayang gawin. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, nakikita mo ang lahat at kayang-kaya mong palabasin ang katotohanan sa gitna ng aming sitwasyon at karanasan. Panginoon, sa oras po na gusto naming gumanti, sa oras po na kami ay nag-worry, sa oras po na ginagamit ng kaaway ang aming sitwasyon upang kami ay bumigay bilang iyong mga anak. Help us, Lord, to simply continue and trust our lives by faith to a righteous God who will make everything right and bring us safely into your glory. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Laramadizon, nawa po ay naging mabiyaya ang ating pagsasama ngayon sa ating pong programang Reflections dito po lamang sa FEBC Radio TV. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
1: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay miktinig. Miktinig. Headset, pangulong hatinig. Pangulong hatinig.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio.

0: Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Kayo pinanonood, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Magandang umaga po. Maulang umaga po sa inyo po lahat. Kami po ang inyong mga lingkod. John Melang, kasama si Teo Boy at kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Kuya Willie Basilio. Ayan, Kuya Willie. Kumusta po? Ayan. Ako ba ang nawawala o kayo?
1: Eh, malinaw kayo dito sa amin. Ewan ko sa inyo.
0: Ayan, si Kaina.
1: Malakas ka. Malinaw. Di ba ako marinig?
0: Magandang umaga po, Lolo Willie.
1: Ay, magandang umaga rin po, Lolo Jonel.
0: Ayan, ano sabihin mo? Teo.
1: Hello, Teo. Morning. Morning.
0: Ayan, Tito Willie raw. Lolo Tito Willie. Ayan. Birthday ngayon ni Teo. Ayan, ito naman sa likod pa yung decorate.
1: Happy birthday, Teo.
0: Happy birthday daw sa iyo. Ano raw gusto mong gift? Narinig mo, Kuya Will? Ano raw gusto mong gift? Cash.
1: Talaga.
0: Dako,
1: Aral na aral.
0: Walang araw sa iyo. Nagulat nga ako. Binidyo ko hindi ko akalain yun na isagot. At naipos ko tuloy sa sobrang tuwa ng lolo. Sabi ko, pag bata pa, cute. Pagka hindi na bata, hindi na cute. Pagka sa'yo. birthday niya ngayong araw na ito. At sa lahat ng mga nagbe-birthday po dyan, ngayong araw na ito, sa buong isang linggong ito, maligayang bati po sa inyo pong lahat. At maulang araw po sa inyo, Kuya Willie. At sa lahat ng mga kasama natin dito sa Family Matters. Ayan. Kumusta po kayo, Kuya Willie?
1: Ito po.
0: Nabawala talaga.
1: Medyo... Wala ba ako? Hindi mo marinig.
0: Dito na lang sa akin.
1: So, dito sa amin ay... may manakanak ang pagbuhos ng ulan, pero binabantayan mabuti yung level ng tubig sa Marikina. So, yun po yung pinakaano natin bantayan natin para paglilikas ba. Nasa malapit na po ka nung nakaraang mga ilang oras sa pagtulog ay malapit na po doon sa pinakahuling level ng para maglikasan dahil sa umapaw po ang ilog Marikina. Nakabantay naman ang lahat ng ating mga LGU mga lingkod bayan at nakahanda po. So, yan. Papasalamat tayo kay Lord sa kanyang katapatan, kabutihan, pangalaga at pagpapala pa rin. Salamat kay Lord. Kaya po, bantay tayo mga kagapay sa kanyang lugar natin. Ho. At yung pong mga hindi inaasahan, hindi ginugusto, pero nangyayari po sa kapahintulutan ng ating Panginoon.
0: Amen. Ayan. At ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kabila ng tumusta ba dyan sa Marikina, Kuya Willie?
1: Ayun po. Sabi nga natin ay patuloy ang pagbabantay dun sa level ng tubig sa ilog at may pag-aapaw na po na pag-iingat at nakahanda po naman ng ating LGU para po agapayan yung ating mga kababayan dito.
0: Kami man dito sa Bulacan, majority of our towns and city ay lubog sa baha. Kaya talagang panalangin natin na talagang patuloy na karunungan sa ating mga pamunuan at yun din mapanagot ang mga involved sa gumamit ng kwarta ng bayan pero hindi nararamdaman. Mula pa nung panahon ng Pangulong Duterte ayon sa Discaya, doon sila nagpasimula nung panahon ng Unity at ngayon panahon ng Marcos na hiwalay na sa Duterte, lahat ay mapanagot. Kaya ipanalangin po natin yan. Samantala, tayo po yung patuloy na mag-ingat, huwag tayo luso na luso sa bahay hanggat maaari. Dahil po marami po ngayong danger sa pagluso. Meanwhile, we want to thank you for joining us today. At ngayon po ay August 10. Birthday ni Teo. Happy birthday, Teo.
2: Birthday,
0: Teo. Happy birthday din daw. Pero nag-celebrate na ang Darlucio family kahapon dito sa treehouse. At ang Milan naman kahapon, kagabi. Kaya ngayon, ang talagang birthday niya, pahinga na. Ayan. Kaya excited na makasama sa broadcast si Teo Boy. At siyempre, excited din ang ating mga kasama nanonood at nakikinig sa atin. Kaya, ba kami mabatiin po kayo?
1: Opo. Siyempre, hindi po bagay na kaligtaan. Yung mga may kaarawan po sa atin dito ay binabati natin. Bagaman ang una po dito sa 12, si John Imon Saldana, nasa Canada ang family nito. Kasabayan po si pinsan ng Ate Edna sa De La Paz. Pero Santiago sa apelido ng asawa, si Clarissa Santiago. And then, on the 14th birthday po ni Vince Gabriel Lopez. At nakumusta ni Ate Edna kani-kanila lang, kagabi tsaka kani-kanila lang, ang Ate Marlin namuko ng binakayan kawit ay baha po sa kanila.
0: Sa mga aking sagap.
1: Opo, kaya...
0: Lahang din.
1: Papasalamat tayo na... iniingatan sila ng Panginoon. Welcome back kay Ate Josie, bagaman matagal na hindi po nakauwi, pero kasama sila ngayon at salamat sa Panginoon. And of course, yung pong ating mga tita sa Cavite, tinetext patuloy ni Ate Edna isa-isa para makakumusta po sila. Dangan mabababa po lugar, lalo na sa Imus. So kinukumusta po natin ang mga tita natin sa Cavite.

0: Eto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
1: Words can build, words can destroy. Napakahalaga po ng ating mga wika, winiwika sa ating pong mga bata. Tuunan po natin yan mula sa inyong Mommy Becerias dito sa Memo ni Mommy. Ano-ano ba ang mga wika na ating pinag-uusapan? Una po ay yung wika na nagbibigay ng lakas ng loob. Yun pong mga bata na pinanghihinaan sa kanila pong mga ikanga ay kakayahan, ay maari po nating bigyan ng mga wika ng pampalakas ng loob. Ano po ang nilalaman nito? Ang nilalaman nito ay ang kanila pong mga past victories. Yan. Yung kanila mga napagtagumpayan ng mga bagay, yung mga bagay na kung saan ginamit nila ang kanilang kakayanan. Dahil magkatugma po yun, pagpapadugtungin natin yung lakas ng loob niya, dapat makita niya na ang pinamuhugutan nito ay yung bagay na kanyang mga nakayanang gawin. Yan. At hindi yung titingin pa sa iba, kaya huwag natin siyang bibigyan ng comparison. At ikit sa lahat, tingnan natin ano ba talaga yung kanyang kakayahan. Hindi yung nais nating makita sa ating mga bata. Ganun din naman, maganda po na kung tayo ay makapagbibigay ng wika na nakagiginhawa. Nakakaginhawa. No? Yung po nakakaginhawa na wika, ito po yung mga wika na nakikita ng bata na nakakagaan tayo sa kanila. Yung bang nakakagaan sa pakiramdam. Ibig sabihin, ang mga winiwika natin ay mga yung katotohanan na hindi naman lahat ng buhay ay mabigat. Kasi minsan, parang ang babata pa nila ay nais natin na ipadama na sa kanila ang kabigatan ng buhay. Pwede naman po nilang maintindihan ito, marinig sa atin. Ngunit mas maganda po kung ito ay mas marami silang maririnig dahil sa katotohanan po, nasa pananaw yan. Alam mo anak, ito sana no, ang bigat-bigat nito no, kasi kaya lang, sige, yan itong gagawin natin dyan. O, di ba? Kasi dito makikita niya, ang isang kaginhawahan mula sa strategy, mula sa sistema na ilalagay natin sa kanya. Okay, mahalaga rin po itong isang klaseng wika na ito. Ito po yung wika na tinatawag natin, wika ng pag-asa. Marami po kasi tayong mga bata ngayon na kapag nakaranas ng tinatawag na disappointment, takot bagsak na talaga, andito na lagi yung kanyang mga lungkot. Well, huwag nating sasabihin sa kanila na wala namang kwenta yan. Ako yan lang, no. Hindi po yung mga wika ng pag-asa. Yun po yung makakapagpawala sa kanilang lakas ng loob at hindi nila makikita ang kanilang kakayanan. So ano itong wika ng pag-asa? Yung, anak, subukan mo kaya ulit. Anak, tinan mo kaya ito. Oh, ito, di ba, no? Ano kaya ang pwede dyan, di ba? At mga bagay na luluwagan natin, lalawakan natin yung mga pintuan na minsan di lang nila nabuksan sa kanilang kaisipan, ngunit tayo makikita natin ito sa kanila. Ingat lamang po, huwag po tayo mag-judge itigit sa lahat. Let us also convey love and understanding. May ilang paalala mula sa inyong Mommy Becerias sa Memo ni Mommy.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: Simbahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa napakagandang awitin na iyon. At syempre pa sa panibayagong binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios. Kaya pinunod, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kami po ang inyong mga lingkod. Baya Pompach po ang inyong lingkod. Bishop John Milan kasama po ang ating pong batikan, butihin at napaka mababang loob na counselor. Wala iba kundi si
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Ayun, at medyo sumama po ang sagap dito sa amin sa tindi ng hangin at ulan. Pero salamat sapagkat tayo nagpapatuloy. Ano po. At Kuya Willie, meron pa ba kayong ano, meron pa ba kayong gustong batiin?
2: Eh, yung ating mga pamilya doon sa Pampanga, San Fernando, binahan daw sila, pero konti lang naman at saka sandali lang. Salamat po.
1: Yun. Praise the Lord sa protection ng ating Panginoon. At marami tayong kasama sa radio at TV at ating mga FB page sa araw na ito, Kuya Willie. Batiin po natin sila. At ngayong araw ng Webes, ano ha, ay gusto natin silang batiin ng happy listening. Si narinig po ba ako? Kaya Willie, narinig po ba ako?
2: Oh, dinig ko po kayo. Lunes pa lang, Bishop. Lunes.
1: Oh, ayan. Ayun. Oh. Ayan. Kay Willie? Hello?
2: Oh. Hello, hello. Oh. Ayan. Malinaw, malinaw. Dinig kita. Yeah. Nawala po sa aking papawid ang Bishop Junel. Nabanggit ng Bishop Junel Huwebes, pero Lunes pa lang. Yun, doon naputol kanina. Yeah.
1: Yan, kay Willie. Apo.
2: Apo.
1: Ayun. Binuksan ko kasi yung isa kong gadget para tingnan yung mga nanonood sa atin. Lumipat yung aking earphone doon sa kanya kaya nawala ako. Anyway, ang topic po natin ngayon, ano, Kuya Willie, wala iba kundi how can we speak better before we discipline?
2: Ang susing salita diyan. Yung susing salita diyan sa ating tatalakayin yung before. Bago tayo umalagway ka nga doon sa mga pwede nating how we handle mga sitwasyon sa pagitan ng magulang at mga anak, yung pagsasalita natin kasi napakahalaga.
1: Yes, very important. Kaya meron po tayo salita ng Panginoon na babasahin po sa araw na ito. Sa Kawikaan, Kabanata 25, versikulo 11. Babasahin po ng Kuya Winnie.
2: Yan, ang sabi po rito mula sa Mabuting Balita Tagalog ay kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pilak. Sa English Standard Version, a word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver.
1: Beautiful. Wow. Napaka nakakataas balahibo. Pagbasa pa lamang. Yeah. Ano po ba ang insight ninyo dyan?
2: Alam mo, unang-unang bigyan pansin natin, Kuya Junel, yung katotohanan, ang salita ng Diyos, versatile. No?
1: Yun.
2: At meron siyang mga pangusap, pahayag bilang pagsasalaysay, pagkukwento, history. Pagkatapos meron po siyang bahagi, lalo na sa Lumang Tipan, dito sa mula sa mga kawikaan, halimbawa, ito ay poetic, no? Parang tumutula, parang umaawit, parang nagahayag doon sa malikhain na lingwahe. So, halimbawa, may paggambing dito, yung tulad sa sinasabi, apples of gold in a setting of silver. Yung bang, yung bang tipong napakahalaga kasi ng pagsasalita natin, pangusap natin, anuman lumabas sa ating mga labi, sa ating mga bibig, eh pinapahalaga, binibigyan ng timbang, ano? Kaya buong ingat nating dapat gagamitin kasi parang katulad siya ng isang yahapag na pagkain, eh pati doon sa presentation, ika nga ngayon, ay bagay lamang yung pagkain akma doon sa sisidlan niya. Para matatakam talaga yung kakain nito. Makita pa lang niya, malanghap pa lang niya ang amoy ng pagkain, tapos makita niya yung lalagyan, talagang tatakawin siya. Parang ganun ang idea nito, original, sa makamakatang paraan ng paghahayag. Kaya dapat angkop po, angkop sa panahon yung ating mga pangungusap.
1: Yun, kaya talagang mag-isip muna bago magsalita. At hindi lamang aralin ang salitang gagamitin, ay aralin din kung ito ba'y angkop sa panahon para ika nga ay magmistulang, ika nga ay pilak, ano ha? Para itong ginto sa lalagyang pilak. Grabe. Ginto na yung salita, eh yung lalagyan nagiging pilak pa. Ganun ka-powerful ang angkop na salita na binibigkas po natin sa ating mga anak, lalo na because we are the figure of authority over them. Kaya bawat salita natin, napakalaki ng epekto sa ating mga anak, lalo na sa larangan ng pagdidisiplina. Ano po, Kuya Willie?
2: Kaya tama po kayo dyan, Kuya.
1: Napakaganda at napakaangkop ng ating tema ngayon dahil sa maulan, walang pasok, hindi magkakasama ang mga magulang at anak niya. Kaya ito ay magandang ma-apply natin. At talagang hindi lang sa araw na ito na walang pasok, kundi sa mga pang-araw-araw na buhay natin. Bago bitawan ng salita, pag-isipan, ito ba ang tamang salita? Ito ba ay angkop ngayon, napapanahon? Upang ito ay magsilbing ginto sa lalagyang pila. Wow! Pakibasa nga po muli.
2: Ulitin natin sa ating mayamang lingwahe. Kapag angkop sa panahon ang sariling ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pilak. Sarap.
1: Amen. Sarap. Naalala ko tuloy si Alex Ayala. Sabi niya, hanggat maaari, nagtatagalog ako. Para yun ang lalo niya nararamdaman ng kanyang pagka-Pilipina. Mabuhay si Alex Ayala. Pagpain natin, natipalok siya pero nanalo pa rin. Yung kanyang kalaban niya, matindi. Pero sa laban, talagang katati mga kalaban niya, nagpapasalamat sa kanya. Dahil sa nadodro na mga, ano, na mga manunood, ang dami, biglang sumikat ang tennis. Dahil sa mabuhay din ang mga Pilipino at Pilipina na daladala ang kanilang mga anak, nagsisipag-absent just to support our Pilipina player, Alex Ayala. Praise the Lord. At kita mo doon yung kanyang tatay, nanay, mga pamilya niya, talagang supportive, at talagang bakit panalo niya, una niyang inaalaala yung pagka-Pilipino, di ba? At tiyano nga siya kung paano raw pakiramdam ng ganong nananalo. At nasa ganong kalaking ika nga ay pagtingin ng maraming mga tao. Sabi niya, baguhin natin ang tanong. Dapat ang tanong eh, how does it feel to be a Filipina? At talaga naman, dala niya lagi ang bandinang Pilipino. Praise the Lord. At yan ang kulay natin. Hindi tayo pulahan, hindi tayo berde, hindi tayo dilaw, hindi tayo pink, hindi tayo ano pa man. Tayo ay kulay kayo manggi. Ayan. At kaya sarap ng pagkabasa ng Kuya Willie sa Tagalog. Ano po. At ito nanunood sa ating mga puso. At magsilbing paalaala na wahad gabay sa ating mga magulang. At kung tayo man na hindi naging maingat sa mga ramdaman ng nalitang, hindi natin inaaral kung anong epekto na sasabihin natin. Eh huwag kayong mag-alala sapagkat meron pa rin ika nga panibagong pagkakataon sa inyo. Every day is another opportunity para po to make up. Para po mangyari ang huwag kayong bibitaw sa ating pong talakayan. Sapagkat yan po ang tatalakayan natin ngayon. Opo, kayo po yung nanonood at nakikinig dito po sa DCAS, sa Family Matters, programa po sa DCAS. Kami rin po ay napapakinggan, napapanood sa iba't ibang app natin, ano po, sa pwede po sa streamings on Facebook, 702 DCS, FEBC Radio, at sa YouTube channel, pwede rin po, 702 DCS, FEBC Radio TV. Napapakinggan rin kami sa ating 702 DCS mobile app. Mag-download lang po kayo sa inyong mga device. Libre lamang po ito. At kami po yung kabilang sa Far East Broadcasting Company. At kami po ay katapi po ng kapitsanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako, ay Kuya Willy, naka-ready na sila sa ating discussion. Ano ba unang gusto mo i-share sa aming pangkabuuan sa topic nito?
2: Oh, yamang pinapahalaga nating mabuti ang pagsasalita natin, yung laman ng ating sinasabi. Kailangan meron tayong pagsasalang-alang, Kuya Junel, doon sa mga iiwasan natin. Kasi dapat ay akma, di ba? Sabi, kapag angkop, yun ang salitang Tagalog natin. Pagka po ganoon, merong tatlong bagay na pwede po natin makatulong sa atin. Bago tayo magdisiplina, bago tayo gustong matuto yung ating mga anak, three timing na dapat iwasan.
1: Oo, ayan, kasi, may timing pa pala.
2: Opo, kasi...
1: Kala ko sa tennis lang yun, may timing ng serving. Timing ba pala pati dyan? Ha? Kailangan talaga yung timing. Ha? Sige nga, pakinggan natin yung three timing na yan.
2: Oh, halimbawa, ang una, Kuya Junel, kapag ka pagod yung ating mga anak, gugustuhin natin na makausap, sandali lamang, no? Hintay natin na hindi na nga yung, kumbaga, relax na sila. At sa ngayon, maraming pwedeng ikatwiran, idahilan ang ating mga anak na napapagod sila. Hindi lang to physical, Kuya Junel, ha? Kundi emosyonal at saka intelektual. Pagka puno ng mga bagay-bagay na karga ng isip at kalooban ng ating mga anak, hindi sila necessarily handa doon sa ating pagtuturo, pagpapaalala o pag-usap talaga. Kaya itiming po natin yung ating pakipag-usap, pagdisiplina sa ating mga anak. Yun ang una. When they are tired, pahingahin muna natin sila kasi mababaliwala yung ating ginugustong mangyari. Huwag nating basta ipipilit, no? Tapos, yung ikalawa naman, Kuya Junel.
1: Apo, yung ano ikalawa yun? Naman,
2: when they have a broken spirit. Halimbawa, meron silang mga kabiguan, mahaba-haba saan ang pinaghandaan ng mga bagay na kasama siya. Halimbawa, sa mga tournaments sa school o kung ano pa man. Tapos, hindi niya masyadong binigyang pansin o papano, kaya, tingin niya, kayang-kaya niya. Kulang doon sa pag-ensayo, whatever. Tapos, nangyari yung tournament, natalo sila. Bigat na bigat ang kalooban yan, siyempre. So, paano natin ko-communicate ngayon kung sariwang-sariwa pa sa isip at kalooban ng ating mga anak yung kanilang recent na karanasang pagkabigo. So, sabi po, wag muna. When they have a broken spirit. At yung ikatlo, nababantayan din po natin para magkaroon tayo ng tamang o angkop na panahon ng pagsasalita kapag ka-distracted sila. Sasalita, kapag ka-distracted sila. Oh, marami dyan. Hindi na

0: Oo.
1: Sa timing yung paghataw niya, pagsiserve, aba, binibilang din pala, malaki palang porsyento sa ikapapanalo yung bilis nung hataw kasi.
0: Yes.
1: Oo. Pagka mabilis yung kanyang pagkapalo, pagkahataw, malamang ace kagad yun.
0: Oo, at medyo kapag na-advance ka,
1: ayan naman.
0: Ako, malaking bagay. Pag na-late ka, malaking bagay din yun. Kaya talagang napakahalaga pala yung timing sa pagmamagulang. Ano? Kaya talagang, nagpapasalamat ang mga nanonood at nakikinig sa atin. Nanonood sa iyo, Kuya Willie, at nakikinig sa akin. Dahil ako ay maya pompat lang. Si Nora Tachero, ayan, ay nanonood sa atin. Ha? At ganoon din si Tristan ay nanonood. Salamat po. Mm-hmm. Si Belen, nanonood din sa atin. At ganoon din si Eleanor. Ay, salamat po. At ganoon din si Rosalinda, si Erlinda Salvador. Marami pong salamat. Naway nakatulong sa inyo. Ang unang mga binahagi ng Kuya Willie Basilio. Ano po? Si Mina ay nanonood din sa atin. At salamat po. At ganoon din po si Lorna Rodriguez. Naku, nabaha ito sila ati Lorna. Pero tuloy sa pag-include sa Panginoon. Kaya praise the Lord. Si Teresita Flores. Nanonood din na nakikinig, more power daw po. At maraming salamat po sa nakasubaybay sa ating ngayon dito sa 702 DPS. Ang tinatalakay po ng Kuya Willie ngayon ay paano po tayo magbibigtang ng salita bago natin disiplinahin yung ating mga anak. Kaya mahalaga po, hindi disiplina ng disiplina. Kailangan merong pag-uusap. At importante raw po, una, isaalang-alang po yung timing muna bago yung salita. Pero se, eh yung timing, tatlong timing po tinatalakay ng Kuya Willie na ating i-observe. Una po, pagpagod ang ating anak. Lalo na alas 10 na dumating. Pagod. Aba, alas 10 dumating, pagod. Di tapos itirada ka agad ng salita. Kaya, no, kaya, o kaya naman ay madaling araw, nagising ka, ay gigisingin mo at talagang ay pagod sa kahapon. Kaya, importante para yun. Tingnan mo kung pagod siya. Yung pagod ay hindi lamang physical. Minsan pagod ang isip, pagod ang emotion. Kaya importante po, observe the timing. When they are tired, hold your fire. Ano po pangalawang timing?
1: Yeah. Ang kagandahan po nito, ma-imagine po natin, kaya sinabi nyo, hold your fire. Eh kasi nga, naka-aim ka na, Kuya Junel eh. Kita mo na sa teleskopyo ng iyong baril pang sniper ayos na eh. Pero naka-center dapat doon sa kanyang cross ng telescope mo, yung target mo. At saka ka lang dahan-dahan bibitaw ng o kakalabit. Hindi yung biglaan kasi gagalaw yung baril mo pagka biglang kalabit eh. Kailangan dahan-dahan.
0: Ayun, kaya talagang sense of timing is very important. Ano po yung second timing na kailangan isaalang-alang?
1: Yung pong ano, pagka may broken spirit yung ating anak, bantayan po natin. Kasi dagdag pa pong mga bigat, pabigat sa kanya yung ating pwedeng gustong mangyari. Pag-uusap ka agad at sermon dito, sermon doon o papaano, eh baka po hindi pa nga ready.
0: Kaya titignan mo kapag may mga discouragement, ayan, di ba? Kapag mayroong mga ika nga ay mga pangyayari na ang iyong anak ay down, ano ha? Hindi pwedeng larga ka ng larga. Kaya talagang kailangan taas ang antena, no? At importante na ang antena pala natin ay nakataas lagi para titignan mo. Ang anak mo ba ay discouraged sa mga sandaling ito ay nadi-discouraged? Sa ba ay nalilito? Sa ba ay may pinagdadaanan? Ayan. Kaya tayo siyempre may kalayaan sa gusto natin sabihin. Never think na wala kang karapatan. Ikaw ang magulang eh. Dapat ay ginagabayan natin sila. Kaya nga lang, ang pinag-uusapan po natin dito, yung effectivity natin. Para na natin maging effective, sabi ng Kuya Willie, isaalang-alang mo muna. Kumusta ba ang

0: emotional situation ng iyong anak ngayon? Siya ba ay nasa panahon na discouraged? Siya ba ay nasa panahon na confused? Siya ba ay nasa panahon na ikaw nga downhearted? Di ba? So di, tignan mo muna. Kasi nga pinag-uusapan kung angkop eh. Ang ganda nga sasabihin mo, kaya lang hindi angkop. Eh kung siya ay may discouraged, nakapag-break sa boyfriend, o kaya naman ay napahiya sa school, niya. O kaya naman ay talagang mayroong pagkapagod, ha? Inwardly and outwardly. So talagang we need to sit down muna, observe them, drop ang salita, at tingnan mo ang responses niya. At again, ha, we are not taking away your right to speak to your children. At pero sinasabi natin, eh kailangan po na yung timing, ano po. Huwag sa panahon na broken ang kanilang spirit. Kaya kapag ka nakita mong broken yung spirit, halip na salita ka agad, iyakapin, i-holding hands, sit by their side, gano'n. Pero siyempre, hindi mo totally kakalimutan na may agenda ka sa kanya. Kaya nga lang, huwag muna ngayon.
1: Nabanggit mo yan, Kuya Jonel, na alam nila na may agenda ka sa kanila. Alam mo, sa obserbasyon natin, totoong-totoo yun. Dahil sa, hindi porke parang hindi mo agad-agad na hinarap, kinausap, kinonfront, eh parang wala na. Ay, salamat, nakalagpas na. Hindi po. Basang-basa ng ating mga anak na yung pagkakataon ay hinihintay lamang yung tamang pagkakataon. Kakausapin sila ng kanilang mga magulang. Alam na alam ng mga anak natin yon.
0: Yun. At yun naman, huwag niyo kalimutan yung agenda niyo. Huwag naman sa paraan na yung gusto niyo yung time, kung hindi naman niya ready, paano yun. Kaya importante. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung effectiveness niyo. Eh kung kami hindi niyo papakinggan at ang nasasakripisyo yung effectivity niyo eh di nasayang din yung ating magandang sasabihin sa kanila, di ba Kuya Willy?
1: Tama po
0: yung sinabi niyo. Yun ang ayaw natin na mangyari, na mabaliwala ang inyong magandang agenda sa inyong anak. Right, God. Wow, meron pa ba tayong pangatlong timing na dapat isaalang-alang?
1: Ayun, binanggit natin kanina, yung sabi, when they are distracted. Yung mga bata ngayon, maraming mga pwedeng distractions eh. No? Yung mga paghawak lamang, paggamit ng mga gadgets natin, di ba, initially, nung unang-una na ma-invento po itong ating mga modernong gadgets na to, for educational purpose, para po sa learning, no? Dagdag pong paraan, kasangkapan para sa pagkatuto, pagsasanay. Hanggang unti-unti nauwi na po doon sa hindi lang pang education kundi entertainment, no? At pagka nasubo na doon sa kanilang mga games na gamit po yung gadget, nako, ang hirap na pong tawagan ng pansin, no? Makakuha yung atensyon niya kasi nakasub-sub po siya doon sa kanyang hawak na gadget. At walang, kasi mapakurap ka lang doon eh, baka matalo ka na doon sa laro na ginagawa mo. Malaking puntos po yun sa anak. Pero sabi po, pagka-distracted, halimbawa sasabihin natin, hali kayo, mag-gather muna tayo, mag-devotion tayo bilang pamilya. Eh nandun sa kasagsagan ng kanyang kausap sa kanyang Viber o sa ano pamang paraan, eh teka muna, ha? Patapusin muna natin. Kasi po, yun na nga, mawawalang saysay yung ating pinagsisikapang mangyari.
0: Amen. Kaya kailangan, bigyan natin sila ng time to wind up. Ano ba yun? Hinto mo na yan. Ah, wag gano'n. Paano naman kung nagtatagal siya? Paano ang gagawin doon?
1: Ang ginagawa po, isang obserbasyon sa mga magulang ngayon, ang ginagawa po ay yung malinaw both to parents and children, meron pong time frame na pinag-uusapan, Kuya Jonel. Kumaga, pag-uusapan, pagkakasundo ito ng magulang at anak, sige, merong 30 minutes ka diyan, merong isang oras ka diyan. Tapos ay pahinga muna, no?
0: Oh.
1: At alam nyo,
0: bibigyan mo ng winding up, ano?
1: Opo, opo. Dangan kasi, Kuya Jun, kahit sa pangkalusugang pisikal, eh, napakahalaga pong pagkakaroon niyan ng sinasabi natin. Dahil, halimbawa, sa mga screen time ng ating mga anak, abay, malaki pala ang kontribusyon ayon sa ating mga doktor ng mga mata para sa pangkalusugang pisikal, yung pahipahinga yung ating mga mata. Hindi po yung tuloy-tuloy, oras-oras ang inuubos na nakaharap sa klase ng screen. Eh, mabilis ngayon ng mga, halimbawa, yung mga laro nila, eh, pabilisan niya kasi level-level up po yan. Pagkatapos ay hindi ganun kalusog para sa ating mga mata.
0: Ayun, kaya kailangan ma-i-arrest na yung distraction muna. Magagamit, maganda yan kung bibigyan natin sila ng ika nga ay time to wind up. So, mga anak, in 30 minutes, mag-uusap tayo. So, di-wind up nyo na yung anumang ginagawa ninyo. Ayun. Kaya pagdating ng 30 minutes, mga 5 minutes na lang, 25 minutes, ready na tayo. Okay. So, may mga gano'n. Kaya, naihahanda sila. So, yung distraction nila, ay kailangan itantabi nila. Pero, huwag mo na ma-abrupt. So, mabalance natin yun. Na hindi mo meron kang gusto sabihin eh. Ito yung ginagawa nyo. O, sabi ko kayo, hindi mo pwede yun. Hindi na naman pwedeng hindi mo makausa dahil hindi matapos-tapos sa distraction nila. Eh, hindi pa rin. So, kailangan na mabalance natin yan. Wow. So, yan. Napakaganda ng tatlong timing. When they are tired, hold your fire. When they have a broken spirit, hold your fire. When they are distracted, hold your fire. But, you have
1: yung
0: to
1: agenda mo.
0: Release at the right timing. Sinasabing never release it anymore. Kasi, ikaw ito, aray, you need to communicate. Well, diba? So, kasi gala ng iba, extreme eh. Kung ayaw niya makinig, huwag na lang. Kaya napakahalaga niya.
1: Pagka po nakalimutan na yan, nakaligtaan na, at hindi tinuloy yung panahon ng tamang pag-uusap, mumultuhin po natin, mumultuhin po tayo niyan balang araw. Pagka malaki-laki ng ating mga anak, ayun, dun sa ating hindi itinuloy yung dapat na pag-usapan.
0: Yun, at hindi lang yung kaya yun eh. Pagka ganon, edi kita nila effective. Magkakaroon na ng busy-busy. Busy-busy yan. At kita nila, pagka pala busy-busy ako, hindi na pala ako makakaharap sa aking accountability. Ayan, di ba? Kaya yan ang nangyayari sa ating gobyerno ngayon, mga pinunong, mga namumuno. Dinidistract tayo para yung kanilang accountability, hindi natin sila kapunin, di ba? Kaya itong pag-ulan natin, nakamagandang pagkakataon na rin, magamat ito hindi natin welcome sana, pero may mabuti epekto para magising ang mga Pilipino. Napasuloy natin, ika nga, i-hold responsible and accountable ang mga pinuno natin na yan. Kaya hindi pwede makalusot sila. Pwede ita-timing lang, pero pagka nakita nila na pag bisibisihan pala ako, makakalusot na ako, yun ang kakalakan nila. Huwag po. Don't give up your agenda. But timing natin. Yun ang sinasabi natin. Ayan. Sibo ba kaya Willie? Eh ngayon po, kaya Willie. Di na isa alang-alang na yung mga timing na yun. At dumating na ang pagkakataon na pwede nang i-release.
1: Ayan.
0: I-release.
1: Shoot!
0: Institute na. Naman ang mga dapat isaalang-alang ng tatay at nanay sa kanilang pagbibitaw ng salita. Ayan.
1: Again, kuminsan naisip natin na parang simple lang ito pero nakakaligtaan ko, hindi ko nagagawa, ganun.
0: Yes,
1: pero ito po, practical na practical, mga kagapay. Pare-pareho po tayo dito na may pagsasalang-alang doon sa mismong kakalabitin na, no, i-release na yung ika nga po'y pangtama doon sa pwedeng sana po ay makagising diwa, hindi lamang yun, kundi talagang maging panuntunan at gabay ng buhay ng ating mga anak. Unang-una po dyan, para po mapabuti yung ating pananalita, makinig bago magsalita. Listen before speaking. Magkasama lagi yan, kambal lagi yan, Kuya Jonel. Hindi pwedeng paghiwalay yan. Hindi pwedeng salita lang tayo ng salita, di naman tayo handang makinig. Kailangan po, makinig muna bago magsalita. Yan.
0: Yun. Mahirap yan, ano? Ang tanda mo ng tumiming eh. Tapos ngayon eh, makikinig ka pa. Ang tanda mo na yun ang timing eh. Tapos makikinig pa rin.
1: Kasi nga, Kuya Junior, halimbawa, yung ginagamit natin example dyan, naka-aim na, no? At kita na kagad sa teleskopyo, sapul na sapul talaga, no? Yung pong hindi tayo ready makinig sa ating mga anak, para tayong nagta-target bago kalabitin, nabaling ng bigla yung ating target. Nawala na, off target na tayo. So, bantayan din po yung pagkakataon na yun. At alamin natin mula sa ating mga anak, bakit ganito, bakit ganyan, paano nangyari ito, paano nangyari yan, bago tayo bumulas na mga ika nga po'y kumbaga disabog na armas.
0: Pangwasak
1: na po yun, hindi na pangbuo.
0: Ayun, kaya talagang meaning, pag umupo na kayo, i-announce mo na yung topic. At kapag may gusto na sabihin, o di pabaya mo, pakinggan mo muna. Yun. Diba? Masesave ka dun. Baka mamaya, kala mo siya may kasalanan. Mabuti ko na, bring up nyo yan. Gusto ko nga rin sabihin sa inyo, pala hindi pala siya talaga may kasalanan. O di, yun ang kagandahan. Makinig ka pa rin muna. Iyan ang tumula. Pero na kung gusto sabihin sa iyo, anak, sa tinatiming ko nga ito, mabuti ito, ang tamang timing. Tungkol ba ito dun sa atin? Sa mga basura natin na mga lagi nakakalat ng mga pusa, ng mga aso, lagi na lang ganun, paulit-ulit. Okay. Ito lang mo kung sabi niya. Kasi huniligtig ko lagi. Tapos mula din ako kung gano'n, na kumakalat eh. Pala, may iba palang may responsibility sa lang. May iba palang naglalagay ng batura, pero hindi na isasara yung baturahan. O, hindi pala siya. Yun ang advantage noon. Eh, kung siya yun, hindi na siya makakatuliran. Di ba? Bibigyan mo siya ng chance. Ako, o nga po. Nakalimutan ko na naman. Sorry po. O di, may iikli ang iyong ano. Dahil meron na agad siyang pagkilala. So, ganun. Huwag agad. Huwag agad. Kailangan na ika nga, warning shot. May warning shot ka muna. Tapos never respond sa warning shot mo. Mula doon, alam mo, ano itutuloy mong ika nga ay pagputok. Ika nga. At, dahil nga, nakinig ka muna bago magsalita ng gusto. Ganda. Ano po ang pangalawa? Excited na ito si Pastor Leo Peña, nakikinig sa atin. Excited na marinig.
1: Hello po.
0: Ganun din si Ayla Morales. Ayla ba ito, Morales? At ganun din si Nelia Palma. At ang Andy Mendoza ng Saob. At saka si Aida. At siguro nakikinig din sa atin si Joylen na ngayon ay nasa ospital. At sa operahan siya, panalangin natin ng pag-iingat ng Panginoon si Joylen Ramos. Ganun din si Amy Cristobal, nanonood ang kinig sa atin kay Willis. At si Ate Judy Jacinto. Ayan, excited na marinig ang mga idadagdag mo. At si Neptune Murillo, Blessed Monday daw po. At ganun din si Teresita Flores. Ayan ang mga nanonood ng hindi. Siyempre pa, walang mintis na nanonood ng hindi sa atin si Pastor Ellie Gallios ng Toyokawa, Japan, dyan sa kanyang garden. Umuulan kaya dyan? Umuulan ba dyan sa inyo, Pastor Ellie? Ayan, at siyempre pa si Pastor Johnny, ngayon narito sa Bataan, ang kanyang kabalae ay sumapili na ng Panginoon at siya narito para makiramay at sa kanyang manugang at sa mga kabalain. Pastor Johnny and the whole Gallios family, Akda family, tayo nang kiramay sa Akda family at patuloy na kapayapaan ng Lord ang sumainyo po. Ayan. Eh, Kuya Willie, yan, nakikinig at nanonood sa atin ng mga
1: yeah.
0: nag-aantay sa pangalawang sasabihin mo na paalaala po.
1: Kuya Jonel, susugan ko muna yung sa una, no? Yung sa salitang silent. Kasi napakahalaga ito. Napakahalaga nito. Nasasabi natin lagi ito eh, na pagka ginagle up natin yung salitang silent, listen, lalabasan ito silent. At yung pananahimik natin, yung pananahimik natin, nangangahulugan, kinoconvey natin, di pa tayo nagsasalita, ha? Meron na tayong kinoconvey pagka silent tayo, no? Yun yung tanda tayong makinig sa kanilang sasabihin, sa kanilang ipapahayag.
0: Yeah.
1: At yun po, malaking tulong na po para magbukas ng kalooban yung ating mga anak, yung ating mga nakababata sa atin. Sa oras na meron tayong sasabihin, ready na rin po silang makinig. Kaya napakahalaga, be silent, no? Handang tanggapin, pakinggan yung sasabihin, tagos sa kalooban nila yung atin namang ipapahayag bilang tugon sa kanilang nasabi. Yan, mahalaga po yan. And therefore, that leads us to the second point. Gawin po natin pagka tayo di ready na, no? Honestly and gently. Malumanay at buong makatotohanan, buong lugod na ating pagsasalita, yung honestly and gently na gagawin po natin.
0: Yun. Banayad pero hindi nalulusaw yung gusto mong sabihin. Tapat. Mm-hmm. Ayan. Paano po ba yan?
1: Aba, huwag pong basta lalabas sa bibig natin yung kauupo pa lang, no? Eh, palagi kang ganyan.
0: Ayan.
1: Hindi ka naman kailanman nagka, kung anong pwedeng idugtong doon. Teka muna. Hindi po pagkamalumana yon. Hindi po yon makatotohanan. Kasi parang confrontational ang dating natin sa kanila. Hindi pa natin, karing nga natin sinabi nila, tapos aariada na tayo, magiging defensive sila dun sa kanilang posisyon o palagay na hayag na sabi na sa atin. At saan po, wala pong katatapusan yung argumento pagkatapos nito. Kaya mahalaga po, gawin natin buong katapatan at buong lumanay yung ating paghahayag ng ating salita.
0: Ayun, kaya importante yun. Ano po? Sabi nga sa Proverbs 12:18, huwag padalos-dalos ng salita. Ayun.
1: Yes.
0: Tayong may hawak na, para tayo may hawak ng espada. At pag padalos-dalos tayo, nakakasugat ang panalita na ating nabibitawan. Kaya talagang yun po, kaya gently pero honest. Huwag mo namang magpaligoy-ligoy. Hindi mo na malaman kung ano yung kinukommunicate mo, diba? Kailangan malinaw pa communicate pero maingat sa gagamitin mga salita. Pag huwag nakakasakit. So yun sinabi, huwag palagi ka nalang ganyan. Masakit yun eh. Parang wala siyang pag-asa. Okay? At hindi ka nag-iisip lagi. Yun, nakunap, masakit nun. Mga salitang hindi pinag-isipan, nakakasugat ng puso ng mga anak. Nasasaktan sila. Nawawasak ang loob nila. Kaya sayang, dapat ay sa ikabubuti nila yung sasabihin mo. Maganda naman ang agenda mo. Kaya lang, dahil hindi ka gently, talagang yun ang nangyayari. Kaya isa naman, sa sobrang gentle, hindi na naparating yung gusto sabihin. hindi naging maliwanag na binabawalan mo pala siya na umuwi ng ngiting gabi. Hindi na naging maniwala kasi sumobra ka ng gentle sa kanya. Kaya balancing, honestly and gently, we must do it. Ayun. Wow. Pwede maging gasolina ang words natin sa galit nila.
1: Sabi,
0: do not exasperate your children to anger.
1: Yung pag-ambig gasolina. Hindi ambig sa gasolina, Bishop.
0: Sobra yun.
1: Naalala ko tuloy, bukas magbababa ng presyo ng gasolina sa atin.
0: No, praise the Lord. Ayan. Laki-laki yan na sana.
1: 5 piso yata sana sa gasolina ang bababa.
0: Ayun, sana. Sana. Na tanggalin na ang VAT ng mga gasolina sa mga sasakyang pampasahero at mga ordinaryong sasakyan.

0: mga luxurious car, doon na lang ibigay yung mahamahaling yung taxi ka nga. Yan. Kaya yan ang ating prayer, di ba? So, sana ay talagang maging maingat po tayo na hindi maging gasolina, na lalaki ng gawak sa buhay ng ating mga ang ating mga salita. Yan. Ako?
1: At saka itong yung
0: pagka, related. Sige, ano po yun?
1: At saka yung pagka yung sa gasolina, Bishop, di ba? Kapag ka sumiklab, laganap agad eh. No? Hindi yung parang
0: unti-unti
1: lang, dahan-dahan lang. Hindi eh. Laganap na at lagablab pa. Ibig sabihin,
0: yun. Talagang
1: sunog ka talaga dyan pagka ganun, kaapit ka agad sa apoy. Yan. Eh ganun po mangyayari sa ating mga salita kung hindi tayo maging malumanay.
0: Di ba may kasabihan na di balik ka na raw manakawa ng ilang ulit, huwag ka lang masunugan na isang beses.
1: Oo, parang
0: kasi ganun. Ganun ka-destructive. Yung, yes, ano, pero syempre, ayaw din natin manakawa tayo, di ba, malooban. So, pero ibig na sabihin, ganun ka-destructive kapag hindi naging malumanay ang ating salita at hindi tayo naging mapili sa mga salitang ginagamit natin. Yung pangatlo kay Willie, related po yan. Ano po yung pangatlo na yan?
1: Aba, oo. Tama ka dyan, kuya. Sa katlo po, mga kagapay, alalahanin po natin pagka nakapagsalita na tayo, eh, dapat magsalita tayo ng mahinahon, malumanay, mahina. Hindi po nadadaan sa sigawan ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay.
0: Ayun. Kaya talagang kapag ka sigaw, sisigaw din, tataas boses, may pataasan na ng boses mangyayari. Kaya talagang walang mararating. Kaya kapag ka natataasan ang boses, tahimik ka lang. Magagaya yun. Parang yung teacher. Pagpasok sa kanyang klase, ang ingay ng mga bata, quiet, ingay pa rin. I said quiet, ingay pa rin. So, ang ginawa ng teacher, umupo at hindi nagsalita. Dahan-dahan, ayun, tumahimik. Lahat tumahimik. Nagkakalang may isang magpapolunteer na magbababa ng tining. At makakahawa siya.
1: Eh, tanong ko sa'yo, Kuya Junet, tanong ko sa'yo.
0: Opo.
1: Tanong ko sa'yo. Mahina lang naman ang boses ko, di ba? Di naman ako sumisigaw, di ba?
0: Ay, malumanay lagi. Tatanungin natin kay Ate Edna. Ate Edna, ano ba ba sagot nyo dito, Ate Edna?
1: Huwag na siya, tanungin mo.
0: Huwag na. Iba na lang ang tanungin. Sige.
1: Tapos hihirit pa. Hihirit pa. Narinig mo ba ako? Di mo ba ako naintindihan?
0: Alakas na sa boses eh. Magkatanong pa, narinig ba? Sabi nila, wala akong magagawa. Ganito talaga ako. Naaral po yun. Naaral. Talagang... di ba, ako, misang tinatawag ako ni Tess. Nasa baba siya, nasa taas ako. Aba,
1: na-imagine ko na yan.
0: Doon lang ang tawag nakita ko ni Teo. Sabi sa akin, ba, ganun na itawag sa akin. si Tess, kaya malakas ang tawag niya. Kasi nasa baba siya, nasa taas ako. Ganun naman, magkatabi lang din. Magkatapat lang na upo ko, nakita ko eh. Pa! Pero maganda, sabi ng mami niya, speak softly. Kaya. So, i-remind lang. At huwag kang makilakas ang boses din. I-remind lang. Yung tono ay maayos at magagaya. Talagang ang mga bata, talagang na-create yun yung pamilya pagka patataas boses lagi na parang tensionado lagi. Nako, tensionado yung buong bahay. Pero kung if we know how to speak gently and we help each other to speak gently, we are creating a good and better culture. Ayan. Hindi masyado stressful ang bahay. Praise the Lord. At yan ay napakaganda kapag na-develop ang bagay na yan. Praise God.
1: Alam mo kayo, Jurel, paniwala ko ha, isa yan sa mga pwedeng maging dahilan ng ating mga anak o sino mang miyembro ng ating pamilya na galing man sa labas, sa school o sa trabaho, kung saan pa man, eh uwi agad kasi makakaharap po nila katahimikan, kapayapaan, panatag na kalooban. Yun.
0: Eh, kaya nga sinabi, tahanan.
1: Oo, tahan.
0: kaya galing sa salitang tahan.
1: Oo.
0: Tahan. Tama. Pagdating sa bahay, merong kapayapaan, tahan. Mm-hmm. Kaya kapag ang bata umiiyak, tahan na anak, tahan na. Meaning, be peaceful, be restful, no problem, you know, everything is okay, tahan na, tahan na. Kaya tahanan pag umuwi ang bata. Eh kaso kung ang lalakas ng boses, sigawan na sigawan, pag they want to make a point, tinatataas boses. Nawawala yung tahan sa tahanan. Diba? Sa alip na tahanan, an na lang, an. Tahan. An na lang. Eh, kaya kailangan pa natin din nating tahanan ang ating mga bahay po, mga kaibigan. Speak softly. At kung sakali man na tayo ay galing sa ganung pamilya, eh, huwag mo sisihin yung sarili mo. At the same time, huwag mo namang i-justify na pwede mong pagpatuloy yan dahil yan ang nakagawian ninyo. So, pwede mong babalansin na naman natin yan. Na huwag mong i-condemn ang sarili mo, pero huwag mo namang gawing katuwiran yan para hindi ka na magbago.
1: Mm-hmm.
0: Naku, ang bilis at ng oras, sa mga... mga natin yung... Oh, ano po yun?
1: Oh. At sa mga pagkakataon na meron tayong naikakasal, Kuya Jonel, isa yan sa pinapaalala natin. Hindi na po natin bagay na isama pa rin natin yung mga kultura na hindi na babagay sa atin ngayon para po sa mapayapang buhay, mag-asawa at pamilya. So hindi po lahat na nakalakan natin ay tama na siya rin pairalin pa rin natin sa bagong tahanan na itatayo natin sa biyaya ng Panginoon.
0: Yes, kaya talagang we can always create a new culture sa ating pamilya. At sa itong isang magandang i-develop na culture. Itong pang-apat, maganda ito. Magandang mapag-usapan natin ito na mahaba-haba.
1: Okay.
0: Malaking milagro nangyayari kapag ka na-master ito. William, ano po ba yan?
1: Speak constructively. Speak constructively. Yung ating paraan ng pagsasalita, eh dapat po nakabubuo, nakatutulong na magtayo o pagtatayo o pag-edify, pagpapalakas ng loob, pagpapatatag ang dapat nating laman ng salita.
0: Yes, that's right. Importante, constructively. Yan. Paano ba ang halimbawa niyan sa loob ng bahay?
1: Eh, naalala ko, Kuya Jonel, na isang pag-ambing sa pag-asawa ulit ang ating tutukuyin, eh para tayong magtatayo ng isang bahay, di ba? At sabi mo nga, ay at one episode natin, nabanggit mo, yung habang kayo nagtatayo ng gusali dyan sa may Marilaw, eh nakala na pwede na kahit na mababaw na hukay lang para pinakapundasyon, basta mahalaga matayo na kagad yung 3-story o 4-story building. Eh hindi pala ganun ng ano, kailangan po malalim na pundasyon. At ang pinaka sukatan ng lalim, yung rock, no? Yung pagka umabot na po doon sa parang hindi na lupa, hindi na buhangin, hindi na mga graba, kundi yung talagang bato, yung matibay na matatag na rock. At kapag ganun, doon manggagaling yung katatagan ng ating itatayong gusali, gano'n man kataasyan. At marapat po na nasa tamang mga sukat, yung mga iba-ibang mga gamit para po sa pagtatayo, mga bakal, mga semento, halo ng buhangin at kung ano paman, eh nasa tamang sukat po. And therefore, para tayo nagtatayo ng gusali. Depende po dun sa pundasyon nating itinatayo.
0: Yan, talagang napakahalaga. Merong nagtanong sa atin dito sa Facebook na paano rin yung gagawin nila sa kapatid nila na talagang hindi responsable hindi ginagawa yung gampanin o tungkulin. Kaya naman dahil minsan ay papakalga ng gasolina, bibigyan niya ng pera, hindi naman papagasolina lahat at papunin yung iba. Eh, paano ka raw makakapagsalita ng constructive sa gayo? Eh, minsan siguro, ibigyan sabihin, umiinit na ulo nila. At nakakapagsalita na sila ng masakit dahil nga, ganoon ka na nalamang. Ang gamit niyang word, mapanlamang na kapatid. Ano raw gagawin?
1: Alam mo, bilang comment lang, Kuya Jonel, ang paniwala ko, yung speak constructively, eh, nangyayari pa rin po yung kahit na by way of rebuke or yung parang confrontation doon sa ginagawa niya na mali. Constructive din po yun. Hindi po yun pagkamalumanay lang, hindi po yung mahinang boses lang, hindi po yung kung ano pa mang mga naunang pinaalala natin sa ating mga kagapay, kundi yung constructively pa rin po pagka meron tayong pagtutuwid na dapat gagawin. Dapat na gagawin. At in-emphasize po natin doon, para po naman hindi lang sa kapakanan natin, hindi lang po doon sa feeling natin na parang nalamangan tayo, nagulangan tayo, kundi alang-alang din po para sa kanya mismo, yung kapatid ninyo, na ganito ang kanyang ginagawa, bago po natin isipin, ipalagay na irresponsable, walang pakialam sa kapwa, mapanglamang pa, tinutulungan at lahat. Hindi po, constructive pa rin po yung pagtutuwid ng mali.
0: Ayun, to. Pagka tinutuwid, hindi na mahalagang hindi ka na constructive. Ano po? In fact, kapag hindi mo itutuwid, hindi ka constructive. Kaya yung pagtutuwid, bahagi ng constructive na relay, pag-relate sa kanya. Kaya nga lamang, importante na talagang pagkagagawin natin yun, ay talagang maging matalino po tayo at maging maingat po. Sapagkat minsan sa sobrang inis mo, matapos mo magsalita ng masakit, eh bigla mo naman sasabihin, pagod na ako. Ha? O, wala na para walang kwento, wala nang usap. Eh, bayan mo na, bigyan mo na kung ano gusto. Ayun, di panalo siya. kaya isabihin na inadadala tayo. So, importante po na maging maingat ka sa salita, pero ipasabihin ang consequences at i-implement. Halimbawa, kung hindi mo binibigay yung resibo at ang tingin namin ay konti ng itong panggasolina mo, eh baka sa susunod, hindi na namin ikaw pagkakatiwalaan mo na paggagas, pagkakarga ng gas. I-announce mo yun, yung consequences na yun. Kaya kung ulitin niya yun, wala nang masyado sermon. At i-implement mo na lang. I-implement mo na lang. At pag ini-implement mo, wala nang masyadong sermon. Talagang yun ay that's constructive way of helping your brother, helping your brother. Pero huwag mong gamitin yung salitang mapanlamang kalangi. Ayan. Kapag ganoon ay meron ka ng pangwakas ang hatol sa kanya at hindi nakakatulong yun sa kanya. Pero sabihin mo na yung binigay na pera sa iyo ay 2,000 pero walang resibo, hindi ko tuloy alam kung magkano ang ikarga mo. Ayan. Kaya sa susunod na hindi bibigay yung resibo, baka hindi na kami sa iyo magpapakarga. Ayan. So yun ang makita niya, may consequences na ngayon. At dahil doon, i-implement niyo yun nang hindi na siya masyado i-condemn. So dahil he is reaping what he is sowing, so magiging maingat siya, tumaasa tayo na ito yung magiging daan para ika nga ay magkaroon ng pagbabago, hopefully, ang iyong kapatid. At you are doing it hindi dahil nagkakait ka, kundi gusto mo siyang yung constructive response sa kanya na hindi makakatulong kung makakalusot siya. Huwag mo siyang palusutin. Ayan. Praise God. Nagpapasalamat at mga mahabol ng panonood, makinig sa ating Kuya Willie, si Pastor Ramon Crisostomo, kasama niya ng kanyang kabiyak. Malamang si Sister Marlet, si Grace ay nanonood din sa atin at ayan, at ganoon din si Amy Cristobal, ayan, maraming salamat, si Dita Peran, at happy blessed rainy day daw, sabi po niya. Kaya William, sa mga ganong karaniwan yung ano yung sitwasyon na parang para minsan paulit-ulit na lang na ginagawa yung maling bagay. Eh ano raw ang magandang approach doon?
1: Huwag rin po tayong magsawa. Paulit-ulit pa rin po natin kausapin, konprontahin. At ulitin po natin, oh, yung hindi pag-usap kaugnay doon sa ulit at ulit para po nating pinapahaba pa at nagiging hindi lang minsan na nagawa lang minsan kundi ano po ito, ugali na, madidevelop na into a behavior na kalalabasan, eh parang sasabihin na ng mga ano, eh halimbawa bulagsak siya, eh kasi natotolerate doon sa hindi na kompronta, na kausap doon sa pagiging kalat-kalat dito o hindi maayos sa pagkanyang mga kasangkapan, mga gamit. At saka po, alam po ninyo, katulad ng unang tanong, nagtanong sa atin, Kuya Jonel, yung kapatid na parang nasabi, hindi responsable, eh pagka po natin hinayaan at hindi nakausap sa unang pagkakataon ng mabagay na makakasanayan, ayun, hindi po niya matututuhan yung pagiging responsable at patuloy po siyang aasa at aasa sa atin. So, yamang pag-uusap ang ating pinag-uusapan, disiplina, eh kailangan lang po ng mga tamang timing, kailangan lang po ng tamang mga pamamaraan at pagkakataon, pero gagawin at gagawin po natin para sa kapakanan ng buong tahanan natin.
0: Amen, amen. Ako, napakaganda ng ating mga tanong na pinarating sa atin at mga naibahagi ninyo, Kuya Willy, sa atin sa araw po na ito. Natitiwala tayo na sa maulang araw na ito ng Lunes ay makatulong sa ating mga tagapanood, tagapakinig, ang mga ibinahagi po ninyo. Sa ating pagkawakas, Kuya Willy, ano po ba ang inyong take-away message sa amin po?
1: Lilihis ako ng konti pero inakala ko applicable sa ating sitwasyon ngayon.
0: Sige po.
1: Halimbawa, dahil dito sa pagulan natin, pagbabaha at kung ano pang mga kinakaharap natin sitwasyon, kung directly affected tayo as a family, eh unang-una po, meron tayong tatay sa langit na katunghay sa atin. Gusto niya ng kaayusan sa ating tahanan. And therefore, binigyan po niya tayo ng mga responsibilidad. Ganon din po tayo sa ating mismong tahanan. Hindi po, imagine lang natin, Kuya Jonel, na binabaha na yung ating bahay na tinitirhan, tapos sigawan pa rito at doon, eh sisihan pa rito at doon. Yung kasing basura, hindi nyo naitapon sa tamang lugar. Kaya anong nangyari? Eto, binahan na naman tayo. Hindi pa kayo natuto, etc. Mabigat na po sa physical, dahil nag-ano po tayo ng mga gamit, render, tapos bumibigat pa yung ating kalooban sa mga singhala natin nagagawa sa loob ng tahanan, eh dagdag pong pabigat sa ating isip yung mga nangyayari. Maganda po na yung sinasabi natin, nandiyan po ang kakayahan bigay ng Lord, only we have to implement. No? Gawin po natin, dapat natin gawin.
0: Amen. Ako, napakaganda po ng ating pong naging talakayan ngayon. Bago magdisiplina, lalahanin ang pagsalita ng maayos. Tamang timing at tamang pananalita ay ating isaalang-alang para po sa lalo nating epektibong pagiging mga tatay at nanay sa atin pong mga anak. Huwag niyong kakalimutan, whatever a man soweth, he shall also reap. Huwag niyong pahiratingin ang ibang gawain, huwag din i-condemn, pero huwag palampasin. Ayan. Let them face the consequences of their chosen behavior. That's the best way to discipline our children. Sasamahan pa, ika nga ng talagang mga pag-observe ng tamang timing. Naku, eh, ang bilis talaga ng oras at maraming humahabol sa atin ng mga taga-Metamorphosis School dyan sa Bangkal. At mga teachers at mga parents at nakikinig din sa atin na sa mga bahay-bahay sila ngayon at walang face-to-face. Ganon din sa Metamorphosis School dyan sa Marilao Branch sa tabi ng SM. nanonood, nakikinig din sa atin sila. Happy listening po sa inyo na may mga butihing guro, lahat ng mga shepherds and duluses and deacons ng ating Hope of Glory community. Happy listening po sa inyo pong lahat at tutuloy tayong ingatan ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito po sa Family Matters. So tayo po yung awakasan sa isang panalangin ng ating Kuya Willie Basilio.
1: Manalangin tayo mga kagapay. Magandang araw po sa inyo, Panginoon. Yung may mga hindi kasiguruhan ng kalooban sa mga nangyayari sa kapaligiran o kaya po yung maliwalas man ang panahon, pareho lang po sa inyo. Kasi po, andun po yung kasiguruhan meron kami na kasakasama po namin kayo sa bawat kondisyon naming buhay. At alam po ninyo, Panginoon, na meron pong narapat na tulong mula po sa inyo. At kayo po ay handang sumaklolo, handang umagapay sa amin. Salamat po na sa kabila ng merong mga bagay na lagpas sa aming magagawa at kung sisikapin man namin ay kapos at kapos, only we have to trust you, O Lord. Yamang kayo nakaalam ng lahat ng mga bagay. Alam po ninyo ang aming mga sitwasyon at meron kayong angkop na tugon. Maraming salamat po. Diyos,
0: yes, Lord.
1: Ginugusto po ninyo na ginhawa, maayos at maliwalas na karanasan sa pang-araw-araw na buhay. And still, Lord, sa kabila man po nitong mga pagulang, pagbabaha at kung ano pang mga pangyayari na kalulungkot ng aming kalooban, magpaalala po ito sa amin. You own,
0: yes,
1: what you have created. You own the,
0: amen,
1: universe. You are king over the whole earth, Lord. At dahil po dyan, sa kabila ng mga kapahamakan na kinaharap namin, you teach us of something na sana'y yung pagkakatiwala po ninyo sa amin ay magampanan namin mabuti. At Ama, ito po ay tulong sa amin na mabalikwas kami sa aming parang pagkatulog. Gigisingin kami na katotohanan, kapahamakan ang kinakaharap po namin sa pagpapabaya po namin, sa panglalamang ng kapwa namin, sa ibang mga bagay,
0: amen,
1: na sa halip na mapag-usapan sa malumanay na paraan ay nadadaan sa panlalamang, pandaraya at kung ano pa. Ama, dalangin po namin. Mismo una sa lahat sa loob ng tahanan, magari po ang karunungan, ang kapayapaan, ang katwiran at katarungan para po sa inyong,
0: amen,
1: kapurihan.
0: Yes.
1: Naasahan po namin, Panginoon Diyos, huwag na pong mapalagpas ang ganitong mga pagkakataon na kami po ay manatiling matigas ang ulo sa halip ay mapasakop po kami sa iyo at ang kalooban po,
0: yes,
1: niyo, ang katwiran po niyo ang siyang maghari sa loob ng aming tahanan sa lipo ng aming ginagalawan. Maraming salamat. Purihin po kayo at dalangin namin ang iba pang mga programang kasunod dito, Panginoon Diyos, 702 DCS, kanyang mga regional stations ng FEBC Philippines. All,
0: yes, Lord,
1: for your glory alone until all have heard in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen. Wow, praise the Lord. At gusto natin pasalamatan lahat ng mga kapastulan dyan sa Zambales na dumuro ng ating National Disciple Making Campaign. At inihahanda na po ang aming pagkabalik dyan para sa ating NDC Clinic. Ang mga kadalunan sa atin doon sa Bataan, nakaraang 2 buwan. Siyempre pa ang iba pang mga naikutan natin sa ating pag-ikot. At meron ding upcoming dyan sa Metro East, dyan sa Pasig at sa Karating na siyudad. Magkakaroon tayo ng NDC. We continue to pray that the Lord will use this to refocus churches to disciple making. Patuloy natin ipanalangin si Alex Ayala, ang kanyang kalakasan at tagumpay ng mga Pilipino. At patuloy natin idalangin din ang ating impeachment na nagaganap na ang katotohanan ang lumabas at maging daan ito para ang ating mga pamilya patuloy na sumusubaybay at nanalangin sa ating mga bayan, sa ating bayan, sa ating mga pamilya. Siyempre pa, lahat ng mga nababaha, ipanalangin po natin. Na talaga ingatan ng Panginoon, lalo na yung mga nasa evacuation center na ilayo sila sa mga sakit karamdaman. Nako, eh talaga pong ito na po ang ika nga ay hindi mapipigil na katotohanan. Lumatakbo ang oras. Kaya salamat po sa mga tumulong sa amin sa broadcast natin sa Family Matters. Sina RCD Pereira Tabua, si Shaira Gabornes, si Kaina Abalon, ayan, at ang kanyang ama ay napakasipag sa mga campus ministry. Ang production technician, RTV team, broadcast engineers, at Bukawi transmitter site. At siyempre pa, Kuya Willy, salamat sa mga kaagapay sa pagsama sa atin dito sa Family Matters. Nabati mo ba ang mga kapampangan?
1: Hali pa po, pero
0: pwede ba? Pwede bumati ka na nagpapaalam.
1: Mga kapalin. Salamat po kang pagyabe tamang ngayon ng Aldo. At sana po, kang tutukoy pa na sabi ko sa kanila, salamat po sa pagsasama-sama natin ngayong araw at sana nga ay sa susunod pa.
0: Yes, at ito po ang inyong mga kasama, Bishop John Milan at si
1: Kuya Willy Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa patataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, a 11 ng Agosto, Jeremias chapter 16 to 17.
3: Muling nagsalita sa akin si Yahweh. At ang sabi, huwag kang mag-aasawa o kaya'y magkakaanak sa lupaing ito. Sasabihin ko sa iyo ang mangyayari sa mga anak na isisilang dito. Gayon din sa kanilang mga magulang. Mamamatay sila dahil sa nakamamatay na karamdaman at walang tatangis o maglilibing sa kanila. Ang kanilang mga bangkay ay parang basurang matatambak sa lupa. Sila'y mapapatay sa digmaan o mamamatay sa matinding gutom at kakainin ng mga buitre at mababangis na hayop ang kanilang mga bangkay. Huwag kang papasok sa alinmang bahay na may patay. Huwag mo ring ipagdadalamhati ang pagkamatay ninuman sapagkat inalis ko na sa aking bayan ang kapayapaan. Hindi na ako magpapakita sa kanila ng pag-ibig at kahabagan. Mayaman at dukhay mamamatay sa lupaing ito. Hindi sila ililibing o iiyakan man. Walang taong susugat sa sarili o mag-aahit ng ulo bilang tanda ng pagdadalamhati. Wala nang sasalo sa naulila upang aliwin ito. wala nang makikiramay sa namatayan, kahit pa ama o ina ang namatay. Huwag kang papasok sa bahay na nagdaraos ng isang malaking pista. Huwag ka rin sasalo sa kanilang kainan at inuman. Akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Sasalantain ko ang lugar na ito. Hindi na maririnig pa ang mga himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Ang kaganapan ng mga bagay na ito'y masasaksihan ng mga narito. At kapag sinabi mo sa kanila ang lahat ng ito, itatanong nila sa iyo kung bakit ko sila pinaparusahan ng gayon. Itatanong nila kung anong kasalanan ang nagawa nila laban sa akin na kanilang Diyos. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang inyong mga ninuno ay tumalikod sa akin, sumamba at naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan. Itinakwil nila ako at hindi sinunod ang aking mga utos. Ngunit higit na masama ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Kayong lahat ay matitigas ang ulo, masasama at hindi sumusunod sa akin. Dahil dito, ipapatapon ko kayo sa isang bayang hindi ninyo alam maging ng inyong mga ninuno. Dooy maglilingkod kayo sa ibang Diyos araw at gabi at hindi ko kayo kahahabagan. Darating ang panahon, sabi ni Yahweh, na wala nang manunumpa ng ganito. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, ang sasabihin nila ay, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagpalaya sa Israel mula sa lupain sa Hilaga at mula sa iba't ibang bansang pinagtapunan sa kanila. Ibabalik ko sila sa sarili nilang bayan, ang lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Magpapadala ako ng maraming mangingisda upang hulihin ang mga taong ito na gaya ng isda. Magsusugo rin ako ng maraming mangangaso upang hanapin sila sa bawat bundok at burol, pati sa mga guwang ng mga bato. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang maitatago sa akin. Hindi mawawala sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan. Magbabayad sila ng makalawang beses sa kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat nilapastangan nila ang aking lupain sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosang walang buhay at kasuklam-suklam na gawain. O Yahweh, ikaw ang aking lakas at tanggulan, ang aking takbuhan sa oras ng kagipitan. Sa iyo magsisilapit ang mga bansa mula sa kaduluduluhan ng daigdig at kanilang sasabihin, ang mga Diyos ng aming mga ninuno'y pawang bulaan at walang kabuluhan. Maaari bang gumawa ng sarili nilang Diyos ang mga tao? Hindi. Kung gagawa sila, hindi ito maaaring maging tunay na Diyos. Kaya nga magmula ngayon, sabi ni Yahweh, ipapaalam ko sa lahat ng bansa ang aking kapangyarihan at lakas, at makikilala nilang ako nga si Yahweh. Sinasabi ni Yahweh, mga taga-Huda, ang inyong mga kasalanan ay isinulat ng panulat na bakal, iniukit sa pamamagitan ng matulis na diamante sa inyong mga puso. at sa mga sulok ng inyong mga altar. Naalala ng inyong mga anak ang mga altar at haliging ginawa ninyo para sa Diyos ang si Asherah. Ang mga ito'y nakatayo sa tabi ng malalagong puno sa ibabaw ng mga sagradong burol at sa mga bundok na nasa maluwang na lupain. Pababayaan kong makuha ng inyong mga kaaway ang mga kayamanan at mga ari-arian ninyo dahil sa mga kasalanang ginawa ninyo sa buong lupain. Mapipilitan kayong isuko ang lupaing ibinigay ko sa inyo at gagawin ko kayong mga alipin ng inyong mga kaaway sa lupaing wala kayong nalalaman sapagkat parang apoy ang aking galit at mananatiling nagniningas magpakailanman. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang taong nagkakamal ng salapi sa pandaraya ay parang ibong pumipisa sa hindi niya itlog. Mawawala ang mga kayamanang iyon sa panahon ng kanyang kalakasan. At sa bandang huli, siya'y mapapatunayang isang hangal. Ang ating templo ay katulad ng isang maharlikang trono, nakatayo sa isang mataas na bundok, buhat pa noong una. Ikaw, Yahweh, ang pag-asa ng Israel, mapapahiya ang lahat ng magtatakwil sa iyo. Maglalaho silang gaya ng pangalang isinulat sa alabok, sapagkat itinakwil kanila, Yahweh, ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Sinasabi sa akin ng mga tao, nasaan ang mga banta ni Yahweh laban sa amin? Bakit hindi niya ito gawin ngayon? Hindi ko hiniling na parusahan mo sila o ninais na sila'y mapahamak. Yahweh, nalalaman mo ang lahat ng ito. Alam mo kung ano ang aking mga sinabi. Huwag mo sana akong takutin. Ikaw ang kublihan ko sa panahon ng kagipitan. Biguin mo ang mga umuusig sa akin. Ngunit huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. Hasikan mo sila ng takot. Ngunit huwag mo akong tatakutin. Parusahan mo sila at sila'y iyong wasakin. Sinabi sa akin ni Yahweh, pumunta ka at tumayo sa pintuang bayan na pinapasukan at nilalabasan ng mga hari ng Huda. Pagkatapos, gayon din ang iyong gawin sa lahat ng pintuang bayan sa Jerusalem. sabihin mo sa mga hari, sa lahat ng taga-Huda, sa sinumang nakatira sa Jerusalem, at sa pumapasok sa mga pintuang bayang ito, napakinggan ang sasabihin ko. Kung ayaw ninyong mapahamak, huwag kayong magbubuhat ng anuman kung araw ng pamamahinga. Huwag kayong papasok sa pintuang bayan ng Jerusalem na may dalang anuman sa araw na iyon. Huwag din kayong magbubuhat ng anuman mula sa inyong bahay at huwag kayong gagawa ng anumang trabaho sa araw ng pamamahinga. Ito'y igalang ninyo bilang banal na araw gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. Ngunit hindi sila nakinig sa akin o kaya'y sumunod. Sa halip, nagmatigas pa sila. Ayaw nila akong sundin o paturo sa akin. Ngunit kung kayo'y makikinig sa akin at hindi magdadala ng anuman pagpasok sa pintuang bayan ng lungsod na ito, kung araw ng pamamahinga, kung igagalang ninyo ang araw na ito bilang banal at hindi kayo gagawa ng anumang gawain, baka kapasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem ang inyong mga hari at pinuno at mauupo sa trono gaya ni David. Kasama ng mga taga-Huda at taga-Jerusalem, sasakay sila sa mga karwahe at mga kabayo at laging mapupuno ng mga tao ang lungsod ng Jerusalem. Darating ang mga tao mula sa bawat bayan sa Huda at sa mga nayon sa paligid ng Jerusalem. May darating mula sa lupain ng Benjamin, mula sa paanan ng mga bundok, mula sa kaburulan, at mula sa timog ng Huda. Magdadala sila sa aking templo ng mga haing susunugin at mga handog na pagkaing butil at inumin. Kamanyang, gayon din ng mga handog bilang pasasalamat. Ngunit, kailangang sumunod sila sa akin. Dapat nilang igalang ang araw ng pamamahinga. At huwag magbubuhat ng anuman sa araw na iyon pagpasok nila sa Jerusalem. Kung hindi, susunugin ko ang mga pintuang bayan ng Jerusalem. Matutupok ang mga palasyo sa Jerusalem at walang sinumang makakapatay sa sunog na ito.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at welcome po dito sa programang Unang Salmo. Kumusta ka, kaagapay, ngayong umaga? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ikaw ba ngayon ay nasa biyahe na, papasok ng trabaho, o kaya naman ikaw ay nasa trabaho na o nagpapahinga, nagpe-prepare, papasok? Kaagapay, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Halika, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay, kamusta kaya ang faith natin kapag nalagay tayo sa sitwasyong hopeless na o kaya naman ay sa sitwasyong hindi tugunin ng Diyos ang ipinapanalangin natin? Sa Bible, may tatlong tao na nalagay sa ganyang sitwasyon, hopeless and uncertain. Nalagay sila sa pugon. Yes, kaagapay, sa pugon, sa gitna ng apoy. Pero sa kabila nito, sigurado sila sa pagkilos ng Diyos na pinagkakatiwalaan nila. Sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga taong nagpakita ng matatag na pananampalataya sa gitna ng kakaibang sitwasyong kinaharap. Mababasa natin yan sa Daniel chapter 3 verses 17 to 18. Isa nga ito sa mga favorite story ko sa Bible. Tuwing naaalala ko to, naaalala ko rin ang pagkilos ng Diyos. Short background lang kaagapay. Nagpagawa si King Nebuchadnezzar ng rebultong ginto at nagbigay siya ng kautusan na ito ay sambahin ng mga tao. At sino mang hindi sumunod sa utos ay iyahagis sa nag-aapoy na pugon. Ngunit nakarating sa kanya ang balitang hindi sumunod sa kautusan sina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya naman, ipinatawag niya ang mga ito. Pinanindigan ng tatlo na anuman ang mangyari ay hindi sila sasamba sa rebulto at gawin na lamang ng hari yung kanyang gustong gawing parusa. Sinabi pa ng tatlo na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ang magliligtas sa kanila. Ngunit kung hindi man sila iligtas, hindi pa rin sila sasamba sa rebultong ginto. Tuluyan na nga silang itinapon at inihagis sa nag-aapoy na pugon. And take note, kaagapay, sabi sa scripture, 7 ulit na pinainit ang pugon. Ngunit nagtaka ang hari dahil 4 ang nakikita niyang naroon. Kaya pinalaya ang 3 at nakitang walang ni isang bakas ng pagkasunog ang mga ito. Namangha ang hari sa nangyari kaya pinuri ng hari ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego. Isipin natin to. Paano kaya kung tayo yung malagay sa gantong sitwasyon? Ano kaya ang magiging tugon natin? Halimbawa, sa persecution o kaya sa pressure, magpapatuloy ba tayo sa ating faith o aayaw na lang? Kagapay, aminin natin na bilang tao, may iba-iba tayong pugon sa buhay natin na nagdudulot ng pressure, nagdudulot sa faith natin ng pressure. Pero sa kabila nito, reminder sa atin na maging firm tayo sa ating pananampalataya. Huwag nawa tayong matinag sa anumang circumstances sa buhay natin. Nawa magpatuloy tayo sa paglilingkod at pagsunod natin sa Panginoon. Naisin nawa lagi ng ating puso na mag-obey sa Panginoon. At sa ating pagsunod, mayroon nagiging resulta. Gaya ng pagsunod ng tatlong ito, nagresulta upang kilalanin din ng hari ang kanilang Diyos. Isa ding paalala na bukod sa ating mga sari-sariling ginagawa para sa Panginoon, our own ministry and testimony ay yung faith at yung paglakad o pagsunod natin sa Panginoon. Maaari ang maging pagpapala sa taong nakakakita sa atin. Teka lang kaagapay, naranasan mo na bang iba ang maging tugon ng Diyos sa iyong prayers? Ang sakit, di ba? Ang daling sumunod sa Diyos kapag all is well, no? Kapag yung mga nangyayari sa life natin ay gusto natin. Kapag yes, ang sagot ng Lord. Pero paano sa mga kung hindi man moments? Sa mga no and wait na sagot ng Lord? Sa buhay natin, may mga bagay na inaalaw ang Panginoon na minsan ay tila ba hindi ayon sa kagustuhan natin. Pwedeng broken dreams, broken relationship, problema sa pera, o pagkakasakit. Sa mga ganitong pagkakataon na hindi man ibigay ng Panginoon o iba ang kanyang maging sagot sa ating mga prayers, kaya pa rin ba nating sabihing, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa ginawa ninyong Diyos-Diyosan? Kaya pa rin ba nating maging firm sa ating faith? Panghawakan pa rin kaya natin yung kakayahan at gagawin ng Diyos? Kaagapay, alam nating hindi kailanman nagkakamali ang Diyos at siya ang may control ng lahat ng bagay.
Kahit pa sa mga ganitong pagkakataon ng buhay natin, nananatiling mabuti at tapat ang Diyos. Hindi man niya baguhin ang sitwasyon natin, pagkatiwalaan natin na He is performing a greater miracle in changing us. At pagtiwalaan nating may gagawin at gagawin siya sa ating mga buhay. Sana kagapay manatili tayong matatag sa ating pananampalataya at patuloy na manghawakan sa mga pangako niya. Gaya ng naging sitwasyon ng tatlong ito. Nagulat yung hari, bakit apat yung nasa pugon, gayong tatlo lang naman silang inihagis. Sa verse 25, sinasabi ito, at ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. What a beautiful encouragement. He is with us anuman ang sitwasyon ng ating mga buhay. Itong tatlong to, pagkahango sa kanila sa apoy, walang nakitang ni anumang bakas ng apoy. Hindi sila nasunog ni bahagyaman. Oo kaagapay, kahit pa sa pinakamainit na pugon at pinaka-hopeless na sitwasyon ng ating buhay, ito ang katotohanan. We are not abandoned. Hindi tayo kailanman iniwan o pinabayaan ng Panginoon. Ikaw kaagapay, anong pugon ang hinaharap mo ngayon? Maaring dumaraan ka ngayon sa mabigat na problema. Natatakot, tila ba sobrang chaotic ng buhay mo. Puro na lang unos, puro na lang luha. Parang hindi mo na alam paano pa makakaalis o makakawala sa iyong sitwasyon. Kaagapay, we are not alone. Kailanman ay hindi tayo mag-iisa. Kapag tumayo tayo kasama ang Panginoon, hindi tayo tumatayong mag-isa. Maaring sobrang uncertain ng buhay. Pero kaagapay, ang Diyos na pinaglilingkuran at pinagkakatiwalaan natin, tiyak na may gagawin sa ating mga buhay.

Nawa ka, Agapay, ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, huwag mo rin kalimutang i-share itong ating episode at mag-comment paano naging pagpapala ang programang ito. Itag mo na rin ang iyong mga kakilala para maging pagpapala rin sa kanila ang ating napag-usapan. Muli, ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelista Paul Montes.
5: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyong on. Alam na nila, Trusting Tuesday. O, diba? Talaga namang patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon, eh, diba? Yun ang pinag-uusapan natin. The Lord reveals Himself, more of Himself to us through the creation, through His Word, through the Bible, o, diba? Through the Holy Spirit. So, lalo tayo nagtitiwala sa Kanya. Kamusta na po kayo, mga kaagapay? Kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS, kung gamit niyo po ay John Sister Radio, di ba? At saka PM Radio. At yung pong programa, narinig mo po yan, galing po yan sa One Corporate Center na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Okay. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo din po ay John Sister Radio and PM Radio. Nakukuha niyo naman po ang program natin mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream or yung FEBC o 702 app. Yun yun, 702 app. Naririnig niyo po kami pag maganda po yung inyong internet connection. At sabi nga, mas maganda yung reception. So yan yung mula apari hanggang hulo, di ba po? At sa bawat mga kaagapay natin na nasa iba't ibang lugar. Di ba yun yun? Maging iba't ibang bansa as long as nakikinig kayo gamit po ang ating internet connection. So, nakakatuwa. I mean, the Lord has been so good after so many years. Eto na, naririnig na tayo all over. Eh, ang ating mission statement, di ba? Ating mission. Until all have heard. At ganun ang ginagawa ng Panginoon. So, sa atin pong mga kaagapay, sa atin pong mga ministry partners, marami pong salamat. Patuloy na ini-encourage namin kayo dun sa mga patuloy na nananalangin. Patuloy natin pong ipag-pray ang FEBC at patuloy na palawakin ng Panginoon ang kanilang paggawa sa and the ministry that they are doing. At hindi lang yung prayer, let us also support financially sa gawain ng FEBC. Kasi alam natin, kabahagi tayo doon. Tayo ay pinagpala ng FEBC sa maraming pamamaraan, di ba po? Tayo rin naman ay magpala sa iba, maging avenue ng pagpapala ng Diyos sa iba by praying and supporting, giving sa through our finances. Di lang yung time and prayer, but also our finances in supporting what God is doing through DZAS and through FEBC Philippines. So, ang sarap po yan, maging kabahagi ng ginagawa ng Panginoon. At ikaw at ako, talagang magkaagapay tayo, di ba? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Amen. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po magpatuloy tayo na magtiwala sa Panginoon. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member po ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS, 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan naglalayong kay hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman minsahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang maging kumpletong salita ng Diyos para sa mundong ibabaw. Upang sa gayon, ang tanging katotohanan ay ating makita at ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Kung kaya't amen, amen tayo diyan at wow, amen.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan po natin tips for asthma prevention. Bakit? Kasi po ang second week of August ay asthma week. At alam natin ang asthma is a long-term lung disease na minsan kumikitil din ang buhay, like what I shared yesterday. So, napag-usapan natin, sabi niya kung ikaw ay may asthma, eh kailangang umiwas at lumayo sa mga asthma triggers. So, yun yung pinag-usapan natin kahapon. Yung kahalagahan na alamin ang inyong mga allergen triggers tulad ng pollen, smoke, umiwas sa mga taong may flu or may cold kasi lalo nagpapalala yun, exercise, air pollutants, at iba pa. So, pinaalalahanan din tayo na kailangan ay laging mindful sa mga gagawin at pupuntahan at dapat ay laging dala ang quick relief inhaler. Okay. So ngayon naman, sabi kahapon pinag-usapan natin alamin. So ano naman ang dapat natin gawin? Sabi ng ganun, ngayon, stay away from them. Stay away from allergens. Umiwas sa mga allergens. So kung ikaw ay may allergy at asthma, mahalaga na siguraduhin na malayo ka sa mga allergens. Ayan ha. Mga bagay na allergic ka. Okay? Exposure sa allergens ay nagpapataas ng pamamaga ng iyong airways o ng ating lungs, yung daluyan ng hangin na mas madaling magkaroon ng asthma attack. So kahapon nga, tinignan natin yung mga allergens na maaaring makita natin. Di ba po? Ayon sa source, sa Marikina City po at ang Kalakhang Metro Manila. Sa Kalakhang Metro Manila, sabi pong ganon, ang kasalukuyang allergen levels ay generally low hanggang moderate. So ang primary airborne allergens na ating nilalanghap ngayon ay mga grass pollen, indoor dust mites, mold spores at pet dander. At dahil ang Metro Manila ay highly urbanized, ang maliliit na particulate pollutions ay mataas at mataas na humidity rather ay mas lalong nagpapalala ng mga respiratory symptoms. So sabi ganun, stay away from allergens. Ano pa? Avoid smoke of any type. So umiwas sa anumang uri ng usok. Ang usok at asthma, masamang mixture yan. So limitahan ang exposure sa lahat ng uri ng usok. Kasama na rito ang tobacco, incense, candles, fire at fireworks. Pagbawalan ang smoking sa inyong tahanan o kotse at umiwas sa mga public places na pinapayagan ang smoking. So kung ikaw ay naninigarilyo, humingi ng tulong upang mahinto ito, lalo na kung mahihika, no? Ang paninigarilyo ay lalong nagpapalala ng asthma. Ang smoke ay nagtitrigger ng asthma dahil ito ay directly nag-irritate at nag-i-inflame ng ating airways.

0: wala sa vape, wala sa campfire or incense, yung mga incenses, trigger ito ng asthma. Ano pa? Prevent colds. Ayan. Prevent colds. Iwasang magkasipon. Gawin ang lahat upang maging healthy. So, iwasan ng close contact sa mga tao na may sipon o may flu. Dahil kapag nahawa ang symptoms ng asthma, ay lalo po yung malala. So, maghugas ng kamay ng maayos kung malapit ka o humahawa ka sa mga gamit ng taong merong respiratory infection. Lalo itong magpapalala sa iyong asthma. Alam nyo, prevention is always better than cure. Diba? Kapag alam mo na ang mga triggers na ng allergy, alam mo na yan, iwasan na ito. Never put yourself at risk at sasabihin natin by faith. Yan na, ulitin ko ha. Never put yourself at risk at sasabihin mong by faith kaya ko to. God has given us a sound mind at tayo ay dapat ginagamit ito sa tamang paraan. So more so, ang ating kalusugan na isang mahalagang kayamanan na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So kailangan natin itong pahalagahan at pangalagaan. Sa bansang ito, alam nyo na, bawal ang magkasakit. Mauubos ang ating ipon. Kaya kaagapay, maging good steward na tayo ng ating kalusugan ngayon pa lang, 'di ba? Always better safe than sorry. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos uli anak, once again, thank you. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pero pinatunayan niyang buhay siya, nino ng Diyos, at pinakita niya ito sa mabubuting bagay na ginagawa niya. Pinimigyan niya kayo ng ulan at tamang panahon. Binibigyan niya kayo ng pagkain. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. At ano pa? Pinupuno niya ng saya ang mga puso ninyo. Indeed, yes, yes, yes, God is the source of revelation. Ang Diyos ang pinagmumulan ng mga pahayag. Sa Hebrews 1:12, itutupi mo silang parang balabal, gaya ng damit, papalitan mo sila, pero hindi ka nagbabago at walang katapusan ang buhay mo. Lord, ikaw ay walang hangganan. But God reveals more to those who seek Him. Nagpapahayag lalo ang dakilang Diyos sa mga sa Kanya'y nagsasaliksik. Sa Acts 10:1-31, si Peter at si Cornelius. May isang lalaki na taga Caesarea, Cornelius ang pangalan. Kapitan siya ng grupo ng mga sundalo na tinatawag na batalyon ng Italy. Religious siyang tao, sumasamba sa Diyos. Para ang buong pamilya niya, pati ang buong pamilya niya, tumutulong rin siya sa mga mahirap na mga Jews. At lagi siyang nagpipray sa Diyos. Isang umaga, 9 o'clock p.m. ang oras noon, nagkaroon siya ng isang vision. Nakita niyang isang dumating, isang anghel ng Diyos. Sinabi ng anghel, Cornelius, natulala siya ng takot sa anghel. Tapos sinabi niya, ano po yon sir? Sumagot yung anghel, natutuwa ang Diyos sa mga prayers mo. At sa pagtulong mo sa mga mahihirap, magpadala ka ng tao sa Joppa at ipahanap mo ang isang lalaking, Simon Peter ang pangalan. Nag-i-stay siya sa bahay ni Simon yung nagbibilad at gumagawa ng mga leader na nakatira siya malapit sa dagat. Pag-alis ng anghel, tinawag ni Cornelius yung dalawang tauhan niya at isang religious na sundalo, isang assistant niya at sinabi niya sa kanila ang nangyari at pinapunta niya sila sa Joppa. Kinabukasan habang papalapit

0: na sila sa Joppa, umakyat si Peter sa portico ng bayan o roof ng bahay o rooftop, saka nagpray. Halos tanghali na niya, nagutom si Peter at gusto niyang kumain. Pero habang piniprepare pa lamang ang pagkain, nagkaroon siya ng isang vision. Nakita niyang bumukas ang langit at parang may malaking kumot na bumaba. At habang nakabitin ang apat na kumot dito, nandoon ang lahat ng klase ng mga hayop na gumagapang at lumilipad. May narinig siyang boses, "Peter, magkatay ka at kumain." Pero sabi ni Peter, "Hindi ko po magagawa yan, Lord. Hindi pa po ako nakakain ng anumang marumi o pagkaing hindi dapat kainin." Nang marinig niya ito muling tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang bagay na nilinis na ng Diyos." Wow, wow, wow. Amen, amen. Tumutukoy sa mga Gentiles na bahagi rin ng plano ng Diyos. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen. Grabe talaga ang Diyos pag siya ay kumikilos. Tamang lahat, walang labis, walang kulang, perfect will, perfect timing, perfect result. Glory to your name. In Jesus' name, amen, amen. Wow, wow, wow. Diba na?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Kapag ang Panginoon ang gumawa, ano yun? Perfect yung kanyang paggawa. Kagaya niya, di ba po? Natutuwa po ako kasi shinare niyo si Cornelio. Eh, si Cornelio, di ba po? Gentile siya, di ba? Tapos, pero andun yung puso niya sa pagtulong sa mga Hudyo. Siyempre, meron siyang pagkakilala sa Panginoon. Sa kay Jehovah yun eh, pagkakilala niya sa Yahweh, kay Yahweh. So sumusunod siya dun sa, kumbaga ano tawag natin yan, converted Gentile sa Judaism. Diba? Parang ganun eh. Pero makikita natin yung kanyang buhay na pagtulong niya sa kapwa, pagtulong niya sa Jews. Pero biro mo yun, mahal siya ng Diyos. Kasi, nagpadala ng anghel, sabi niya, "I'm really, natutuwa ako sa ginagawa mo." So yung katotohanan na yung kanyang nais na sumunod sa Diyos, pinadpunta doon si Peter, di ba po, para marinig niya yung totoong kwento. Kung baga kasi ang kadalasan natin, ang kwento nila half lang eh, tungkol doon. Hindi pa nila alam yung kwento ng Panginoong Jesus. And that makes the whole salvation narrative complete, di ba? So, sa kanya, ayaw pa ni Peter kasi Gentile. Diba? Si Peter din, ninil ng Panginoon doon. Gentile, ayaw ni Lord. Pero sabi, hindi. Doon ako natutuwa kasi all the while, kala natin tayong mga Gentiles, etsapuera tayo sa plano ng Diyos. Hindi, di ba? Doon pa lang, kahit sabihin na natin na tinanggihan ng mga Hudyo ang Panginoong Jesus at hindi nakiamot eh, naging kabahagi sa atin. Hindi tayo second choice ni Lord. Sa simula pa lang, kasama na tayo sa pagpili ng Panginoon. Eh, tingnan nyo si Ruth. Tingnan nyo si Rahab. Sa lineage ng Panginoong Jesus, sa genealogy ng Panginoon, meron na talagang Gentiles. Diba? So, kaya tama yung sinabi ng Panginoon, "God so loved the world that He gave His only Son." So, makikita natin yung how the Lord works, how the Lord reveals more of Himself to us, how the Lord wants us to know Him more sa ating pong pagsunod sa Kanya. Kaya nga nakakatuwa at yung bang point na nakikita ni Lord yung ginagawa natin sa ating pagsunod sa Kanya. Naalala ko na naman yung 360 kasi meron po kaming 360 app to know nasaan ang aming mga anak. In fact, pwede kong i-zoom exactly, nakikita mo kung saang lugar, di ba po? So, one time na ginamit ko yon, nakita ko, uy, yung isang anak ko nasa ospital, yung isa, bakit kaya? Tapos sasabihin, "Ma, hindi, katabi lang." Yung gano'n, nag-worry ako. Tapos na-remind ako na, biro mo, ako 360, ilan lang yung anak ko na tinitingnan hanggang yung nasa Norway, nakikita namin kung safe yung boat ride nila kasi halos 5 weeks sila na nakatira sa boat, ba? Diba? Pero alam niyo po, nakita ko doon yung point na ako, yun yung concern ko. How much more ang Panginoon, di ba, Dad? Nakita tayong lahat. Nakikita tayo ng Diyos sa lahat ng ginagawa. So ang tanong ko, humingiti ba ang Panginoon sa ginagawa ko? Like what Cornelius was doing. He was doing good sa mga Jews. Dinalo pa siya ng anghel para sabihin, uy, kinokomment kita dun sa ginawa. That the Lord is pleased with your life. So ako ang tanong ko noon, sabi ko, Lord, sa 360, ito lang yung nakikita ko. Pero ikaw, kita mo kaming lahat. In fact, you know us by name. So the question is, pag tinignan ba ng Panginoon ang buhay natin or ang ginagawa natin, is He pleased with what we're doing?
0: Amen. Amen.
1: So that's a very good question for us, no, to ponder. Natutuwa ba ang Diyos? Kasi doon natin nakikita na pinapatunayan ng Panginoon na buhay siya sa atin kung patuloy tayong sumusunod sa Kanya. Di ba napakasarap mo maging mananampalataya? Napakasarap po na sumusunod sa Panginoon.
0: Yes,
1: so,
0: amen.
1: Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat. Yun na yung magandang tanong, Lord. Pag nag-focus ka sa akin o sa amin, will it bring a smile on your face? Masasabi, ayan, yung anak kong yan, sumusunod dyan sa akin. Panginoon, that's such a question. Panginoon sa amin po. At ang dalangin namin, kagaya nun, Lord, may you always find us faithful whenever you zoom on our lives. Hindi mo na nga kailangan i-zoom, Panginoon eh. Yung technology namin, we have to still zoom it to know where, what. Ikaw, Panginoon, you just look. You know that. So, Father, ang dalangin namin sa amin pong mga buhay, may we always give that smile on your face. Hindi lang po in our action, but also in our heart and in our mind. Kasi you're the only one who can read our minds and our thought. Ikaw lang po ang omniscient, Panginoon. So nakikita mo yan. So ang dalangin namin, in everything we do, may it brings a smile on your face. Hindi man namin marinig yung commendation mo verbally, pero yung alam namin na pangiti ka namin, Panginoon, yun po yung aming dalangin. Maraming pong salamat. Lord, today, thank you sa mga kaagapay namin. Today is their special day. Unang-una na po, si Susana Lavapi, si Nora de la Cruz Madriaga, si Hazel Deso Astido, si Toby Gulapa, si Dina Baloncio Diaz, si Agnes Carion Layug, si Marilu Kadimbo, at si Mark Anthony Chavez. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, sa mga ministry na pinagkaloob mo po sa kanila, pinagkatiwala mo po sa bawat isa at sa mga kaagapay namin na hindi man namin na-mention. Pero, Lord, ang dalangin namin, pag tumingin ka sa aming buhay ngayon, we pray na ito po ay magdudulot ng ngiti sa iyong mga labi. Marami pong salamat.
0: Panginoon, grabe po talaga kayo pag kayo ang kumikilos. Tamang lahat, walang labis, walang kulang. Kung kaya't perfect will, perfect timing, perfect result, kung kaya't glory to your name. At dahil diyan, ay talagang tiyak namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow.
1: Amen. Totoo yun, mga kaagapay. Naalala ko tuloy. Alam niyo, may connection yung reminder na yun sa akin ni Lord eh. Kasi diba, nag-focus ako sa inyo na kanina on, matutuwa ba ang Panginoon? Pero may karuktong yun, Dad. Sabi niya, anong learning ko noon, what hurts the Lord more, diba, is when He looks at us and we intentionally choose sin. Yun yung masakit sa puso ng ating Diyos. Yung intentionally pipiliin natin yung kasalanan. So, yun talaga. So, doon talaga ako, nawindang din ako nun, Dad, napahinto ako. No? Oo nga, ano. Kaya, nakita ko yung truth na yun. And it's a lesson learned from the Lord. So, kagaya na nabanggit natin kanina sa ating prayer, sa ating discussion, kapag tinignan tayo ng Panginoon, natutuwa ba siya sa atin o nasasaktan natin ang kanyang puso? So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhat at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Rig G. Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po natin si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR Santiago City, Isabela celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
5: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit ang mga radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa north. And there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
4: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC, reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains, and reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
5: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
4: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
5: This 1000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. We're sharing this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also, we give

ko ang Panginoon. Buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Yan po ay mula sa Psalm 103 verses 1 and 2 mula po sa Ang Salita ng Diyos o Tagalog Contemporary Bible. Isang mapagpalang Martes po, mga kaagapay, salamat sa Diyos. At tayo po'y muli nakadaupang palad dito po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang Hardin ng Panalangin po ay bahagi ng mga programa ng inyong paboritong istasyon, ang 702 DZAS FEBC Radio TV, mula po dito sa One Corporate Center Ortigas Center sa kataas-taasang Palapag. At kami po inyong napapakinggan, hindi lamang po sa radyo. Kami rin po yung napapakinggan sa Facebook, sa YouTube, at maging sa ating 702 DZAS app. At kung hindi pa po ninyo ito na-download sa inyo po mga smartphones, libre naman po ito, i-download po ninyo. So you could listen to our programs 24/7. At ano man po ang inyong mga pinagdadaanan, mga hamon na pinagdadaanan, mga pagsubok na hinaharap, bukas po ang ating programa para po kayo ay maipanalangin maya-maya lang. Sa ngayon po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat kami po muli ay binigyan niyo ng panibagong pagkakataon na maranasan ang inyo pong katapatan. Ng pag-ibig ninyong hindi nagmamaliw ang awa niyong walang kapantay na laging sariwa sa bawat umaga. Marahil, Panginoon, meron kami mga tagapakinig na gumising na bagamat nakatulog, gumising na pagod pa din. Hindi lamang ang katawan, kundi ang kaisipan. O baka may mga tagapakinig kami na hindi ho nakatulog sa dami ng alalahanin.

Nawa ang aming pong programa sama-sama po sa Hardin ng Panalangin na mailapit namin sa inyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At nawa ang kapayapaan po ninyo na hindi kayo ibigay ng sanlibutan ang siyang magbabantay sa aming puso't isipan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makapanalangin para po sa mga tagapakinig, sama-samang mag-aral ng iyong salita. Purihin po kayo. Sa inyo po ang aming pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, kung kayo po ay may mga kahilingang panalangin, pwede nyo na pong i-comment sa ating comment section, sa ating live stream sa Facebook. At maya-maya lang po ay sama-sama po nating ipapanalangin sa abot nating makakaya ang mga kahilingang ito. Rest assured na kung itong mga panalangin ito ay hindi man may panalangin noon na air, ay pinapanalangin po yan off the air. At ako din nananawagan sa ating mga tagapakinig na bukod po sa ating personal na pangailangan, sabi nga ang taong ginagamit ng Diyos sa pagpapala ay pinagpapala. Kaya po ang pakiusap ko pagkatapos po ng programa, i-search po ninyo, balikan niyo yung comment section at ipag-pray din po ninyo. Samahan niyo kami sa pananalangin sa mga kahilingang ito. At kung meron naman pong patotoo, malaking bagay po sa amin na marinig po ang inyong mga patotoo kung papaano po na sinagot ng Diyos ang ating pong mga dalangin. Malaking encouragement po yon sa ating lahat. Ang inyo pong lingkod ay binigyan po ng pagkakataon ng pagpapala ng Panginoon na makadalo po ng isang Bible conference sa South Korea. At habang nandun po tayo, nakapag-record po tayo ng devotional video na atin po ibabahagi sa pagkakataon pong ito. Panoorin po natin ito. Tayo po mga Pilipino ay talaga namang mahilig sa Facebook o sa mga kabataan, Instagram. Kadalasan pa nga napupuya tayo, kaka-check, kaka-scroll sa ating social media accounts. Pagising na pagising sa umaga, yan po ang una nating tinitingnan. Kaya mahalaga po na bilang mga tagasunod ng Panginoon, ang ating pagpapahayag ng ating mga pananaw sa social media ay dapat na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Mapalad nga tayo na tayo po ay nakatira sa isang bansa na malaya tayo magpahayag ng ating pananaw. Subalit sabi nga, freedom comes with responsibility. Ang sabi nga po sa Ephesians chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Kapag narinig po natin yung masasamang salita, ang nasa isip kaagad natin ay yung pagmumura. At sabi natin, hindi naman tayo nagmumura, kaya nasunod na natin itong talatang ito. Hindi naman tayo gumamit ng masamang salita. Well, may mga binanggit naman po dito. Ang sabi nga rito sa verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Yung po ay mga masasamang salita. Subalit, alam po ba ninyo na kahit na hindi po tayo nagmumura, pwede pa rin po na masuway natin ang talatang ito. Pwede pa rin po na masasama ang ating mga binitiwang salita. Paano po yun? Well, ang sabi po rito sa verse 29, basahin uli natin, Ephesians 4:29, sa Magandang Balita Biblia, ang sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon
upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Para maintindihan po natin mabuti ang talatang ito, ay ang konteksto nito ay ganito. Ang sabi sa verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Sa mga sumunod na talata, makikita po natin ito pong pattern na ito. Halimbawa po, ang sabi dito, meron tayong huhubarin yung ating dating pagkatao. Tapos magbabago ang ating pag-iisip at isusuot natin ang ating bagong pagkatao. Huhubarin natin ang ating dati o lumang pagkatao, magbabago tayo ng pag-iisip at isusuot natin ang ating bagong pagkatao. Halimbawa, makikita natin dito ang sabi, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Yan po yung ating huhubarin na dating pagkatao. Sabi dito sa verse 25. At sabi, tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Isusot na natin ang ating bagong pagkatao. At binigay ni Pablo Daylan, bakit natin kailangan itakwil ang pagsisinungaling at magsabi ng totoo? Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kailangan baguhin natin ang ating pag-iisip. Ito yung dahilan bakit natin kailangan huwag magsinungaling at magsabi ng totoo. Kaya magbabago ang ating isip dahil sa ito yung dahilan bakit natin ginagawa yung dapat nating gawin. Yan ang ating dapat na isaisip. At dito ang sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Yan po yung dating pagkatao na ating huhubarin. Subalit, gaya nga na aking sinabi, hindi dahil sa ikaw ay hindi nagmumura, hindi na masasama ang iyong mga salitang binitiwan. Kasi ano naman ang ating dapat gawin bilang bahagi ng ating bagong pagkatao? Ang sabi rito, iyong huwag kang gagamit ng masasamang salita, kundi ang gagamitin mo, iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon. Yan ho yung pananalita na nababagay sa ating bagong pagkatao. Ang ating dating pagkatao ay gumagamit ng masasamang salita. Ang ating bagong pagkatao ay gumagamit ng mga salitang nakakabuti at angkop sa pagkakataon. At ano yung dapat nating isaisip upang magbago ang ating pag-iisip? Ano po yung dahilan bakit natin kailangang huwag gumamit ng masamang pananalita at gumamit ng nakakabuti at angkop sa pagkakataon mga salita? Ang sabi kasi, ang layunin ng ating pagsasalita ay upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So, dito natin makikita, kahit hindi ka nagmumura, pwede pa rin maging masama ang iyong salita. Hindi ka titigil dun . Dapat ang isipin mo, hindi masama ang aking pananalita, dapat ang gagamitin kong pananalita ay iyong nakakabuti. So, kapag hindi nakabuti ang iyong sinabi, kapag hindi po sinabi rito ay hindi nakapagpalakas, hindi nakapag-encourage, ito ay ituturing na masamang salita pa din. Ang sabi rin dito na iisipin natin, ibig sabihin, yung kapakanan ng taong kausap natin. Hindi tayo magpapahayag lamang ng ating nararamdaman dahil sinasabi natin, ganun talaga ako, prangka ako . Isipin po natin, na ilabas po natin yung ating saloobin, yung ating sama ng loob, kumbaga. Pero yung tao, hindi pala handa na tanggapin yung ating sasabihin. Nakabuti ba? Hindi. So isipin natin, ito ba'y makakabuti sa taong ito? Kasi may mga pagkakataon na sabi nga ng Biblia, may mga tao na dahil sila'y hangal, hindi sila nakikinig sa pagtutuwid. Kung sa tingin po natin, sa halip na yung tao magbago, kundi habang pinipigil, lalo nang gigigil, may pagkakataon na kailangan wag na lang tayong magsalita. Pero kung sa tingin po natin, makikinig yung tao at makakabuti sa kanya yung ating sasabihin, kapag ito po'y ating ipinahayag sa kanya, makapagpapalakas po ito sa kanya. Tandaan po natin, kapag ho hindi nakapagpalakas ng loob, ang ating sinabi, masama po ito. Kapag nakapagpalakas ng loob ang ating sinabi, mabuti po ito. At ang sabi rin po rito,

angkop sa pagkakataon. Kasi minsan kahit na ho tama yung ating sinasabi, hindi pa rin po nakikinig yung mga tao. Kasi halimbawa eh, tinuwid mo pero sa harap ng ibang tao. Eh tayo pa naman mga Pilipino, di po ba? Tayo pa naman mga Pilipino, mawala na ang yaman, huwag lang ang yabang. Kaya nga sinasabi na ang pagtutuwid maganda, ginagawa privately. Sabi nga nila eh, praise publicly, appreciate publicly, but correct, rebuke privately. May mga pagkakataon po na mas makakabuti na tingnan natin yung environment ba ng ating pagsasalita. Ang kuba sa pagkakataon, nasa timing ba? O minsan ho, yung tao po ay nagdadalamhati. Minsan sa halip na pangaralan po natin, mas mabuti po na pakinggan po natin ang mga taong ito kasi yun ang mas naangkop sa pagkakataong yon. At anong layunin po natin? Ang sabi po rito, upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig o upang makinabang yung tagapakinig. Kasi minsan may mga sinasabi tayo na tama naman ang sa pagkakataon, pero sinasabi natin ito para ipakitang mas magaling tayo, mas matalino tayo. Iisipin din po natin, ano nga bang hangarin ko sa pagtutuwid sa taong ito? Ito ba'y para sa kanyang kapakanan o para sa aking sariling kapakanan? Ito ba'y para maitaas ako o para maituwid siya? Ito ba'y para mapabuti siya o para maipakitang magaling ako? Nawa, sa ating mga pinupost sa social media o maging sa ating mga pakikipag-usap, tandaan po natin lagi, ito pong Ephesians chapter 4, verse 29. Kung saan ang sabi po, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong nakapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Mula po dito sa Yeoju, South Korea. Ako po, si Pastor Eric Cortez.

Salamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na hindi lamang sagutin ang ating mga panalangin, kundi maipanalangin ang mga kababayan po nating nangangailangan. Aming Diyos, salamat sapagkat sa gitna ng mga pinagdadaanan namin, kaagapay ka namin. Hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Kami na mga nakatulog sa aming sariling kwarto, bagamat kami nagpapasalamat, huwag nawa, Panginoon, na makalimutan naming ipanalangin ang mga kababayan namin na napilitang magpalipas ng gabi sa mga evacuation center sapagkat sila po ay binha. Alam po namin, Panginoon, na mahirap, maingay, bagamat salamat at maayos na ang mga evacuation center. Kadalasan ay may kanya-kanyang tent. Subalit, iba pa rin, alam namin, ang sariling bahay. Nandun ang agam-agam kung makakabalik. Nandun ang pag-aalala kung baka may mga nawalang gamit, nasira, nanakawan, natangay ng baha. Samahan niyo po ang aming mga kababayan na nasalanta ng bagyo at umihiling po kami, Panginoon, na matapos na po itong pinagdadaanan nila at makauwi na po sila sa kanilang mga tahanan. We also pray sa mga taga-Colombia, sa bansang Colombia na dumanas po ng lindol, ng malakas na lindol kagabi, at iniling po namin na yung mga tulong na kailangan nila sa pagkakataon ito ay makarating ng mabilis sa kanila. O Diyos, kayo pong Diyos na aming tanggulan, aming takbuhan sa gitna ng mga matitinding pagsubok na ito. We also come before you, O Lord, sa mga kababayan po namin na humihiling po ng panalangin para sa kagalingan. Katulad po ni Lorena Marie na sumasa ilalim po sa chemotherapy. Mahirap na nga yung kanyang kalagayan. Siya po ay nagluluksa sa pagkakataong ito. Bagamat hindi na nabanggit ni Desiree Domingo kung ano ang dahilan ng kanyang pagluluksa, subalit, mabuti na lang, alam ninyo ang punot dulo ng lahat ng ito. Alam nyo ang sitwasyon na pinagdadaanan ni Lorena Marie. Kagalingan, kapayapaan ang aming hinihiling para po sa kanya. We also pray, O Lord, na ihanda niyo ang pangangatawan ni Sister Christina Sante na para sa kinakailangang vein scan. Kagalingan din po para sa kanyang mga sugat at provision sa kanyang mga pinansyal na pangangailangan sa pagpapagamot na ito. Umasa po kami, Panginoon, na kayo po ang Diyos na sabi nga, "My God shall supply all my needs according to His riches and glory." Hindi naman po para sa luho ang hinihingi namin, Panginoon, na kundi para sa Kanyang pangangailangan. Kung kaya umaasa po kami na kayo ang Diyos na magpo-provide. Ganun din po, para po kay Lyndall Kenneker na nag-re-recover mula sa stroke. At hiniling din namin ng kalakasan para sa kanyang asawang nag-aalaga sa kanya. Panginoon, samahan niyo ang mag-asawang ito, si Lyndall at si Edith, sa pagharap po nila sa matinding pagsubok na ito ng stroke. I pray na you give Lyndall the peace, na huwag siya ma-frustrate as he seeks to recover.
Alam naman po ninyo, Panginoon, na isa ito sa problema ng mga dumadaan sa stroke. Yung naiinip, nababagot. Gusto kagad makatayo, gusto kagad bumalik sa dati. Bigyan niyo rin po ng tiyaga si Edith na alagaan ang kanyang asawa. At ganoon din po sa mga tagapakinig po namin na dumanas din po ng stroke. Ang panalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng kagalingan katulad ni Agnes Lacson na humingi ng kalakasan para sa kanyang asawa na makalakad na. At si Josephine Gonzalez na na-mild stroke ang kanyang asawang si June. Sa panahon na ito, ang mga agam-agam ay humahalo pa sa hirap ng pagpapagaling. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na sa kitna ng mga ito, laan ng inyong kalakasan, kagalingan, tulong, kapayapaan sa kanilang puso. Lord, katagpuin niyo sila sa gitna ng kanilang pagkainip, ng kanilang frustration na hindi sumusunod yung katawan nila na gusto nilang, sa gusto nilang gawin. Gusto maglakad, hindi makalakad. Samahan niyo po, Lord. Lord, we also pray for Noelito Atendido para sa kanyang anak na humingiling ng kagalingan para kay Rose Jill na may cancer. Lord, kayo po ang Diyos na lumika sa aming katawan at hindi naman po ninyo kalooban ito. Hindi naman nyo nilika ang aming katawan na magkaroon ng cancer. Ang aming hinihiling, Panginoon, ay kagalingan mula po sa sakit na ito. Katulad din po ng iba pa po namin mga tagapakinig ngayon, Lord. Ganon din, Lord, patuloy na pagpapagaling ni Diana Adona na sumalalim ng coronary artery bypass grafting, 2 taon na ang nakalipas at patuloy na nagpapagaling. Samahan niyo po si Diana sa kanyang pagpapagaling, Lord. Salamat, naka 2 taon na siya mula nang siya operahan. Doon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami. And lastly, Lord, we pray for Willie Martinez para sa kanyang asawang nasa ICU. Ibangon po ninyo ang kanyang asawa mula po sa banig ng karamdaman. Makalabas na po sa ICU. Hindi lang magbalik sa regular room, Lord, kundi talagang makalabas na sa ospital dahil inyo nang pinagaling. Purihin po kayo, O Diyos, sapagkat kayo ang Diyos na nakikinig at kumikilos ng higit sa aming mga hinihiling. Manghain niyo kami, Panginoon, sa mga kasagutan na inyo pong ibibigay sa amin pong mga idinalalangin ngayon. Sa mga hindi nabanggit, alam naman po ninyo ito at idinudulog din namin sa inyo. Sa inyo, O Diyos, ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. O mga kaagapay, ang bilis ng oras, no? Ang Hardin ng Panalangin ay araw-araw po, alas 6 ng umaga mula Lunes hanggang Linggo. At napapakinggan hindi lang po sa radyo, kundi sa online, sa Facebook, sa YouTube at sa ating pong 702 DZAS app. Bukas, ang ating pong plantito ng panalangin ay si Pastor John Castillo para po sa Wednesday edition ng Hardin ng Panalangin. At para po sa Hardin ng Panalangin, ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi, magkukulang.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap sa bansa.

0: sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to ProTips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa ProTips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita,

0: Umaga, araw po tayo ng Martes 11 sa buwan ng Agosto taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, higit 384,000 na pamilya apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat, 16 kumpirmadong nasawi. Work from home arrangement para sa government offices idineklara sa 3 lalawigan. At sa kalakalan, rollback sa presyo ng petrolyo, epektibo na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Umabot na sa 1.3 milyon katao o 384,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng mga bagyong Luis at Maymay at ng umiiral na habagat. Karamihan sa mga apektado ay mula sa mga lugar sa Hilagang Luzon, partikular sa Region 1, Region 3, Cordillera Administrative Region at sa Calabarzon. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesman Junie Castillo, 16 na ang nasawi, 4 ang sugatan at 9 ang nawawala. 58,000 ang nasa evacuation centers habang mahigit 39,000 ang nakikituloy o nananatili sa ibang lugar. Samantala, inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na tiyaking naaabot ang lahat ng apektadong residente, maging ang mga nakauwi na sa kani-kanilang tirahan. Iniutos naman ng Department of Health na maghanda laban sa posibleng pagdami ng mga kaso ng dengue, leptospirosis at ng iba pang sakit sa mga lugar na binaha. Sa datos ng DSWD na sa 39.37 million pesos na ang tulong na naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Bukod sa financial assistance, nagbigay na rin ng family food packs at iba pang food and non-food items sa mga nasalanta ng ulan. Kasabay nito na mahagi na rin ng tulong na relief packs ang Office of the Vice President na nasa 4,000 pamilya na naapektuhan ng baha sa Ilocos Norte.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Ipatutupad naman ang work from home arrangement para sa government offices sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ngayong araw dahil sa mga epekto ng patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Nakapaloob ang direktiba sa Memorandum Circular No. 124 na nilagdaan ng Office of the President sa rekomendasyon na

0: naman ng alternative work arrangements.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, nasa 135.5 million pesos ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa agrikultura dahil sa sunod-sunod na pag-ulan na dala ng bagyo at habagat. Ayon sa Department of Agriculture, 4,516 na hektarya ng farmland o lupang sakahan sa limang rehiyon ang apektado. Aabot naman sa 6,000 magsasaka ang naapektuhan, habang nasa higit 4,400 metric tons na mga pananim ang nawala. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., magbibigay ang ahensya ng nasa 106.5 million pesos na tulong sa mga apektadong magsasaka. Kabilang dito ang mga pataba at mga binhi, habang gamot at feeds naman para sa livestock farmers. Bagamat labis ang pinsala, sinabi ni Chu Laurel na may magandang epekto ang tuloy-tuloy na ulan dahil napupunong muli ang mga dam at makatutulong ito sa supply ng tubig bago dumating ang El Nino. Sa kabilang dako, maglalaan ng higit 135 million pesos ang Department of Education para sa paglilinis at pagpapaayos ng mga pasilidad sa mga paaralang naapektuhan ng bagyo at habagat. Sa ulat ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, higit 720 paaralan ang naitalang napinsala sa iba't ibang rehiyon kung saan pinakamarami sa Ilocos Region.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Epektibo na ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Batay sa biso ng Shell Pilipinas, ipinatupad ang rollback na 4 piso at 7 sentimo kada litro sa gasolina. 4 piso at 30 sentimo kada litro naman sa diesel, habang 4 piso at 70 sentimo kada litro sa kerosene. Samantala, umiiral na ang kaparehong bawas presyo sa gasolina at diesel sa Petrogas at Fuel Philippines, habang bumaba sa 4 piso at 88 sentimo kada litro ang kerosene ng C-Oil. Inaasahang susunod din ang iba pang oil companies kasunod ng pagbaba ng presyo ng world oil prices sa mga nakalipas na araw. Samantala, humina sa $2.18 billion ang foreign direct investments o FDI sa Pilipinas mula Enero hanggang Mayo 2026. Ayon sa Bank Sentral ng Pilipinas, pinakamalaki ang ibinaba noong Mayo nang umabot lamang sa $210 million ang FDI, halos 65% na mas mababa kumpara sa Mayo noong nakaraang taon. Paliwanag ng BSP, pangunahing dahilan nito ang pagbaba ng investment sa debt instruments at earnings na muling ipinuhunan sa bansa. Karamihan sa foreign investments ay mula sa Japan, United States at Singapore na napunta sa manufacturing, financial at insurance at real estate sectors. Narito naman ang palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 96 centavos sa US dollar, 43 pesos 73 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 70 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 23 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat sa Luzon. Patuloy na minomonitor ng pag-asa itong tropical storm Peilu sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito 3,355 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ang bagyo pasilangan hilagang silangan sa bilis na 25 kilometro kada oras at taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 85 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 105 kilometro kada oras. Ayon sa pag-asa, mababa naman ang tsansa na pumasok ito sa PAR at magkakaroon ng direktang epekto sa bansa. Sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, magkakaroon ng paminsan-minsang pag-ulan dahil sa habagat. Maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Bulacan, Marinduque, Romblon,

0: Oriental Mindoro at Camarines Norte, dulot ng habagat. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat sa nalalabing bahagi ng Luzon, bunsod pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay may bahagyang maulap na kalangitan hanggang sa maulap na papawirin na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.4 hanggang 29.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:42 at lulubog dakong 6:21 ng gabi. Abangan sa ating pagbabalik dito sa bagong araw, panukalang higit 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027 isinumite na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Desisyon sa extradition request ng Estados Unidos para kay Apollo Quiboloy inaasahang ilalabas sa mga susunod na linggo. At sa palakasan, Alex Iyala sunod na sasabak sa Cincinnati Open.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Formal nang isinumite ng Department of Budget and Management o DBM kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa taong 2027. Pinangunahan ni Budget Secretary Kim De Leon ang presentasyon sa Pangulo na may temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Nakatuon ang panukalang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Layunin itong mas mapakinabangan ang bawat pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Sa press briefing, sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipapasa sa Kongreso ang panukalang 2027 budget ngayong araw. Nakatakda din ang DBM na magsagawa ng press conference para ipaliwanag ang iba pang detalye ng panukalang budget sa Kongreso. Itinakda ng Development Budget Coordination Committee ang kabuang budget para sa 2027 sa 7.2 trillion pesos o katumbas ng 21.7% na gross domestic product ng bansa o mas mataas ng 6% kaysa sa budget ngayong 2026.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health. Si Mercado ay dating Acting President at Chief Executive Officer ng PhilHealth or Philippine Health Insurance Corporation mula nitong Pebrero 2025. Pinalitan niya si Dr. Jose Pujalte Jr. na nagbitiw sa pwesto wala pang isang buwan matapos italaga dahil sa umano'y health reasons. Matatandaang naharap din sa iba't ibang kontrobersya si Pujalte gaya ng umano'y suspensyon ng procurement ng mga gamot para sa tuberculosis at alegasyong pagsusugal. Sinabi naman ng palasyo na nasa ombudsman na ang pag-iimbestiga sa mga reklamong isinampa laban sa kanya. Samantala, bilang kapalit ni Mercado, itinalaga naman si Dr. Beverly Lorraine Ho bilang bagong presidente at CEO ng PhilHealth. Si Ho ay Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings, dating DOH Undersecretary at Officer in Charge ng Public Health Services Team na may malaking papel na ginampanan noong COVID-19 pandemic.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na ulat, inaasahang magbibigay ang gobyerno ng desisyon sa loob ng ilang linggo patungkol sa kahilingan ng Estados Unidos na i-extradite o ipadala sa Amerika si religious leader Apollo Quiboloy. Matatanda ang naharap si Quiboloy sa mga kasong child trafficking at fraud sa US. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan munang pag-aralan ng mabuti ang kahilingan ng Amerika. Anila, sa ilalim ng extradition treaty ng Pilipinas at US, may dalawang posibleng hakbang na gawin ang gobyerno. Una, maaring manatili si Quiboloy sa Pilipinas habang dinidinig ang mga kaso laban sa kanya, habang ang ikalawa ay pansamantalang ihinto ang paglilitis at ipadala sa US para doon harapin ang mga kaso. Hindi naman sinabi ni Castro kung sino mismo ang gagawa ng naturang penal na desisyon. Sa huli, tiniyak ni Castro na susundin ng gobyerno ang tamang proseso at ang mga batas sa pagpapasya sa hiling. Kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail si Quiboloy dahil sa ilang kasong isinampa laban sa kanya na hindi napapiansahan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, bilang ng mga nasawi sa landslide sa Baguio City, umakyat na sa 8. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa report ni Shekaina Abalon.
2: 8 ang kumpirmadong nasawi sa landslide sa Barangay Gisad Surong, Baguio City. Ito ay matapos matabunan ng 3 bahay nang gumuho ang malaking bahagi ng bundok dahil sa halos isang linggong malalakas na pag-ulan. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, singtaas ng 30 palapag ang gumuhong gusani, dahilan para lumikas ang 69 katao. Sa ngayon, patuloy pang hinahanap ang 2 nawawalang residente. Samantala, nasira naman ang ilang flood control structures sa Ilocos dahil sa malakas na ulan at pagtaas ng tubig sa mga ilog. Sa Narvacan, Ilocos Sur, nasira ang bagong tayong river control project sa barangay ng Ngunig West. Habang sa Quirino, Ilocos Sur naman, tinatayang 500 hanggang 800 meters ng dike ang nasira rin dahil sa malakas na agos ng ilog. Pinaalalahanan ang mga residente na mag-ingat habang patuloy ang paghuhon ng lupa malapit sa ilog. Sa iba pang balita, planong ilipat ang nasa 1,300 na pamilya mula sa 13 coastal barangays, dyan yan sa Tanza, Cavite, simula sa susunod na taon na bunsod ng pagbaha sa coastal areas dulot ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, target nilang bigyan ng libreng pabahay ang mga benepisyaryo upang malayo sa panganib ng muling pagbaha. Inaalala naman ng mga residente na malayo sa kanilang hanap buhay sakaling ang malipat ng tirahan, ngunit iginiit ni Governor Abeng Remulla na maaari namang magkaroon ng libreng transportasyon ng LGU para ihatid ang mga residente. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Maglalaan muna ng 2 araw na pahinga si Filipina tennis star at world number 20 Alex Iala bago lumahok sa isa pang WTA 1000 tournament sa Cincinnati Open. Ito ay matapos maputol ang kampanya sa National Bank Open nang talunin ni Belinda Bencic sa round of 16, 6-4, 6-love. Dahil sa pagkatalo, natapos na ang 7-game winning streak ni Iala mula nang mapanalunan ang makasaysayang kampiyonato sa Mubadala DC Open.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagretiro na sa Philippine National Football Team si veteran goalkeeper Patrick Dato. Kinumpirma ng Philippine Men's National Football Team ang retirement matapos ang laban ng Pilipinas kontra Malaysia sa ASEAN Championship. Naging mahalagang bahagi ng koponan si Dato na tumulong sa mga panalo ng bansa kabilang ang 2024 ASEAN Championship. Naglaro siya sa kanyang huling international match kontra Thailand nitong Agosto a 4. Sa pagbabalik ng bagong araw, 350,000 pesos na tax-free income threshold aprobado na ng House Panel. COA State Auditor Cylene Del Campo haharap sa impeachment court ngayong araw. At sa ibang bansa, kanurang bahagi ng Colombia, niyanig ng magnitude 7.4 na lindol.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company.

0: Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inaprubahan na ng House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na naglalayong itaas ang annual income tax exemption mula 250,000 patungong 350,000 pesos. Sakaling maisa batas, babaguhin ito ang National Internal Revenue Code na kasalukuyang nagtatakda ng 250,000 pesos bilang tax-exempt income threshold. Ayon kay Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo, layunin ng panukala na magbigay ng dagdag na tax relief sa mga manggagawa at pamilya habang tinitiyak na may sapat pa rin kita ang gobyerno para sa mga serbisyo at programa nito. Matatanda ang isa sa ang pagpapataas sa income threshold sa mga binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation Address nitong Hulyo. O sa ikalimang State of the Nation Address nitong Hulyo. Sa kasalukuyang tax brackets, ang mga kumikita ng higit 250,000 hanggang 400,000 pesos kada taon ay nagbabayad ng 15% na buwis sa kita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Ipatatawag ng Sandigan Bayan si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para tumestigo sa kaso ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito ay kaugnay sa kinakaharap na 92.8 million pesos na kaso nang umano'y maling paggamit ng pondo para sa flood control project sa Pandibulacan. Naharap si Bonoan sa 573 million pesos na plunder case at dalawang graft case kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Sa inspeksyon noong Abril, walang nakitang istruktura sa lugar ng proyekto. Ngunit kamakailan ay pinayagan ng Sandigan Bayan si Revilla na magpiyansa at pansamantalang makalaya. Ayon sa mayorya ng korte, walang sapat na ebidensyang naguugnay kay Revilla sa umano'y anomalya, ngunit umapila naman ang Office of the Ombudsman laban sa naging desisyon. Nakatakdang humarap bukas bilang testigo si Bonoan na humaharap din sa 573 million pesos na plunder case at dalawang kasong graft.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, sasalang sa witness stand si Commission on Audit State Auditor Cylene Del Campo tungkol sa mga notice of disallowance na inilabas ng COA sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023. Sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na ipapaliwanag ni Del Campo ang mga naging hakbang ng COA matapos ang unang findings si dating Auditor Roderick Wamil. Kabilang sa bibigyang linaw ang Audit Observation Memorandum, Notice of Suspension at Notice of Disallowance na inilabas ng COA laban sa OVP. Dagdag ni Tolosa, tatalakayin din ng prosecution sa impeachment court ang pagtanggi ng depensa na agad paghambingin ang mga dokumento ng parehong panig, kaugnay sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Matatandaan ito ang dahilan kung kaya't ipinagpaliban ang pagharap ni Del Campo sa impeachment court noong nakaraang linggo. Ayon sa prosecution, sa August 14 o araw ng Biyernes pa, gustong idaos ng depensa ang paghahambing na ayon sa kanila ay pag-aantala ng panig dahil ngayong linggo kakailanganin ang mga naturang dokumento. Muling magbabalik ang paglilitis ngayong araw ganap na alas 10 ng umaga matapos masuspinde kahapon dulot ng sama ng panahon.
0: Bagong araw, pangunahing balita. Bagong araw, balita.
1: Hindi bababa sa 111 ang nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa kanlurang bahagi ng Colombia. Ayon sa ulat, 87 ang nasugatan at may mga nananatili pa rin sa ilalim ng mga guho. Nagdeklara na ng state of emergency ang administrasyon at agad na ipinag-utos ang rescue operations para sa mga posibleng survivor.
0: Bagong araw.

0: Muling makararanas ng matinding init ang malaking bahagi ng Europa dahil sa panibagong heatwave. Sa Britain at France, inaasahang aabot sa 35 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar. Mataas din ang panganib ng wildfire sa Greece at Spain dahil sa tuyong panahon. Nasa tagtuyot ang ilang lugar habang 23 milyong residente ang sakop ng pagbabawal sa paggamit ng hose pipe dahil sa kakulangan ng tubig. Ayon sa ilang weather agency, pinalalala ng climate change ang matinding init sa naturang kontinente.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan 12:28. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 11 ng Agosto taong 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:56 ng umaga.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at pumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararani. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
6: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
7: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
8: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
9: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
10: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
11: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
12: gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Kapag nakaranas tayo ng pagbagsak, pagkatalo o pagkabigo sa ating mga pangarap o plano, hindi maiiwasan na masaktan, magduda sa ating kakayahan at magtanong ng bakit. That's very normal. What do you do after failing? We get up and start again. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Never ever wallow in self-pity and self-doubt. Ano ang mga dapat nating gawin para makabangon tayo muli? Una, accept the fact that falling and failing are a part of life's journey. Kahit ang mga undefeated champions, nakararanas din ang pagkadapa at pagkatalo. We do not know what happens during their practice fights, pero malamang sa hindi, nadarapa rin sila sa kanilang mga pag-eensayo. Some champions are able to maintain a no-loss record kasi hindi naman nila hinaharap ang lahat ng mga nais kumalaban sa kanila. Our nature as imperfect individuals make us very vulnerable to failure. Mas madali tayong makababangon mula sa pagkakamali at pagkakadapa kung tatanggapin nating bahagi ito ng buhay. Hindi lang ikaw ang bumagsak, marami pang iba. At pinili nilang bumangon, sumubok muli at magtagumpay. Pangalawa, allow your failure to fuel your future successes. Kapag ikaw ay nakipagsapalaran at hindi ka nagtagumpay, hindi ibig sabihin ay walang-wala kang napala sa karanasang ito. Hindi pag-aaksaya ng panahon, lakas at pera ang pagbagsak. In the process, you become a stronger, wiser, and braver person. Hindi nga lang naging successful ang unang pagsubok, ngunit hindi nangangahulugang nasayang ang ilang taong pag-aaral o ilang buwang pagre-review. You are actually more prepared now to take on another challenge dahil pinatatag ka na ng panahon, karanasan, at mas malawak na ang iyong kaalaman. Pangatlo, admit your hurts and disappointments and let God encourage you. Kapag umiral ang pagdududa sa iyong kakayahan, sa tuwing matatakot ka kung ano ang mangyayari sa iyong kinabukasan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya mo ibuhos ang lahat ng iyong nararamdaman. God understands your hurts, your doubts, and your disappointments. He also sees the big picture of your life and future. Kung hindi malinaw ang hinaharap para sa iyo dahil sa pagbagsak o pagkabigo, hang on to what the Word of God says. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Paano ka babangon muli buhat sa pagkakabagsak sa buhay, trabaho, negosyo, o examination? Accept that failing is part of our journey. Allow your failure to fuel your future success and admit your hurts and let God encourage you. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
6: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
7: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
8: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
9: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
10: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
12: Sumasa yung papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702 DZAS.
12: Agapay ng Sambayanan.
14: Ang tamang oras, 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
12: Oras na! Pilipinas!
15: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
12: Oras na! Pilipinas! Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
13: Oras na!

0: Good morning, kaagapay. Medyo shy type pa ang araw sa bandang ito ng Pasig City.
1: Parang tayo mahiyain.
0: Yung totoo.
1: Good morning. Dami niyong hindi naniniwala pag sinasay ko mahiyain ako. Magaling na magdala kaya hindi lata.
0: Siguro kailan ba ako makukumbinse? Good morning, kaagapay. Kumusta po ang inyong lugar sa mga panahong ito? Oh, medyo kumalma naman, di ba? Yung mga
1: na lang
0: pag-uulan. Pero kanina, medyo bumugso ulit. So, mukhang yan ang i-expect natin, bugso-bugsong ulan dahil sa habagat. So, stay safe pa rin, kaagapay. Ang reminder sa iyo ng iyong agapay ng Sambayanan 702 DZAS. At para po sa oras na Pilipinas, tuwing ganitong oras, kami ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Anyong Haseo.
0: Anyong.
1: Pastor Eli Cortez. Uy, alam mo ha, at least sa Korea, hindi ako napagkakamalan ng senior citizen. Napagkamalan akong Koreano.
0: Talaga ba?
1: Sabi ko, kaya inisip ko.
0: Kinakausap
1: K-pop?
0: Ka?
1: K-pop? Wow. At least man lang ilusyon ko, di ba? Napagkamalan akong K-pop.
0: Anong bundok ba yung ginamit mong background kanina?
1: Yeoju.
0: Yeoju, okay.
1: Sa Yeoju area yon.
0: Para man naman na kaming isinama, di ba?
1: Bitin nga yun eh, kasi...
0: Bilis ang pangyayari, ano?
1: Oo, di ako di kasi matindi rin yung mga schedule. Hindi ako makapag-video, dalawang record lang nga nagawa ko eh. Sana pala ginawa ko din dun sa Gangdi stream. Kasi ang kwento nun eh, tinabunan na yun eh. Tapos ginawang highway. Tapos nung binalikan nila, hinukay nila, binuhay. At nakita ko yung mga Koreano, kababad yung paa nila doon. Tapos may ibon pang
0: isda. Nabuhay ulit yung tubig, di ba?
1: Kaya nga sabi ko, sana...
0: Paboritong location niya ng mga K-drama.
1: Yun eh, yun lang. Hindi kasi ako nanonood.
0: Mga K-drama namin ni Benjo.
1: Talaga, yung Jongdi?
0: Maraming nag-shooting dyan.
1: Talaga?
0: Oo, kaya pag nag-Korea ko, isa yan sa mga gusto kong puntahan.
1: May titip ako sa'yo. Mag-arkila ka ng costume, national costume ng Korea. Yung, kasi hindi ko nagawa yun dun eh.
0: Kasi ano ba yun? Hanbok?
1: Hanbok. Kasi pagpupunta ka sa mga sites na may bayad, libre ka.
0: Pagka naka-costume ka. Aba!
1: Yes. Kaya makita mo yung naglalakad sa kalsante ng costume. Sabi ko, sana sa Pilipinas ganun din. Pag nakabarong ka.
0: Kaya lang parang hindi bagay sa akin. Dapat yata yun, mahinhin yung kilos.
1: Bakit? Nung kumakain ka sa video mo ng ramen, napaka-hinhin mo namang kumain. Hindi nga pang food vlogger eh.
0: Times 3 na nga yung speed nun eh.
1: Ganon? Kasi ang mali mo sa food vlogger, pag kumakain, ganito yan. Pag higop nyo, yun, gaganong makakuha.
0: OA.
1: Tapos pag yung nguya mo, exaggerated yung nguya mo, yung maingay.
0: Paka lumamig yung ramen. Hindi na masarap yun pag lumamig. Ayan, welcome back, Pastor A.
1: Always, na-miss ko kayo.
0: Si Pastor J, ang pansamantalang umupo dyan sa
1: nakita ko
0: upuan.
1: Nga eh. Akala ko hindi na makakabalik.
0: Muntik na kasi lagi daw siyang libre pag Martes.
1: Ala!
0: Ayan, minsan kasi nusubukan namin yun, lagi kaming na-thumbs down.
1: Tapos sabi niya, available siya.
0: Available siya pagka Tuesday. Ayan. So sabi ko, dapat pala dalas-dalasan ni Pastor A ang pagko-Korea.
1: Punta sa ibang bansa.
0: Yes. O ayan ha, hanggang 8:25 tayo. Dami nating hinanda.
1: Oo nga
0: At meron tayong QOTD.
1: Ngayon pa lang.
0: Maganda siguro, ibigay na natin. Siyempre. Kasi mukhang mahaba-haba, pa-essay na naman. Pa-essay na naman ang sagot ng ating mga kaagapay. So, ito ang ating QOTD.
1: Ayan.
0: Oo. Ang ating katanungan ngayong Tuesday, kaagapay, sa paborito mong worship song, ano ang pinakagusto mong linya o lyrics? So, yan. Hindi lang title ang hinahanap natin dito. Tama. Alin yung part doon na talagang nagmi-minister sa'yo at tama. Gustong-gusto mo na talagang inaawit yun.
1: Yan. O ba, yun, nag-comment na agad si Edna Tenko. 7 years po ako nag-work sa Korea pero yan po ang na-miss ko, ang suot ng costume nila. Okay, tama mo.
0: O yan, no? Sa paborito mong worship song, Ate Edna, ano ang pinakagusto mong linya o lyrics.
1: Hindi yung katulad na sinabi ko kay Phil. Kasi sabi ko kay Phil, may iba. Meron kasi dati, nung wala pang PowerPoint, tapos medyo mahal pa yung mga overhead projector. Inabutan mo yun, no?
0: Oo naman.
1: Yung mga acetate.
0: Nag-Manila paper din ako.
1: Oo. ginagawa nung mga, pupunta sa siyudad, nakikinig sa kantahan. Tapos kung ano yung na-pick up nila, babalik sila, ikukwento nila. I-re-recreate nila yung lyrics without, nangyaya naman sila hingin yung actual lyrics. So kung ano-ano tuloy yung mga lyrics na lumabas. Katulad nung isang kanta, sabi niya, alam mo yung kantang yun, talagang damandama ko, kamag-anak ko si Jesus eh.
0: Oo, anong
1: kasi
0: kanta
1: sabi,
0: daw?
1: Yung sa Majesty, yung Uncle Jesus. Diba? Wag ho. Mabuti na lang ho. Kita mo na lyrics. Pipicture mo na lang.
0: Marami kang mga maaawit ngayon.
1: Ay, hindi. Yun, bakit ba sa akin natapat to? Dapat ang tinapat mo to sa magaling kumanta.
0: Hindi, para sa'yo talaga to.
1: Pero si Rose Hoson, agree ako sa kantang ano yon. Yung kantang, when you can't understand, when you can't see his hand, trust his heart.
0: Ba't di mo kantahin?
1: Tutulayin ko na lang po. Tutulayin
0: ayan,
1: ko na lang.
0: Ayan, sagot kayo kaagapan.
1: Hindi, galito na lang. Kasi, hindi ko alam kung may hazing dito sa mga bagong staff eh.
0: Hazing. Diba we discourage hazing?
1: Hindi.
0: Hindi natin pinapromote.
1: Tinawag ko lang na hazing.
0: We condemn hazing.
1: Hindi, kasi baka gawin natin. Initiation. Pakantayin natin sa kanya. Pag may kanta, pakakantayin natin. Diba?
0: Ako, wag mong hahamunin yan.
1: Hindi ko nga natanong kung saan church eh. Kung anong ministry niya sa ministry
0: Batangas
1: sa
0: yan.
1: Church.
0: Ay, madaming instrumento na alam na tugtugin yan.
1: Aba! Eh, di dapat pala, sinala natin
0: ipasok mo dito
1: pakantay.
0: Yung grand piano. Benjo, pakibuhat yung grand piano. Lagot.
1: Pero yan, totoo yan.
0: Sige yung, ha.
1: Yung ganong kanta, katulad nito, bilis nila oh.
0: Pero na agad?
1: Oo, si Guy Santos. Then sings my soul, my Savior God to thee.
0: How great thou art.
1: Ayun, wow. Tutulain ko na lang talaga.
0: Remedios, give thanks to the Holy One. Feel ko talaga na si Jesus is with me all the time. At baka meron din naman kayong mga original papuri song.
1: Oo.
0: Original mga pagsambang papuri, di ba? Kasi buwan ng wika, kaya din yan ang pag-uusapan natin mamaya.
1: Alam mo ba yung dakilang katapatan? Hindi ko nakakanta yan nang wala akong para, ano mo yung lump on the throat. Wala, kasi sobrang damang-dama ko yung kantang yon. Dakilang katapatan.
0: Alin doon?
1: Yung buong kanta eh. Basta pag yung pag kinakanta mo na yan, parang hindi pwedeng hindi ka maantig.
0: Mangingilid talaga.
1: Oo, kasi talagang tapat ang Diyos.
0: Ayan. Ano to, Ate Karen? Ang temperature sa Tokyo ay 24 degrees. Ingat kayo, meron daw silang VBS, Pastor A. Ito naman ang song na gustong-gusto na Ate Karen na part. Yung Spirit, Lead Me Where My Trust Is Without Borders.
1: Oy.
0: Oceans to, di ba?
1: Kanta mo nga. Dapat ikaw palang kumanta. Bakit ako pinakakanta mo?
0: Benjo, papayagan mo ba ako?
1: Kasi alam niyo sa mga pinagdadaanan po natin ngayon, ang ating pong paghuhugutan ng comfort, papuri sa Diyos.
0: Yan, parang ang taas naman kasi nito, ang aga pa.
1: Ganun ba?
0: Tungtong muna kaya ako sa Celia.
1: Nakapag-broadcast ka na ng bagong araw. Dapat na warm up na yung lalamunan mo.
0: Hindi ko alam may kantahan pala ngayon.
1: Oo.
0: O, pakikanta daw. Sabayan niyo ako. Pwede ba sa mababa na lang?
1: Oo. Yan. Ay, ito. Sige. Go.
0: Hindi nga. Hindi ako malid.
1: Si Lynn Montano, the song I love most, I don't know holds tomorrow. Ay, totoo yan. Isa yun yung sa magandang kanta yan.
0: Ayan ha, padala nyo sa iba't iba nating platform. Mag-iipon muna ako ng lakas ng loob dahil baka maraming songerist
1: ang mahirap lang dito pag kumanta ka tas umulan.
0: Baka so, ako pa masisi.
1: Correlation. Tandaan nyo sa logic, correlation does not necessarily mean causation.
0: Sabi siguro, tumila na nga Heidi, kumanta ka pa.
1: Uy, excuse me ha. Si Sister Heidi po, she's the complete package. Pag kinuha nyong wedding, ano yan, wedding host, may kasama ng kanta yan.
0: Pwede na akong coordinator.
1: Kasi, de, host. Kasi ako, nung una, nakita ko yung nag-host sa isang wedding na, na sinolemnize, in-officiate ko. Sabi ko, kaya ko din gawin yan. Nakaisip ako ngayon ng, uy, magandang
0: mag-events na tayo.
1: Racket, ganun, sideline. Pagkatapos kumanta yung host, ay sabi ko, wala na. Ibang karir, hindi ko na kayang karirin yan.
0: I-welcome muna natin ang ating mga kaaga-aga nakikisali na sa ating kwentuhan at huntahan at tawanan. So, hello, good morning sa mga nasa FB Live.
2: Good morning!
0: Sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: Sa GCTV, channel 185 ng Signal TV.
2: Hi po!
0: Gayun din sa ating mga kaagapay sa radio app. Gayon din sa mga radio at PM radios. At sa nasa sasakyan. Tapos kaagapay, sali pala kayo patuloy sa ating listener survey. Ayan, DCAS listener survey. Ayan, paki-flash na lang ulit yung ating QR code para magabayan kayo. Tatlong tanong lang naman yan. Less than 2 minutes. Ayan, masasagot niya na. All right, salamat po at makakatulong 'yan para mas makilala natin yung listening habits, Pastor A, ng ating mga kaagapay. And in a way, malaking help din 'yan para ma-improve natin yung ating programming. So ito na po yung QR code. O kaya meron din tayong link na ipopost para dun sa mga hindi makapag-scan ng QR code. Okay, so ang ating mga ka-team positive.
1: Ayan na, mga kasama po natin. Pero parang hindi kumpleto to.
0: Bakit?
1: Wala si Ara.
0: Nandyan siya.
3: Basta kayo
0: wala.
3: Nandito lang ako.
0: Si Benjo nandyan na.
1: Ayan, ayun, buti. Sagot, tinitingnan ko kung tama yung nakasulat dito. Ayan, kasama po natin si Tito Benjo Morano.
2: Hi po!
1: Ayan, si Phil Miracle Boy Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action.
1: Ikaw lang magpakilala sa bago natin kasi nakalimutan ko apelido niya. Alam ko lang first name niya.
0: Tawagin na lang natin siyang Ara.
1: Si Ara.
0: Ayan, si Ara Negad.
2: Hello po.
1: Ayan. At si Lourdes Desert Explorer Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Doon sa conference, may kasama akong Hebrew scholar eh. Ang pronunciation daw sa Hebrew ng pangalan ni Shekinah Abalon ay Shekinah.
0: Shekinah?
1: Kaya tama yung palay nyo, Sheki. Tama, Hebrew yan, Hebrew.
0: Hebrew.
1: Si Shekinah Pastora Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: So, Shekinah glory? Ganon?
1: Yeah, dapat? Shekinah. Actually, Shekinah is glory.
0: Uh-huh.
1: So, parang repetitive. Parang pizza pie, pie, pie. So, diba, Shekinah, that means glory.
0: Uh-huh. Okay.
1: Oh, pero, Shekinah, Americanized.
0: Mm-hmm.
1: At itong kailangan natin. Kahit makulimlim, basta nandyan siya, sa control at production side, maaro pa rin. Si Shaira Sunshine Gabornes.
7: Rise and shine with
1: Shy. Ito, kanina ko pa kasama to sa Hardin, sa Radyo TV Side, si Tito Jabez Mancio.
8: Jabez, at your service.
1: Nag-iisip pa ako ng tawag sa kanya. Pagdating na araw, tatawag ko sa kanya, Pastor Jabez Mancio.
0: Why not?
1: Diba? At syempre po, ang ating Bukawi Tech People.
9: No problem.
0: Alright, puntahan na natin ngayon ang reminder galing po sa mayamang aklat ng kawikaan.
10: Kawikaan, kayamanan.
11: Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 21:28, ang patotoo ng sinungaling ay di papakinggan, ngunit ang salita ng tapat ay pahahalagahan.
1: Kaya pala kahapon, no, dahil unang tugon, kaya iba yung verse Philippians. Napaano ko nun kasi doon, sakto pagbukas ko yun eh.
0: Unang tugon mode tayo kahapon.
1: Yes, pero dito, kaya nga makikita natin, kahit sa impeachment hearing, na talagang sisirain yung credibility nung nagte-testify. Kasi nga, ang patotoo ng sinungaling, hindi pakikinggan. Pag na-establish na yung tao ay nagsisinungaling, parang lahat na nagsasabihin niya, mahirap ng paniwalaan. Kaya ngayon naman, pag na-establish mo yung credibility niya, crucial yung kanyang testimony. Ang salita ng tapat ay pahahalagahan. Kaya kailangan po talaga na sa ating pagsasalita. Yun ang binanggit ko sa devotional kanina sa Hardine. Na yung sa ating pananalita, kasi pag sinabi kasing tapat, Di ba may mga tao, eh ganito lang ako, prangka ako magsalita. Di ba may mga taong...
0: Taklesa.
1: Oo, taklesa, di ba? Yung mga Chris Aquino mode. Talaga masabi yung gustong sabihin. Tapos sasabihin nila, eh totoong tao ako eh. Pero we have to remember this. Ang pagiging tapat, sabi nga, boldness is not brashness.
0: Tama.
1: Ang katapangan ay hindi kagaspangan.
0: Tsaka hindi naman tayo Chris Aquino.
1: Oo, hindi tayo kasing yaman ni Chris. Pero ang point ko, uy, happy ako, mga nakakabalik na. Praise God, answered prayer po yon. Ang ano ko is, tayo, isipin natin nga yung kinote kong verse kanina na huwag tayong gagamit ng masamang pananalita, sikapin lagi na yung pangungusap ay nakakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan na makakarinig. So, ang ibig sabihin ganito, ang pagiging taong diretsyang magsalita o tapat, di po ba? Hindi naman kinakailangan basta banat ka ng banat, hindi mo niisip yung kausap mo, kaya ba niyang i-handle yung sinasabi mo? Mga mami, dinadump mo yung
0: spirit.
1: Gusto mong sabihin, tapos yung tao, hindi pala kaya yung mga pinagsasabi mo.
0: May timing.
1: Totoo,
0: may tamang panahon.
1: Tama, kasi sabi doon, angkop sa pagkakataon.
0: Yes, and sana nga, parang ilayo tayo ng Panginoon dun sa mga ganong klase na tao. No, alam mo, Pastor A, yung sa sobrang master na yung pagsisinungaling, parang... hindi mo na mahalata, parang di na kumukurap. Alam mo yun?
1: Alam mo, makikita
0: yung
1: mo.
0: Parang di mo na ma-sense.
1: Di ba masala tayo yung dilat na dilat? Yung
0: parang yung kaya na talaga nilang panindigan yung kasinungalingan.
1: Parang yan yung yung tweet ni Lacson. Anyway, tweet ni Lacson yan.
0: kaya i-reveal ng Lord, di ba? Ilayo tayo sa mga ng Lord. Tao.
1: Alungkot ng gano'n, no? Yung, ang mas mahirap, sabi ko, masama yung tao na nagsisinungaling sa iba. Mas masama yung taong kayang magsinungaling kahit sa sarili.
0: Sa sarili.
1: Kayang paniwalain ng sarili sa kanyang sariling press release.
0: Yes.
1: Kaya alam nyo, yan na nakakatakot sa pagsisinungaling kasi kaya mo rin palang lukuin ng sarili mo pag sinungaling ka eh. Ultimately, kaya ho, dapat to ay masanay tayo magsabi ng tapat.
0: Yeah.
1: Yung magsasabi ng nakakabuti sa nakakarinig. Kasi ang katotohanan ay masakit. Pero hindi dapat intentionally mananakit. Dapat you may wound but
0: may sandwich, di ba?
1: Well, yung praise tas tawag namin doon kiss, kick and kiss. Pero ang point doon is yung susugat ka man para kang doktor para magpagaling.
0: Correct.
1: Hindi ka susugat para manakit lang.
0: Manlampaso.
1: Yan
0: mga kawikaan 21-28 ang patotoo ng sinungaling ay di papakinggan ngunit ang salita ng tapat ay pahahalagahan. Time check natin 7:28. Punta muna tayo sa tanggapan ng pag-asa. Alamin natin ang asahan nating lagay ng panahon ngayong maghapong ito ng Martes. Si Ma'am Chanel Dominguez, ang ating weather specialist na sa linya na. Magandang umaga po.
9: Yes po, magandang umaga din sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, habagat ang umiira sa buong Luzon at magdudulon ngayon ng mga pabugso-bugsong malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Iira naman yung pagiging makulimlim ng kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan na dadalhin ng habagat. At sa nalalabing bahagi nga ng Luzon, nakikitaan na nga ng unti-unting pagganda ng panahon, pero dyan pa rin yung chance ng mga pulo-pulo mga pag-ulan. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala rin tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit sa mahilaga at kandurang bahagi ng karagatan ng Luzon ay magiging katamtaman hanggang sa matataas pa rin ang mga pag-alon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa papalaot dito ngayong araw. Yan ang litas mga dito sa pag-asa, Charmaine Varilia, nag-ulat.
0: Ma'am Charmaine, oo. Meron na po ba tayong parang... assessment, gano'ng karami ng volume ng rainwater ang parang binuhos nitong nakalipas pong mga araw? Oo.
9: Yes po, no. So, nakikita po natin ay pinakamarami nga dito sa may Baguio City. Umaabot po yan ng 1,413. At dito naman po sa Metro Manila ay umaabot ng 511.6. Simula August 1 po yan hanggang sa August 9. So ibig po sabihin nito, may mga areas na, na nag-exceed ng kanilang normal rainfall. Especially nga dito sa may area ng Cordillera as well as some parts ng Ilocos Region. At dito naman po sa may Metro Manila, nakikitaan na rin po natin na within the first week pa lang ng August ay nare-reach na natin yung 90% na dami ng mga pag-ulan for a month.
1: Wow! So ibig sabihin, halos isang buwang worth ng ulan ang naiulan nitong mga nakaraang araw.
9: Yes po, tama po.
1: Oho. Ma'am, pakipaliwanag lang kahit mabilis lang. Yung binabagin sa'yo, 500 millimeter ba? Millimeter? Mm-mm. Anong katumbas nun?
9: Yes po. Ang katumbas po nun, kung susumahin po natin, yung ulan po kasi na isang buwan, 568.5. Yan po yung dami ng ulan natin. Knowing na parang tag-ulan na po nung mga months ng August. So, kung susumahin po, parang yung almost isang buwan na ulan, ibinuhos lang ng within ng within almost more or less 1 week lang siya. So, kaya po ito nag-cause ng mga pagbaha, especially nga din dito sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Opo. Eh, sana kung gano'n na rin lang na nai-advance na natin, sana wag nang umulan uli, no?
9: sadly po, nakikitaan pa rin po kasi natin na patuloy yung habagat po natin. So, may mga additional po pa rin tayo ng mga pag-ulan na asahan. Kaya, next part natin na mag-exceed talaga tayo sa ating normal rainfall for this month.
1: So, itong ngayon, parang ngayon medyo maaraw. Alam ba to, calm before the storm? Or medyo papamove na ng Sambales ba yung ating bagyo, habagat?
9: Bahagyang hihina lang po itong habagat natin kasi medyo pahina na rin yung nagdadrive sa kanya na si Dolphin kasi nandiyan na sa kalupaan. Pero more likely once si Thursday, mas improve weather. Pero pagdating po ng weekend, asahan na naman natin yung paglakas ng mga pag-ulan dala ng habagat. Pero for the meantime, hindi pa naman natin nakikita sa mga model na aapot sa mga pag-ulan na na-experience natin itong mga nakarang araw. Pero dahil nga nagpatuloy yung mga pag-ulan, ay posible pa rin na mataas pa rin yung chance ng mga flooding and landslides.
0: Okay. Ma'am Charmaine, maraming salamat po
1: sa
0: ginagawa ninyo dyan sa pag-asa.
1: Amen.
0: Si Ma'am Charmaine Varilla, ang ating weather specialist.
1: Sabi ni Roxy Bell Gemal, joyful morning. Paborito ko po yung itatawid ka ng landas.
0: Itatawid sa landas?
1: Hindi, yung kanya sinulat eh. Ni Sir Arnel Di Pano. Especially po yung part na tutulain ko, pag-ibig mo hindi nagwawakas, kalinga mo o Diyos ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuwa ng iyong pagliligtas.
0: Ginintuwa ng iyong pagliligtas. Panatag na tiyak. O yun.
1: Ayun.
0: Itatawid mo sa landas. Tapos na.
1: Dapat may applause. Ayun. Nandiyan din si Tito Larry. Nandiyan din. Baka dapat
0: nga
1: pala.
0: Baka puro ano na tayo. Papuri. Papuri sa umaga.
1: Pero alam mo sa akin ito ha. One thing I appreciate sa ating papuri songs. Most if not all ha. Ay, pwede mong gamitin sa church.
0: Ay, oo.
1: Na, hindi special number ha.
0: Oo,
1: congregational
0: pwede,
1: singing.
0: Pwede.
1: Medyo itotone daw lang kasi minsan mataas yung tono. Pero kung talaga iba pa rin pag Tagalog, no?
0: Mm-mm.
1: Mamaya, mapag-usapan pa natin ng gusto yan. Kapag
0: correct
1: yung mismo language mo, mas damang-dama mo yung awit.
0: Mm-hmm. Ako, pwede naman nating tawagan si Mayor? Oo, yan. So, makahingi man lang tayo ng update mula sa mga naging epekto nitong mga nakalipas na bagyo at habagat. At habang dinadial yan ang ating mga kaagapay dito, si Jean Lopez, Heart of Worship, ang sagot niya sa ating QOTD. Yung part daw na

0: Kamay ang title nito.
1: Oo. Dapat tinitingnan din natin kasi ano yan eh, Expressions of the Heart.
0: Ah, yan. Si Lorena, paborito niya. Ito, kanta to ni Ate Tricia. So, kakantahin ko to kahit ayaw ni Benjo.

0: Yun, no?
1: Grabe. Kakanta pala ako ngayon.
0: Sabi ni Guy Santos eh, kantay mo na lahat. Ganda ng boses ng kapatid na Heidi. Sabi naman ni Mary Ann Pinera, sabi ko na singer eh. Yay! Yun ang kanya.
1: Ate Karen, nasa na yung kanta mo? Hindi pa natatawagan si Mayor.
0: Sabi ni Rososon.
1: Ano na ba, Phil? Nandiyan na? Wala pa.
0: Napakagandang tinig ni Sister Heidi. Walang kupas. More, more. Ayan, no? Kaya...
1: Tandaan, ready na?
0: Ayan.
1: Ready na ba, Benjo? Ayan, nasa linya na si Mayor Benjamin Magalong para maghingi tayo ng update tungkol sa sinapit ng kanilang lungsod.
0: Oh,
1: dito sa mga epekto po ng ilang araw ng mga pag-ulan. Mayor Magalong, magandang umaga po mula dito sa Pasig. Kumusta kayo dyan sa Baguio City?
2: Good morning, Ma'am Heidi and Sir Eric. Good morning po sa ating mga listeners. Okay naman kami rito sa siyudad ng Baguio. Tag-ulan pa rin, mm-hmm, o maulan pa rin. At akala namin huhupa na. Kanina medyo humina na yung pag-ulan, pero ito na naman, tuloy-tuloy na naman yung pag-ulan na naman. Pero hindi nakasintindi nung nakarang araw.
1: Oo. Mayor, makibalita lang kami, meron pa po ba tayong hinahanap na casualty or victims po dito sa Barangay Gisad Surong?
2: Well, yung last two na nawawala pa kahapon at na-recover na natin kaninang 2:45 early in the morning. Kaya ang total fatalities natin, 10 lahat.
0: Mm.
2: At ang ating mga survivors, 12.
1: Mm-hmm. Oh. So, ibig sabihin, Mayor, nag-shift na sa, ano ba tawag doon?
0: Retrieval?
1: Retrieval
0: na. Hindi pa
1: po
0: rescue? Hindi na rescue?
2: Hindi na. From search and rescue, terminate ko na ngayong araw yung search and rescue.
0: Oh.
2: At we're now shifting to relief and recovery operations na. Pero siguro, maghintay muna kami ng gumanda yung panahon dahil delikado yung lugar.
0: Ayoko. Siyempre, kailangan proteksyonan din natin yung mga rescuers natin, no? Kasi yung mga rescuers natin from Baguio, hindi lang naman Baguio ang inaatupag nila kapag may kalamidad, eh. Minsan, na-import pa sa ibang lugar, eh. Di po ba? Eh, kumusta naman ang highways natin? I presume ang Canon po ay hindi papasable.
2: Paano mo nalaman, Eric? Alam ko kung ano yung sitwasyon ng Canon, ha? Kasi maraming falling rocks dyan ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Opo.
2: At marami mga landslide din sa lugar na yan, kaya sinara muna natin para sa protection ng mga motorista at mga biyahero. For the meantime, siguro pinaka-safest na dadaanan natin is Marcos Highway at yung Naguilian Road.
0: Opo, kasi may kapatid ako dyan at sinishare niya sa amin yung video ng mga baha dyan. Talagang nag-aalala rin kaming mga magkakamag-anak. Kumusta ka na dyan? Lagi namin tinatanong at nabanggit nga, may mga landslide daw. Sabi na, ingat ka. Oo. So, compare yung... Marami nagtataka, Mayor. Taas naman daw ng lugar, ba't daw binaba?
2: Hindi. Yung baha na yon dahil nga nagkaroon ng bara yung mga kanal.
0: Okay.
2: Dahil sa soil erosion, ganun na rin. Pag nasamaan pa ng mga basura, kaya talagang... Galit ako rito at talaga, minsan mabuti na yung matakot sila sa'yo rado ng kaysa respetuhin ka.
0: Mm-hmm.
2: Kaya mahigpit kami rito pagdating sa basura. Pero significant naman na nagkaroon na ng reduction sa basura.
0: Mm-hmm.
2: Kaya yung mga lugar na nabaha, kuwan lang yun, panandalian lang yun na nung nabuksan naman kagad yung mga kanal, nawala naman kagad.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ang risk namin dito, actually, ang hazards natin dito, yung soil erosion or landslide at yung felled trees. Kasi napakarami naming puno na naman na natumba ngayon. At latest count, 46. At pag natumba yan, most of the time, lalo na yung mga nasa gilid ng kalsada, papatong yan sa mga linya ng kuryente at telco. Kaya off and on ang brownout namin dito.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang mahirap, no?
1: Okay. So, Mayor Benji, yung mga katabing bahay

0: Oh, doon sa area na na-landslide, yung mga residents po ba, inilikas po muna natin sa mas ligtas na lugar after assessment?
1: Yes, oo. Magmula nung nangyari yung insidente, talagang nilikas na natin. Mm-hmm. In fact, even prior to that in landslide, yung erosion na yan sa Gisad Surong Barangay,
0: mm-hmm.
1: nasabihan na sila na lumikas na.
0: Mm-hmm.
1: At inamin sa akin ng isang mother whose daughter talaga namatay, siya yung na-recover namin early in the morning. At yung ilang kamag-anak din niya namatay. Siya na mismo nagsabi na mayor, sinabihan naman talaga kami na mag-evacuate na.
0: Mm-hmm.
1: Pati nga yung mga anak ko, sabi nga nila sa akin, mag-evacuate na tayo, mami. Kaya lang, matigas kasi yung ulo rin namin. Kaya hindi kami tumuloy. Ito ngayon na nangyari sa
0: ano
1: akin.
0: Yun, mayor? Parang, kasi parang complacent na, matagal na kaming nakatira dito, kabisado na namin to. Pag umuulan, wala namang nangyayari. Ganun po ba?
1: Yeah, basically, Heidi, ganyan talaga yung kanilang mentalidad, comfort zone. Kasi nga, dekada na silang nandun at wala naman nangyayari. Pero, mm-hmm. alam mo na noong 1970s, nagkaroon na rin ng soil erosion doon sa lugar na yun.
2: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa rin natuto. Tuloy-tuloy pa rin at masama, pinayagan na magtayo doon.
2: Mayor, identify nyo naman, no? So kaya madali nyo ring sabihin sa mga tao, wag umalis na kayo kasi baka mag-landslide dyan. May identified naman talaga
0: danger
2: kayo
0: zones.
2: Na mga hazard or danger zones, di ba?
1: Oh, meron naman tayong record ng mga multi-hazards dito na areas. Ano. Kaya immediately, pag alam may parating na agad, kasama na doon sa ating tinatawag na PIDRA o yung Pre-Disaster Risk Assessment. Yung pagbibigay ng babala sa mga ating mga residente na lumikas na kayo dyan, anyway, we have enough evacuation centers.
0: Mm-hmm.
1: At doon sa evacuation center naman, tuloy-tuloy naman yung suporta doon at resources na binibigay.
2: Mayor, kasi hindi, ang familiar lang akong konti sa Baguio, may madalas kaming puntahan dyan, yung Philippine Baptist Theological Seminary. Sa Maitakay Road, sa Gisad Central, gaano kalayo from PBTS yung kung saan nagkaroon ng landslide?
1: Napakalapit. Kung sinasabi mo nasa Takay Road, nasa baba lang.
2: Oh.
1: Nasa baba lang yan, siguro. Napababa nga yun. 10 minutes. Oh, 10 minutes lang.
0: Mm-hmm. And Mayor, sa kabuuan po ng Baguio, ilang pamilya pa yung mga evacuees natin as of today?
1: As of today, mga 46 pa yung mga evacuees natin.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang total affected families, 121 families na.
0: Mm-hmm.
1: Pero doon sa evacuation center, mga 46. Pero nag-uwian na yung iba kasi yung mina na nga yung ulan kahapon.
0: Mm-hmm.
1: At ngayon, kaya tuloy-tuloy na yung pag-alis nila sa evacuation centers natin.
2: Mm-hmm. Dapat talaga, Mayor, no? Kapag sinabihan na ninyo mag-evacuate, wag na sila magdalawang isip pa, wag na makipagtalo. Evacuate na talaga dapat sila.
1: Tama yun, Eric. Eh. Dapat ganun ang mentality.
2: Opo.
1: Pero yun siguro, ito siguro, kailan lessons learned talaga yan.
2: Opo.
1: Very harsh nga lang, malungkot lang. Lessons, yung hard lessons. Pero ito yung mga magtuturuan tayo nito mga to eh.
2: Pero sana man lang, no?
1: Experiences, no?
2: At not at the expense of life, yung kanilang matutunang lesson. Hindi kinailangan may mamatay bago sila makinig o matuto.
1: Tama yun. Nakakalungkot. Na kailangan mangyari pa itong mga trahedyang ganito para matuto.
2: Pero Mayor, nalam namin na isa kayo sa naka-forefront na nag-expose ng mga flood control anomaly. Meron po ba mga lugar dyan na yung tinukoy ninyo na may anomalya o may posibleng naging problema na ngayon binaha talaga o may ginugwoon lugar? May specific area na na-identify nyo na ito na nga yung nangyari?
1: Well, may mga lugar dito, hindi rito sa Baguio, hindi talaga sila papasa rito. Kaya maingat sila rito. Kaya yung mga politikong kontraktor dito sa ibang lugar na gumagawa ng project. Kasi nabisto na namin yung mga kalokohan nila rito. Eh.
2: Opo.
1: Kaya, pero sa katabi namin, sa Benguet, marami. Maraming flood control projects na talagang ghost pa nga yung iba eh.
0: Mm.
1: O kaya talagang napaka, hindi lang substandard, napaka substandard at pinagkakitaan lang talaga. Kasi ang nangyari, sa laki ng perang dumating sa DPWH na nilakad ng mga politiko rito, lalo-lalo yung mga congressman, ang sinabi nila, ang ginawa nila, tinawag nila yung mga contractor, o ito yung pera natin, ganito kalaki, o 500 million, o ikaw mag-isipan kung project mo, mag-project ka. Hindi ba dapat ang pagplaplano, alamin muna kung ano yung needs ng community,
2: Opo.
1: Magkakaroon ng dialogue, titingnan yung social impact nito, kaya magkakaroon ng impact analysis, tapos makipag-ugnayan sa local government. eh hindi nangyayari. Kung ano yung gusto ng congressman, yun ang nasusunod.
0: Mm.
1: At ang gusto ng contractor, yun din nasusunod. Kanya-kanya silang gawa ng project. Kaya kung titignan mo yung amount ng project, iba-ibang project, ano, iba-ibang lugar, makikita mo, 98,356,000, 98,275,000, 98,412,000. Ano tayo? Niloloko nila tayo?
0: No?
1: Masama, matagal na tayo niloloko, nagpapakaloko naman tayo dahil namimigay sila. Kaya yung basis ng ating pagboto sa kanila, dahil namimigay sila. Kaya binabana natin yung standard natin.
2: Opo, sana because of this, no, bagamat malungkot kasi at the expense of someone else's life, nakikita natin na talagang dapat bantayan itong mga flood control na ito.
0: Mm-mm. And the last question ko na lang, Mayor Benji, para po sa inyo. Ano? So sa ngayon po, may mga nakasuhan na. Ay, alam po namin, isa talaga kayo dun sa mga pangunahing nag-expose nitong mga anomalyang ito. Ano po ang overall assessment po ninyo? Mabilis na po ba itong mga paggulong ng kaso o nabibitinan pa rin kayo at naiinip gaya po ng milyong-milyong mga kababayan natin na na-remind na naman ano, dito sa skandalo na ito dahil nga po sa mga bahang na experience po natin.
2: Kaya dapat daw yung eleksyon tinatapat ng tag-ulan eh para mapaalala mabutante.
0: Mayor Benj.
1: Tama yan. Tama yan, Eric. Siguro is about time na mayroong bata. Siguro isa yan sa mga kailangan natin ipasa na ang eleksyon siguro during the
0: August
1: typhoon season. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Anyway, talagang nakaka-frustrate pa rin.
2: Opo.
1: Very disappointed ako because of the hundreds of thousands of anomalies na nangyari dyan sa infrastruktura at na bulgar. At siguro, ewan ko kung merong 300 na mga kaso na na-file na.
0: Mm-hmm.
1: I doubt. We're talking about hundreds of thousands. Ang flood control pa nga lang, mga 30,000 yan eh.
0: Mm.
1: At karamihan dyan, sabihin ko ako, confident ako dyan, nasasabihin ko mga 80 to 90% yan, talagang anomalya yan. Kasi hindi naman protection ang gusto ng mga politiko dyan eh. Kasabot yung mga kontraktor at mga engineer ng DPWH. Ang gusto nila, pagkakitaan lang talaga, pera lang talaga eh. Masarap talaga ang pera eh.
2: Well, sana dumating sa point, katulad nung Marikina, nakaabang kami na baka bumaha sa Marikina. Malapit lang ako doon eh. Aba, hindi halos bumaha dahil doon sa flood control.
0: Oh.
2: So, pwede pala talaga
0: Japanese
2: hindi tayo...
0: Japanese daw yung contractor nun.
2: Pwede pala na hindi tayo maging biktima ng kalamidad.
0: Yes.
2: Kahit na may ganyang malalakas na pag-ulan.
1: Alam mo, Eric, tama ka, no? Kaya lang, tingnan din natin sa different perspective.
2: Opo.
1: Okay nga, effective yung flood control. Pero baka naman malamang niyan, overpriced naman. Hindi lang overpriced, baka extremely overpriced naman. Taong bayan din ang nagbabayad niyan.
2: So, dapat talaga bantayin lahat.
1: Eh. Mm-hmm. Oh, okay. Kasi yung mga politiko, sasabihin nila, ah, gusto ko quality ha, para hindi tayo tamad. Pero yung kita natin, nandiyan pa rin.
0: Okay, kaya dapat ito yung reminder from step 1 hanggang sa project completion, nakamasid, nakabantay, malay ang taong bayan. Thank you po, Mayor Benji Magalo.
2: God bless po.
1: Salamat,
2: God bless. Our prayers are with you.
0: Yan. Mula po sa lungsod ng Baguio, si Mayor Benjamin Magalong. So,
2: may mga kamag-anak ako dyan, kaya nag-aalala talaga kami, naka-monitor kami sa baha dyan.
0: So yun nga, 10 na yung number ng mga nasawi. Meron pang dalawang hinahanap pero mag-shift na sila sa relief and
2: Retrieval.
0: Hindi na. Retrieval.
2: Ayun
0: ang
2: prayer
0: na
2: natin, no, na nawa bigyan ng comfort ng Panginoon yung mga pamilya ng mga na namatayan. At kung meron pang hinahanap, na, kasi masakit yun eh, pag yung sinabing retrieval na, hindi na rescue. Pero talaga hong kailangan gawin yun.
0: Pero yun na nga eh. Kasi nalalagay din sa alanganin yung buhay ng mga rescuers. Kaya nga, yun yung wisdom, di ba, ng preemptive evacuation na binibigyan diin kapag yun nga, merong ina-anticipate na kalamidad na parating. Yan, preemptive para kalmado pa, di ba, makaka-seek na ng mas ligtas na shelter. At the same time, hindi rin nalalagay sa panganib yung mga tagapagligtas.
2: Yun. Kasi diba? Kapag naghintay pa ho kayo na nalagay kayo sa panganib, hindi lang kayo nasa panganib, pati yung mga risk wear natin.
0: Correct.
2: May mga pamilya din po sila. Mm-hmm. Kaya nga nung isang gabi na malakas na ulan, nakita ko na sa kagawad namin, barangay kagawad, dyan sa Bagong Silangan, si kagawad Fed Marcelo, nakita ko na sinabi niya, malapit na mag-first alarm ang Marikina, mag-evacuate na kayo.
0: Mm-hmm.
2: At kasi ganun eh, makinig na dapat talaga. Evacuate na.
0: Mm-hmm. Yan. Ako, salamat po sa mga sagot din ninyo sa ating QOTD at salamat din sa pag-participate ninyo sa ating audience survey. Sa ating chatbox dito, si Luz Aguilar. Maraming salamat. Ang kanta niya, si Jesus kung, ano ba to? Kailangan siya palaging naroon at karamay. Si Jesus kapag hindi ko na makaya, sa kanya lang ako aasa. Cindy De La Paz. Naku, anong kanta ba to? Isipin natin.
2: Ang sabi naman
0: hanapin
2: ni Alma.
0: Hanapin ko sa aking ano archive.
2: Sabi ni Alma Laurente, almost all papuri songs ay maganda and very encouraging. Isa sa mga favorite ay ang song ni Pastor Jonaber, ang Kailan Ba Nagkulang ang Panginoon. Yan. At meron pa rito eh. Ang all-time, ano yung OST?
0: Original soundtrack?
2: Oh, okay.
0: Ng buhay niya ba?
2: During my UPD days, Sapat by Tim Pabino. Kahit hindi ka rapat, dapat ako'y inyong inangat.
0: Bago-bago yan.
2: Yan. Oh. Meron nga isa eh, sabi niya eh. Sabi ko na ikaw yun eh. Ha? Nasa tapat siya ng bahay niya, narinig niya yung radyo, ikaw pala yun, sabi niya, Sister Heidi.
0: Nag-iingay po, no?
2: Kaya sabi niya, ang ganda pala ng boses niyo, sabi ko, ikaw ba yun? Kasi andun ako sa harapan ng bahay ko, narinig ko sa kalsada, ikaw pala yun.
0: Si Teacher Mary Ann Pinera, naroon ako, ano ba yun? Nasaan ka man, daroroon ako.
2: Ayan.
0: Yun ba yun?
2: Yun. Yun alam ko.
0: Sa kahirapan. Yun. Janet Rodrigo. O, diba?
2: Meron isa eh. Yung
0: sino?
2: Kay Dang Estrada.
0: Huminga ng malalim.
2: Oo. Alam mo, lumabas yun at a time na I'm going through something.
0: Mm.
2: Paulit-ulit kong pinakinggan yun, ha?
0: Mm.
2: Talagang it's a very comforting song.
0: Ayan.
2: Ang galing pa ng kumanta, si Gian Hinulan.
0: Yes.
2: Oo. So talagang, ayan, tuloy pa rin, no? Mag-comment pa rin tayo.
0: Magbigay daan muna tayo kay Desa. Meron bang tinatawagan si Ara?
2: Yung MMD, wala pa tayo.
0: Wala
2: no?
0: pa, dumadayal pa si Ara. Mag-Desa girl muna tayo dahil mamaya lilipad tayo patungong London.
2: Wow.
0: Kung galing ka ng Korea, ready ka ba? Magla-London tayo.
2: Well,
0: maya.
2: I hope my British accent will be acceptable.
0: Ito muna isang lakwatsera. Si Desa muna. Sana naman kaya tayo dadalhin ni Desa magtunaw.
3: Pida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Pida, pandila.
4: Hello, kaagapay! Desa the Explorer po. Ngayong araw, dala natin ang simoy ng dagat, hampas ng alon, at halakak ng mga kabayong tumatakbo sa tabing dagat. Handa ka na ba? Tara na sa Land of Cattle and Hidden Paradise ng Bicol Region. Walang iba kundi sa Masbate! Alam mo ba na ang Masbate ay kilala bilang Cattle Capital of the Philippines? Dahil dito ginaganap ang sikat na Masbate Rodeo Festival kung saan ipinapakita ng mga lokal na cowboy at cowgirl ang kanilang husay sa pangangabayo at cattle handling. Parang Wild West sa gitna ng Pilipinas. Pero mas masaya, mas makulay at puno ng kulturang Pilipino. Kung nature adventure naman ang hanap mo, hindi rin magpapahuli ang Masbate. Magtungo tayo sa Burias, Tikaw at Masbate Islands, tatlong isla na parang magkakapatid sa ganda. Sa Tikaw Island, makikita mo ang Halia Nature Park, isang paraisong may malakristal na tubig at makinis na puting buhangin. Dito mo rin matatagpuan ang Manta Bowl, kung saan pwedeng makita ng malapitan ang malalaking manta rays. Sa Burias Island naman, nandyan ang Animasola Island, kilala sa kakaibang rock formation na parang sculpture ng kalikasan. At sa Masbate Island naman, pwedeng-pwede kang mag-relax sa Buntod Reef Marine Sanctuary, isang sandbar na lumilitaw kapag low tide, perfect spot para mag-picture at mag-muni-muni. Pero hindi lang dagat ang bida dito, may kasaysayan din. Bisitahin ang San Antonio de Padua Church sa Milagros, isa sa mga pinakamatandang simbahan.

0: Han sa isla. At kung gusto mo ng kakaibang experience, pwede mong maranasan ang ranch life. Sumakay sa kabayo, magpakain ng baka at maramdaman ang tunay na simpleng buhay probinsya. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang pagkain. Sa Masbate, tikman ang kinunot na pagi, lutong bicolano na may gata at siling labuyo. Siguradong mapapawaw ka sa anghang at sa sarap. Mayroon ding dinaldo, isang lokal na kakanin na gawa sa galapong, gata at asukal. Perfect pampatamis pagtapos ng mahabang biyahe. At kung mahilig ka sa arts and crafts, makikita mo rin sa mga bayan ang mga hand-woven banig at mga produktong gawa sa abaka, simbolo ng sipag at pagkamalikhain ng mga Masbateño. Kaya kung hanap mo ay halo ng adventure, culture at tunay na probinsyang ganda, Masbate ang sagot! Dito, bawat alon may kwento, bawat kabayo may kwento ng tapang, bawat ngiti ng Masbateño ay paanyayang bumalik ka muli. Lourdes Magtuna po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
1: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
2: Mula sa Pasyal, kasama si Dessa, checkin naman natin ngayon ang sitwasyon ng daloy ng traffic dito sa Metro Manila. Kasama na natin ang MMDA Metro Base.
3: Kapilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
4: Oras na, Pilipinas! Ronda, kalsada.
5: Metro Manila Development Authority.
6: Charlie Nozares.
2: Hi, Sir Charlie. Good morning.
7: Good morning, Tito Charlie.
8: Yes, good morning, Kahidi and Pastor Eric. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, ating unahin ang tingnan ng lagay na traffic side sa southbound na kung saan may bahagyang pagbagal na po dyan sa May Muñoz hanggang Bansalangin. Mabagal din ang daloy na traffic pagdating ng West Avenue hanggang dyan lamang po yan sa may MRT North Avenue Station. At pagdating naman sa may service road ng Quezon Avenue, bahagyang babagal din po ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection lamang po yan. At muli tayo makaranasan ng pagbagal sa may Monte de Piedad na sa Cubao at tuloy-tuloy ang pagbagal na hanggang makarating na ng Boni MRT Station. Moderate to heavy traffic na rin sa may Guadalupe Bridge sa patungo naman ng Buendia at Ayala. Ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pero after ng Ayala, light traffic niyan towards Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA mula dyan sa may FB Horizon, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate to heavy traffic na rin sa may Magallanes sa flyover hanggang sa may Buendia at Kalayaan. Dyan din po sa may Madison sa Mandaluyong, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Shaw Boulevard. And after naman ng Shaw Boulevard, maluwag naman ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue naman ang southbound lane na bahagyang bumabagal din ang daloy ng traffic mula dyan sa may Capitol Hills hanggang sa may Ayala Heights. At muli tayong makaranasan ng pagbagal dito na po sa may C5 pagbaba ng Libby sa flyover. Tuloy-tuloy po ang pagbagal niya hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5, dyan pa lang sa may paglabas ng tollgate ng C5 Skyway tollgate, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may McKinley intersection. At may pagbagal ding nararanasan pagbaba ng C5 Ortigas sa flyover patungo naman dyan sa may Green Meadows. Moderate to heavy traffic din, dyan din po sa may Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan mula dyan sa may Pituason, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Muling babagal po yan sa may pagbaba naman ng Aurora Katipunan flyover hanggang sa may Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas din ng pagbagal simula po dyan na sa may Fairview Center Mall hanggang sa may Commonwealth Market. Moderate to heavy traffic din sa may tapat ng Diliman Doctors hanggang Tandang Sora. May bahagyang pagbagal ding nararanasan sa may Filcoa, papunta ng Elliptical Road hanggang sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na nga po kayong bumiyahin na nagsimula.